0: Nationwide.
1: Oras mga kasama, alas 8.04. Ay. Pila naman lang yung ikadlaw, Pasko naman. Shout out nga to kang Madam Lorna Margarita. Nagpamilya na to ron. Happy birthday, Uncle Nick Nick. Diri sa Talavera, Toledo City. Die hard listener sa DOHP. Nicolas Tapilot Cansico. Okay. Ikan sa to ang kanhi Mascom intern si Rina Vita Labang. Okay. Ang oras mga kasama, alas 8.05 sa tumagbalik at pag-eskutan. Pipila ka mga isyu may labot alungsod o ang nasod o bayabay kining ato pag-eskutan karong tataon. Doon ay usa kahapon, naskaman isya mga bayot. Unya kining lumbaan ay dinha sa barangay Kasambagan nga nakaligis yun og usa ka tawo patay ra ba. Atensyon taga LTO.
0: Straight
1: mas
0: to the point.
1: Matagmo ning duha ka mga motorista nga naglumbaan ay gagihimo man nilang racing ground ang public road. Og ang ato akarong senado subli mga kasamang giutingkay. Unsa man kay saktong numero ka pagkondikto ni Vice President Sara Duterte. Apilon ba sa 2/3 ang di kabutar? Kay matod pang Senator Judge Erwin Tulfo, angay i-review ang 2/3 votes nga requirements sa ato ang Constitution sa pagkonbikto sa impeachable official. Kinahanglan ba ni Sias yun kabuok? I-apil tong kwinta ang di kabutar? Hinungdan nga ni Sias yun kabuok ang mabutar nga makonbikto ang Vice President o dili i-appeal. Ha? Hinungdan nga maususan sa 16 ang numero pagkabot sa gitawag og 2/3 votes nga gikinahanglan pagkonbikto kang Vice President Sara Duterte. Ato ni hiskutan unya karong taw-taw. Alas 8:07.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. AC.

0: Celebrate the best ever with Goldilocks. Sports ngayon.
1: Okay, oras mga kasama. Sunod-sunod. Ito na yung paminahon mga kasama. Ang mga balita gikan sa sports. Gikan sa tuwang sports analyst. Si kasamang Edward Ligas. Kasamang Edward, mayong buntag.
2: Mayong buntag, kasamang buwan. O mayong buntag sa atong mga suking tigpaminaw. Kining atong balita sa sports, gihatod kanyo sa DTX 500. Andam na si world title contender o si kani two-time division world champion na si Binati Nunsinga sa ilang away karong adlawa sa timbangay nga gipahigayon kagahapon no sa Bellevue Pavilion room. Yano ra nga nakakuha sa timbang no ang duha ka mga boksidor. Ang una nga misaka sa timbangan mausiya Nunsinga, nakuha niya ang 107.4 pounds. Samtang misunod usab no si Reggie Suganov nga nakakuha usab sa timbang nga 107.9 pounds. Nagpasabot nga ang duha ka boksidor, nakuha nila ang timbang limit no nga 108 pounds sa light flyweight championship. Wa kini sila problema sa ilang timbang. Unya sa atong personal nga pakiginabi ni Nunsinga ato siyang gipangutana kung confident ba siya nga mudaog no sa maong away karong gabi eh. Nagkanayon kini nga confident siya og iyang ipakita ang iyang skills og iyang ring IQ kontra ni Suganov ato siyang gipangutana kung wa ba makaapekto niya ang iyang biyahe gikan sa South Africa paingon diri sa Pilipinas. Matud niya wala kini makaapekto kag tungod kay miabot siya adto pang Domingo og naka-adjust niya siya sa ada sa panahon dinhi sa Pilipinas. Ato sang gipangutana kabahin sa pagkaon, matud niya maayo kuno ang pagkaon og ganahan siya og ang mga tao diri sa Bohol. Kumpiyansa siya nga maura gihapon no ang resulta ang mahitabo ni atong nag-abot sila atong 2003 ni Suganov dito sa South Africa. Atong gipaluap og pangutana kung aduna bay knockdown. Matud niya nga wala siya mag-aim og knockdown apan na mugawa sa kini. Depende kuno sa sitwasyon sa matag round nga iyang nga ilang pag-aawayan. Si Suganov og si Nunsinga maoya main event alang sa Bulano na 26 no karong gabi. Igawas nila aduna pay tulo ka mga regional title fight si Rimar Tagakanaw muaway sa usa ka Chinese nga si Chunlin Kuang ngo nga taga China alang sa IBF Asia Junior Bantamweight Championship. Samtang si Leonard Porris III muaway usab ni Adikahay sa Indonesia alang sa vacant IBF Pan Pacific Championship. Samtang si Dato Adam muaway usab kontra ni Uli Akbar nga taga Indonesia alang sa IBF Asia Junior Featherweight. Ang maong boxing extravaganza nga gihulagway nga may pinakadako nga boxing event dinhi sa kasaysayan sa Bohol. Mahitabo karong alas 6 gabi diha sa Wisdom School Gymnasium sa Tagbilaran City. Sa susa boxing gihapon ang giatkan usab sa tibuok kalibutan nga away tali nila ni Ryan Garcia og ni Conor Bino sa alang sa WBC Welterweight Championship. Kaganihang buntag sayo sa buntag ipahigayon ang timbangay. Walay na sugatan nga problema ang duha ka boksidor. Una mitimbang si Conor Bino nga maoy challenger, nakuha day niya ang 146 pounds no. Samtang si Ryan Garcia nakuha usab niya ang 145.5 pounds no. Diin ang duha ka boksidor sakto kaayo alang sa 147 pounds nga welterweight championship. Matud ni Ryan Garcia, kumpiyansa siya nga iyang mapaundang si Conor Bino. Samtang si Conor Bino nagkanayon usab ang ilang away di na unya ni kalimta ni Ryan Garcia tungod kay iya kining ipapaundangon og paritayro na sa maong away. Gawas Garcia og ni Bino ang bulanon nga si Mark Magsayo muaway usab no alang sa undercard. Muaway siya kontra ni Andres Cortez. Pareho sila nakakuusab sa timbang. Si Magsayo mitimbang kinig 134.5 pounds samtang si Cortez niya timbang kini 135 pounds alang sa lightweight championship. Matod ni Magsayo kay ni pagarpar man si Cortez nga iya kini nga pildihon si Magsayo, yun si Magsayo adto na kana ipakita ibabaw sa ring. Arita sa basketball, nasagmuyo ang mga boxing fans sa basketball no sa tibuok Pilipinas. Human giparot ang defending champion nga Gilas Pilipinas kontra sa Bahrain sa score nga 89-85. Pagsugod sa first quarter, gilubong na ang Pilipinas ngadto na sa second quarter o sa third quarter. Sa fourth quarter, naninguha pag-ayo si Calvin Optana, no? Pinaagi sa iyang mga 3-point shots, no? Apan wa gyud nila maapsi ang Bahrain, no? Og naparot gyud ang Pilipinas. Si Optana may nangu sa opensa sa Aguilas, pinaagi sa iyang 31 puntos. Unom ka 3 points, iya usan na pasulod. Kung wala pa si Optana, posible nga lubong kaayo no ang Gilas. Nakita usab nga mas tagas og dagko no ang mga neutralized players sa Bahrain, diin naglisod gyud no ang Gilas Pilipinas. Daghay ni komentaryo nga siguro ang ubang mga team sa Asia bisan gani adtong Cambodia nga daghan kaayo neutralized player, siguro posible manguha na lang pod og mga neutralized players ang mga ang Pilipinas no aron gyud pagsiguro nga mudaog kini karong adlaw ang Gilas makigaduwa kini sa Kazakhstan og kinahanglan mudaog sila kay pagkapit sa 14 ilang makontra ang China og kita mo ay defending champion sa atong kapildihan sa Bahrain posible di na nato madepensahan pa ang atong titulo labi na kay ang China League on kaayo ikumparar sa Gilas Pilipinas. Kining atong balita sa sports, gihatod kanyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag-DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidant na maoy nagprotekta sa mga selula, apil na ang mga nagdaot ng mga skin cells o gipag-grabe kini sa pollution, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress. Kini makitaan sa mga wrinkles o pulled sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o guban pa mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga dunay 1.3 million orak unit sa antioxidant. Epektibo kining pangontra sa free radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pa'y imong gipaabot, ma DTX 500 matag-adlaw, aprobado sa mga eksperto o sekreto sa mga gwapo. Gikan diri sa Hinan Resort sa Panglao, Bohol, kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP, Tata, RMN.
0: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
1: Oras mga kasama, alas 8:18. Shout tatadaan ni Susana Batonghino. Joy Euphoria, si James Gabriel Salvano, Velma Ries Ibanez, shout out Christine E. Guugan, si Altia Batomalaki Pontillas, okay, si Mitch Manzura, P.R. Liston, okay, thank you. Elsa Quintero, shout out. Nine Velasco, Paul Arcayan, Ansoy Kumidoy, Marlon Ferrer, Arnel Tampos, Nelda Canada, okay. Marilo Omba, shout out. Dilin Amamalin, Merlina Bastatas Alison, Oguban pa, karatataw. Tanaw niya na inyo ha mga greetings din ha. Okay, happy birthday DOHP og mga adlaw. Magsaulog ta sa ika 63 nga kasumaran. sa adlaw natawhan sa DYHP. Okay. 33 na edad sa DYHP. Kitang mga batang 70s o mga batang 80s makarelate kita sa serbisyo publiko sa DYHP. At ang mga millennials, mga cellphone naman ilahang pangduki-duki rugmayo. Okay, shout out ni Danny Almindra. Susana Batong Hinog. Okay. Sige, karatataod. Mukumarisal sa ta, kaya itong paghahiskutan, kining nagkadaiyang nga mga isyu karon. Hiskutan na itong una, kadtong naglumbaan na idris barangay Kasambagan. Doon na ba'y gihimo ang LTO ato? Kaya mas mayong madisiplina itong mga motorista nga naglumbaan na iskarsada. Naunsa naman na, oy. Ang ato ang public road, ayaw ninyo himo ang car racing ground. O gusto mong mo excel sa car racing, appeal mo og sports sa car racing. Kanamang sakyanan kasamang Nestor Patambling-Tamblingon, pwede na. Pero kinahanglan, adto mo sa racing ground, kay dunay saktong regulation. Ana, ayaw nyo himo ang racing ground, ang ato ang mga karsada din, he. Tanawa, resulta, wag ito'y labo tong usa ka 42 anyos nga lalaki sa inyong hangka, tarantado. Ano ay tabo? Namatay in town, kanaligsan. Ato ni hisgutan niya, alas 8:20.
0: This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kuti Silka in as early as 7 days.
3: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kuti Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kuti Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
4: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5 Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: Mga kasama, apil na sa alagang handog ng Biogesic. Ang Biogesic Bitbit sa Suwerte Raffle Promo. Para sa tsansang makadaog o cash prizes. Kada simana, dunay upat ka makadaog o 2,000 pesos cash o usa ka winner sa 5,000 pesos cash. Basin mauna usab kini ang imong tsansa nimong makadaog sa grand prize nga 100,000 pesos. Tan-awa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page. Alang sa mga detalye, maukini ang alagang Biogesic. Doon ay cash prize na pwedeng madaog o doon na pa'y maayong pag-atiman na magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 1083 Series of 2026.
1: Driver ka ba nga, Pirmi, magbiyahe bisan gabi?
2: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw. Og silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
3: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Og dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
1: Maayo na lang. Nanay, Eyeberry Gold with Lutein.
2: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Og nakuhaan ang silaw sa suga.
3: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata og suportahan ang klarong pananaw.
1: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
4: Ang galing! Pang matagalan!
5: Parang tayo lang, han.
6: Everest Appliances.
4: Babe, ano ever best decision mo in life?
5: Siyempre, building a home with you.
6: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
7: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
8: Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko!
9: Smart.
8: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday.
7: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
10: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal and plastic. Number one ko to.
8: Tanggaling galing mo,
10: Smart Dishwashing Paste.
7: Heavy duty linis bawat pahit.
11: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
13: Charm, Fabcon, pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang sa pangon ng Charm.
14: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Pangong kumakablog sa Charm!
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
12: ACS! Ang husay!
15: So easy to use.
16: Everest Washing Machine.
15: Han, sino Everest partner mo in the world?
12: Siyempre, it's you, babe.
16: Aww. Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everest from Everest.
17: Ang kinis na niya.
18: In fairness, nag-glow up.
19: My budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
4: ACS. Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
5: Straight to the point.
6: Oras mga kasama, alas 8:27.
5: Way lipod-lipod nga komentaryo. Pintog nga pag-analisar sa mga issues. Straight to the point.
6: Ay punta pa sa Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao sa nga ni Radyoman Attorney Rupil Fernandez Banyok. Ako una si Radyoman Buin Alguno. Kita temporaryong muduma sa ato ang tulumanon.
5: Straight to the point.
6: Minanatoron si Tatay June Basadre. Okay, salamat kayo sir. Ang nakalugar ay kagpaminaw sa ato ang broadcast.
5: Straight
6: Ilaon na maoy temporaryong nidaron sa programa ni Atty. Rupil tungod kasi Atty. Rupil doon ay mga gi panguluhan ng mga kalihukan. Gumikan kini mga kasama sa ika-63 katuig nga anibersaryo sa DYHP. O mga adlawa, mag-birthday ang DYHP mga kasama adlang Domingo man na atol. So karong adlawa doon ay mga events hangtod ugma. May kalambigitan sa ika-63 katuig nga birthday sa DYHP. Okay. Usa man ning ato ang naong diri kasamang Nestor. Nakita na ba ning ato ang naong ron?
5: Straight to the point.
6: Salamat kayo. Okay. Atong paghisgutan mga kasama kining nahitabo. Kagahapon ni nahitabo, September 11, alas 3:30 kadlawon. Biyernes, diha sa barangay Kasambagan sa Cebu City. Wagidamha sa usa ka 42 anyos nga lalaki. Nga mao na to ang katapusan niyang pagtan-aw sa kalibutan. Gumikan kay dunay mga motorista naglumbaanay ni ilahang sakyanan. Gihimo nga car racing ground ang karsada. Og nadasmagan ang victim nga ginganlan og Ralph John Ver Salisi taga ES Fortuna sa Barangay Banilad Dakbayan sa Mandawa. Awa, unsa man tao ni ay? Mandawi. Oh. Ang nakabangga, usa ka Toyota Vios, dunay plate number, GBK1475. Gimaniho ni sa usa ka alias Billy, taga Virama. Sumapas investigasyon sa Traffic Enforcement Unit sa pagpango sa hipi ni ini nga si Police Lieutenant Colonel Jumar Midil, gikan sa usa ka imnanan sa Kasambagan ang Vios ug ang Toyota Race. Nga dunay plate number GAP3673 nga gimaniho ni Ralph Cisco Acol, 22 anyos, taga Beverly Glen Subdivision, Barangay Lahog. Pagawas sa imnanan, nipaingon sila sa talamban og naglumbaanay. Apan pag-abot sa maong dapit, napunggit sa Vios ang biktima nga nitabok sa karsada. Tanawa ra unsa na katarantado ninyo?
5: Straight.
6: Inyong gihimong racing ground ang karsada? Now, naamong intawon kining 42 anyos nga biktima? Dali nga gida ang biktima sa pribadong tambalanan apan gideklara nga dead on arrival. Tungod sa dako nga kadaot sa o og lawas dinhi gumikan sa kakusog sa impact sa pagkabangga. Apan inay nga mutabang kining ginganlan og alias Billy, sumapas mga saksi ni sakay na hinuon kini sa Toyota Race uban sa ihang pasahero nga usa ka 17 anyos. Paingon na unta nga musibat ang Toyota Race apan nabangga kini sa green taxi nga gimaneho ni Joshua Fretch, 31 anyos, taga Cogon Pardo, Cebu City. Tuan na, gikas imnanan, siguro kining duha, lango-lango na. Tanawaw sa resulta sa inyohang katarantado?
5: Straight to the point!
6: Nagamong kamog kinabuhi? Pipila kagutlo ang nilabay, nibalik ang driver sa Toyota Race sa dapit nga si Akol, nga maoy nay gidakop sa mga sakop sa Traffic Enforcement Unit. Ni angkon matod pa si Akol ngayang gihatod ang duha nga si alias Billy o ang 17 anyos nga pasahiro niini sa insular sa Dakbayan sa Mandawi. Sa dihanggi paubos sa alcohol breath analyzer si Akol na positibo siya o gikustudiya dayon sa Traffic Enforcement Unit Custodial Facility. Nilusan og manhunt operation ang TEU o giadto nila ang balay din ginaog ni Akol si Billy o ang 17 anyos apanwa na dito. Giandam na sa kapulisan ang kaso nga reckless imprudence, resulting in homicide, o uban pa mga kaso sama sa abandonment, samtang si Akol ikiha usab o reckless imprudence, resulting in damage to property o abandonment. Ingon man kalapasan sa Republic Act 10586, kung ang Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013. Ang kapulisan, muduso o recommendation ngadto sa LTO, Region 7, aron ipalarma ang mga plate number sa duha ka mga sakyanan o iparevoke ang ilang lisensya sa mga driver, labi na nga na positibo sa alcohol si Akol. Nanawagan ang kapulisan sa Cebu City sa ginikana ni alias Billy nga mutabang pagpasurrender silang anak aron dili madugangan ang kaso nga iyahang atubangon. Hoy Billy, surrender na do. Ha? Surrender na, atubanga ka ng kaso nga imuhang giakusar batok nimo kay ikaw mo ay gitudlo sa mga saksi nga nakabangga sa 42 anyos nga lalaki nga miresulta sa kamatayon sa biktima.
5: Straight to the point.
6: Rindo na lang do, aron dili mapunan ang imuhang kaso do, ha? Bili. Mao na ni. Naunsa naman oy? Ang kanang pag-inom basta di lang masobrahan o kira na. Kunya kanang ato ang mga public roads, dili kana racing ground aron anha mo dinha maglumbaanay og padagan sa sakyanan. Tanawa on sa resulta. Ha? Ikaw Billy. O nangandoy kang mag car racer, mas maayo pa mo appeal yun ka og sports sa car racing aron ma test unsa ka kamaayong mo drive og sakyanan.
5: Straight to the point.
6: Kini mga car racer kasamang Nestor og maswertihan, madato man sila. Okay na niya aron. Nataymingan nimo nga nakadasmag ka og usa ka inosenteng biktima. Wag ito'y labot og naglango-lango na mo og maayo. Apa na among intawon ang kinabuhi sa usa ka 42 anyos. Now, mao na giingon sa atong kapulisan do Billy, ikaw may kay gitudlo nga nakadasmag aning 42 anyos, surrender na lang dong, aron dili mapunan ka ng imuhang kaso.
5: Straight to the point.
6: Atong ipanawagan sa Traffic Enforcement Unit, na tadagha mga amigo diha sa TEO, sa Cebu City Police Office. Gani, doon ay mga panahon nga, doon ako yung mga klintisab nga, akong i-assist. Dagha mga nga, amigo na to diha sa Traffic Enforcement Unit. Sa Cebu City Police Office. Kumusta man mo diha, mga sir, mga chief? Ha? Okay na ba mo diha? Tinud-an lang rin ninyo eh. Kining duha, pahili ginikaso. Unya, bahala na nga tos korte. O duna ba sila yung settlement nga mahitabo?
5: Straight to the point!
6: Aron, mahimo kining ihimplo sa ubang mga motorista nga dili yanoyanohon og himuon nga racing ground ang ato ang mga karsada. Bubintaha og sila ray na disgrasya. Maingon tag bubintaha og sila ray na disgrasya, dili guna bintaha, bubintaha lagyutay. Og sila ra unta na disgrasya, ang problema kay nakaamong maglaing kinabuhi. Ha? Happy-happy sila gikas imnanan. Ha? Puwerte siguro ka, hay nagikan sa imnanan. Unya, naunsa naman na? Ha? Naunsa naman na nakaamong naman mo kinabuhi?
5: Way lipod-lipod nga komentaryo. Tintok na pag-analisar sa mga issues. Straight to the point.
6: Sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office, pasakaig ninyo og kaso kining duha. Og bahala na ang mga parties og duna ba sila settlement nga himuon ngadto sa korte. Aron mo tagam. Ha? Dinha sa Traffic Enforcement Unit na pamagunay mga settlement nga mahitabo. Ha? Nga dunay mga panahon nga sabot-sabutan una ang problema og idayon ba ang pag-file og kaso ngadto sa korte. Pero kining ingon ani nga kaso, reckless imprudence resulting in homicide. Ang number one aggrieved party niini, ang Republika sa Pilipinas, ang ato ang estado. Aron himuon nga ihimplo ngadto sa uban nga mga motorista nga dili sila basta-basta nga mo-violate sa ato ang traffic. Labi na og kinindili ni ordinaryo nga violation sa trapiko, gihimong racing ground ang ato ang public road. Ha? So og mahimo, sir, file niyo kaso ning duha. Na magisabot-sabot din ha sa atong opisina, hibaw ko, doon ay mga parties magsabot-sabot, angay ba o dili, ngay dayon ang pag-file o kaso, pero labing maayo, i-indros na lang niyo ang kaso nga to sa fiscal. O ma-file man ganin ang kaso nga to sa fiscal o sa korte, bahala na niyo mga parties. Arigluhay ba sila nga to? Kaya kinabuhi in tao ni ang naamong o? Ha? Kaluoy ba aning 42 anyos nga way labot ug unsa man kakarantado ning duha ka mga motorista, tan-awa na among ang kinabuhi sa 42 anyos. Ha? So sige, bili, surrender na. Bili, karong adlawa, wa pa gani ka ni surrender, surrender na ang bili. Aron dili na mapunaan ang imong kaso, ha?
5: Way lipod-lipod nga komentaryo. Tintok na pag-analisar sa mga issues. Straight to the point.
6: Oras mga kasama, alas 8:39. Samtang sa pikas bahin, subling ilantugian karon dito sa Senado. Kung pila may ihap sa 2/3 votes nag-require sa ato ang 1987 Constitution para makonbikto ang impeachable official. O sama ning gitawag og impeachable official. Karon good, naglibog naman hasta ang mga ordinaryo nga mga magubuhis. Kay bisan mga impeachable officials, pwede naman ang pasakaan og lahi nga kaso. Nga sa pagtuon din ha sa law school, ang mga first year law students, ang gitudlo sila ha mga law professors ngadto nila, nga ang mga impeachable officials are immune from suit. Di pwede nga filean og kaso samtang naapas posisyon. Usara ang ika-file nga kaso, ang impeachment. Apan karon, panahon ni kanhi Chief Justice Maria Lourdes Rino, gi-filean siya kasong kuwaranto. Di man to impeachment ang kuwaranto. Ang katarungan kay dili kwalipikado si Rino nga mulingkod as Chief Justice, hinungdan nga na-remove siya sa pwesto. Karon, laing kalibog sa mga nagtuon sa abogasiya, o pwede ba di ay nga ang atuang Vice President ma-filean o kaso nga grave threats?
5: Straight to the point!
6: Ha? Pida, no? Unsa naman eh. Hasta ang atuang mga nagtuon sa balaod na bahin-bahin ang mga legal opinions. Natural, ako nag-iingon ninyo. O prosara, katong mga diehard yun nga prosara, makaingon ta nga sopat kin sila aning grave threats. Mu-invoke sila nga usara ka kaso ang ma-file batok ni Vice President Sara Duterte. The fact nga siya usa ka impeachable official. Impeachment ra ang ma-file niyang kaso. Sa mga anti-Sara, oh, natural. Mayung na sila nga pwede, oy! Ha? Pwede! Now, mauna, nabahin-bahin. Hasta ang mga legal minds, but mo stick lang ta og unsay anaa sa balaod. Subli maning nautingkay kung pilaman ka mga numero ang ikinahanglan pagkonbikto ni Vice President Sara Duterte. O, pag ganit na konbikto, muraman og nagpadungog-dungog na ang uban ng mga senator judges nga sigurado na. Una naman itong gipahibaw ni Senador Chis Escudero, ang presiding officer sa Senate Impeachment Court. Appeal na gani si Senador Win Gatchalian, ang Senate President. Nagkikinahanglan yun ang 16 ka numero para makondikto si Vice President Sara Duterte. In kaso man og ilang konbiktohon ang ato ang Vice President niini mga kaso nga impeachment nga giatubang sa ato ang ikaduha nga pinakataas nga opisyal sa gobyerno. Diingon na to si Senador Win Gatchalian nga kinahanglan na to ang 16 pagkumpito sa 2/3 votes. Niingon na si Senador Chis Escudero nga kumpitoho na to ang 16 kay maunay gi-require sa ato ang 1987 Constitution. Now, doon ay uban nga mga senator judges. Gusto nga ipa-review o pila may gikinahanglan yung numero. 16 ba? Kay doon na may mga senador nga dili kabutar. Ha? Kinsama na sila si Ronald Bato de la Rosa, si Jingo Estrada kay napriso, si Rodante Marcolita kay napriso, unya wa patoy klaro si Loren Legarda kay nagsige man og 16 sa iyang lib. Upat ni sila kabuok ron ang dili makabutar. But og mabalik to si Loren Legarda, tulo sila di gid kabutar, si Bato, si Jingoy og si Marcolita. Pero og dili na mabalik si Loren, upat dili kabutar, 20 na lang sila ang active ron nga mga senator judges. Gilantugian, kinahanglan ba ang 16 gyud ka mga numero or duna gyud 16 ka mga senator judges ang mubutar para makonbikto sa impeachment si Vice President Sara Duterte? Klaro-klaro gud nga pagkasulti kinigong impeachment. This is a legal and a political process. Ang tuyo iparemove ang impeachable official sa iyahang pwesto. Mamagi na ang unang tumong sa kasong impeachment. Ma-remove na din ha na unta pasakaan o kaso. Pero karon wa pag ganit na remove, gipaila na magkaso. O na ang mga legal minds naglibog, unsa naman tao ni? Mao ba ni? Sakto na kaning, mao kani ang saktong application sa ato ang justice system, pinasikan sa ato ang constitution. Naniingon man ang ato ang constitution nga ang mga impeachable officials di pwede nga ma-filean og laing kaso gawa sa impeachment. They are immune from suit except impeachment. Pero kaduhanan ni nahitabo, panahon ni kanhi Chief Justice Maria Lourdes Serino, panahon tong Pinoy, nga na-remove si Serino dili sa impeachment apan kuwaranto. Karon, wapa na konbikto ang Vice President sa kasong impeachment, gipuspusa na niining tulo ka mga kaso sa grave threats. Dili ni siya mga heinous crimes. Grave threats ang kaso. Now, nakapiansa hinoon ang ato ang Vice President. At natural ang iya mga abogado ni question sa jurisdiction sa korte. Ngawa ang jurisdiction ang korte kay impeachable official man. Ang gipailan og kaso, unya ang constitution, klaro kayo, na impeachment ra ang mafile nga kaso. Kananaa, ato pasagdan ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte nga mo-argue ana. Kita ni alang ta sa neutral nga discussion. Balik ta. Pila kaha ka mga senador ang mubutar aron makonbikto ang Vice President? Niingon ang Constitution. Under Article 11, Section 3, Paragraph 6, nga ang impeachable official dili mahimong makonbikto without the concurrence of two-thirds of all the members of the Senate. Kini din he. Naglantugi din he. Kaya wak man kuno ni ingon og 16. Ang gibutang lang two-thirds of all the members of the Senate. Ang question, kini bang all the members of the Senate? Maapil ba ni ini ang mga absent members of the Senate? Maapil ba ni ini ang non-active senator judges? Sama nilang Jinggoy, sama nilang Bato, sama nilang Marcolita, o ni Lorin Legarda nga tuas abroad? Ha? Ang mga legion sa ato ang balaod, nagkasumpaki ang huna-huna. Og atong paminaon, si kanhi Senior Associate Justice Antonio Carpio, pwede dili i-appeal ang mga absent nga mga membro sa Senado. Wa to sila labot. Ang ipon kadturang mga active senator judges. Apan matod pang kanhi Chief Justice Hilario David Jr., dili nato pwedeng usbon og unsay nabutang og unsay nasulat sa ato ang 1987 Constitution. Unsa man kay sakto ani ato ako noning anam-anamon og kusi. Kusi-kusi ulang nato ang balaod sa ato magbalik ha. Alas 8:48.
3: This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
7: Dali lang. Nagalibot akong pananaw. Murag matumba ko.
8: Lolo, lingkod sa ta. Nang luspad man kaayo ka.
9: Ang kalit na pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang Vertigon. Gihimo gikan sa ginkgo leaves. Makatabang sa paghatag og alibyo sa pagkalipong o vertigo. Aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
10: Chinu mo na, Hinebra na!
11: Chins na na, lo promo na!
12: Tingnan ang ilalim ng Sell Your Account
13: ng Hinebra Products.
14: At i-claim ang premyo sa partner outlet test, shali na!
15: Promo runs from July 16 to November 15, 2026. For DOH, FDA, CFR, or permit number 0648, series of 2026. Drink responsibly.
16: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5 Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
4: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
5: Vertigon! Paminaw nato si Ginang Liza nga dunay balatian sa kasing-kasing.
6: Kahibalo ba mo? Pirmi gyud magbugat og maghuot ang akong dughan kani adto. Natingala gyud ang akong pamilya kay wala sila magdahom nga maayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom og Vertigon, mibalik ang akong kusog, miarang-arang ang akong BP, nahimong normal. Ako diay si Liza.
5: Vertigon! Balik ka-Aptik adlaw-adlaw! Mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy ug sa mga suking butika nationwide.
7: Mahalagang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
9: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
10: Parehas ta. Ako pod pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
11: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
9: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-seal na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali kapuyon ang akong mata.
10: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
12: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
13: Available na sa Mercury o mga suking butika.
14: Straight to the point.
15: Oras mga kasama, alas 8:53. Balik tas ato ang tulumanon. Sangan gihapon ni Atty. Rupil Fernandez Banyok. Ako na si Radyo Man Buin Algono. Kita temporary yung muduma mga kasama sa tuang tulumanon.
14: Straight hangtod to the point.
15: Alas 10 sa buntag. Subli nga gibanhaw mga kasama kining isyu. Kung pila mang yun ang ikinahanglan nga mga senador nga mubuto pagkumbikto kang Vice President Sara Duterte, kinahanglan mag yun ang 16? O pwede nga paubsan og 16? Nga nung kinahanglan kini o, o material kini tungod kay dunay mga kabalaka, labinas mga gusto gyud nga ipakonbikto ang Vice President nga dili makaabot og 16 ang numero pagkonbikto ni Vice President Sara Duterte. Ganong kinahanglan mang 16? Niingon ang Constitution, ha?

pila man ni ang 2/3. Sa kinatibuk-an nga 24, kay 24 man kabuok mga senador, mahimo ta og simplification sa arithmetic, kay di man ta. Kana na ang matematisyan kasamang Nestor, sa high school pa ta, mahilig tag-mat, o mata-mata. Laning gamitan og mata-mata. Oh. Mayon ta og 2/3, 24 divided by 3. Pila? 8 times 2 16. So kinahanglan 16 ka mga senator judges ang mobutar. Pag-compose sa gitawag og 2/3. Matod pang Attorney Abin Piramidi, ang kinikunong 2/3 kaduha sa tulo. No? Kaduha sa tulo kabahin. Karabitang, kinumdo mo anang magbahin mo mais o magbahin og mangga, panalitaron, dunay nang ngani. Unya, mingon, ikapila may ako, ane manang, kuan lang, duha lang ako sa tulo. Oh. So, ang katunang harvest, ikatulo siya. Nya, duha ang sa tag-iya. No? Inato lang ba? So, kaduha sa tulo, kabahin. Oh. Pila may kaduha sa tulo, kabahin. Bahina ang 24 og tulo. Pila? 8. Oh. Pila may ikaduha nga bahin sa 8? 16. Oh. So 16 ang gikinahanglan para mamugna ang gitawag og 2/3. Ang pangutana, 16 pag yun. Kay hasta ang mga legal minds nagbahin man ang mga opinion nga niingon ang atong constitution, wa man giingon diri oh sa article 11 section 3 paragraph 6 nga 16 ang giingon 2/3 of all the members of the senate. Okay, atong paminawon ang mga legal minds matod pang kanhi Chief Justice Hilario Davide Jr. Gikinahanglan oy ang 16 kabuto pag-compose sa 2/3. Oh. Bisan og wala na gihisguti nga 16 pinakabuok. Pero ang giingon sa Constitution, 2/3 of all the members of the Senate. Wa hisguti nga kadtong mga di kabutar, wa to'y labot. I-appeal itong sumada gihapon kasamang Nestor ang di kabutar. Panalitan si Las Marcolita, si Jingo Estrada, si Loren Legarda, kana og si Loren Legarda di na mabalik. Og si Bato, nga wanted. Upat kun sila mawagtang. Suma-appel na sila sumada gihapon sa 2/3. Sudako kayo ning trabaho un. Sa gustong mupakonbikto kang Vice President Sara Duterte, kaysa ako nang giingon ang kinini ang impeachment gawas nga legal kini. Political ni. Politikahay ni. Ha? Kana mga naglingkod nga mga 24 ka mga senador na to, wala botong upat nga waron ma-active sila si Loren Legarda, Jingo Estrada, Marcolita, og si Bato, naaguna sila yung mga political affiliations. Mga politiko guna sila. Ha? Di man na sila tinuod nga mga huwis. But by the mandate of the 1987 Constitution, nga sa panahon nga dunay ipaubos og trial, nga impeachable official, mukonvince sila as impeachment court by the dictate or by the mandate of the 1987 Constitution, nahimo sila mga huwis.

0: ang reality dili gina sila tinuod nga mga huwis. Mahimo na silang mga huwis panahon nga dunay ipaubos nga trial nga impeachable official. Lakton nga pagkasulti, wala sila saktong training pagka-judge. Ha? Ubinta ha kining uban kay mga abogado man. But sa naglingkod ron sa Senado, why bisan usa ana nila nga naka-experience pagka-judge. May gani kay ang gipalingkod nga presiding officer si Chief Escudero kay abogado. Ang uban naabita sa social media atong nga basahan nga naa diha mga kadabang mga memes nga si Chief Escudero gihungit man toog kuan gihungit man ni Win Gatchalian unya si Chief Escudero presiding officer si Win Gatchalian presiding officer. Pero unsa kahim hitabo og si Win Gatchalian mooy nahimong presiding officer? Samot yung kalawgaw. Ngano? Naa may mga objections sa prosecution o sa defense. Unya, natural, kinahanglan dunay background sa balaod ang mulingkod nga presiding officer. Aron mahibaw siya, kanana ang mga objections, objectionable ba na? Kadili man tanan nga mga objections, objectionable. Oh, sama atong issue nga, misleading your honor. Oh. Unya, resulta, gimuan po og meme sa kuan sa social media nga misleading. Usa o man pag-rule sa presiding officer o wa siya background sa balaod. Well, kana sila diha nga mga senator judges nakalingkod lang na nga judge tungod kay mao may mandate sa constitution but wa na sila training uy pagka judge wa na sila mga experience diha pagka judge mabintaha to sa una sa buhi pa si Anhing Miriam Defensor Santiago kay nakasuway man gito siya pagka judge oh daw karon wa mas lay background pagka judge now manggawas kid ang ilaha mga biases. Busa importante kayo ang numero. Now, kini bang giingon sa ato ang constitution nga all the members of the Senate i-appeal pato nato mga absent nga mga senador o kanto mga senador nga dili kabutar? Matod pang kanhi Chief Justice Hilario Davide Jr., yes. Kinahanglan ko no. Kaya maunay mandato sa Constitution. Although, wa niingon nga decision, but ang giingon sa Constitution, all the members of the Senate. Sumpayan pa unta ni, nga dili maka-appeal og butar ang mga dili active. Aka na, wanay lalis unta. Ha? Pag hulma aning ato ang 1987 Constitution, ang mga nagpanday, wa nila na-anticipate ba nga lalisan di aning maunga linya. Ha? Kaya sa una, lahi matong ilahang pamulitika ni Adto. Karon, na usab naman ang dagan po sa ato ang pamulitika. So, gamay nga linya, lalisa na. Niingon ang Constitution, 2/3 of all the members of the Senate. Tanan ko nung mga membro sa Senado. Mo nag-iingon ha? Ang impeachable official dili pwedeng makonbikto sa kasong impeachment without the concurrence. Usa man ang gitawag og concurrence. Legal term ni. Ha? Sa inato pa kasamang Nestor, niyong ang ganig without the concurrence. Kunway pagtugot. No. Kunway pagtugot sa 2/3. Sa tanan nga mga membro sa Senado. To simplify, kining giingon sa ato ang Constitution, ang impeachable official dili pwedeng ikonbikto kunway pagtugot sa 2/3 sa tanan nga mga membro sa Senado. Wa man gi-appeal og sulti diri sa Constitution nga ang kanto mga absent wa natoy labot sa ihap. Ha? So, matod pang kanhi Chief Justice Hilario Davide Jr. Disayas yun ang ikinahanglan. Now, nganong na banhaw ni Ron kay matod pang Senator Judge Erwin Tulfo ang inyong dianggaan nga Ben Dalo. Matod pas mga DDS si Senator Ben Dalo. Inyo na ha, wakoy labot anang inyo hang kanang angga ni Senator Erwin Tulfo. Oh. Inyo mangianggaan og Senator Ben Dalo. Matod pang Senator Judge Erwin Tulfo. Ay, i-review ning two-thirds. Kung ma-appeal mag-ihap tong absent. Now, karon, gawas ni kanhi Chief Justice Hilario Davide Jr., aretas laing legal mind. Nga mga ligon ba? Nga mga ligi nga dunay katakus sa balaod. Si kanhi Senior Associate Justice Antonio Carpio. Lahi po ning baruganan ni Carpio. Kay matod pang Carpio. Uy! Ang i-appeal og i-hap, uy! Sa two-thirds. Kadto lang legally qualified to participate in the proceedings. Oh. Kadto ra ko nung mo kwalipikado nga maka-participate sa proceedings. Unya, napriso manis Jinggoy. Di ka-appeal. Napriso mas Marcolita. Di ka-appeal. Wanted mas Bato, di ka-appeal. Si Loren Legarda, absent. Og atong paminaon ang opinion ni kanhi Senior Associate Justice Antonio Carpio. Di na to i-appeal ang di kabutar. Ang i-appeal og ihap sa two-thirds kadturang mga active members nga mga senator judges nga naka-participate sa proceedings sa impeachment. So pwede ko no, matod pang Carpio, nga muubos og 16. Ha? Now, kini. Si retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna. Oh. Kini si Ascuna, usani siya sa mga nagpanday sa 1987 Constitution. Kay panahon gud ni kanhi Presidente Corazon Aquino nang hire siya og mga framers sa bag-o nga constitution para pulihan tong 1973 constitution panahon ni kanhi Dictator Ferdinand Marcos Sr. So pang hire tong mga abogado nga dunay katakos sa balaod. Then, usas gihayag kato si kanhi din sa Ateneo di Manila, si Father Joaquin Bernas. O kini, si kanhi Associate Justice Adolfo Ascuna. Watod pang Ascuna, kinahanglan di si Saya Sid Kabuk. Mao kuno ni ang magic number, matod pang Ascuna. Kay, as long as the remain members of the Senate. Appeal paghihapon sila ihap sa two-thirds. Matun pang Ascuna, wa pa man sila tangtanga pagkasinador. Si Bato, wanted. Apan, wa pa man matangtang pagkasinador. Si Jinggoy, na priso, wa pa man matangtang pagkasinador. Si Marcolita, na priso, wa pa natangtang pagkasinador. Si Loren Legarda, absent. Wa pa natangtang pagkasinador. Kay wa pa man sila matangtang pagkasinador. Apilun silag ihap. Matod pa ni kanhi Associate Justice sa Supreme Court, Adolfo Ascuna. So, 16 yung kabuok ni kinahanglan. Ha? Arita, sa laing legal mind, akini, Attorney Lorna Kapunan, akini sa prosecution man gini. Bakaing ang ginma, bias na nila sa Attorney Kapunan eh. Kanaasa sa prosecution. Matun pang Kapunan, dili kinahanglan ang 16. Kaya ang apilon og ihap kadto ra mga active members sa mga senator judges. So unsa makaisakto ani? Kini maong issue maabot kini sa Supreme Court. Pero karon ang Supreme Court wala pa may dili pa man pwedeng mo rule ani kun wa pay controversy. So unsa mahitabo ani laging pag desisyon sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte, appeal sa lalisan. Ha? Kung pila ka numero ang ikinahanglan pag-compose sa 2/3. Palalitan ron. 20 ra kabuok ang makabutar. Ha? Palalitan 20 ra kabuok makabutar. Pila may 2/3 anak. Kung 20 ra kabuok makabutar, 3C. Makuha na sa naaron sa majority ang 3C ka mga numero para ikonbikto si Vice President Sara Duterte. Ang natural, lantugian niya ito sa Supreme Court. I-file mo ganito sa Supreme Court. Kung ningunon, muargiron ni ang majority nga, ah, konbikto ka, Vice President Sara Duterte, kay 23 may kabuok na kabutar. Apan 3C kabuok, may butar, nga ikonbikto ka. Kabot nag 2/3. Aw, ang defense ani, mo file gi kaso sa Supreme Court, miingon nga dili ni mao mga justices ang ihap sa 2/3 kinahanglan 16 yun. Og simba kusad ma di kabot og 16, ha, og dili kabot og 16 ba, og di kabot og 16 sa akong giingon panalitan 3C unya ilaging i-push nga wa pundikto na kahit kamera na ibot, kami nakabutar. Kamera maoy apilon sa 2/3. Sa ako nang giingon, ang defense mo file kay nagkaso sa Supreme Court. Pag-argue nga dili na sakto ang pag-ihap sa 2/3. Ha? Now, depende maguna sa Senate Impeachment Court karon. Ha, depende sa Senate Impeachment Court. However, og ang ruling sa Senate Impeachment Court nga kaya man makaabot og 16, acquitted ang Vice President, iabot na po sa Supreme Court na. Kay argue sa majority nga dili kinahanglan nga 16 ka numero ang requirement sa 1987 Constitution. Enough na nga nakuha ang 2/3 of all the members of the active members of the Senate. Mao ba? Sus kadako pag yung lalisunon day ani no. Ha? Labad pang una to ani. Karon ang Supreme Court dili pag dili man hilabot wa pa may actual controversy. Unya ra man namo come in ang Supreme Court kun do na nay actual controversy. So magbutuhay una. Humnon una ning impeachment trial. Batok ni Vice President Sara Duterte. Karon ang development kwaon nga amicus curie sa Senate Impeachment Court si kanhi Chief Justice Hilario Davide Jr. Unsa man ning gitawag og amicus curie? Ah, ato aning hisgutan niya karong tawtawd. Alas 9:14.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man, diba? Ha, guard kaayo, para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, og niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests. Bisan stress, ganda mo, stress tabs.
3: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
5: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
7: In 5 meters, turn direct.
8: Ha? Asa ko no?
9: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
10: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
11: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
10: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
11: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin, ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
10: Max Alaga. Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
12: ECS! Mrs., tungod kay kasagara na ka-stay at home ang pamilya, kasagara na pod kay mag-eat at home o mas pirmi na pod maghugas sa kahag kaldiro. Maayo na lang na ay sulid nga pambato sa heavy-duty nga hugason, ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid mapatangtang sa heavy-duty nga sebo. Sulid pod nga mutangtang sa bacteria. Maong bawat pahid, linis sulid. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
13: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
14: Balik-balik na lang ang sudan.
15: Pongshi!
14: Angelis,
15: Sulayi!
16: Ang Star Nutrimeats ulam with real meat.

0: sa mini sarap ug sa kadaghan sa choices, daugjud ka.
1: Palit na ug Star NutriMates, lamian mas sustansya.
2: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen. Straight to the point.
5: Oras mga kasama, alas 9:20. Okay. Ang Senate Impeachment Court gusto nga dunay amicus curiae nga molingkod din ha sa Senate Impeachment Court. Unsa man ang gitawag og amicus curiae? Unsa man ang gitawag og amicus curiae? Ang balaod ba dunay kaugalingon nga pronunciation ha? Kay magdepende man ni sa origin o sa genus sa balaod. Latin ba na? Sa Amerika ba na? Sa asa na nga country, no? So sa Spain ba nagikan? So mao na diri sa Pilipinas kay halos tanang mga balaod nato dinhi sa Pilipinas kinopya man. So mo adapta og unsaon nila pag-pronounce ang ilahang mga balaod didto. Sama gud aning certiorari. Ang kining certiorari mao na sakto nga pag-pronounce, certiorari. Oh. Dili certiorari, certiorari. Mao na sakto nga pag-pronounce ana. Amicus curiae. Ang buot ipasabot mga kasama ani, friends of the court. Higala sa korte. Amicus curiae, Latin. Latin kana nga legal term. Kanus-a man na mahitabo ang gitawag og amicus curiae? Doon na may mga panahon nga ang korte mismo or ang judge mismo maglisod siya og interpret sa nagkadaya mga issues. So nanginahanglan siya nga tabangan sa friend of the court nga dunay hataas nga experience or dunay proven competence sa legal issue. Labi na og maglantugi na ang mga abogado ngadto sa korte. So ang ilahang mga legal opinions paminahon kana sa hukmanan. Oh, labi na sa tuang mga senator judges. Sa ako na lang giingon, dili maguna sila tinuod yun nga mga judges. Nahimulan na sila mga judges tungod sa mandate sa atuang 1987 constitution. Now, dili po nila tanan mga abogado. So dunay mga legal issues nga nanginahanglan ang mga senator judges o guidance pinaagi sa mga legal opinions sa mga amicus curiae. Oh. Samagot panalitan ang defense o ang prosecution. Maglalis na. Misleading, Your Honor. O sabay, busy sa misleading. Doon ay mga panahon nga ang presiding officer nga si Chief Escudero mo, pos una, di na ikatubag, ha? Igam-igham una kay hasla sa Senador Chase Escudero naglibog. Misleading makato o dili? Kaluray mga objections sa parties, sa prosecution o sa defense, kinahanglan man nga murul ang presiding officer ana. Or ugunay mga issues, mga pagalantugian, unya nagduha-duha ang presiding officer, usa ba kaya kung ito bagan eh? Ha? O be rolled o sustain? Mingon gani ang presiding officer o be rolled, buti pasabot ang objection wa gigrant. Mingon gani sustain, ang buti pasabot ana gigrant ang objection. No, diba? Kamo, mga suhito na kayo mo sa impeachment kasi giman mo og tanaw sa impeachment. Yeah, doon ay mga objections ba sa isang ka-party. Mayingon ang pikas nga objection, Your Honor. Mayingon ka rin si Presiding Officer Chief Escudero, sustain. Vote pasabot, gigrant ang objection. Mayingon ka rin, overruled. Vote pasabot, wa gigrant ang objection. Now, ang Senate Impeachment Court nagtinguha nga mo imbitar og amicus curiae sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. O kini, mao ni ilahang natanawan no, nga mga pang-imbitahon nga amicus curiae upat ka buok. Una ni ini si kanhi Chief Justice Hilario Davide Jr. nga lumad nga taga Argao, Cebu. Si retired Chief Justice Artemio Panganiban. Si retired Chief Justice Renato Puno, mga gahi gitinoon. O si retired Associate Justice Adolfo Ascuna. Oh, silang upat. Para nako mao ni maayo labi na karon nga gilantugi anasab. Kinahanglan magyud ang 16 ka mga senator judges ang mubutar pagkonbikto kang Vice President Sara Duterte. Pwede maminaw ang ato ang Senate Impeachment Court. Paminaw nila unsa legal opinion ni retired Supreme Court Chief Justice Hilario Davide, retired Supreme Court Chief Justice Artemio Panganiban, retired Supreme Court Chief Justice Renato Puno, o retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna. Ha? Nanay ni Chadre. Ngano nga man na-appeal diha? Attorney, sila si Kuan, si Antonio Carpio. Pa-appealo ninyo si retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio ang natural pabor na ginadaan pag kumbikto kang Vice President Sara Duterte. Ito, joke-joke lang. Pero sa mga linya sab ni retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, klaroksan kayo ba, no? Nga medyo pabor na siya daan nga ikundikto si Vice President Sara Duterte. Nanginahanglan ta o mga neutral legal minds. Kana mga neutral lang. Dili-dili-es. Dili sab anti-Sara. Oh, neutral lang. Kama man ay maayo. Kaya para objective ba? Ang mahitabo sa impeachment proceedings, objective ba? Kamglalis na niya ito mga senator judges. Na, dili, kinahanglan, 16. Mingon sa kubang mga senator judges, 16 lagi. Uyan, ni-rule naman, ana. Ni pahibaw naman daan, ana, si Senate President Win Cachalian o si Senate Presiding Officer Chis Escudero nga kinahanglan ang 16 pag-compose sa 2/3. Pero karon ni-argue si Senator Erwin Tulfo ang inyong gaanggaan og Senator Ben Dalo nga ipareview ning 16. Pwede ba nga ubsa na to 16? Di ato ang kaminaon? Ha? Atong kaminaon ang mga neutral legal opinions ni mga retired justices nato sa Supreme Court. Para doon ay padulungan ang impeachment proceedings para dili ba sila masaag. Sila mao'y mo guide sa ato ang mga senator judges pero dapat neutral sila. Ha? Dili pwede nga magpabayas daan. Oras, alas 9:28 mga kasama. Sige ka na lang una. Okay, thank you so much. Unya, shout out ay sa mga nagpaminaw karon sa programa ni Atty. Rupil. Pasensyahe sa ta karon kay si Atty. Rupil busy kayo gumikan kay dunay mo ginango sa mga activities ron sa DOHP kay og mga adlaw ang birthday sa DOHP ika-63 ka tuig na ang DOHP ha. Good morning Atty. I'm now listening to your program Straight to the Point. Okay, thank you. Gikan ni Juni Felix Caballes. Oy, Sir Juni. Ang pinaka-humble di ay o pinaka-maayo usas pinaka-banggiitan nga mediator diri sa ato ang Department of Justice. Oy, shout out nga to kang Linda Masong Lagos. Ha, na isunog. Jubin Galas, na may sunog. Kasamang Nestor, na ni Juan God, ni kanang feedback diri sa ato ang mga listeners. Okay. Buot-buot ko no si Bendalo. Batod pang Posilito e Prensuaso. Linmar. Jubin Galas. Oh, no. Asa di ay kung napitang sunog ko. Jubin Galas. Okay, ato yan yung monitor niya. Maria Cecilia de la Serna Cañete. Roberto Tabulong. Flor Ibaso. June Heredia. Rinan Batalmos. Okay, thank you. Corazon Asusina Tanyula. Okay. Bingay Almanon. Jose Lito Bintoy. Okay. Elmer Baclayon La Serna. Tristan Yat Gulay. Okay. Why Wise. Mora John Heredia. Okay. Si Elmer Baclayon La Serna, Marison de La Serna, Leandre Isatam Fajardo, Romanita Sulud, Marlon Duterte, okay. Alma Sally Swan Kilat, okay. Veneracion Siblos, okay. Juni Rios Christopher Bandalan, si Samo Dalong, okay. Wilson Manata, Ray Paco Chris. Okay, thank you. Huh? Si Rael Matio Badunio Larriosa. Uh-huh. San Isidro Talisay ko, no? Kusog na bang sunog ito? Okay, tanaw na ito. Doon na ba i-update ito mga radio man ani, ha? Si Prima Alfanta Abilia. Mayong buntag. Okay. Si Joey Fuentes from Ibabaw. Sige ka na sa mo commercial sa Tagadiot. Sa ito magbalik. Wala pa ito kila ka mga hiskutanan karong taw-taw.
6: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
7: Guys, alam niyo ba ang McDonald's Chicken Filet ay ang pinakamasarap na chicken filet? At gets ko kung bakit. Ako kasi ever since nagtrabaho ako, kaya favorite ko talaga ang chicken filet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, a la king sauce, or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito ha. Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide, from November 2025 to January 2026, McDonald's Chicken Filet was found to be the pinakamasarap na chicken filet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sign nyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken filet ng Max Saver Sulit Busog Meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI FTEB per DTI Fair Trade Permit number FTEB-254286 series of 2026.
8: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: Present Living Testimonies.
1: Taas ang sugar mao nga ibikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
2: Taas ko sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
1: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangosteen. Ugusap ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
2: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa gitong bato.
0: Living Testimonies.
3: Oh, paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
4: Sao na, diabetiko. O grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200 over 110. Grabe gid akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon og sugar ug nibalik ang akong kusog ug kadasig.
3: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha nga wala pa kasuway nining Vertigon?
4: Gidasig nako kamo nga mosuway na og Vertigon. Kay gaan kaayo og nindot gyud sa pamati sa lawas kung moinom tani ini.
3: Vertigon, balik kadasig, matag adlaw.
0: Straight to the point.
5: Oras mga kasama, alas 9:35. Okay, pagayon ta mga kasama karon sa tuang tulumanon hangtod pa ta alas 10 buntag. Tangan gihapon ni kasama nga to ni Rupil Fernandez Banyok, kita una maoy mo duma mga kasama tungod kay doon ay mga importante rong activities nga gipanguluhan si Atty. Rupil. Sa ako nang ingon, ika-63 katuig nga kasumaran sa pagkahimugso sa Sibianan DYHP. O hangtod ron, nagpabilin nga overall number one radio station diri sa Sugbo. At hiskutan mga kasama ning gidangatan ni kanhi House Speaker Martin Romualdez. Kaysa suna ni Presidente Bongbong Marcos Jr., iyang gisaad nga patong-patong nga mga kaso ang i-file sa Ombudsman batok ni kanhi House Speaker Martin Romualdez. Kay matod pa niya dili siya pangulo sa iyahang mga kaliwat, hindi kuno siya pangulo ng kaniyang mga kamag-anak, hindi siya pangulo ng kaniyang mga kaibigan, siya ay pangulo sa Republika ng Pilipinas. Sakit kuno para niya, tungod kay iyaharang kamag-anak si Martin Romualdez, apan kinahanglan iyahang himuon ang iyahang trabaho, isip pangu sa Pilipinas. To give impression to the Filipino people, nga ang atuang pangulo seryoso sa kampanya bato korupsyon, nga bisan ang iyahang kaliwat dili pwedeng makaiskapo. Now, si kanhi House Speaker Martin Romualdez sa dihang nalutsa na og warrant didto ni giaresto sa ospital sa Cardinal Santos Hospital. Dito na po siya sulubi og t-shirt nga orange. Unya, nindot na ba kayong tatak aning t-shirt nga orange kasamang ni store? Kay doon ay tatak PDL. Yan to, P man to. Prisoner. Karon PDL. Person deprived of liberty. Oh. O sa mga pictures, pagkaluoy yung tanaon ni kanhi House Speaker Martin Romualdez, niniwang siya, unya naa siya mga dextrose, kay doon na kunoy cardiovascular disease, ang kanhi House Speaker, doon na ba'y sakit sa iyang kasing-kasing, unya nanginahanglan o regular nga monitoring sa iyahang mga doktor. At i-check ko na, kay dunay update sa sunog, no? Si kasamang Radyo Man Polaro, yes Paul?
0: CYHP, Tatak, RMN, report!
6: Attorney Boy, na working fire kining sunog ron sa Sitio Isla Verde, sa barangay, sa Lisedro, sa Talisay, Sirihin, ining mga oras sa ubay-ubay na sa mga truck sa Kabumbiruan, ang truck sa Kabumbiruan, sa Talisay, kuha na sila tanan na proceeding na, anya, nanawagan na sa sila sa Silingan natong siyudad karon tungod kay nakaulbo na ni Mahayo kasama ang attorney Buen. Kining kayo ron nga milamoy ining mga nagsikit-sikit ng mga live material kining nakasunog ng mga balay niya sa may Isla Verde. Ini Isla Verde kasama ang attorney Buen o kapadong ng Cebu City dahil taytayan niya dool may SRP right side ka o right side na siyang portion lower portion na siya niya kalang na dool ay niya sapa niya na taytayan. So naana niya ang Isla Verde sa Barangay San Isidro, Talisay City. Ining nga mga orasa. So atong kanasairan, nag-raise na ang first alarm status. Nagto na sa second alarm, pinigmaong nga sunog. Hopefully nga baka abag na yun ang mga silingan na itong mga fire brigade. Kaya ubay-ubay naman sa mga fire brigade ang nirespondi. Mga fire brigade sa kabarangayan. Sa Talisay, o niya kay San Isidro, medyo dool-dool po hindi rin napit sa may silingan nga barangay sa Cebu City ang Bulacaw. Hinungdan niya doon na sa initagan na truck sa itong kabugiruan habig ugikan sa Cebu City Attorney Bueno. So ako lang sa taon, kumusta ang firefighting operation kay ongoing pa man ining mga orasa ang kumpate ron sa itong mga firefighters sa kabugiruan ining nagdako ligulbo pa kayong kayo, Attorney Buen. So, kung nangatas nungang update ni Attorney Buen, no? Ining sunog niya minggo sa Dakbayan sa Talisay, diya sa Sitio Isla Verde, sa Isidro ng Talisay City. Ako yung kasamang Radyo Man, Paul Lauro, DYHP, Katak, RMN.
0: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
5: Oras mga kasama, alas 9.40, mato ang update ni kasamang Radyo Man, Paul Lauro, ang sunog ni Igoron. First alarm sa Isla Verde, sa Barangay San Isidro, Talisay City. Okay, hopefully dili ni makadako lang ni mao nga sunog og maunta di madugay ma under control na ni sa ato ang mga bombero. Now, atong balikan ang kahimtang ni kanhi House Speaker Martin Romualdez og ato ang tan-aon ang picture mga kasama ni Martin Romualdez samtang naghigda sa iyang bed pagkaluya gyud. Ha? Unya gipulsirasan siya og pusas. Ang usan niya kakamot. Gihigot makasama sa iyahang bed. O gisaluban og pusas. Daw ordinaryo gyud nga piniriso si kanhi House Speaker Martin Romualdez. Okay. Now, nagdrama maning ato ang kanhi House Speaker, amot lang. Ha? Og tinuod mang nagdrama aw. Pwede na ning pa-apply yon pagka artista dito sa Hollywood. Pero og tinuod man gani, well, wa man ta kahibaw ang iyahang mga doktor maoy mas nasuhito sa iyahang panglawas. Karong adlaw, si kanhi House Speaker Martin Romualdez gibalhin na ngadto sa University of the Philippines, Philippine General Hospital sa Manila para sa independent medical examination. Sigo ni sa order sa Sandigan Bayan. Kaya atubang manig kaso laging plunder si kanhi House Speaker Martin Romualdez. 7.44 billion ang na-involve nga plunder case. No? So, gikan sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City, nga una siyang na-confine so kaniadtong adlang Lunes. Unya, sukad nga siya gidakop, gibalhin na rin siya dito sa Philippine General Hospital. Ang Sandigan Bayan ni order nga i-transfer kini si Romualdez sa maong nga tambalanan aron dunay independent nga pag-assess sa medical condition ni kanhi House Speaker Martin Romualdez. Dito dali natugpa ang iyang kaso sa 3rd Division sa Sandigan Bayan. Oh. Matod paskorte, makiangayon lang nga dunay independent nga examination sa panglawas ngadto kang kanhi House Speaker Martin Romualdez. Ang iya mga abogado mao ni awhag ngadto sa sidingan bayan nga ipabilin unta siya sa Cardinal Santos under court custody hangtod nga ma-clear na ang iyahang medical conditions. Unya, doon ako nun siya ay type 2 diabetes, hypertension, o primary hypothyroidism. Oh. Ang Bureau of Jail Management and Penology, ang ni custody ni Romualdez samtang naapa siya sa ospital. Kagahapon, si Dr. Rosalio Torres, ang overall coordinator sa ospital ni Testigo, na ang pag-transfer ni Romualdez ngadto sa laing ospital, makapose ni o peligro sa iyahang health condition. Pero maumaniron ang order sa sidingan bayan. Ang gusto niya mga abogado ni Romualdez nga dili siya ibalhin og ospital gikan sa Cardinal Santos City Cardinal Santos Hospital. Oh. Pero karon ang order sa sidingan bayan gusto man ka ninyong ma-assess og tarong ang panglawas sa kanhi House Speaker adto lang ni ibalhin siya sa Philippine General Hospital. Oh. Pero mahal lang gan ini no kay ikumpara sa uban nga mga piniriso nga mas labaw pa ang kadaos panglawas. Si cardiologist Dr. Rudy C. ni Testigo usab nga si Romualdez nang ginahanglan pag-unom kasimana nga pagpahuway diha sa Cardinal Santos Hospital sa di pa siya i-transfer. Oh. Ang sandigan bayan ni set sa pag hearing sa isyu sa iyahang pagka-ospital ni kanhi House Speaker karong September 14. Unya, mauna ni resulta sa sumapa kickbacks dakong kwarta nga nakomisyon ni kanhi House Speaker Martin Romualdez sa anumaluso nga flood control projects. Maubani ang tubag ha ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa mga kritiko niya nga wa ma hilabti ang mga suod niyang kaalyado ha o sa makaikasulti sa mga DDS ani ya karon ang igagaw naman ni kanhi House Speaker o ang igagaw naman ni Presidente BBM nga mao si kanhi House Speaker Martin Romualdez ang although hospital arrest ni pero sama raman siya nga pinriso na deprived ang iyaha karong kagawasan. O niya, mao ba ni ang pagtinuod sa promise ni Presidente Bongbong Marcos Jr. nga wa niya gitolerate ang nagkadaiyang korupsyon sa ato ang gobyerno. Pastilan sa. Kining ato ang mga tag-as nga opisyal sa gobyerno o naan na gani kaso pagkadali arang yung mga sakit. Manggawas mang daghan kaayong sakit. Sukad ni irap nga nasakit sa tuhod hinungdan nga gihaos arrest. Ni Gloria nga nasakit ang liog hinungdan nga gi-hospital arrest. Karon ni ana po ni. Ha? Unsa man ni i-hospital arrest ni? Og hangtod kanus akutob ka ang pag-hospital arrest ni kanhi House Speaker Martin Romualdez. Oh. Mao na man ni ang naandan nga strategy sa ato ang mga politiko. Nga og luna na gani mulusot nga warrant batok nila mga sakit na yun. Halabig maayo, mapasar ka og balaod ang kongreso. Nga bisan sa pagkasakit dili na ni tugtan ang gitawag og hospital arrest o ang house arrest. At to yun ni isod sa jail facility sa ato ang gobyerno. Oras alas 9:48. Balik tayo man ng mihinong danon, ha?
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
8: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
9: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og sed liniment oil.
8: Basin bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
9: Dili po, oy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
8: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakatagan na yung kupadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
9: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
10: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
11: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
12: Ako po. Usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
10: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
11: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
12: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
10: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
12: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
13: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ariman Broadcast Center, ground floor, Capital Central Hotel and Suites, Ennis Cayo Street, corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate pa ilisi og official raffle stamp. So what day og ihulog sa official raffle dropbox. Kada semana, duna kay chance nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisitahan lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang BioJessic. Dunay cash prize nga pwedeng madaog og dunay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. Radio HFDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
14: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
15: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
13: May mga nakadaog na sa BioJessic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations! Week 2 winners sa 2,000 pesos cash nga silang Ginaida de la Serna, gikan sa Virama, Jessica A. Sacnanas, gikan sa Culon, Dolores Zosa, gikan sa Compostela, og Jude Monterde, gikan sa Capital Site. Og major winner sa 5,000 pesos sa Week 2 nga si Junilyn Librando, gikan sa Capital Site. Padayon lang ang alagang BioJessic maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026. Driver ka ba nga pirmi, magbiyahe bisan gabi?
16: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw. Og silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
17: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Og dali kaayo kapuyon akong mata sa pag-drive.
13: Maayo na lang. Nanay, Iberry Gold with lutein.
16: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Og nakuhaan ang silaw sa suga.
18: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata og suportahan ang klarong pananaw.
13: Para sa mga drivers, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury ug mga suking butika.
0: Straight to the point.
5: Oras mga kasama, alas 9:53. Okay, matod pang GC Abelino sa may buntag. Atoni, ang tambal ana, Malita. Mao ba? Usa ka ba, Malita? Imasahe? Ay, nakuning atong mga politiko lagi. Ay, kaya og nanagani kaso, mga sakit man dayon. Shout out Lorna Margarita, ang solusyon lagi na attorney Malita ra. Na. Lucy de Tulaita. Aha. Elevera, good morning. Okay. Roy Elevera, akong mga anak. Si Jinjin Alsula. Okay, may buntag. Happy birthday sa akong subang Bernard Almanon. Nag-work ron sa Mandarin Hotel, Boracay. Oy, thank you. Happy birthday daan, Kirino Sibuko. Watching from Nugas. Sige. Kabalida Siabok, MGL. Hmm. Saot? Tambalag Malita? Sa mga ka-house speaker. Eh? Sugot ka, anak. Tambalan kag Malita.

0: Cornopia, good morning. Philly Banson Vito, good morning. Si Juni Faryulen Trias, okay, thank you. Melba Iyak Bahinting from Hipodromo, Doris Arnais. Aha. Si Eramis Chari, James Rock, Arniho Montibon, good morning. Sally Alfante, Fuentes Juan, okay. Thank you so much, James Rock, Chuna Bilagantul, James Rock, Amigo Montibon. Di na mauto-uto ang mga tao nila, oy. Palina, palinaan na, og himbe sa buaya, Edwin Sismar, Chuna Bilagantul. Ah, malagi na, no? So, kini na hita buron, ni Kani House Speaker Martin Romualdez. O ni giingon nato dili gid magpirmanenteng ato ang nga makapaborta pirmi, no? Although pending pa ning iyang kaso sa Sidigan Bayan, although naa siya daghan nga mga doktor, naa siya daghan nga mga abogado, apan ning panahona maswerte pa mo kay pwede pa mong makalaglaag dinhas mall, pwede pa mong maka window shopping dinhas SM o Gaisano. Pero karon na sa ospital, bisan pa oy. Og baon na iyang kahimtang, hinikawan siya sa iyang kagawasan. So wagyoy kumo og magtinarong lang tas ato ang kinabuhi. Para sa ato ang mga politiko, wagyoy kumo og magtinarong tas ato ang kinabuhi. Kay dili pirmi ang higayon. Dili sa tanang higayon nga makapaborta. Oh. Puto ba mo niya nang gitawag og karma? Oh. Naman ko nun na iingon nga, baos-baos, good. Amot lang usan na katinood ang karma, pero matod pa sa mga atong mga kaigsunan ng mga Buddhist, you do good, gain good. You do bad, you gain bad. Oh. O maghimo kag mayo, mayo sab ang ato ang makuha, no? Duna tayo paabot nga mayo. Maghimo gani kag daotan. May panahon ra nga daotan sab ang moabot sa imuhang kinabuhi. So, wagay kumo, no? O maghimo lang kita og tinarong. Oh. So, kita ron, himo lang tinarong kay doon na ba kayo ang Pasko, no? Na, tambal ana. Oy, malita. Ipalina. Lagi na. Prima Alfanta Abilia. Okay. Shout out ko kang Undong Roco Garcia Lansader Landiras Lug sa ako Nunoy BL nga namatis yung programa. Okay. Wagap taga isla. Aha. Is si Isabilo Obinita Manyano. Atoni ang tambal anak makabarog dayo na siya absilto ang tambal ana. Maorgin, no? Parehang Gloria Arroyo, no? Drama Ramnas Martin ay. Chuna Bilagantul. Dramar ng style ni M. Romualdez, Lorna Margarita, James Cabillion Ramses. Bitaw, sawa pa nalot si Guaran. Himsog pa mag-iglawas. Karong nalot sa Naguaran, tuwa na. Gi dextrose na. Maglison na ginhawa. Uy. Pero sa takahibawa lagi, kay ang iya mga doktor man maoy masuhito, ana. Rosilin Susun Kanyo, good morning. Okay. Sige, watay igong oras. Wagap, taga-isla. Shout out ko kang Undo Roco Garcia. Aha. Rosilin Susun Kanyo. Okay. Untop ng alas 10, sanga ni Radyo Man Atty. Rupil Fernandez Banyo. Akong partner din sa Master Control kasamang Nestor Homeselio. Ako si Radyo Man Buen Algono. Nagpasalamat sa inyo hang pagpaminaw. Mayao na Ginoo og mayong buntag, Pilipinas.
1: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, alagang di magkukulang.

0: sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Drama presents Kun Ako ang Pasultihon.
3: Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka mausika.
4: Kun ako sa pasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Salinatin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
2: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa matag-hagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: That portion was brought to you by MX3.
1: Dito ako bilib.
2: Attention shoppers! Make your home fresh, clean, and tidy. This September 10 to October 9, Metro Supermarket brings you the Tidy Living Promo. Enjoy up to 30% off on all your cleaning essentials. Shop with ease and enjoy free delivery on your purchase. And there's more! Exclusive to all MRC members, get a free gift with purchase. This special reward is available every Saturday and Sunday during the promo period. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 266382, Series of 2026.
3: Si Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
4: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
3: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Peace. RMN TYHP Breaking Report. Report.
6: Mahigala ako dapon ninyong kasamang Radyo Man po Lauro. Tagalan mo na akong update sa niulbong sunog sa Sitio Isla Verde, Barangay San Isidro, Talisay City. Inihigayo na napaubos na sa under control ang sunog sa Isla Verde nga gisaka yun ni sa third alarm status gikan sa first alarm, second alarm, third alarm status yun ang atong mga sakop sa kabumiruan sa Talisay, inunggan ang mga fire truck sa silingan nga syudad sa Sugbo o ingon man diri dapit sa may Minglanilla naka-appel sa pag-responde yun din mong sunog. Kung usbon, wanay ko'y daw o giiha pa lang sa atong kabumiruan o pilag yun ka mga panimay ang hingpit nga naog daw ining sunog pasado alas 8 karong buntag na na under control na pasado sa alas 9 karong buntaga. Ako nga po ninyong kasamang Radyo Man Paul Lauro, DYHP Tatak RMN.
5: RMN TYHP Breaking Report.
7: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala,
8: unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula.
8: Ipin ay Max talaga, Max protectado pa.
7: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
8: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max talaga, Max protectado pa. Unique
7: Max Alaga, Max protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing, ISO certified, world class quality.
9: ECS.
10: Tas pang imo blood sugar. Ato na kamay diabetes. Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 ato na kini anti diabetic property. Sama sa Charantine, nga kapo mo po sa glucose, visine controls blood sugar, o polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
11: DTX 500. Kulay si
12: Mario,
11: na
12: ako'y diabetes. 250 akong sugar. Ang tumar ko DTX 500 kaya ang akong hugang nga kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul buntag sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Fiktibo yun kayo yung DTX 500.
11: DTX 500.
13: Pumali sa mga butika.
14: Guys, alam nyo ba ang McDonald's chicken fillet ay ang pinakamasarap na chicken fillet? At gets ko kung bakit. Ako kasi ever since nagtrabaho ako, kaya favorite ko talaga ang chicken fillet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy a la king sauce or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito ha. Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's chicken fillet was found to be the pinakamasarap na chicken fillet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sign nyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken fillet ng Max Saver Sulit Busog Meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI FTEB per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-254286 Series of 2026.
9: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!
13: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. May sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. So ano, maninda ko liha. May asa sa bukat. Sulay mo rin ba? Mawalay mo ko kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng umah. Kanang ikas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si ane. Siya makawa. Madyo ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Hi! Hello magsama. Kinigin po ninyong Kuya Joel Vinceco, basong partner Randy Tayad. Mag-umusta ka ninyong tanan. O sa tanang mag-iksura magkasama. Awagong ka mong magamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mag-ingala magkasama. Atong magtatampo karon pinada sa usa ka lalaki nga nagpatago lang sa ngan nga mumoy. Kini gibuhatag duha sa radyo ni Ria Arellano. Kay galaan ang atong magtatampo si Mumoy.

kaya ako problema, bahinis kong gangan ng babae nga tiguang na may taon-taon. Looy kayo. O niya, madlungo na kayo. Pagkaba lang, no? Ator ba yung gangan? Pisol kayo. Deig yun, patuog tabagan. Mauni yun, noong nagkaaway na sa dinon, may sakong kasawa. Pero araw ninyo masamtan ako sa gilano. No? Inaneon ako pagsugod ng mga paito samtang nagkanta-kanta may si akong bupari si Paripindo. Ay, na rin Paripindo. Kana, nindot ka na. Uso!

0: Ya tu. Itu tu pengecut tu dah turun. Di bayar iya bah. Pas-pas bah berucat sari bah.
1: Pringan oi. Antuk kipri.
0: Oh. Mana tu antuk?
1: Para mas pun haita bah.
0: Ayah sakat tu.
1: Kita kos gani mengkanta.
0: Ayah bah itu kayak hari na tu. Di lah tu antuk dia. Dosal gay.
1: Aw.
0: Eh na tu.
1: Kau favorit turin mengkanta di nak tu.
0: Mau no te favorito ra ko ma totoy na kaingon nga nagkaminyo mis ko sawon unsa wa taon kay so sakto ra to ha
1: natural pre
0: ah
1: para magtaas atong tingog ko si chat ta
0: ah sige mas maayo pa ina na to baton si chat ta lang ta ha eh man na ta kanta puol gi sige ta kanta nya ah maro ya po to batingog tagsaon ra kayo mabati mga kay tungod kay murag di ka kasabot
1: ah
0: sa padu nga to mga tingog di ba
1: mao gyud
0: ah. Oh, sabang.
1: Ya, ikong pilip ni mo, pre.
0: Dihabil. Ang ganin na rin kang sikinom niya. Karoon pa kang pilip doon sa... Bilip siya na ako. Kaya ko yung palitan nato yung noon.
1: Ah, bilip ko rin mo, pre. Karoon parang kay eleksyon ba?
0: Ah.
1: Ita yung titilid ko ni Kapatan.
0: Ah, Kapatan Guardo?
1: Bili. Kapatan ka ng tagabiga ba? Ka ng sipada.
0: Kapatan sa walo, pre, doon ay. Okay, Kapatan Walo.
1: Oh, Kapatan Walo ka. Kapatan Dot, pre.
0: Nindot na, nindot na. Sige, unsa ba dai? Di pa di last term?
1: Dili pa, uy. Sunod pa. Mao na nga, akong giingnan nga, kita'y iyang entertainer.
0: Ha?
1: Mao nga, mag-practice tang baayo, pre. Kanindutong gini tumayo.
0: Ay, magkwaon sa bakundong Nuri Lawas. Sa iyang grupo nga, gugmag pagalagad. Bida, mao na yan. Mao na nindot sa, kanya, sige, nara, naikamura. Ako agad lang yung kunin mo.
1: Sige.
0: Kung mo okay ka, okay na saan ako, kaya may problema. Baka napang ko yung koyong tangkapatan niya makainom-inom sa tagamay. Kaya nindot makina, di ba?
2: Nay, naunsa naman ka na yun. Ay, pagpuyo pa. Anong mula ka pa mangdika nga init pagkaayos tanan.
0: Ay, ala.
3: Ay, pasag di lang ko. Ay. Nganong magbuot man ka? Ha? Ha, nganong magbuot ka? Nga na naman ko sa gawas.
2: Lagi sa gawas, lagi ka niya kataon-taon, mawagtang man ka.
3: Ay, day lagi. Ano magbuot mong yung ka, oy? Bahala ka niya.
0: Pre, kadiyot, pre. Kariyon, sana na ako sa wala. Murugubat ng Israel, irada. Kadiyot, pre.
2: Nay, patuo ba? Ayaw na lagi paggawas.
3: Kuya, wagod na iba, God. Gano'n din naman ko nimo paggawason. Unsa man, piniriso ko din, he?
2: Ay, dili, nay. Uy, nga nung itong piniriso man, uy.
3: Gano'n din naman ko nimo paggawason. Nga naraman ko diha sa atong kuhantog karan.
2: Ay, nay, nahibaw ko lang imong diskarte. Anak pakas gawas, nagkataon-taon, mawagtang kalagkalit. Mabawal na may pangita ni mo. Suma sa una, diin ka. Ingong ka, anak ra ka diha. Pagkataon-taon, nawagtang. Diin man ka na muna kit eh. Dito nakas, kuan. Dito nakas ka magayan.
3: Huh? Ayaw pagbuot, oy. Magbuot na ikagbato ko.
2: Ayaw na lagi na eh. Patuo na na eh ba?
0: Day, ano naman sa tao ni ay?
1: Ay.
3: Uy, day. Mamoy.
0: Nga?
3: Badlungan ang asawa, good ni Mugot. Kaya magkalagot tayo. Anara ko sa gawas maglingkod-lingkod. Di kinuon ko niya pag-awason. Usama ko, piniriso ko dire.
2: Mumoy, huna-huna ako, no. Mulakaw na sa nanay, ngayon anak, gisulog, tanawa, ragod, oh. Kanarabag mulakaw na, di na magpahibaw asa. Mabawot ang pangita, anak.
0: Porbida, sa kinila sana siya, day. Anak, rong sa gawas. O niya, nay, pag-ilis sa taon nito. Naipaan mo, murag budlong. Padisplay ka niya sa gawas taon, ha? Mag-short kang piting kayo. Imong pabragod sa lubi, narawa, oh. Klaro kay mga brikos-brikos. Doon sa di ka mauwa, wala.
3: Ganong mauwa man ko. Nga, design man, ha?
0: Design, ha?
2: Design, sabad niya, oy, design good town.
0: Ko, kusa man, sige na, nai. Ustambay mga ka rito sa gawas, mag-ilis na ito. Ayaw na, bida. Mauslo, pinuunay mo siya na. Luang na pakilay na tanaw na.
2: Ibaksan mo sa nag-PC.
0: Sige na, sige. Gusto mga ka-standby sa kawas mag-ilas dito.
2: Ay, mawa na sa kaya namumoy. Ikaw ha, ikaw may manubag na kuha. Bahala
0: ka. Hindi nga rin sa kawas, eh. Sige, ilis dito na, eh.
4: Ama, eh.
0: Permigo na sila mag-trukis kung akong asawa kung iyang inahan. Ay, kinilag itawang tiguang na tao sabton nun, masigin ng mga lihok. Pa-istorya nga angay yung sabton. Uni, ha?
4: Okay, pre, okay, pre. Sabi niya ako ni pre?
1: Oo, imo na.
4: Okay.
1: Sag utong pre.
4: Sag bol sa pre.
1: Pre. Imo din ang ugangan pre.
4: Oh pre. Kuwang na taon. Nga naman. Kabirahon ka.
1: Ay pa pre. Hindi ko na naginuto pre. Sige magtutok na ko pre.
0: Binuhan na bisig tripan ka anak.
1: Masig ako tripan anak pre ha.
0: Iyay mo lagi. Nga no pre ha. O saban.
1: Laim kong tinanawan ako.
0: Sige na pre. Tutok naman na. Pero di tinuon nga. Klaro ka na. Hindi mo nga. Handa pro. Pero naon. O sabi ka.
3: Lain ko tinawan
0: na. Hanap na lagi. Na din na nakaklaron. Ang nakatubar na ni mo.
1: Di na nakaklaron. Mau ba, pre?
0: Mau lang, game. Sige. Pag-awas yung story mo, mga tatagbalik.
1: Sige.

0: mas nanay siyang giling puras gawas.
1: Nang may kalibunan.
0: Oh, anak, alaak na sa to. Huwag mo bantayin ni Mumoy kasi sige magkanta, bida.
2: Ay,
0: day.
2: Asa mas nanay?
0: Wala rin mo ito din eh.
2: Huwag tang na. Giina na siyang bantay eh.
0: Abi, dali rin. Magali ito rin sige. Tugtog-tog. Barkadyo. Pira. Wala rin kabantay. Pre. Are. Uy, huwag kabantay si Kongan. Kamu may nagtutukay ganina. Kabantay ka. Wa
3: ko kabantay, pre. Kay, isod kayo o magsigi kung tanaw na. Niya, pre. Abi pa lang abing pa niya, pre. Palakiro po. Palakiro kay ko.
2: Saba niya ay.
0: Palakiro. Nakalay ka niya. Burbida sa libo.
3: Nagsigim ko siya. Tanaw na ko, pre. Iya kong tutukan. Murag nga yung kagkinanawan, pre.
2: Awa na. Asa na sa to. Pangita, amumuya ka.
0: Ay.
2: Tabaw mo pangita, ha?
0: Eh, pangita to, pre. Katip.

0: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Zen Living Testimonies.
4: Si Reynaldo Panyamugana, napaso sa Hit Gana, iyang yaplasan sa Zed Liniment Oil o dali na kininga na ulihan.
5: Wala ko mabantay nga na dikit na di ang akong bukton sa Hit Gana mo to napaso ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o Zed Liniment.
4: May gani kay nag Zed Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
5: Tangan siya Zed Liniment, wala yun siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugana, taga Bukana, Davao City.
3: Living Testimonies.

0: Celebrate the best ever with Goldilocks.
1: The original Koi Herbal Capsule.
2: Ako si Maria Emelio Aragon, 61 ang edad, nagapuyo sa 1045 OMJ Quinco Avenue. So wala pa ko nakainom sa The Original Koi Herbal Capsule. Nga akong gibati kay usam ko ka hubakon, sige ang suol sa hubak. Pero pagkaswain na ako gamit aning kapsula, The Original Koi Herbal Capsule, nakabantay ko, nabatiagan ako ng aning kalma ang pag-atake sa akong hubak. Then na-feel na ko ang kalagsik sa lawas o kagana sa kaon. So moto na nakahukom ko nga ipadayon na nako og kanang pag-inom ani o bali mo rag i-maintain paggamit ani nga kapsula. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. God bless.
1: The Original Koi Herbal Capsule.
0: This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
3: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato idiapilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
5: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
6: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung na-stroke na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng inom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung nag mot na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
4: Life extension, vitamin D3. For longer life.
7: Ang kinis na niya?
8: In fairness, nag-glow up.
9: May budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Ang drama diskarte pre nga sinuot ti kasamang J Badayos ipasundayag diha sa barangay Maghaway, Talisay City, Cebu karong September 17, 2026 adlawng Huwebes. Kini ubos sa pagdapit nila ni Honorable Ricardo Cabatas, Victor Cabatas, Adrian Segundino, Jewel Artes. For booking 0936-746-4089. Daghang salamat, magpaabot ko.
5: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral centrum silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of centrum silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
7: Sinuma na, Hinebra na,
8: Jeans na nalo, promo na.
7: Tingnan ang ilalim ng Selyo o Ka
8: ng Hinebra products.
7: At i-claim ang premyo sa partner outlet sa Shally na.
9: Promo runs from July 16 to November 15, 2026. For DOH, FDA, CFR, or permit number 0648, series of 2026. Drink responsibly.
10: Mga kasama, apil na sa alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic Bitbit sa Suwerte Raffle Promo para sa tsansang makadaog o cash prizes. Kada simana, dunay upat ng makadaog o 2,000 pesos cash o usa ka winner sa 5,000 pesos cash. Basin mauna usab kini ang imong tsansa nimong makadaog sa grand prize nga 100,000 pesos. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page. Alang sa mga detalye, maukini ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize na pwedeng madaog o doon pa'y maayong pagkatiman na magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 1083 Series of 2026.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
11: ACS. Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
12: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
13: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
14: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
15: Biotrof Herbal Capsules.
13: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
15: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
16: Biotrof Herbal Capsules, the wonder food supplement.
11: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
12: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
13: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
14: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
15: Biotrof Herbal Capsules.
13: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
15: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
16: Biotrof Herbal Capsules, the wonder food supplement.

0: mau na na. Ginan tabi tau ka nga dina pagausun. Ikaw gimi abugar nga naa ka nga makabantay. Unya dito, wa kabantay.
1: Na, kuwan ba, nilang to mag-away na, Debbie? Kapuyasan, pagtakul to sa nain mo.
0: Sa di mag-away, ikaw mahinunggan nga nung ilakaw to. Kaya imbis dili ko to pagausun, imog yung ipagawas. Bantay ka lagi, may dautang mahitabong nanay mumuya ka. Iman, ikaw kung basulon gistanan.

0: Suwal gis kong asawa taon, giaway kong ngayon niya, kay lakaw taon niya inahan, wa kami kibawang asa, nabaw taon may pangita, o asa ni Suroy. O niya?
1: O nakurong pa man ka niya, pangitaon ta si nanay. Unsa mataong kamuy, uy?
0: Oh, unsa mo kaya, ikaw mo ako giwat, unsa mo taon. Kailis mo ka!
1: Niya, naglingkod pa man sila ka niya. Kali na!
0: Tanda, oy!
1: Ala, ay. Umuy, may patrol sa polis.
0: Oh. Oh, oy. Iyay, kisa kay tuyo, ana. Narabata, tumong sa tuwa, nas tungod di hunong, oh. Ah, sir. Excuse me, sir. Ay, kisa yung pita, sir.
2: Asa na yung bahay nila ni Isang Moy-Moy?
0: Ah, kami na, sir. Ako si Moy-Moy, kaya ako sa awas Isang. Nay. Hmm. Ang ano na, sir?
2: Mayo kay kamode ang among nakita, ha? Amor ni hatod si Manang, iya makununing anak si Isang.
0: Oh, kaubar niya niya si nanay di ay taon, ha? Nanay Patring?
2: Oh, Patring bitaw yung pangan. Nadi ni sir, na, nasa sood sa patrol car, kadiyot, ha? Kaya kung Ibton.
0: Ah, Ibton? Ingin mong i-plug?
2: Ay, dyan na kasi inyo, nay. Dyan mong anak, gawas nanay, dili na.
3: Dili ko.
2: Oh, ha? Ano man?
3: Anhira ko. Mayo din eh kay mga buutan ang mga polis ug mga gwapo.
0: Mana ni andar
4: man kaigat, di ba? Bidagid eh. Naigawas na diha kay maikog tas mga polis, gihatod para baka diri. Gawas na kay napanay mga trabaho.
3: Anera lagi ko. Ngano man day mo taban kog dakop sa mga kriminal.
4: Nay, di ko magawas diha nay.
3: Dili lagi anera ko.
4: Chip! Tatan ninyo balik, ibutang na itos presuhan, isagol itos mga piniriso.
3: Uy, ala, ala kanindot. Iipon ko ninyo dito, Chip.
0: Ay,
4: sa mga pinirisong iro, mga dinakpang iro ba, iipon ka dito, Nay?
3: Uy, binuang niya isa nga. Eh, Chip, mamugawas na ko, Chip. Sorry for disturbing. Excuse.

0: sa mangka na yun, nagpabadlong ng mangkag maayo na mo. Huwag mo ka na mo taon pasagdi, gihatagan ka na mo sa tanan nga no, mangka.
1: Sa tanan, yung pagingong tanan. Kay naamo naibuta nga wa na inyo mahatag nako.
0: Ay kabala ka nay.
2: Lami asungagon.
0: Stuy. Stuy mong kauwi.
2: Ay, gisilp to na ko. Doon sa pwede kadungo ko to sila. Nay, naibaw, misay mo gingon nga kuwa ngay kabala ka, tagaante ka na.
1: Eh, naibaw ka mo moy.
2: Ang arugo ta, ang kukibaw. Unsa mo na yay.
1: Be, unsa mong kunoy kuwang be.
2: Kuwang kagka tanday-tandayan magabi, di ba?
1: Ay,
2: kuwang kag galakuson magabi, di ba?
1: Ay, hapit na gyo.
2: Doon kaysa. Doon sa bugan, di ba? Kuwang kag mahalok-halok ni mo magabi, di ba?
1: Ay, oo, hapit na gyo, bebe. Bebe, unsa man ko, no? Unsa ko, no, moy?
2: Kuwan, nagkinahanglan kag unlan?
1: Bukong tayo nung karumumuya ka, gahalhal ka lagi.

0: Pri.
1: Ah, Pri. Pri Gajo, si Belita.
0: Ngelasa anak tu Pri, oi.
1: Ha? Mana, Man?
0: Naun hanta?
1: Ha? Si naun han?
0: Naun hanta sepaka itir-tinir Pri ni kapatan.
1: Oh, di ato ta ni Ma'am Jasmine mabil ni na paro.
0: Dili di Ma'am Jasmine araraw.
1: Oh, dili. Si Ma'am
0: Jasmine mabil ni. May nakuha na sa Pri. May nakuha na sila.
1: May nakuha
0: na
1: eh.
0: Oh, boss. May nakuha na silang do. Taga di WHP. Sila kunos Goliath o Gili. Nya. Wa man si Gili. Ah, sila lang si Goliath o Pedro. Si Masi ba katong dagagay naong?
1: O si Pedro si Alejandro.
0: O kana.
1: Berbida. Ah, ina nga. Mag-dancer lang ta.
2: Huh?
0: Nasa Chile nakuha.
1: Kisa may ilang nakuha.
0: Si Carol.
2: Huh?
1: Si Kata gini mga kanahanoy. Pulos gini di WHP. Si Jennifer Dato. Wala nakuha ah. Ha? Dancer saan?
0: Maulag. Wala. Maulag eh. Ari ang tanila ni Boy Tabla, oi. Wala man sila entertainer.
1: Hala, tapirbida. Kisa nga na na, Boy Tabla?
0: Boy Tabla.
1: Di kita tabla.
0: Di lagi, sige lang, di lagi.
1: O, say, sige lang, ha? Sugot ang tabla, o, ta?
0: Muhatag natin nga silang para pamiliti lang, good. Para pamiliti lang ito, ah.
1: Ay, ladaan na, oi. Gusto huwag lang doon yung kuha na ito. Paita sa dana, oi.
0: Wow. Usa ka ni, pre. Mag-leader lang ko, pre.
1: Ha? Asa ka leader?
0: Mag-leader ko, pre.
1: Bisa?
0: Ako'y mangamang para hapit na ganing eleksyon. Ako'y mangamang.
1: Kanang hapit eleksyon?
0: Ako'y mangamang.
1: Ilista niya ako diha, ha?
0: Oh, sige. Kamang
1: ako?
0: Ay, kabala ka, pre. Una akong tingkat kamang.
1: Subok ka tanan.
0: Inig hapit na ganing eleksyon. Inig sugod na sa kanang kinamangay.
1: Oh.
0: Pangampli ng daan, pre.
1: Okay, okay.
0: Kayo suhod ko sa inyo.
1: Oh, sige, pre. Kunin doon tanan. Ilista na bida niya, ha? Tumig buoks. Nanay, patring, ako. Butar, yapo na.
0: Why problema, pre?

0: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
1: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
2: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay maayo man siya. Nag-anam man na tong akong pamanhod og ka-normal.
0: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
3: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
4: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: Sandal, ang Super Sandal.
1: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Onchi Kompokrakasa. Magpahibao na sad kaninyo, ya ang damang satan ng bakak, ikaw ang tinod. Ipasundayag na sa diha sa Barangay Punay Aluginsan. Abaw sa pag-sponsor sa itong mga barangay officials, pinanguluhan sa itong Barangay Kapitan Clarito Ray Adolfo, Barangay Gagawad, Rosana Makiling, Lidinia Arpay, Richie Sara, Dindo Tanod-Tanod, Emilio Arpay, George Hario, Noli Cabigas, Marisol Gores, ang atong SQ Chairman, ingusab Milpa Padinas, ang atong Barangay Treasurer, o Ani Daro, atong Barangay Secretary. O sabon ako, September 16, magkita-kita tadiha, o maglingaw, halag kini sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Santa Cruz. Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong, kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Uji Kumpok Rakasa. Magpaibaw ka ninyo, nga ang drama ang himayang nahunlak ipasundayag na sab diha sa Sityo Apir sa Pagita IS Fortuna Street Banilad Mandaue City karong September 25. Kini abaw sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga abaw sa paningkamot ni Sir Brian Fernandez. Usbon ako September 25 magkita-kita na sab tariha og maglingaw.
2: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Awa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tunay, natural at original.
5: Zen Living Testimonies.
6: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginawa.
7: Na landing ko hospital yun at lugos ko ginawa. Ang pasa doktor, lala ako ang acute gastritis.
6: Pinagi sa gahom sa Zen Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
7: Salamat kay na itong Sid Kugon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa Barangay Punagitan, Pukod Sotongaw.
5: Living Testimonies.
8: Gaagay, sakit ka ayo akong tiyan. Diligid ko kalibang.
9: Hala, luyan ni mo ga. Og delikado ana. Palit sa akong Super Fiber sa butika.
10: Super Fiber, ang bago ka produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyud, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog ka. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber, mapalit sa mga butika.
11: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all-natural and leading-edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
12: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Mapalit sa mga butika.
12: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
13: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
14: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
15: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid.
16: Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
17: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambang ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, usan lang diyan naghangay og bati, taas akong uric, taas pud akong kriya, ug ako ang takuig ipang bati tanan, daghan jud akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayon na paginom niya bisag unsa pagparagis na ka, sisig yun, gisiwayan na ako, nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban ug nanambok na gani po karon, naghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira kog lumbog sa balay. Pero pagsugod na uginom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
16: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila

0: Og sa dihang dool na yun kayong eleksyon, akon sa dihang asawa, di kuhang leader speakers, mo nga walang kumusulti, pre kadyo, o niya? Day, di kuhas di kay leader speakers.
1: Oo, oh, mo na mo eh. Nga naman, di ka gusto mong kakwarta ta?
0: Ani ba, ako ang magkakwarta
1: ng... Makakwarta ta, ani. Kay ipanghatag ni Boy Tabla ang iyang... Kuan, ang iyang ihatag, ibubo niya 5K, unya tag 200 man ang ipanghatag. So, ang ihatag na to, 100. Natay ka to nga.
0: Oo, ba?
1: Okay ra. Ay, kahadlo kagabaan ta. Kay kanang mga tawhan na, mangurakot lagi hapon na ikadaog. Mamawi mo na silang gasto. So, para di ta maalkan si Manikuro sa talaga to.
0: Kitsa may mga-mang sa inyo, habi.
1: Siyempre ako.
0: Ah, isyo ka man?
1: Yes.
2: Kaya sa imang amang?
0: Ma...
1: Kadungugid.
2: Uy, unsay ayay. Nga naman di ko eh. Di ko pwedeng magpakamang.
0: Ay, yun din. Kaitang nanay. Ay, kabala ka na yung kwarta lagi hapon ka. Palista, tika.
2: Lista? Lista sa unsa man?
0: Ah, lista ko. Lista mo na. Lista mo na ang kanang mga kabangunun ba? Lista na.
2: Aw... Abi na ko guagyapon ko yapil. Abi na ko kuan. Maniguro lang mag inyo.
0: Ah, bagi. Apil ka na mo, nay. Ako rin bahala ni mo.
2: Unya, saon man na pakaibaw. Nga doon na na'y mga mang nato.
0: Ako na. Busun na niya sa ato a. O din sa ato a panimay. Abligil niya na daan ang pultahan si mong kwarto. Ha? Kailisod kayong antos gawas, nay. Makita rin sila sa kontra. Dako pa na nila.
2: Ay, mau ba? Au, okay, patik.
0: O niya, sa lihang may abot ang adlaus, kinamangay, sa iyo rigikan akong sawap. Niya ng pagkagabi, nga magkinamangay na. O niya, ang akong nanay taon patring, naaari dito sa bay. Niya, akong iablihan dahil ang pultahan para kasuod lang ang mga amang. At itong gabi o na, o niya. Saan ang orasa? Ang amang nagas pa ni Kadyo. Masuod lang sa bahay. Di rin ang gusto garan. Masuod lang yung sa bahay. Sige naman ito garan. Manangpit na ito siya. Magigahigda lang kung ito sa kwarto. Manangpit na ito sa pre Kadyo eh.

0: Ay, ablihan ko na yung daan ng bintanas kong kwarto para di makalisurugsun ang mga man. Karunan ako may bawaan kung tinuod bagyod gadun ay mga man. Mabalik ko gigdas lang tay samtang magpaabot ko sa mukha man. Ay, unsa ka, unsang urasa ka musod ang mga man. Gabi naman unta. Ah, ugma ng eleksyon. Ah, uy, ala, unsa man na. Ah, ala, murag musod sa bintana. Eh, mauna tingali ng mga man. Ay, makatilaw na yung kuka, mga ane. Ay, nakasood na siya. Nagtuutingali siyang natuko. Ah, uy, unusan ang iyang kipuhat. Murag doon naman siya gipanguha. Ah, kung pakalitan o gunit na... Asa ka. Ganila ra kung pinaabot ni mo. Ikaw dai mga mang.
1: Tiguang.
0: Tiguang bitaw. Deredo. Mamang ako.
1: Di ako ang mga mang.
0: Ayaw pamutbot. Dere. Kamanga ko
1: ba? Di ako mga mang. Kawatan.
0: Kawatan? Hilumoy. Kamanga ko ba? Dere ba? Ano? Uy. Maipit ko ka, Aniron. Dere na ba?
1: Dinidiling itaw na ko mga mang. Kawatan na dito! Di ba kami to, oy?
0: Di ikaw mga mang. Adi ay 200. Kamanga ko.
1: Kuwatan lang ko, di ko mga amang. Buhi ko ba? Buhi ko! Sige na, buhi ko.
2: Nay, unsa ra?
1: Boss, tabangi ko, mamugos man. Munong mamugos man gini sa pangamang, oy. Iya ko pa pagamangon niya, bisag di ako mga amang. Kuwatan taon ko, boss, di ko mga amang.
2: Kuwatan ka?
1: Di alam mo.
2: Ay, balik, kuwatan! Kuwatan, balik!
0: Uy, hala. Ay, hala. Dili di ito ang mga amang?
1: Saba niya, nay!
3: Pagkainaak sa akong uganga, gusto siyang magpakamang. Ibisabiso na sa among bahay ang kawatan. Ay, so, pagkamang, yapo siya sa kawatan. Saan may nakutawan akong ugangan? Murag, igata lagi aning akong ugangan. Kamangon mo ka ko ni. Chokra. Mao ni akong problema. Kay gawas ka ba dungon niya, maldita po kayo. Mukalit po yung lakaw. Kanya, mag-iniga trabaho, mag-bukay short. Prisuhon lang ka nina mo o gairo lang nina mo. Usap na niya mo buhato na niya mong inahani sa ako ang asawa. Kini ako gangan. Usap ay buhato na ko ani. Paliyaw tambang gitaon ko be. Usap man kung kamoy pasultiyon, bam, ati press, moy.

0: Salamat, salamat
1: kayo. Sa tanan.
0: Thank you, Ate Fres. Ate Jijen, good morning mo niya.
1: Good morning sa itong mga mamang aperme yung nipalit sa Don Pepe Tablier, kataas ang energy. Happy perme mga bata niya para sa mga dagko. Don Pepe!
0: Chocolate!
1: Dark chocolate, Kuya Alan! Ano niya, ugum-ugum sa dayo mo niya, ma-OBM ang special, palit kay Crunchy Crunchy, ang tasty fish cracker, ang paulitos macaroni crunch. Si Bambina, happy kaayo!
0: Happy! Kay...
1: Thank you, Ate Bam!
0: Happy kay, huwag ka mata! Thank you kayo, Ma'am Jasmine Mabini Navarro diya sa babag. Kumusta ka niya? Sir Raul, alib yung suto. Kumusta ka niya, Sir Raul? Sa inyo mga kaigsunan diya, sa inyo mga kaubad diya sa taga-babag. Labi na giyon sa ato ang mga suod po kayo nga mga amigo. Doon, Pedro, imuabi.
2: Ato ni Igri, itong taga-puro Kinsi Pilao, Illegal City. Si Biola Gilina, Danilo Gilina, Bibot Gilina, ug ang singer Swan Pasa, si Imlex Bilian okay. Musa.
0: Kung siya lamay amay, diha sa Bato, unsa to ilabam? Bato, Bitoon? Unsa to?
3: Tubod.
0: Bitoon, Dumadong?
3: Oo.
0: Kumusta ka diha? Kung siya lamay amay. Og ni Kap, sa to ba? Kapinan?
3: Ini.
0: Kapini.
3: Iskandalyo.
0: Kapini Iskandalyo. Good morning mo diha. Sa mga tao po ni Dung Nori Lawas diha sa Kiyot. Kumusta mo ta na diha sa ibang kaubanan? Sa gugma pag-alagad. Sa tanan na itong mga kaigsunan. Nga namatay na ito karoon. Labi na yun sa mga bata nga nangaon o nanginom sa ito ang Don Pepe Tablia nangaon. Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch o nag-ugum-ugum sa ito.

0: ni sa imong naon diha sa may aping purag mulagom wa pa kini makauyon sa imong gigamit niya nga to ang sabon mo ta na lamang sa butika para dili fake ang imong mapalit ha celebrity ko jik miyon so mas maayo nga na i-label diha SCAD Seed Marketing. Thank you.
1: Okay, salamat kay ba mo niya sa ato mga kaigsunan. Kinalam mo inong yung kag G-Detox Plus Herbal Capsule. Kikinig G-Detox, maugyo ni siya yung natural nga detox fire. Maulitig wagtang sa mga toxin nga, mudaon sa ato blood cells. Kung dana, daghan ang kayo mapuno na na ang ato ang blood cells sa toxin, mauni makaingon nga, makancer ka, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, guban pa natong balatian busa, kinahang lang yung kaminom o GD Tox Plus Herbal Capsule kay maunitig tangtang sa mga toxin kaya nga itong mga ang ato ang lawas kung mapuno na toxin. Mauni masakit ang cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o gupan pa na itong balatian. Baliko na nako ninyo. Unya, usbo na ako nga inom yun ta sa GD Tox Plus Herbal Capsule. Usara yun ka kapsula. Usa ka oras sa di baka mukaon. Pero doon na kay balatian, katulog yung kainong buntag o to hapon sa kaura sa di pakamukaw niya. Imna na itong walo, nga ito sa dusi kamasong tubig matang adlaw. G-Detox Plus, yung mga kapsul ang pinangkakusog. Kay number one, kining mutang-tang sa toxin sa ito ang kalawasan. Ati Pres!
2: Okay, ang sender ato karo adlaw, agulian.
1: Si Muy-Muy, Ati Pres.
2: Muy-Muy.
1: Ang problema ni Muy-Muy, ihaugangan. Kay sige kuan ba, ngita yung ng sakar. May pangita siyang asawa, si Ogangan, niya aleksyon kabang kamang, pero dili di taon tutig kamang ilang isusila. Ang kawatan ni Ate Pres, niya gusto mo siya pakamang. Imbis siya ay bayaran taon, kung kamangon siya, siya ni bayad siya tulis siya siya. O di ay 300 o kamang ako. Saon na.
3: Waka po yung kawatan, iya di sulit tayo.
1: Ah, kawatan, o.
2: Wasa good, respetare niya, no?
1: Bitaw sa angkat sa kawatan at press.
2: Ano oi taon?
1: Bitaw luoy sa taon. Luoy mo at press. Oi. Ikaw ro bigda ato at press do.
2: Respeta lang ang taba.
1: Sa grupo da bitaw tinuod na pero murag ang kawatan at press ra murag
3: kawat
1: ro ito iya wato iya lugos lugos kay guwapas kuno to ka sawa kawatan na di ay. Mao na yan ana. Aba mo sabi atong masultin ato di ay.
0: Kining ingon ani ing hinom nung kumulat sa saka news nga ang anak ang inahan nga ing no tana ta kita tanan tao mabut man tanay kanang malimtanon unsa na sa English land
1: Alzheimer
0: numdum ko sa news ni agi mga semana nga nahug dito sa kanto kay kautan para sa septic tank kay murag malimtanon dalgi mo lakaw lag ay iya diling mo matakatultol sa pagpapauli kung nahug itaon dito nagpatang magpatabang dangap to sa istasyon nang ita silang inahan tapos didor din nilutaw in town pila kaadlaw mao na nga kining usahay ining idara na ta dili ta kay balo sa ato ang buhato nag GDI kanang ingon sa amo bag mubalik kuno ang pagkabata
1: mao lagi
0: mao ipong kung ano ka diri sa panultihon 23
2: may tag mubalik bam. Hasta ang itsura.
0: Hasta ang itsura.
2: Di ba mo balik ang itsura? Panit.
1: Bitaw?
0: Oo. Oh, anak, tingali, no? Kung yung ta, pagbuti na sa atong magbubuhat ng mayroon anak ta. Unya, ugong tingata, nga nung ingon anang mahitabo, na diri ay masabot na to.
1: Ano ba?
0: Panultihon 23, versikulo 22, ngari sa 23.
1: Ah.
0: Ito kung yung tanahon, be? Ningon diri ay, ayaw pagtamaya ang imong inahan ini katigulang na niya. Ngaari sa 25, himua nga makapasigarbo kanimo ang imong magnikanan, ihatag sa imong inahan ang maong kalipay. Yata kung kalipay. Kung pakamang, Pres.
2: Pakamang. Pakamang.
1: Ang wagi sa pakamang. Ang wagi sa kamanga taon sa kawatan, ma'am.
0: Ang tumalik ko na.
1: Pala kita sa kawatan, ma'am. Ni ano sa, uy, tiguang.
0: At tumalik ko na kay Basing, malibog sila.
1: Sige.
0: Panultihon 23, verse 22, niya di apoy sa 25. Sa 22, giingon ay, ayaw pagtamaya ang imong inahan, inikatigulang na niya. Ari sa 25, naring himua ang makapasigarbo kanimo ang imong

0: ang ginikanan, ihatag sa imong inahan ang maong kalipay. Naya mo ang kuang kulihat, bakit niya ang mga bata ng pangalain ang batasan kay
1: Saban?
0: Ang iyang kuan ka ng inahan, yan lang, katiguan na lagi. So, kaya sa mong matay, ay!
1: Iskasikaan!
0: Laing ka isa na pang
1: inahan. Itabong na plisto ko ba na?
0: Ha? Ito po, ay! Ito man!
1: Dawaay, biduwaro na.
0: Kaningingon niya ko lang. Ate Priscil, respetaan na tatong kama kayo naman. Ihatag sa imong inahan ang maong kalipay. Ang buto sa butani nga,
1: palitan mo ba na siya?
0: Dili, ang abot po sa buti ni Ene, mauna na yung panahon nga ikaw makabayad sa mga pag-antos sa imong ginikanan.
1: So, mong pagkamang siya?
0: Dili, ang pasabot
1: si pa nga. Si Barilo may pagkamanga?
0: Dili, ang abot sa buti ni ba nga, ikaw na po'y mag-antos pag-atiman sa imong ginikanan. Pero okay. Sa gamay pa kang bata, nga gidakas diyan siyam katuig.
1: Mao na yung higayon na kabaw siya. Sadyang ihatag ang tanang pailog niya.
0: Sa diyang masusok ka pa, sa diyang nagngipon ka pa, imong inanway katuog. Sa diyang ginuka ka, giusin mong sakit.
1: Masukan,
0: kita ka ng bata, nga bisag doon ka.
1: Masugpoy man.
0: Dili makakasabot. Masa may gibatiin mo tang ngipon ba niyan sa ni?
1: Di na masabtang bata.
0: Way sa tungtog ang binikanan. Hindi katiguan na niya, kita mga anak, mao din naging hundire.
1: Mababatang
0: maslan. Ihatag mo ang kalipay na kalipay. Ikaw mag-antos po na sa inyo, asa sa padungi mong pangitaon. Mm. Kasi inyo, kanang imo ikaw na sa inyo, sabot niya. No, kaysa okay. Gamay pa kang bata, di mo, masagbaw kag, matagbaw kag, kanang yug-yug-yug sa bata, kusugos, ana-ana.
1: Mahurot imo kanta, mahurot imo, ang kanta ni mo.
0: Mahurot. Kinilig at ikaw, mao din nagbasabot ni re.
1: Ah. Ikaw bang makasuway kung kanang gikamang ka?
0: Ha?
2: Siya may nangamang. Di ba ikay nangamang bang?
0: Lo.
2: Ang sawag ka kadungod.
0: Dili.
2: Dili kadungod.
0: Dili lang kumukha mang.
1: Ay, sabi niya ka?
0: Pilpilun man akong kamo.
2: Kulako ang Puzzle Tihon.
3: Ito ang DYHP 612. Sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
4: Ha! O bitaw, asawa ka. Pero, ikaw mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
5: Bitaw, tinuod mo na.
4: Pwes, ayaw ipanghambog nga asawa ka.
5: Dili man kinahanglan mga hambog pa ko. Kay asawa man gyud ko bisag unsaon. Ikaw, unsa man ka?
6: Jo, mabidaw ako. Ayaw na pagdagan, Jo.
5: Dili na ko mabidaw nimo. Magpalayo na ko nimo, Mateo.
6: Jo, maluway ka, Jo. Jo! Aw!
5: Oh. Ah! Mateo! Scammer?
7: Oh, maunay kong pagtanaw ni mo sa una. Og bisan gamay, wagid ko mangandoy nga ma-fall og sama ni mo.
5: Nga mas lalaki pa tanaon kay nimo? Pero karon?
7: Aw, ikaw na ang tanan para nako. Ugway si bisan kinsa nga pwedeng makapabuhat natong duha.
8: Bisan ako?
7: Oh. Oh. Lola?
9: Lula's Boy. Sugilanon sa gugmang nga naumol taliwa sa mga pagduda ug kaway pagsalig. Makalingaw, makakilig. Tagsulat, Baby Omega Flores. Direktor Ricky Bangis Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Para sa malimpyong dugo, TTX 500. Para sa himsog na tayo, TTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tayo. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
1: Ako si Jay. Siging nasakit ang akong likod ug naay istory ang among pamilya nga naay sakit sa klinik. Pagkadungog na ako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay TTX 500.
0: TTX 500.
2: Mabalik sa mga butika.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
9: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang giko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
10: Ang drama Diskarte Pre nga sinuot ni kasamang Jay Badayos ipasundayag niya sa barangay Maghaway, Talisay City, Cebu karong September 17, 2026 adlawng Huwebes. Kini ubos sa pagdapit nila ni Honorable Ricardo Cabatas, Victor Cabatas, Adrian Segundino, Jewel Artes. For booking 0936-746-4089. Daghang salamat, magpaabot.
11: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
12: Igala, nakakape na ka? Kaibaw na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
13: Mmm, smells good.
14: Tikman natin.
13: Sarap! Yummy!
15: Everest Refrigerators.
13: Love?
15: Ano ever best food mo in the world?
14: Of course! Yung ginawa natin together.
15: Aww. Everest Refrigerators. Keeps food smelling fresh. Ever best from Everest.
16: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: original Otto.
1: Whatever.
0: Dili ko matuma yung lato kasimpulo eh. Matay. Bro, Amping. Duda ko nga may giplano itong babayana.
2: You think so?
0: Hmm.
2: Okay.
0: Okay. Masay, okay.
2: Magbantay ko sa possible niyang buhatan. Idobo lang security.
0: Ah, okay.
2: Di around ako musulti ninyo ini, pero mas mayo nga aware mo. Aron makatabang sa bug paniid sa palibot.
3: Okay.
4: Nayabag! Imbes mo enjoy ta kay panagsara ng may tabo, magbantay naman no ta. Uy, maghayar na lang mo ka na mo atiman anang butanga, Matiyo, oy. Ayaw na lang mag-apil-apil ni Joe.
2: Ang ako lang, Lola ba, nga magmabinantayon mo sa mga tao sa palibot. Di kay pabantay yung tagid mo. Akoan, igmat lang ba?
4: Okay. Okay na lang.
3: Pero, dilit na sa tingali na magbinuas, Jessa, uy.
2: Mas maayo nga, di gin mo kumpiyansa. Importante ka ng adlawa. Di ko makatugot nga mabulilyaso ng adlawa.
3: Oh,

will surprise them. Marnie, pagingan mo balik ang pagtagad ni Mateo na ko. I won't lose this opportunity.

0: di naman hinuon ko makatok. Samtang kikulbaan ko kay Hapit ang kasala. Nabalakasad ko. Kun may dautan pagimpuhaton si Jessa uwa. May lang utagwalan yun. Kaya ang una ko mapiktuhan, kung doon ay dili may umita po, si Lola man. Ako, okay raman ko. Pero si Lola, murag dili kaya makaya. Walang unta yung buhaton si Jessa. Walang unta.
1: Tanawa ragun na si Mateo. Sukad ba na ganina nga wa mahimutang ang butkin sa nang iyang gipangtawgan kay ganina raman ng busy kaayos iyang telepono?
0: Naikog bitaw ko nila. Huwag yung ikatampo. Iyata ng lihok.
1: Ay, di masabgit siya mo ay naglihok. Igo raman na siyang nagmandar.
0: Oo, pero ang iyamsang utok mo ay nagandar, Lula.
1: Ay, okay ra na, Jo. Kaya wa bitaw mo gamit o gasolina ng iyang utok.
0: Mausad.
1: Oh, mao, gasolina mahal. Pero pastilan, ugma na gyud. Ugma na gyud. Mao na gyud ang ipaabot nga adlaw sa tanang adlaw. Uy, Jo, ayaw kulba-kulba, ha?
0: Di man kalikayan law, eh.
1: Basta kay relax lang. Ayaw naghasula ang imong huna-huna.
0: Okay la.
1: Oh, tuod, kay ugma naman ang inyong kasal. Ayaw lang una mo pagsulti ni Mateo karon, ha? Likay lang una siya. Ako na po na siyang istoryahan karon.
0: Oh, sige la.
1: Ups! Ayaw pagduol! Diha ka lang!
2: Lula?
1: Ako na yung anak ni mo.
2: Si Jo man ang akong tuyo.
1: Basta ka diha ka na. Patuop. Budalad ka ron.
2: Lula, unsa man eh?
1: Kung wapa mo magtipon o bay, niligin unta mo angay nga magkita karong adlaw. Pero okay, usara man pa.
2: Oh, unya may tuyo man ko.
1: No, pag-chat na lang mo. O di ba tawgi siya?
2: Pero naaram na siya, oh.
1: Oh, basta. Basta.
2: Haskang.
1: Musupa ka, Mateo.
2: Dili, Lola.
1: Wow.

0: Pasensya na. Naramon nung tanda sa usa ka bahay, pero kinahanglan pa nga manawag ko nimo.
1: Sige na lang, good. Pagbuot man ni Lola.
0: Maubi daw. Di nang tapos upak.
1: Unsa dito yun nimo?
0: Last minute instructions para sa atong kasalugma.
1: Okay. Way problema.

0: kinahanglan ko kung sa'yo matuga. Pero unsa naman orasa, di mo kayo kumakatog eh. Tingon sila. Para ko na makatog, mag-ihapog kandingan mo ambak sa koral. Pero nahurot na mag-ambak ang mga kanding. Uy, huwag yung kumakatog. Nagkakusog naman hinuunin akong kulba. Kikulbaan naman hinuunin kong maayo. Gusto naman sa kumatog. Mura naman gani kong nalipong kayo mura.
1: Lino! Lino! Lino!
0: Lino! Lino! Lino!
2: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
3: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namaglay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila-Bila Coffee, maulian ka. Basta kainom ko, dahil nagyabaglayan ng kabuhi.
2: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
5: Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula, tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Bahit para walang bahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to, tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis, bawat pahit.
6: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
7: ACS. Ang galing! Pangmatagalan!
8: Parang tayo lang han, no?
9: Everest Appliances.
7: Babe, ano ever best decision mo in life?
8: Siyempre, building a home with you.
9: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest.
10: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa kini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa, ampingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
11: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan. Kuya Oji Kompokrakasa, magpahibaw na sad kaninyo. Ya ang damang satanang bakak, ikaw ang tinud. Ipasundayag na sa diha sa Barangay Punay Aluginsan. Abaw sa pag-sponsor sa itong mga barangay officials, pinanguluhan sa itong barangay kapitan Clarito Ray Adolfo, Barangay Gagawads Rosana Makiling, Lidinia Arpay, Richie Sara, Dindo Tanod-Tanod, Emilio Arpay, George Hario, Noli Cabigas, Marisol Gores, ang atong SK Chairman, ingusap Milpa Padinas, ang atong Barangay Treasurer, o Ani Daro, atong Barangay Secretary. O sabon ako, September 16, magkita-kita tadiha, o maglingaw. Halad kini sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Santa Cruz.
7: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
12: Charm, Fab, Con, pangong kumakabloom, tanggal amoy ko Charm
13: Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Pangong kumbaka bloom sa Charm.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
12: ACS.
14: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
15: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
14: Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: chocolate. Samantha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
2: Grabe na gid akong mata. Pirmihan na pang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka po yun ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
3: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
4: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
2: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka po yun ang akong mata.
3: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
5: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
6: Available na sa Mercury o mga suking butika.
7: Lola, ako sa ganyan linuga. Si Lola! Si Lola Tinding! Oh, kinala makagawas ko din eh. Pusog pa na yung linuga.
8: No! No!
7: Ayaw ka pala ka na ako! Unahas, Lola!
8: Siyempre si Lola!
7: Matay ang pagbantay, matagakad ka!
9: Ay, pasilang ginoo ko. Ngano man eh. Nganong nahitabo man eh.
10: Lola, ang doktor na mismo ang mipasalig. Nga luwas na sa peligro si Joe. Mao nga, ikabalaka.
9: Unsay ayaw kabalaka? Mahimo bago na. Kon luwas na siya sa peligro, nganong wa pa man siya mauli eh sa iyang panimuot?
10: Naulian na siya sa panimuot galina, Lola. Nakatuog na siya balik.
9: Huwag ka mamakak.
10: Wala, Lola.
9: Ay, pastilan, oy. Karoon na mag-inuntang adlaw ang inyong kasal, pero nahitabo naman ni noon eh.
10: Sige lang, Lola. Napamaydag ang adlaw.
9: Awin noon.
10: Lola, ipahatod di ka sa probinsya, ha?
9: Huh?
10: Dako man ang damage din sa city. Ako nang ipacheck ang bahay. Kung noon sa'y gidakon sa damage. O guwapa tama kasiguro sa mga aftershocks.
9: O niya, unsa man, luwas rin ng ospitala kung na'y mga aftershocks.
10: Akong dadaon sa Manila si Joe, Lola. Aron masiguro nga safe siya o matambalan og sakto. Di pa tinuod kakumpiyansahan din eh.
9: Ay, salamat. O na, sige, sige. Ipahator na ko sa probinsya. Og dadaan na sa Manila si Joe.
10: Pero Lola, mag-amping ka ha? Ang imo itong health.
9: Ay, kabalakan na ako. Mag-amping lagi ko. Huwag daghan man sa pang mag-atiman ako. Ayaw bahina ng imong huna-huna. Focus lang kang Joe.

0: Ayaw lang ako nagbalik, bro. O banay lang ko din eh. Pag remote work na lang.
1: Kung saan ka? Murag, nawa na palang matiyo nga isog-og kalmado.
0: Lagi, di man unta ko yung nini, bro. Pero sa nahitabo ni Joe karon, murag nahuyang man ko.
1: Naon sa matanga, inian na siya sa pinaka-prestigious nga hospital sa Manila. Nandito na tayo sa Manila eh. Ha? Huwag ang pinakamaayong medical team ang imo gipatiman niya.
0: O niya, nagitingali ko makampante kung ma-discharge na siya, bro. Nga, totally okay na.
1: Oh, hinoon. Hindi kita mabibleme. Ang laki-laki ng damage sa iyang right arm.
0: Maunay akong gikadlokan pag-ayo. What if? What if? Need ni og amputation. Nahadlokid ko, bro.
1: If ever, mahitabo na si Bako lang. Di ka magadawat. Dili na nimo ipadayon ang kasal?
0: No. No. Kaya na akong dawaton, bro. Pero kun, siya. Magadawat ka, siya.
1: Kun, imo lang ipafeel niya nga wa ka mausam. Nga mikir kagid niya. Magkadawat na siya, bro. Pero, pag-ampo lang kita, na nunid na og amputation.

should I celebrate? Murag ni sideman ako ang panahon. Wa may na yon ang kasal nila ni Mateo og Joe. Tungod sa kusog na linog. Ugtua karon sa hospital sa Manila si Joe for treatment. And a possible amputation of her arm. Oh my goodness! For a long time, I thought I was so unlucky. Pero sa mga nahitabo karon, I'm so lucky man di ay after all. Naka-establish na ko ba yung record sa company? Ako ding ipadayon. And I will let Mateo believe nga mas interested na ko sa company affairs kaysa personal matters. Until such time nga siya na mismo ang makanotice ako. What a brilliant idea! Congratulations, self!

0: Jo. Ah, Jo. Oh, thanks God. Nahimat ngun ka na good. Thanks God.
1: Si Lola.
0: Inangga gini mo si Lola, sa? Mapaganay mo pagmata. Si Lola na dayo lang imog niyo na una.
1: Ha? Karun pa ko makamata.
0: Sige na magkagmata-mata. Pero matugra ni kagbalik. Karun pa gud nga ni mata kagud.
1: Kumusta si Lola?
0: Okay na gud kay si Lola. Tuwa sila karun sa bahay sa probinsya. Di pa stable ang city tungod sa mga aftershocks.
1: Ha?
0: Ay, kamala ka. Same frat na din eh. Ni Atas Manila.
1: Manila?
0: Yes. Gidati ka din eh.
1: Nganong dili man malihok ang akong tuong bukton?
0: Jo.
1: Unsa ni tubo sa akong bukton? Naunsa akong bukton?
2: This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
4: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labing adiri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante kayong pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
5: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Uji Kumpok Rakasa. Magpaibaw ka ninyo nga ang dramang Himayang Nahunlak ipasundayag na sab diha sa Sityo Apir sa Pagita, IS Fortuna Street, Manila, Mandaue City karong September 25. Kini, abo sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga, abo sa paning kamot ni Sir Brian Fernandez. Usbon ako, September 25, magkita-kita na sa tariha o maglingaw.
6: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
7: Charm, Fab, Con, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa bangon ng Charm
8: Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Bangong kumaka-bloom sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.

Mga igala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy. Writer, Baby Omega Flores. Director, Ricky Bangisgaren. Audio editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Jomel Arizo. Spinner, Amini Del Yara Nakorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Toll ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ning laing sugilanon na sinuwat ni Francis Eliaga Espares.
2: Lugway mo siyagit! Haba! Lahat ang tiyan ang gwata sa mango! Patali! Ang gwardiya! Kilip!
1: Nidagsang ang tulisan.
3: Sir Boy!
2: Kilip!
1: Kidnapping, kahilayan.
4: Joy! Joy! Ato ang kalibutan! Kara! Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Kano! Yes! Oh, yes! Oy! Oy! Ganong ipaon ang musika! Kinsoy!
5: Taong dalas ka na!
1: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa kahakog. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Director Francis Eliaga Espares. Musical scorer Randy Nakurda Tayan. Soundman Aldwin Nakurda. Audio editor Arnil Mangkaw. Dalit ka rin niyo sa RMN Drama.
6: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
7: Ang kinis na niya.
8: In fairness, nag-glow up.
7: May budget.

0: kinaruho to ko ni pida. Ay ko ni blind na be. Ha? Tumi tabutta taon. Blind nun to niyo bay? Charity.
1: Ano de inting?
2: Unsa man ba inting?
0: Ay, so kinaruho to ni. Nagkayo sa ba mo nga gibalik ninyo ang usag-usag ninyo kakasing-kasing.
3: Nagkahiusa mi sa pagsumpo sa mga dautan, inting.
0: Oh, charity.
1: Mo na inting.
0: Ako, nagkabalita, may nagkapaminaw, Miss Breaking News ni King Paul Auroha, na ang bata ko nung gikidnap na luwas o ang kwartang gilukat on tawa madas kidnapper. Ayun on, nabawi ini. O, dadakpan pang kidnapper. Ang usap, patay.
1: Kay bao mi ana, inting.
0: Kay bao mo sa taong nagmaskara mo ay nagluwas, ha? Mga ay nagdakop sa kidnapper. O, nagpatay sa usaka kidnapper. Kay bao mo na?
2: Naibaw mo eh, bayinting.
0: Oh, kung mao ka na, kikikin sa amin yung kanang si Mascara. Ha? Kinsa ninyo?
1: Basig si Abel, inting.
0: Ah, kung sa? Ikaw ba, Abel?
2: Basin si Charity. Mao ni ang taong nagmaska.
0: Oh, ay, sure mo eh, probida.
1: Diya ka na, inting.
0: Oh, bye, Abel. Unsa man?
2: Diya ka na, bay. Oh. Mag-ilis pa ko.
0: Uy, baya, ano? Puro hari patay ng ilang style dahil. Gusto ko pagdudak. Nausa nila? Mau ang taong ng maskara?

0: ஹலோ மறைக்க.
1: Mau
0: kena butang ngawak pada kok bayi bau eh. Kay kun ilan pada aku siya. Dugay ko na siyang gipanitan.
1: Kun mau kena Federico. Gililaki ang kapulisan na imong kontra. Kung gililakip ang tao nga nagbas ka na.
0: Oo, Marga. Ni ako karun sa tumang kalagot. Kamantay ka na. Gusto ko mo kikit ng tao. Gusto ko mo gaw ng tao.
1: Kung mo ka na, anhaon di ka. Ako mo ikan ah.
0: Huh?

0: Asa ka man, Marga?
1: Magpalit ko si mong tambal. Kuwang naman ang supply si mong tambal, mauna.
0: Mau ba?
1: Dili ko gusto nga musal ang kagtumar si mong maintenance.
0: Mau ba, Marga?
1: Yes, darling. Ingon anak na ako kapinangga, Rafael, darling.

0: wala sa dito si Monica.
1: Magpalit tog tambal, ula.
2: Ha? Nagpalit? Napamayda kang stock.
1: Basinog doon ay nakuang baka.
2: Mauba? Kiningan yun. Usagin din mo kamahal si Marga.
1: Labaw pa sa kong kinabuhi, ula.
2: Mauba niyo? Nyor, ay nagpalabi, oy. Klaro ba'y panultihon nyor nung no, anak ka na yun? Too much love will kill you.
1: Ula.

0: Ni anak ko. Huwag tawon akong ni mong kasuko.
1: Marga.
0: Kuhaon din eh. Uy. Natuog ba ni si Kupro? Pukawin ko niya. Pinaagian ni. Hinay-hinay na ni Tuyakaw si Kupra.
1: Marga. Mami. Sige-sige. Padayon. Padayon. Ay-ay-ay.

0: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kung di pa inom sa kapsula. Pagka humana ko og inom kay isa lang ko nakainom, naulian dayong ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
2: Wow.
1: Tong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
0: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag
3: That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
4: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tunay, natural, at original.
7: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
8: Ang galing-galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato, kaldero, tanggaling for everyday.
7: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
8: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal and plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
7: Heavy duty linis, bawat pahit.
9: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS. Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini, ang ubus niyong alagad sa kanginan, Kuya Onchi Kompok Rakasa. Magpahibao na sad ka ninyo. Ya ang damang sata ng bakak, ikaw ang tinod. Ipasundayag na sa diha sa Barangay Punay Aluginsan. Abaw sa pag-sponsor sa itong mga barangay officials, pinanguluhan sa itong barangay kapitan, Clarito Ray Adolfo, Barangay Gagawad, Rosana Makiling, Lidinia Arpay, Richie Sara, Dindo Tanod-Tanod, Emilio Arpay, George Hario, Noli Cabigas, Marisol Gores, ang atong SQ Chairman, ingusab Milpa Padina sa atong Barangay Treasurer, o Ani Daro atong Barangay Secretary. Osbon ako, September 16, magkita-kita tadi ha, o maglingaw, halag kini sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Santa Cruz.
11: Seth Living Testimonies.
12: Si Reynaldo Panyamugana, napaso sa Hitgana, iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil, o dali rakininga na ulian.
13: Wala ko mabantay nga na dikit na di ang akong bukton sa Hitgan, motor na paso ko. Pagkapaso niya, ako din siyang gibutangan o Seth Liniment.
12: May gani kay nag-Seth Liniment si Reynaldo, o siya natabangan.
13: Tangan siya Seth Liniment, no, wala yun siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Davao City.
14: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
15: Charm, Fabcon, pangong kumakabloom, tanggal amoy ko lumang sa bango ng Charm.
16: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
15: Pangong kumakabloom sa Charm.
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS.
11: The original Koi Herbal Capsule.
17: Danet Karolasan, edad 73, Toledo. Adagang kong ipamati sa lawas eh. Hapitan na na, napakukidney. Pagkabatin ako aning koy, ako yun eh siyang iswayan. Dugay doon kong iswayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na yung ginainom. Ako na yung iswayan ba? Yamaw na akong ginainom. Kanara yung koy. Eh, basin pa, mamasinan ka ba? Sagaan pa dito, tagataas pang kinabuhi. Dekan salamat sa original koy, Herbal Capsule.
11: Original Koi Herbal Capsule.
18: Giniling, bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
19: Mami, undangi ang drama.
18: Angeline.
19: Na ako'y na-discover nga timplado na, lami

0: Oh, uy.
1: May nilawag din mo.
0: Ang numero kini ni Abel. Hello.
2: Brad, nagkadool na ang kamot sa balaod ni mo.
0: Asa?
2: Nagkagamay na ang imong kalibutan akong mahal nga Iksoon.
0: Paya, mahal? Paya, no? Pakita kaya ko, Abel. Kay tudasun, tika. Nagyanungog ka. Tudasun, tika. Kapatay ka na.
2: Okay, sultihin ko. Karun da yun, anawag ka.
0: Oh, ano mo sa?
2: Karun da yun, anawag ka. Sultihin ko. Asa ka na, Peter. Asa!
3: This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
4: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon na pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayong resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
5: Ang kinis na niya?
6: In fairness, nag-glow up.
5: May budget.

0: Microse Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Microse Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Microse Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
5: Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for every day.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
5: Tanggaling galing mo.
6: Smart dishwashing paste.
4: Heavy duty linis, bawat pahit.
7: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS. Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Uji Kumpok Rakasa. Magpaibaw ka rin niyo, nga ang dramang himayang nahunlak, ipasundayag na sab, diha sa Sityo Apir sa Pagita, IS Fortuna Street, Manila, Mandaue City, karong September 25. Kini, abo sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga, abo sa paningkamot ni Sir Brian Fernandez. Usbon ako! September 25, magkita-kita na sa tariha o maglingaw.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.

Mangigala tangay ang sumpay ning naginapustang sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanong na sinuotugubo sa direksyon ni Frances Iliaga Espares. Spinner, Randy Nakurda Tayag. Audio Editor, Ariel Mangkao. Soundband, Aldwin Nakurda. Dalit yapon kaninyo sa RMN Drama.

0: Call ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain ang ako!
3: Oh. Iba na yung bag, miss?
2: Ikaw na, Sad! Tak!
3: Oh! Ha? Karoon pa ganito magkita? Ako na, Sab?
2: Tak!
3: Ay!
2: Baka ako na!
3: Ha? Nga ano ka, oy! Kung mawa ako, ma'am, pangitaong dasag ko na yung ma?
4: Siyempre. Kay estudyante man tika.
3: Kung di pa kunin mo estudyante, ugmawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
4: Dili. Klaro, ana.
3: Ako kini Dennis.
4: Piolo?
3: Ako kini Dennis.
4: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
4: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kininyo duha ang tinuod na si Piolo?
3: Ako, ma'am. P.S. Love you.

PH, love you. PS, kon pakapinsuat sa sake estudyante nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tagsulat Martes Parma Albores, ubo sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, recording editor Randy Tayat, soundman Aldwin Nakurda, dalit sa RMN Production.

0: tinanggan nimo kanang pobre nimong anak, dili ba? Why not set a wedding for them?
1: Oh, no. No. Dili ka na, bahay mo.
0: Why not? Pug nga nimo ang imong anak, maminyo. Happily?
1: Dili mahimong maminyo siya.
0: Yan ang babayhan na? Ano man? Ikaw ba'y mamili o babae para niya?
1: No.
0: Then why? Niya na ka ng babayhan na?
1: Dili ko masugot ka maminyo siya. Not now. Gusto ko pang makauban o dugay din him mismo sa kumpanimay si Piolo. Karon pa lang ko makasugot sa paghatag niya. Sa tarang kaharuhay, ganahatag ko na nimo. Nagdako kang haruhay. So no, dili kumusugot maminyo sir sayo.
0: Well, wa kay mahimo. Kay mabdos na tong babayhana.
1: Sa!
0: Mamahimo ka na unyang apuhan, daddy.
1: Damn it! No!
0: Oh, yes, daddy. Yes.
1: Oh, ayaw na pagbiya. Huwag pa kita mahuman, Paolo. Tuganin ako, diin mo makita ka ng bayhana. You planned all of this, Paolo. Damn it. Damn it! Sinis! Sinis hanga! Sinis!

0: Miss, miss. Ayaw lang pagsigigga ko sa ako, miss.
1: Ah? Ano man?
0: Gilok ay ang imong kamot. Bisan asa ra maabot.
1: Mao man na imong ganahan, dili ba? Nya naibaw kag asa ang paborito na kong kuptan, ha?
0: Ayaw lang.
1: Dili nakapakupot ako, ano? Ano man? Paborito ba'y na ako, ay? Umaw sa na'y paborito ni mong akong kuptan sa una. Minga, nakayaw ko ni mo pa. Pakuptan ako balik, ano?
0: Ayaw lang lagi.
1: Ay, hala, hala, dagan lagi ka. Ay, ba? Ikaw, ha? Ganahan dyan ka ganang gukod-gukuron ta ka, ha? Trilling? Lagi-lagi ganahagi ka ng trilling na kayo ng gukod-gukod ba?
0: Ganahan ko nga magpag-gukod? Oo!
1: O gani, unsa man di ay? May lain pa ba di gundi ay? Ako rang yun na ba?
0: Lagi ko may naman doon.
1: Kagi amnesya gani ka? Hello? Alit na ba? Ano pa sigig na gandagan? Kaapoy na baya kayo ko. Siyudan pa baya ko gikan. Dili kay gikaapoy na ko. Gigutom pagkit ko.
0: Gigutom ka? Oh, kaon?
1: Ang sabi niya kong kaon. Ay, pagkaon din ni. Ay, dili kong snacks ha. Dili ng snacks. Kanang tinuod yun nga kaon ang ako.
0: Kaon mao na, tana. Mga tutas kusina.
1: Tana?
0: Alin na dire?
1: Ay, duula ko. Uy, ang tao niya. Dili ko dimukuptan sa kamot. Sweet ba yakay ka na ko sa una? Ay, na ba?
0: Sweet ko ni mo?
1: Super! Love kay ko ni mo. O thoughtful kayo ka. Bisan unsa ra imong ihatag na ko. Kung mahimo pag ihatag ni mo na ko ang tibuo kalibutan, imo na ko na gibuhat. Ingon ko ni mo, anak ka, love.
0: Tinood?
1: Ganye.
0: Di lagi na ko ma-feel.
1: Hala! Balik-balik ta ini? Gani siya gani ka? Kalimot ka sa imong feelings. Pero, painom dumanta ka. Alitari!
0: Ay! Napalingkod ko ngayon kong gibitan. Mukha akong magkaga.
1: Tiyak ka lang. Ayaw una pagbarog.
0: Misaba ka man ako.
1: Ma'am, saan ni paborito na itong position sa una? Sitting position?
0: Ha? Magsige na taglingkod? Tapulan di ito?
1: Dili, uy! Tapulan, good. Kakugihan ni mo, ah! Basta ko, kugihan kay taan ng butang, ah!
0: Diyan mo akong liog.
1: Yolo.
0: Gikan lang ko diha. Gusto na ba?
1: Gilo?
0: Ayaw ba? Hulungin na lagi na.
1: Naipao ko. Mani mong patyanan ay.
0: Hulungin na ba? Di ko mag-antos si Gilo kaya diha.
1: Agay! Walang gitukman ng kunin
0: mo! Ibigitaw ko nga, hunungin na nag, hindi ko kantos. Ano awa hinun? Nahuog na hinun ka.
1: Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Kanahan. Kasi,

0: Huwapag-yapon sila mugawas, gikan sa theater room ang tod karon.
1: Daay! Daay!
0: Unsa ilang gibuhat dito? Nagunsa sila. Nganong huwapag-yapon sila mugawas, gikan dito, ha?
1: Uy, hala ka, day! Day! Aw, ma'am!
0: Unsa?
1: Hala, suko ka, ma'am?
0: Ha? Wa,
1: suko ka, ma'am, ay. Imo akong gisingkahan. Unya, gitagod-tagod, yun imog maayo ka ng mga utanon. Hala, day, sinabaw mo ng tao ng ato ang sagulan, ana? Dili man ginaling.
0: Sorry, nang santa. Magpanit na lang kuglain ng...
1: Day. Hehehe. Silos ka na.
0: Onsa?
1: Ay, bisan dili ka pa musulte. Pero maklaro ka isimuhang nawang o glihok nga nagsilos ka sa babae nga bago lamang ni Apot o nagpailang uyab ni Dong Pula.
2: This time check is brought to you by GCash GLoad. Magload na sa GCash GLoad. Daming pabonus. Di bitin!
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
3: May budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
4: ACS. Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Onchi Kumpok Rakasa. Magpahibao na sad kaninyo, ya ang damang sata ng bakak, ikaw ang tinod. Ipasundayag na sa diha sa Barangay Punay Aluginsan. Abaw sa pag-sponsor sa itong mga barangay officials, pinanguluhan sa itong Barangay Kapitan, Clarito Ray Adolfo, Barangay Gagawad, Rosana Makiling, Lidinia Arpay, Richie Sara, Dindo Tanod-Tanod, Emilio Arpay, George Hario, Noli Cabigas, Marisol Gores, ang atong SK Chairman, ingusap Milpa Padinas, ang atong Barangay Treasurer, o Ani Daro, atong Barangay Secretary. O sabon ako, September 16, magkita-kita tadiha, o maglingaw, halag kini sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Santa Cruz.
5: Ang unique toothpaste, dunay maximum fluoride protection kontra sa cavities.
6: Maximum!

0: toothpaste. Maximum fluoride protection with regular use. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
2: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm.
3: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
4: Wa, no?
5: We!
4: Wa, gani. Nga no magselos man ko nga dili man mi uyab. Estudyante lang ako si Piolo ng Santa.
5: Wah, sure ka? Bo, na sige, ikaw God. Ingon man ka. Tuo na lamang ako.
4: Oh.
5: Oy, nausalan makaroon. Mura makaroon gila mi adla de. Da, ala, ala sakit ko no. Aguroy. Ala magkaigi sakit an aron. Ala, hain baron sila ba? Nga madungog man ang tingog gikan dinhi sa kusina.
4: Oh, inahil ang
5: bot. Ala ginuo ko. Salan maron ko giduot-duot ko no dai. Ala dali dai. Ato tan-aon ko na unsaron sila.
4: Dili ko.
5: Ha? Udula. Dili ko siya. Pero nag-una ula kao. Ay, daday! Huwat ako, day!
4: Magpahipi lang ko din sa pultahan paingon sa komitor. Makita na lang ko sila din eh.
6: Ay, shit!
4: Naglingkod si Clover sa high chair. Ug naa si Piolo sa atubangan.
5: Nagatalikod na to ang babae. Back view ra'y nakita. Unya, nagaluhod ang lalaki siyang atubangan. Klaro kayo nga nagaluhod siya. Bisan dili pa na to makita ang ihagnawong. Aguroy!
6: Dili! Dili na pito, oh!
5: Haladay! Haladay! Haladay, gikuha ang kamot sa lalaki o iyang gibutang sa iyahang sampot na pet!
4: Mga bastos!
5: Sumay, kinaya ka na tiuni mo. Badunggan ka nila, ma'am. Maputol ang ilang gibuhat.
4: Angay lang ang maputol ng ilang gibuhat. Kay dili na nila maangay ang buhaton din, eh. Kung gusto silang maghimo o milagro, ano dili man sila silang kwarto?
5: Okay na dito sa kwarto. Sugot ra ka, ma'am.
4: Dili.
5: Ingon ka? Ningon biya ka. Ano dili man sa kwarto buhaton? Uya, dili na ka busugot nga dito sila maghimo ni ana.
6: Kana iduot pa. Kalamig.
5: Hala. Hala, ma'am. Murag lamian. Murag lamig yun ang ilhangin buhat ni Dupiulo ba? Musulay niya ko ni Ana. Hoy!
4: Tili na ni Mahimo.
5: Hoy! Ikaw ba?
7: Sayang sa pungi ako na nasanta.
5: Sapa, ayaw pagsapa. Dili ka ba ikaw magasapa-sapa nga may gibuhat sila?
4: Pero dili ka na gusto ilang gibuhat.
5: Uyab man ka na sila. Wala magabutan na nila kung silang buhaton. Ay! Hala, uy. Kamaayong mulian sa babae, oh.
4: Dili ka na Mahimo. Dili ka musugot.
5: Nga nang dili magkabusugot. Dili magkakamuuyab. Ma'am, teacher ang mangguga ka ni Don Piolo. Unya, sabi, wala magkakamagkagusto niya.
4: Wa.
5: Ukamawag mang gani ka na, tanaw na lamang og live show di ha. Ayaw na sila disturbo ha.
8: Isulan ako.
5: Siyalan ko no ha.
6: Sige, isulad.
8: Sige.
6: Pinahinaya lang ako kay... Sakit. Sakit kay... Ibila pa na ako ang akong paa.
8: Sige. Magkasuna ko.
6: Ni
4: mga bastos! kung dili na gid mapugan, mahimo bag dili na ninyo din ibuhaton? Pamalin mo sa inyong kwarto, uy. Kung ayaw mo din ipaghimog milagro diin may makakita o makabati ninyo.
9: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
10: unique toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ngipin ay Max Salada! Max Protectado pa!
9: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
10: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Salada! Max Protectado pa, unique!
9: Max Salada! Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
11: ACS!
12: Balik-balik na lang ang sudan.
13: Pongshi!
14: Angelique!
13: Sulayi!
14: Ang Star Nutrimeats ulam with real meat.
13: Grabe!

0: Coffin, Samantha, Malupit, Sakamaymo, Mother It, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Hi, hello, mga kabisay, mga kabangag sa ilong kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Uji Kumpok Rekasa. Magpaibaw ka ninyo nga ang dramang Himayang Nahunlak ipasundayag na sab diha sa Sityo Apir sa Pagita, IS Fortuna Street, Manila, Mandawi City karong September 25. Kini, abaw sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga, abaw sa paningkamot ni Sir Brian Fernandez. Us muna ko, September 25, magkita-kita na sab tariha o maglingaw.

Kaigalan, ayo soy pasbog paminaw uban pang mga sumpay na itong sugilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubo sa direksyon ni John Caracapohanes, Spenar Jewel Vince. Recording dito, Randy Tayat, Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production.

0: That portion was brought to you by GCash G-Load. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pabonus, di bitin!
1: Mga kasama, karong panahuna, importante ang proteksyon kontra sa mga sakit nga dala sa lamok ng Aedes aegypti sama sa dengue. Mao nga ania na ang EXL All-in-One Skincare Oil aron ubanan og tabangan ta batok sa makamatay nga dengue. Ang EXL All-in-One Skincare Oil dili lang basta skincare massage oil. Ginama kini sa puro nga lemongrass essential oil ug mga halamang gamot nga mao'y natural insect repellent property ug tabang nga proteksyon kontra sa paak sa lamok. Sa natural nga ingredients niini, makasiguro ka nga luwas ug epektibo ang proteksyon alang sa tibuok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil. Kauban nimo, kauban nato kontra dengue. Excel in health, excel in life. Sa makabuhay, dagdag buhay.

0: Kining oras, hatod ka na to sa Biotroph Herbal Capsules.
1: The Wonderful Supplement.
2: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
3: Pili na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya't iyan. Pili na ako makatindog, nitawag si ate nani na mawatong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayan na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
2: Sa Paragis, Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
5: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilhin.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
8: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giauhag ko kamo sa pagtumar sa Life Extension Vitamin D3.
9: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Mapalit sa mga butika.
9: Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pambilin protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: In 5 meters, turn direct.
4: Ha? Asa ko no?
5: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus. Dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
6: RMN Newsbreak. Newsbreak.
7: Bayang hapon, kini sa kasamang Eli Balono sa gunayato marita ng orasa sa kapunong nga. Tutan na to sa Koi Herbal Capsule. Gipasusin na sa Cebu Sanitation's Office ng Trang Joint Venture Agreement kung JVA kagisudlan sa kagamhanan sa Dakmayan. Tinos pagsiguro nga dili epektoso o dili mapadlong sa Commission on Audit Kinkawa. Partikular na kung kinilang ng bigit o mga pagpangulikta tungkol dyan siya government lang ang giingong dunay katungkol din ini. Matod si Treasurer Emma Villarete nga siya ni Holman na team nga mo review sa gisudlan ng mga JVA sa kagamhanan sa Dakmayan. O sa mga JVA nga gipatutukan ni Villarete, mao ang controversial nga Carbon Redevelopment Project. Mga kasama, batasan na pag-inom kanunay sa original Koi Herbal Capsule matag adlaw aron malikay atong kalawasan sa regalang sakit. Kini makatabang sa paghatag og alibyo sa daghang balatian sama sa high blood pressure, heart failure, arthritis, diabetes, myoma, goiter, insomnia, migraine, ulcer, alveolar tuberculosis, diarrhea, beriberi. Kini maong balita, ito na ito sa Life Extension Vitamin D3. Sigurado na ang hamagbugas sa tanang kawanis kagamhanas na kaisugbuon niya sa buwan sa Disyembre. Lagip na nini ay libuan ka mga job order worker sa city government. Kita ko ang konseho sa syurad, niyahin ang 9.5 milyon pesos nga alang sa maong katayuan. Rakip na nini ang kahin sa pagkaon sa mga kawani alang sa Christmas activities. Tagsa kakilong ham o 5 kakilobugas ang marawat sa mga kawani unya sa buwan sa Disyembre. Mga kasama, unsa wa ang mga beneficyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumar sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang sa cancer risk reduction halos 17 times sa cancer, 11 na sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, o ubang matang sa cancer ang adunay direct connection sa vitamin D deficiency. Buot pasabot, kung ubos ang vitamin D level sa dugo o sa tao, o sa nika-factor sa pagtaas risgo ng makawaton siya o cancer. Base sa daghang mga medikal na pagtuon, ay doon ay tulo ka mga rason kung anong makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit na cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. Buot pasabot, nga kung ang usa ka cancer patient doon ay sufficient ng vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o maghatag kini og mas taas na survival rates mga cancer patients. Mas mo improve ang ilang quality of life o ginahinay mo balik ang ilang immune function o kusog aron mas mabatukan ang ilang sakit na cancer. Ikalawa, ang Life Extension Vitamin D3 mupugong sa angiogenesis o usa ka proseso din ang mga formation o growth sa gagbay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao. Kung asa motubo ang cancer, i-block o putlon sa vitamin D3 aron way bagian ang nutrients containing blood for cancer foods. O butabang kini nga mapugnan ang paspas sa pagkatap sa cancer cells sa lalaing bahin sa lawas o sa kapasyente. Ikatulo, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugan ang paspas ng pagkaluya sa immune functions o sa kapasyente. Base sa mga published medical papers kalabot sa vitamin D o cancer, mas mutaas ang survival rate sa usa ka cancer patients o maubos ang iyang chance o risgo ng mamatay sa maong sakit kung aduna siya igo o sakto ng vitamin D blood level. Dosage for cancer patients, 6 to 9 soft gel daily to be taken with meal in decided dosage. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimong imnon sa usa katuig ga bata, mga mabdos o lactating mothers, lakip na sa mga individual nga adunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o guban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa katindad ga 11 pesos matag soft gel. Mahinungdanong panumdum, siguradohong adunay marka nga LE ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mapalit sa mga butika. Mag-amping sa mga peking produkto mga kasama. Kini ang inyong radyo man, Eli Balanos, DYHP. Tatak RMN
6: RMN Newsbreak.
2: Ako si Radioman Benji Tanghian, kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa atoang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa atoang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Parangis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Parangis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Parangis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
8: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
9: Mga kasama, ako si Radio Man Attorney Buen Alguno. Hatagan mo na ko og mga rason ngano nga Life Extension Vitamin D3 ang dapat ninyong pilion og tumaron aron maulian sa inyuhang mga sakit. 100% made and formulated kini sa Life Extension Foundation, ang pinakadako og pinakalapad nga medical group dito sa US. Sa usa lamang ka soft gel, dunay 1,000 international unit strength or concentration nga kinahanglanon kaayo sa atoang panglawas. Rehistrado kini sa FDA Philippines isip over-the-counter drug o dunay approved therapeutic claim and effect. Top-rated kini nga klase sa vitamin D3 base sa consumerlab.com survey sa US. Available o gidistribute sa North America, Latin America, Europe, UK, Australia, New Zealand o sa Asia. Kini ang number one vitamin D3 brand nga prescribed o recommended sa mga medical doctors sa Pilipinas. O diba? Kun kayuhan sa balatian nga sigurado o dili ka kabado, dinhi na kita sa Life Extension Vitamin D3. Kay mismo mga doktor ang misalig ni ini, dili jud kita gusto nga magkasakit. Uban ang healthy lifestyle, kanunaya ang pagtumar sa gisaligan worldwide ang Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
10: Maayong adlaw mga kasama, kini niyo Radyoman RV Veloso. Nangita ka ba og mahimo nimong kasama sa pag-atiman sa imong panglawas? Ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Atong maangkon ang optimum health and wellness pinaagi sa regular nga pagtumar ni ini. Sa kantidad nga 20 pesos lang ang matag kapsula, maangkon na nimo ang mga benepisyo sa makabuhay: moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi ug vitamin C sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaon ang Ginoo pinaagi sa pag-atiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mabuti ka sa inyong lugar ug mo-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee ug Lazada. Unsa pay inigwihwat mga kasama? Mag-EXL Makabuhay Plus Capsule na!
11: This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
12: Ang kinis na niya.
13: In fairness, nag-glow up.
14: May budget.

0: White Rose Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We are one by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuting sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o DTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano na ito ang pagginom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika. DTX 500.
5: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan, inom o DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpatulong. Check up na ako, nag 100 na lang.
4: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
7: ACS. Make your home a cozy and happy place. From September 4 to October 4, enjoy up to 50% off on great selections at the Metro Home Sale. Discover our wide selections of fabrics, linen, furniture, home decor, houseware, storage, and home improvement at amazing prices. And here's more. Enjoy 0% interest on installment up to 12 months with a minimum spend of 10,000 pesos on credit card purchases. Come to the Metro Home Sale. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 265553 Series of 2026.
8: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpaminod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes.
4: Mag DTX 500.
8: Epektibo sa pagpamubo
4: sa blood sugar levels.
8: Di kaya ang diabetes.
4: Mag DTX 500.
8: Karun na yun.
4: Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
8: DTX 500.
4: DTX 500.
9: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi o ako po niya pus-un sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag.
10: Tulog po ka kapsos sa gabi.
9: Sima na lang nawala jud ang sakit.
10: O nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
9: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
4: DTX 500. Pumali sa mga butika.
11: Uyat, ging ng kus doktor. Likayan ko nula ko ang tamis.
12: O gaano nagkapi magana nga tamis mo na Sir Max?
11: Ah, lagi. Basiglas na ni.
12: Maunang taas imo sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait, lamina, makapaptik pa. Maayo niya lang sa taasong sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
11: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Shid Panyawan Coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
12: Basta kaping Shid Panyawan, diabetes, malikayan. Shid Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
13: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approve therapy. Beautic Effect, Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated, recomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, Life Extension Vitamin D3 nga naay tatak LE, sigurado.
14: Sigurado hon yan tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naay tatak LE para sigurado original. Ang pingjud sa peke.
15: Set living testimony. Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na pagtulon.
16: Ako nga tawag na goiter po na to siya ding tapos nakalungog ko sa istorya aning Panyawan Capsule. Itry na ko. O niya, tinuol magig siya di ay.
15: Ang said Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
16: Paghikas niya siya tutunlan, wala naman.
15: Living Testimonies.
17: Newsbreak. Payong udto kininyong Radio Man Marisa Abadies. Ato ang balita tod kanato sa said marketing ang tigamaog tiga purapod sa said Panyawan Liniment Oil, said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Kugo ni epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, said Celebrity Beauty Kojic Soap ug said Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, 25 ka tuig humanay tabo ang deadliest attack sa Amerika nga mao ang September 11 bombing gihandom sa mga Americans ang dulaan tulo ka libo ka mga tawo nga nakalas dihang nabangga sa World Trade Center ang gi-hijack ng mga eroplano, gi-atake usab ang Pentagon ug sa Field sa Pennsylvania. Dito sa New York, ang pamilya sa mga biktima ni Handom sa ilang mga mahal sa kinabuhi nga lakip sa nakalas sa mga panghitabo, uban ni US Vice President J.D. Vance ug laing upat pa ka mga kanhi US President sa Ground Zero sa Lower Manhattan. Ang maong seremonya sa sugod ug pasado alas 8 sa buntag pinaayos pagahin ug jutay kahilom aron paghandom sa nitabong insidente. Humani ini ang mga family members ni sugod pagbasa sa mga pangan sa tanang 2,977 ka mga tawo nga nakalas nitong September 11 nga pagpamomba sa Estados Unidos. Katong mong balita ang hatod kanato sa Said Marketing, ang tigabauti ka para po sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Said Kugon ng epektibo alang sa UTI ug bang balatian sa kidney, ug ang Said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawas sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang Said Panyawan Garlic Capsule. Ang Said Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine ug ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayaw sa kalimot sa paghaplas sa Said Liniment Oil. Mga higala, ang nailan ang kayong epektibo nga liniment sa masa nga Said Panyawan Liniment Oil kani adto Said Liniment Oil na kanon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Epektibo sa bang Said Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue, hala haplasin na ang inyong kabataan ug mga chikiting ug Said Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga dunay dengue. Available ang Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Said Panyawan Garlic Capsule ug ang Said Liniment Oil sa tanang botika sa inyong mga lugar.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
18: ACS. Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
19: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
18: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
20: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako bilib.
21: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
23: Said Celebrity Beauty Soap.
24: Said Celebrity Beauty Soap.
25: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala?
26: O, nang gamit na po, Ma'am. Ang ikat na po sa kong banin, Ma'am, no? Kanang humok ayo.
25: Dili hapdos.
26: Okay na kayo, good ma'am.
25: Dili pod siya nag-ingon nga nagpaknit-paknit, ma'am.
26: Wala pod, ma'am.
24: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
27: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
28: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
29: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung na-stroke na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung nag gamot na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
27: Life extension, vitamin D3. For longer life.
0: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic, bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026, hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ariman Broadcast Center, Ground Floor, Capital Central Hotel and Suites, Ennis Cario Street, Corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stub. So what day og ihulog sa official raffle dropbox? Kada simana, doon na kay chance nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize nga pwedeng madaog og doon ay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit, sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 for DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
1: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
2: Tanggaling galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
1: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
2: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling galing mo, Smart Dishwashing Paste.
1: Heavy duty linis, bawat pahit.
4: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
5: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
7: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang sa bango ng Charm.
8: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills

0: Yes!
1: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
2: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
3: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
1: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
2: Pero sukad na ginom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
3: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
1: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
4: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.

0: Pagtuo ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sabog tong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
2: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
3: Kini sab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
4: Kini ang akong suliran.
5: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kagkatabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kagkahayag na may mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kining atong tulumanon nga naguluhan. Kining ang akong suliran.
1: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usar ka.

0: mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy sulirang nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana ug ipadalaning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
1: Kini ang akong suliran.
2: Kini ang akong suliran.
0: Sinumuat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Bio-Drom Herbal Capsule.
5: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
4: Bio-Drom Herbal Capsule.
5: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
4: Bio-Drom Herbal Capsule.
5: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
4: Bio-Drom Herbal Capsule.
6: Day andat, nga nung masulubon man ganang naong nimo?
7: Naluhoy manggugo ni Lola Papa Ranch, mitukar na po dang yung hubak o grayoma, mitaas pag yun ang yung blood sugar.
6: Lakaw dayon nga doon sa butika, pagpalit dayon og Bio-Trof Herbal Capsules, sigurado kung dako kinigikatabang para mahupay ang gipamating nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Bio-Trof, bantugan na kaayong makaalim sa mga naglaylayang suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
7: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Bio-Trof Herbal Capsules, the wonder food supplement.
8: Bio-Trof Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
9: Ang drama Diskarte Pre nga sinuwat ti kasamang Jay Badayos ipasundayag diha sa barangay Maghaway, Talisay City, Cebu karong September 17, 2026 adlawng Huwebes. Kini ubos sa pagdapit nila ni Honorable Ricardo Cabatas, Victor Cabatas, Adrian Sigundino, Jewel Artes. For booking 0936-746-4089. Daghang salamat, magpa.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
10: ACS. Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
11: But na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga, paragis bila-bila.
10: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
12: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500! Ang tunakinimo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX 500!
13: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
14: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500.
13: Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag,
14: duwa sa gabi.
13: 2 weeks pa lang,
14: may alibyo na.
13: Pag 1 month kape
14: na ayo na
12: DTX 500
15: pumalit sa mga butika.
16: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyo nga alagad sa kanginan, Kuya Ochi Kompok Rakasa. Magpahibaw na sad kaninyo ya ang damang sata ng bakak. Ikaw ang tinud. Ipasundayag na sa diha sa Barangay Punay Aluginsan. Abaw sa pag-sponsor sa atong mga barangay officials, pinanguluhan sa atong barangay kapitan Clarito Ray Adolfo, barangay Gagawad Rosana Makiling, Lidinya Arpay, Richie Sara, Dindo Tanod-Tanod, Emilio Arpay, George Hario, Noli Cabigas, Marisol Gores, ang atong SK Chairman, ingusap, Milpa Padinas, ang atong Barangay Treasurer, o Ani Daro, atong Barangay Secretary. O sabon ako, September 16, magkita-kita tadi ha, o maglingaw, halad kini sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Santa Cruz.

0: Maayong adlaw kaniyang tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ni akong suwat suliran. Taguan ako niyo sa pangan nga Ana, 22 anyos, single, kasamtangan nga nagpuyo diri sa Manila. Pero ang akong papa taga Negros. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa bahin nga yuta ni Papa sa Negros og sa pagpanghawd sa iyang kabit. Aron ni Sayran, sugdo na ko atong 16 anyos pa lang ko. Ingon ini ang mga panghitabo. Ma, dinday mo nakita ni Papa.
1: Dinhinas Manila, kay taga Negros manang imong amahan. Og nanarbaho sab dinhi sa Manila. Og dihang nakita mi, nagkauyab og nagpakasal.
0: Ninduta sa inyong love story, Papa Mano. Kay kinsabay nagdahom, ngagikan mo sa lainang lugar. Nga din mo nag-abot sa Manila og naminyo mo.
1: Maogyod.
2: Oh, mayo kay liya mundo ha, Lidya. Ana.
0: Ah, nano day pa?
2: Muli kog Negros. Eh, magbahin ko no misa mong yuta dito.
1: Ay, mao ba? Unya kami? Unsa man ikaw ray madto?
2: Ako na lang. Kay lisod ang plete kung maghuro tagadto dito. Total, ako ra magikinahanglan dito.
1: Na, sige. Bilin lang mi din his Manila.

0: Ana, nadukay mas papa ni Mus Negros, uy. Bakasyon naman ninyo. Ato kang apason sa papa ni mo dito sa Negros, day.
1: Ha? Mga tutag Negros, ma?

0: Sus na nga, pas mamagil mo din, he. Naghurot para bagyon mo.
1: Ay, timing man, sabgod nga bakasyon nas mga bata. Maong nagkahuna-una ako nga, mamakasyon na lang sa midin his inyos ni Cruz. O, sabah kay maayo. Kung di nakaganan nga ato tas Manila, dinhin na lang nato pa iskwilahon ang mga bata.
0: Unsa?
2: Hasta ko ba?
1: Oo, ano, uy. Ako na lang ang mabalik dito sa Manila. Ug ang usa nimo ka manghod, kay nagkinahanglan pa man ni sa akong pag-atiman. Ug kamong duha sa imong manghod nga si Rolly dinhi.
2: Ma!

0: Dong Rolly, gabiin na lang. Wapagin mauli si Papa.
1: Kanya ini uli adto, hubog na pod. O napuntay, baon ini ugma sa eskulahan. Mangundang nang tingali tag eskwela ti uy. Matutang mama sa Manila.
0: Ha?
1: Si Papa, hindi mo hubog na pod si Papa nga mauli rin.
2: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Seth Living Testimonies.
4: Si Reynaldo Panyamugana, napaso sa Hit Gana, iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
5: Wala ko mabantay nga na dikit ka diyan nga akong bukton sa Hit Gana motor na paso ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o Seth Liniment.
4: May gani kay nag Seth Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
5: Tangan siya Seth Liniment, wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
3: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
4: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
6: Di na ko kakita. Kalit lang og kao kung pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
4: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Sed Panyawan Coffee Mix.
6: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan itong karon. Dali mo usos ang imong sugar. June Largo.
3: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
4: Taas ang sugar maong nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
7: Taas ko sugar o ganang nakuit bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
4: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangustin. Usab ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
7: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas lang itong bato.
3: Living Testimonies.
8: Vertigon! Paminaw nato si Ginang Liza nga dunay balatian sa kasing-kasing.
9: Kahibalo ba mo? Pirmi gyud magbugat og maghuot ang akong dughan kani adto. Natingala gyud ang akong pamilya kay wala sila magdahom nga maayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom og Vertigon, mibalik ang akong kusog, miarang-arang ang akong BP na himong normal. Ako diay si Liza.
8: Vertigon! Balik ka Aptik adlaw-adlaw. Mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy ug sa mga suking butika nationwide.
10: Mahalagang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
12: Hello, Washi!
13: Hello, Mommy!
12: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
13: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
12: Mula noon hanggang ngayon!
14: All you need is Pride! All you need is Pride!
15: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
16: ACS! Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
17: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
16: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
17: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
16: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
17: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa, unique!
16: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
17: ACS!
18: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Uji Kumpok Rakasa. Magpaibaw ka ninyo, nga ang dramang Himayang Nahunlak, ipasundayag na sab. Diha sa Sityo Apir sa Pagita, East Fortuna Street, Manila, Mandaue City. Karong September 25. Kini, abaw sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga. Opos pa rin kamot ni Sir Brian Fernandez. Usbuna ko, September 25, magkita-kita na sa tariha o maglingaw.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
17: ACS.
19: si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
20: Tapoy, kayo niya, talagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato, doon naman kayo mo. Niya, makasaka ko, makalagsak. Bukit turawan eh. Gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay. Pwede na iya.
21: Pwede na makakas. Bilay mo ito.
20: So anak ko, no, binta na ko.
19: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
22: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
23: Tunay Natural at Rinal.
22: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
24: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
3: Seth Living Testimonies.
26: Ang pangagod kun athlete's foot o alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Seth Liniment Oil.
27: Tinood na ang Seth Liniment nga, giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ko siya, Seth Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pag basa niya.
26: Ang Seth Liniment Oil o sa kahaplas nga dunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
27: Direko, kaya ba gani?
3: Living Testimonies.
28: Ang drama Diskarte Pre nga sinuwat ti kasamang Jay Badayos ipasundayag diha sa barangay Maghaway, Talisay City, Cebu karong September 17, 2026 adlawng Huwebes. Kini ubos sa pagdapit nila ni Honorable Ricardo Cabatas, Victor Cabatas, Adrian Segundino, Jewel Artes. For booking 0936 746 4089. Daghang salamat, magpaabot ko.

0: Dili maayo ang among kahimtang sa Negros. Kay si Papa magsige nalang kahubog. Wa na mi kwarta. Kay wa pod siya trabaho. Dili na mi ka-eskwela og tarong maong nakaundang gid mi sa akong manghod. Wa mi kahuman og usa ka school year. Nangundang mi. Og akong gingnan si Mama nga mamalik na lang mi niya sa Manila. Unya. Si Mama man na. May naghilak siya lagi yun. Si Mama. Ma.
1: Oh, nagmata pa na ikaw. Katong balik kay gabi ipakaayo.
0: Naghilak ka, Ma. Ngano di ay?
1: Ambot kong angay ba nila kung isulti ni mo, Ana? Si Papa mungod ninyo. May lain ng babae nga iyang ipapuyo sa itong bahay dito sa Negros.
0: Huh? Unsa? May lain babae si Papa?

0: Ana, lisod na gid kaayo ta nga wa na magpakabanas papa ninyo nato. Maglisod na gid ko pa eskwela ninyo tay. Di na nako makaya nga isabay ta mong tulong nga pa eskwelahon. Maong, undang lang unas pag eskwela ha.
1: Ma,
0: pero nakabalita ko, nahali naman ko ng yuta ni Papa ni Mos Negros.
1: Mau ba, ma? Oh, kung mauna, mangayo, tama? Ako'y mangayo.

0: krusa. Diundang ka na sa pag-eskwila, ana.
1: Opa, kailisod na kay Miss Mama. Si Undong na lang ang among gipa-eskwila. O niya, kay nahalinan man kuno kagyuta. Mangayo mi pabi. Para gasto na mo diri og sa pag-eskwila ni Undong.
0: Sige, sige. Magpada ako.

0: Ilang may kipada?
1: 5K, ma.
0: Magrapiha sa simong amahan, eh. Kadakog halin ko no si Yuta. Unya 5K ra gipada? Kanag yung kabit niya ba? Muna'y nag-control sa kwartang papa ni mo?
1: Sige lang, ma. Kay pangayuan na nako ugusab si papa. Ako rin... Ma?
0: Ana?
1: Ma, nalipong mong ko.
0: Ha? Uy, unsa? Ana, ginuok ko!

500?

0: Di na na kumagwanta ang among kahimtang nga nagkalisod diris Manila tungod sa kabit sa akong papa nga maunay nagkontrol niya. Og mauna man hinuoy haod, wa man gani magingon ana si mama. Ang ako mga pangutana mao kining musunod, unang pangutana. Si papa nako na ay kabit og gipapuyo ni papa sa among bahay sa Negros. Kasado sila si mama. Kinahanglan ba gyud nga si mama ang mukiha aron masilutan sila? Ikaduhang pangutana, nahalinan si papa og 500,000 sa iyang yuta. Naaragyod sa mga 10K ang iyang nahatag namo. Unsay among buhaton aron mahatagan ming iyang mga anak sa hustong bahin? Di ba angay nga may katungod sad mi nga iyang mga anak? Ikatulong pangutana, ang kabit ni papa ang nagbuot sa iyang kwarta. Ang iyang kabit na ang magbuot pila ihatag diri namo. Na ospital ko, 500 na gani gihatag. May katungod bagod siya nga manghilabot o magbuot sa kwarta ni papa nga dili man sila kasado. Ikaupat o katapusang pangutana, niipo na ning kabit ni papa niya. May katungod ba ming mupalayas niya sa among bay? Kay siya namang good ang nihaod kay sa among mama nga maoy legal wife. Unsay among buhaton? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, ana.
1: Mayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan og ako karong adlawa ang muhatag ninyog tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal, personal, mga pangutana nato kabayan sa to ang kapikas, kapuyo, panimalay, dokumento, kontrata ato makabtangan ato ang relasyon sa atong mga silingan ug uban pa. Ipadala ng inyong suwat sa suliran @yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sa dio dipadana to sa third floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man ang atong mga sukintig paminaw pagmata nato gisapot ta or na kahinumdong tang pasalamat nga hi Lord, lain na sang adlaw, lain na sang pagatukion nga mga problema in life, pero giyahi ko, tabangi ko, laban lang yung tadaring dapita Lord. Ana, ginunta na ato ang disposisyon, inigmata. Ay, bati ako kinabuhi, attorney, kadagang kay problema. Wa man ko nag-ingon, wa tay problema. Ang akong giingon, akong pasabot, nga maski pa sa mga problemang atong gisagubang, naagyud gihapoy mga butang nga angay nato i-appreciate ug ipasalamat. Usa na ana ang pagmatas buntag, ang uban wa kamata, no? Ang hangin, agoy, speaking of hangin, atong gilanghap, kabaw mo diri sa Cebu pagkagbati o ka-unhealthy sa amo ang hangin, mag-mask, good me. Ako nga hubakon, sus, maningkamot, good ko. Nga mag-mask yun ko kay lisod kay ilanghap ang hangin diri Cebu guys. Grabe ang haze muna sa mga naminaw na to diri Sugbo, amping in town mo. Ayaw yun mo pagpataka o gawas. Labi na katong dali ubhon, dali sip-onon, ang mga hubakon sa manako, ang mga senior citizens na to. Amping mo nay, amping in town mo tay. Di lang ta palabi, no? Taga Manila, ay Tagalog pala ka. Oh, saba. Ang ato ang letter sender karong adlawa. Taguo na to siya sa pangalan nga si Ana. Ihang papa taga Negros ug Punto Legal, no? Ang iyahang pangutana kay lagi ang ilahang kagikan sa iyahang amahan nga side, Negros man ay sila'y pangutana. Sa bahin sa yuta kay ang nang haud-haud ron si Cubs, si number 2. So, 16 years old pa ni nagsugod ang iyahang pangutana. Unya, karon mo na ni nahitabo, no, nga nabati na ilang kahimtang diris Negros, kay sige na lang kahubog ang iyahang papa, wa na sila ka skwila o tarong, unya, sumuto nga iyahang mama, decide na lang sila, nga adto na lang sila sa Manila, pero maulagin eh, na may lain. So, muni ang iyahang pangutana kay ang kabit na maoy nag-hound o nag-control sa mga kabtangan nga nabilin dito sa Negros. Unang pangutana, si Papa nako na ikabit o ako'y gipapuyo ni Papa sa among balay sa Negros. Kasado sila ni Mama, kinahanglan bag yun nga si Mama ang mukiha aron masilutan sila. Yes, no? Kinahanglan yun kay they should be the, ang siya may affected o offended nga party kay ang gibuhat manggod sa imuhang Papa kanang kraso nga concubinage. Lalaki nga nakigpuyo og laing babay, no, in a scandalous manner, no, nga ang ilang pagpuyo sama sa banag asawa. So dapat ang imog yung mama hatagi gunag kadasig imong mama nga mukiha. Ikaduhang pangutana, si nahalinan si Papa og 500,000 agkuyhan 500,000 tumataging ping sa iyang yuta na arag yud sa mga 10k ang iyang nahatag namo. Unsay among buhatong aron mahatagan miniya iyang mga anak gustong bahin? Di ba dapat nga may katungod sa mi sa iyahang mga anak? Akong pangutana ba? Unsa day nature atong property? Di ba ka to conjugal? Kay kung conjugal to, kay kung kanusa man to na giunsa man pagkakabot, pagkatag-iya ana sa imong papa, basing gipalit to si imuhang papa, suds ilang kaminyoon sa imong mama. So ang tag-iya ana, dili lang ang imong papa, kundi ang imong mama pod, meaning conjugal property ba? Unya, kung conjugal property, di ba na pwede mabaligya nga walay pagtugot o pagpirma sa imong mama, no? Pero suta ako, no? No? Kung mauna, kay kung dili gani, atong klaruhon, atong susihon, no? Kay pwedeng mapaanal na to ang sale ug pwede na tong hulgaon imong papa na imong gubton, no? Imong ipawalang bisa ang katong maong pagbaligya. Apan kung pananglitan gyud, no, na ang tag-iya sa yuta imong yung papa, then pwede gyud ta mangayo og share, no, atong pangayuan through support kanang wala na niya kani ang mga responsibilidad ba isip amahan, dinha na lang nato siya gukdon, no, para makabawi-bawi pud ta spousal support og child support. Ikatulong pangutana, ang kabit na ni Papa ang nagbuot sa iyang kwarta, ang iyang kabit ang nagbuot, pila'y ihatag, na ospital ko. Huy bastos, 500 na gani ko na ihatag. May katungod ba siyang manghilabot or magbuot sa kwarta ni Papa nga di man sila kasado, dili gyud unta, imo gyud untang mama, apa nagbuwag, manggod ni sila, no, sumakog nga. Kana, ako pa ni muhulgao na lang ni mugkiha. Kay para, makaamgo sila nga di siya pwede manghaud-haud din ha. Kay day, sampidra ka, ni-enter ka, nga di ka welcome. Ayaw paghaud-haud, ay pagbuot-buot. Imong papa na ay responsibilidad ninyo. Ug naamang gani siya'y means, no, or capacity, paghatag ug suporta, ara ta mangayo. Kay naamang di ay kay kwarta. So naagyod kay ikahatag, pero mangita agyod pagpruweba para makibauta, maprubar na to, nga nahalinan sa 500,000, ha? So klaroho na to. Ikaupat ug katapusang pangutana ni ipo na ning kabit ni papa niya, may katungod ba ming mupalayas niya sa among balay kay siya man good ang nihaud kaysa among mama nga maoy legal wife? Unsay angay namong buhaton? Ikihag yun na to ug concubinage kanang bayhana kay para mapalayas na sila, mapapahawa na sila, or need gyud mo mobalik sa Negros kay para ma-assert ninyo ang inyong katungod over that conjugal home, no? Nga ang konon balik ni mama kung unsay iya ha. Kato ako agyuday, suta agyud, susihag, maayo, kung unsa gyud ang, unsay tawag ni mo ani, kahimtang atong balay, giunsa pagka higayon nga nabaligya o napalit, kuhaa, unsay nature anang property kay para atong ma-check o klaro kung naabay katungod ang imuhang mama, no, conjugal ba to? Kay conjugal to, di gyud to unta mahimo nga manabaligya ni papa nga way pagtugot si imong mama. Posible sa nga iyang gibaligya, ano, inanang nga sitwasyon, iyang giforge baron ang pirma si imong mama. So, pwede gyud na to magubot ato yung ipanalify ang sale, hala, sige, kay dili ka mo hatag sa saktong bahin, aw, gupto ni namo, amo na lang pugangguk doon, maragingon anak ba? So, kana, need gud ni mahulga-hulga gamay sa papa, kinang haod namang cubs, saon man eh, no? So, i-check lang sa daan day. Pero nonetheless, ug iya hamang gani gitong exclusive nga property, wa na kinahanglan nga sa pirma si imuhang mama, arit na to siya igon, mangayo tag-suporta. No, amahan ka, pila ka to igang way hatag-hatag, akong ospital, muni 10,000 akong nagasto, 500 ra, oy, bayrin eh. Ikay mo bayad ani, obligasyon man na ni mo, isip amahan ug isip Papa, ha? Mga sukintig paminaw, hinaut untangan na may nakutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhigapon sa tuang programa, kini ang akong suliran, gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide, Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw.

Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.

RMN Drama presents Hanju Manan So Song Ka Awe. Ano ba daw sa iyang kaagi karoon? Mokining sa kamahuyang nga taga Marigundun Lapu-Lapu City, Cebu. Ang ano matatampo, nagdasingan nga, DJ.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kumpok Rekasa. Magpaibaw ka ninyo nga ang dramang Himayang Nahunlak ipasundayag na sab diha sa Sityo Apir sa Pagita, East Fortuna Street, Manila, Mandaue City, karong September 25. Kini, ubos sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga, ubos pa rin kamot ni Sir Brian Fernandez. Ubos muna ko, September 25, magkita-kita na sab tariha o magli.
0: This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
4: May budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Watrose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Watrose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
3: ACS.
4: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
5: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
5: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
4: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
5: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
4: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
6: ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
11: ACS. Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong kini ang ubos niyong alagad sa kanginan. Kuya Oji Kompokrakasa, magpahibao na sad kaninyo. Ya ang damang satan ng bakak, ikaw ang tinud ipasundayag na sa diha sa Barangay Punay Aluginsan. Abaw sa pag-sponsor sa atong mga barangay officials, pinanguluhan sa atong Barangay Kapitan Clarito Ray Adolfo, Barangay Gagawad Rosana Makiling, Lidinia Arpay, Richie Sara, Dindo Tanod-Tanod, Emilio Arpay, George Hario, Noli Cabigas, Marisol Gores, ang atong SQ Chairman, ingusab Milpa Padina sa atong Barangay Treasurer o Ani Daro atong Barangay Secretary. Usbon ako, September 16, magkita-kita tadiha o maglingaw. Halag kini sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Santa.

0: Kuya, tanawa ko na kun asa nga sinina mo ibagay na ako.
1: Nga naman? Asa amday ko na ka?
0: Mag-club mi sa kong mga friends.
1: Sa club? Pagtarong di ha? Magsudsuda ka mga club?
0: Hala no? Si kuya ba ya? 23 na yung taon ko kuya, uy. Pwede na ko makalaglaag o mga ngayon ana, uy.
1: O niya, nahibaw sa mama na. Mag-historya kong mama, be. Kaya sigurado ko nga, wagid ka man ang hid ba?
2: Nahibaw ko na kuy, nadangid man imong manghod na ko, good.
1: O niya, nisugutro ka ma?
2: Oo. Oh. Ay naka, higpit ra kaayo kas imong manghod. Dako naman na. Naibaw na siya kung sa'y sakto o kung sa'y dili.
1: Di na ko gusto nga doon ay dautang mahitabo niya, ma. Nahibaw ba ka? Bisan badlungon ng bataa, pero pinangga ka na ako siya.
2: Nahibaw ko. O nalipay ko, ana. Pero hatagisan intaw kagawasan imong manghod.
1: Ma.

0: Unya, Isa. Kumusta man imong lakaw gabi?
1: Okay ra, kuya. Abi nimo, kuya. Naagi ko'y nakailang nga gwapo kaayo.
0: Unsa gwapo? Uy, mag-uyab-uyab na ka, Isa?
2: DJ.
1: Nag-getting to know each other pa lang, mi kuya. Sige lang, good. Kung mag-uyab mi, ako niya siya ipilaila ninyo.
0: Isa, kung sa club lang na nimo nakaila, ayaw kumpiyansa. Basing igu kang duwa-duwaan na.
1: Kuya.
0: Tagsara ka makakitag lalaki nga seryoso kung sa club yung makaila?
2: Ah, nak, ayaw lang sa gughukong dayon. Watang kahibaw, tarong na inang tawana.
0: Ay, siguro alang gida nga, tarong na, Isa. Kaya maigugit siya sa kong kumo, kung mabinuang rasyan nimo.
1: Kuya, chill. Dili pa to na ako uyab. Kalma lang.

0: Asa ka, kuya? Kahumot, good name mo.
1: Mag-gym ko.
0: Mag-gym ra ka? Unya, mura naman na ni mo gikaligo ang pahumot? Ayay, murag na agad siguro ni chicks nga nagustuhan dito ay. Mauna nagpahumot og mayo, no?
1: Takam na kay. Sige na, lakaw na ko.

0: Nabaguhan mo ko. Karoon pa mo ko ng ka-gym balik.
1: Us, huma na gagamitin eh. Bus, gitutukan mang gukunay mo.
0: Sorry. Magamit ka?
1: Unta.
0: Sige, ikaw na.
1: Salamat. Kining hangyong danta kunay mo, bus?
0: Unsa mo na?
1: Pwede pa ko magpa-spot? Wa magug maabot ang akong kauban?
0: Oh, sige. Way problema. Dali, spatan di ka.
1: Mahikog sa tanim mo eh. Humot kay ka.
0: Sige na. Asa na?

0: Karoon pa mako nakakita na niya sa gym. Ano kayo pa nga niya?
1: DJ, anak. Laop naman ang gabi eh. Huwag pa man maabot sa isa.
0: Unsa ma? Ha, daan palagay ko? Bad influence nung tuhanan niya, ma? Sige lang, ma. Ako to ang suriyahon ni Nicole.

0: Hi, hello mga kabisay, mga kabangagsaylong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Uji Kumpok Rekasa. Magpaibaw ka ninyo nga ang dramang Himayang Nahunlak ipasundayag na sab diha sa Sityo Apir sa Pagita, E.S. Fortuna Street, Manila, Mandaue City karong September 25. Kini, ubos sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga, ubos pa rin kamot ni Sir Brian Fernandez. Usbuna ko, September 25, magkita-kita na sab tariha og magli.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Tas bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine, nagkapamubo sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
3: Mabalik siya, nagatulong yung patikin sa yung gan.
2: DTX 500!
4: Wala si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya nga akong ugangas, kayo yung BP, naayos sa DTX 500.
5: Dua ka kapsul, buntag sa gabi.
4: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, wujud kayo yung DTX 500.
2: DTX 500. Pumali sa mga
0: butika. Hi, hello mga kabisay, mga kabangagsaylong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Onchi Kumpok Rekasa. Magpahibao na sad kaninyo nga ang dramang Satan ng Bakak, ikaw ang tinud. Ipasundayag na sa diha sa Barangay Punay Aluginsan. Abaw sa pag-sponsor sa itong mga barangay officials, pinanguluhan sa itong barangay kapitan Clarito Ray Adolfo, Barangay Gagawad Rosana Makiling, Lidinia Arpay, Richie Sara, Dindo Tanod-Tanod, Emilio Arpay, George Hario, Noli Cabigas, Marisol Gores, ang atong SK Chairman, ingusap Milpa Padinas, ang atong Barangay Treasurer, o Ani Daro, atong Barangay Secretary. O sabon ako, September 16, magkita-kita tadi ha, o maglingaw. Halad kini sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Santa Cruz.
6: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Haggard kaayo, para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest. Bisan stress, ganda mo! Stress tabs!
7: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
9: Welcome to our reunion.
10: Uy, dai, ni doubt lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon.
11: Tungod na sa Super Fiber.
12: Usa?
11: Super Fiber.
13: Super Fiber. Super Fiber. My powerful detoxification effects on plant fibers, prebiotics og alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement og immunity booster, and prevent colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsayang pagkalibang, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
14: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
15: Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!
16: Life Extension Vitamin D3.
17: At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
18: Yung blood pressure ko, as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
16: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
19: Ang drama Diskarte Pre nga sinuot ti kasamang Jay Badayos ipasundayag diha sa barangay Maghaway, Talisay City, Cebu karong September 17, 2026 adlawng Huwebes. Kini ubos sa pagdapit nila ni Honorable Ricardo Cabatas, Victor Cabatas, Adrian Segundino, Jewel Artes. For booking 0936-746-4089. Daghang salamat, magpaabot ko.

0: Nilahos banggod miglaag, kuya, gikan sa kong duty.
1: Unya, uwa mula ka makahuna-huna o panawag o chat na mo? Nabala ka nagmaayos mama ni mo gabi eh.
0: Sorry, kuya.
1: Ay. Oh, ang saban. Uyab na mo atong tawahan na?
0: Dili pa, kuya.
1: Okay na. Sakto na. Ila-ila ha o nagmaayo o nanimusugton.
0: O, kuya.

0: Ang samang ko. Makasiplat ngayon ko niya. Oh, naglakaw siya pa doon diri, dapit na mo.
1: Boss, nakailakaw niya?
0: Ha? Nga naman?
1: Kining gustong takong mabawas ni mo isip pa salamat ba sa imong pag-spot na ako netong miaging adlaw? Siyat-siyat ba? Ako'y bahala.
0: Oh, sige.
1: Pero, ila-ila sa tao eh.
0: Oh.
1: Daryl.
0: DJ.

0: Okay ra ka din sa baybayon?
1: Oh, mas ganahan sa kong ina ni.
0: Ako sad. Sabah guys club eh. Mapugos ra ko og suod kung kuyog nga ko mga barkada.

0: Nak, naunsa ka tagdugay naman kang mauli.
1: Ah, ma, nalingaw lang ko pakiglaag sa kong amigo, ma. Pawa sa stress, bagikan sa trabaho.
0: Si Isa, wala man namang sigiglaag.
1: Ha? Ano man? Wa sila magkasinabot atong tawhana?
0: Ay, abot lang. Ato-ato kay nagmaoy ra ba to?
1: Oh, nagmaoy? Ano man?
2: Ambot kuya, uy. Wa naman ko makasabot niya. Kalit pa lang siya kausap, kuya. Dili na kayo siya makikita na ako.
1: Basig busy lang.
2: Or, basig amiga na ganyan pagtanaw na ako. Ako rin nag-assume.
1: Kaming mga laki, makailami kung ang sama na mong laki na kagusto sa usa ka babae. Ah, sige lang. Parayan ang tawana. O, ipailayla na mo.
2: So, ayan ako kung masugot ba?

0: Kuya, si Darrell.
1: Oh.
0: Darrell, akong Kuya DJ.
1: Ikaw, Day?
0: Ha? Kaila mo, Kuya?
1: Kuana? Pareha may o gym nga atuan.
0: Ah, mao ba? Amay, hinungan kay kaila na day mong daan. Ah, Darrell, excuse me sa ah. Mag-andam sa kog snacks.
2: Sige, Isa. Kuya Day ka ni Isa?
1: Solday, gusto nyo at nakagusto ka sa kumangunt?
2: DJ, gusto gi ka may bawas tinood?
1: Of course.
2: Ikaw nga kung nagustuhan.
1: Unsa? Anong gipala ako manin mo ang kumangunt?
2: Taglikay na ko niya. Sugad nga nakailat ka.
1: Unyang anong nisukot man ka nga muanik ka karon?
2: Ipugos ko niya. Dili ko na siya gusto nga mauawan ninyo. Lapit ako na sa iyang kuya nga grabe ka stricto.
1: Oo.
2: Did you naibaw ko nga managsama kita gibati? Na-feel na ako. Basta magkauban ta dua. I love you.
1: Darin. Sa tinuod lang, huwag sa ko makasabot sa akong kogilingon anong ingon-ani ang akong gibati. I love you too, Darrell.

0: Unsa? Gusto nimo nga kalimtan ako sa Daryl?
1: Oh. Kaysa diyan nag-istorya mi. Ito gan siya nako nga wagid ko na siya gusto nimo.
0: Tuman ko niya nakuha. Musulti lang siya, ana.
1: Unsa? May nahitabo na ninyo?
0: Oh, kuya. Kadaghan na.
1: Naglibo na ko kung siya akong buhaton. Mahal na ko si Daryl. Pero mahal sa rin ako ang kumanghod. Kung mahal pa ni Daryl si Isa, andam kong mag-give.
2: Sulti ikos tinood, ha? Sulti ko!
1: Nga nung munos mama?
0: Ma, sorry.
1: Nga naman mo, ma?
2: Ayaw ko tubag ang ingon na Isa. Tubaga ko kung sa nihitabuan nga na mablos, mangka!
1: Mablos ka, Isa?
0: Oh, kuya. Oh, si Daryl mo yung mahal.

0: Sa ato pa, wa na gid ko'y kagawasan ini.
1: Nakasama ka sa kong manghod. Kinalang imo siyang barugan.
0: Unya ikaw. Kita. DJ, di ako malipayo ni mo.
1: Ako masad. Pero piliun na to kung unsay sakto, Daryl. Barugi ang imo responsibilidad sa kong manghod. Bahala og masakitan ko magtanaw ninyo. Basta di lang masakitan ang ako manghod.
0: Sige. Buhatan ko na. Pero gusto ko nga timan-anay ni mong akong isulti.
1: Unsa pa?
0: Mahal ti ka. Mahal ka ti ka, DJ.
1: Mahal sa kiti ka, Daryl. Yeah.

0: is nothing without you, your touch, your skin. Where do I begin?
1: Sakit man tuod para nako, pero gisakripisyon ako nga akong kaugalingong kalipay para sa kaayuhan sa kumangod. So kadato, nag-abang na lang ko boarding house doon sa kong gitrabahoan para di ko perming makakita ni Isa o ni Daryl. Dinhinan ng kutob o dagang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RML.

0: Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Sa tuwang balita, atong kanato sa SED Marketing, ang tigamautiga po rapon sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ng epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita, nilagdaw kasabutan ang bagong NAIA Infra Corporation kon NNIC o United States Trade and Development Agency kon USTDA alang sa pagmodernize sa security screening system sa NAIA isip kabahin sa ilang rehabilitasyon. Sigon sa USTDA nga mopondo kini sa technical assistance sa aromoabag sa NNIC pag-evaluate o pag-upgrade sa security screening system lukop na NAIA terminals. Ang maong lakang tinguha niini ang pagpalambo sa passenger safety, mapalig-on pa ang screening efficiency ug masubay ang airport sa International Aviation Security Standards. Katong maong balita, gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug gumot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes. Nungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan. Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing. SED Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
4: ACS. Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Uji Kumpok Rakasa. Magpaibaw ka rin niyo. Nga ang dramang Himayang Nahunlak, ipasundayag na sab. Diha sa Sityo Apir sa Pagita, IS Fortuna Street, Manila, Mandaue City. Karong September 25. Kini, abo sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Alohipan Burga. Abo sa paningkamot ni Sir Brian Fernandez. Usbon ako, September 25, magkita-kita na sab tariha o maglingaw.

0: taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Nagkaroon tambang ipanginom, nagsinaw balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, o taas akong uric, akong ulo magsikukalipong. Nagparagis ko, Nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugo na inom sa Paragis, makapi man na siyang makapsul, hinta na yun akong ibati.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3 tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
5: Seth Living Testimonies.
6: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
7: Na landing ko hospital yun at lugos ko ginhawa. Nang pasa doktor, lala ako ang acute gastritis.
6: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
7: Salamat kay na atong Seth Cogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa Barangay Punagitan, Bukod Sotongaw.
5: Living Testimonies.
8: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong kini, ang ubos niyong alagad sa kanginan. Kuya Onchi Kompokrakasa, magpahibao na sad kaninyo, nga ang damang sata ng bakak, ikaw ang tinod. Ipasundayag na sa diha sa Barangay Punay Aluginsan. Abaw sa pag-sponsor sa itong mga barangay officials, pinanguluhan sa itong Barangay Kapitan Clarito Ray Adolfo, Barangay Gagawad, Rosana Makiling, Lidinia Arpay, Richie Sara, Dindo Tanod-Tanod, Emilio Arpay, George Hario, Noli Camigas, Marisol Gores, ang atong SK Chairman, ingusap Milpa Padina sa atong Barangay Treasurer o Ani Daro atong Barangay Secretary. O sabon ako, September 16, magkita-kita tadiha o maglingaw. Palad kini sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Santa Cruz.
9: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
10: Life Extension vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Mapalit sa mga butika.
10: Life Extension vitamin D3 for longer life.
12: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ironman Broadcast Center ground floor, Capital Central Hotel and Suites, Eniscario Street, corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stub. So wati og ihulog sa official raffle jackbox. Kada simana, doon na kichansa nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize nga pwedeng madaog og doon ay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit, sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered yung mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 for DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
13: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
14: Ang galing-galing mo. Smart, smart dishwashing paste ko. Smart pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for every day.
13: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
14: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
13: Heavy duty linis bawat pahit.
11: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
16: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa pangon ng Charm.
11: Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
16: Bangong kumakablog sa Charm!
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
16: ACS.
17: Ang drama Diskarte Pre nga sinuot ti kasamang Jay Badayos ipasundayag diha sa barangay Maghaway, Talisay City, Cebu karong September 17, 2026 adlawng Huwebes. Kini ubos sa pagdapit nila ni Honorable Ricardo Cabatas, Victor Cabatas, Adrian Segundino, Jewel Artes. For booking 0936-746-4089. Daghang salamat, magpaabot.
18: No katamang higalang kaagi ni DJ nga taga Marigundun, Lapu-Lapu City, Cebu uban sa awit nga iyang kipangayo awit nga nagulahan Lay Me Down.
19: Can I lay by your side next to you?
18: Ang mong kaagi, gibahata na duwa sa radyo ni Carol Mary Hikain o gubos sa direksyon ni Priscila Ricadas. Kamausap mga higalag, mga suking tipaminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalainlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usakaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usakaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd Floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubakaha ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagduib inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Esquadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa, spinner Ariel Mangkaw, soundman Ricky Bangis Gari, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN Esquadro!
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: The original Koi Herbal Capsule.
3: Ako si Leticia Lacuarin, edad 73, taga Sikatuna Street, taga Barangay Dayas. Ay, kapoy akong lawas, ay, niya, kanang sakit akong dugan. Niya karoon, iinom ako, ani, nahupay na akong dugan, ba di na magsakit, basta makainom ko, ani. Mo, duha na rong katuig. Mo, doon na akong inom. Panagay ko na ko ang vitamins, kanina akong inom. Kaduha sa usaka kaadlaw, bunta o gabi. Kaya salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. Mo, doon na nakatabag na ako, ngawa na ako, masakit akong dugan.
2: The Original Koi Herbal Capsule.
4: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Uji Kumpok Rekasa. Magpaibaw ka rin yun. Nga ang dramang himayang nahunlak, ipasundayag na sab. Diha sa Sityo Apir sa Pagita, IS Fortuna Street, Manila, Mandaue City. Karong September 25. Kini, abo sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga. Abo sa paningkamot ni Sir Brian Fernandez. Os mo na ko, September 25, magkita-kita na sab tariha o magling.
5: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
6: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko.
5: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Para sa manipyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsugatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo. TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
8: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitrayo gidto nga kakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong TTX 500.
7: TTX 500. Mabalik sa mga butika.
4: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubus niyong alagad sa kanginan. Kuya Oji Kumpok Rekasa. Magpahibao na sad kaninyo. Nga ang dramang sata ng bakak. Ikaw ang tinod. Ipasundayag na sa diha sa Barangay Punay Aluginsan. Abaw sa pag-sponsor sa itong mga barangay officials. Pinanguluhan sa itong barangay kapitan Clarito Ray Adolfo. Barangay Gagawad Rosana Makiling. Lidinia Arpay. Richie Sara, Dindo Tanod-Tanod, Emilio Arpay, George Hario, Noli Cabigas, Marisol Gores, ang atong SK Chairman, ingusap Milpa Padina sa atong Barangay Treasurer o Ani Daro atong Barangay Secretary. O sabon ako, September 16, magkita-kita tadiha o maglingaw. Halag kini sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Santa Cruz.
9: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo sab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sad kini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing. Sed Living Testimonies. Ang Sed Panyawan Coffee Mix na pamatudan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
10: Ako, poriba ko ana, ang kaling Panyawan Coffee, akong gininitin kay high blood pressure, laban tila, kay mababa man ang imong lipid.
9: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Sed Marketing, ang Sed Panyawan Coffee Mix, ug siya natabangan.
10: Sigurado, gina, kung taas imong lipid, mababa na niya. Jaime Verano.
9: Living Testimonies. Sed Living Testimonies.
11: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sportulon.
10: Ako nga tawag na goiter po na to siya. Tapos nakalungog ko sa istorya ng Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, sinuol magig siya di ay.
11: Ang said Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
10: Paghikas niya siya tutunlan, wala naman.
12: Living Testimonies.
13: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
14: Hello, Washy!
15: Hello, Mommy!
14: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
15: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
14: Mula noon hanggang ngayon!
16: All you need is Fried! All you need is Fried!
13: Fried Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
17: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
18: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
17: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
18: Ngipin ay Max Salada. Max Protectado pa.
17: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
18: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Salada.
17: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
19: ACS. Ang drama, diskarte pre, nga sinuwat ti kasamang Jay Badayos, ipasundayag diha sa barangay Maghaway, Talisay City, Cebu. Karong September 17, 2026, adlawng Huwebes. Kini, ubos sa pagdapit nila ni Honorable Ricardo Cabatas, Victor Cabatas, Adrian Segundino, Jewel Artes. For booking, 0936-746-4089. Daghang salamat, magpaabot ko.

0: pagkarong sa laig sumpay ni atong sugilanon. Esquadro!
1: Butan gid ako atilalay. Butan atilalay. Medyo kulbahinam kining bahina. Huwag ko magdahom nga mahitabo pabaday kini.
2: Maayag yung pagkaliwat ni mo sa atong amahan, Loy. Labat sao. Badlungon.
1: Atilalay.
2: Namatay ang atong amahan kay kipatay. Kada tungod siyang kabadlungon nga wa ni pagkausa. Huwag ka gid kani makatambong sa iyang hayat, Loy. Kay gipangita ka sa balaod. Wanted ka. Pag-usap na yung taon sa imong kinapuhi, Loy.
0: Mamatay gid unya ang eskwadro. Gamaw ni patay sa tong amahan at ilalay.
2: Loloy.
1: Sige. Magkita lang unya ta at ilalay.
2: Okay. Ah, tuod. Kaoban din niya na ako ang imong pag-umangkod, ha? Si Byron.
1: Ha? Byron. Baya. Way lami ng anak ni mo at ilay. Huwag yung tatay kaliwat, kabayot!
2: Hoy! Ingo na gud ka na siya ni Ana. Maungdawata na lang kay imo siyang kaliwat. Anak na ko si Byron, Loy.
1: Ah, Byron. Sige, sige. Dito maglalis, babae na na. Byron. Bye na!
2: Okay. Sige na. Bye, Loy.
1: Surok ba kung dugo ang magtanaw ni Byron? Ang anak niyang bayot. Shit! Ba-bae! Murag... baya, baya, baya. Hey, bangag sa ilong. Medyo kulbaan niyo kada. Mampaniog unya sa mainstream media o sa social media platforms nga ang ako kunuhin pag-surrender aron paglimpyo sa kumpangan. Misael, my sards, iyagyag ko unya ang inyong kalambigitan sa mga kasong pagpamatay. Ug mahibaw unya ang kadaghanan nga ikaw, Misael, mao ang nagpailang eskwadro. Ang hitman nga nipatay sa mga ginudahang lambigit sa ilegal nga drogas. Bangag sa ilong!
3: Amping, o good luck sa imong lakaw o sa dugang kausaban sa imong kinabuhi, Major Gaspar.
1: Salamat, Glina.
4: Good luck, Petyo Gaspar.
1: Salamat, Busley.

0: Mao di ka na dagway sa insik na mo'y pangustrayad bay?
1: Pabay, Sarge. Maukin niya. Kung ako ginitiman ang naunga, kay kagawsam niya nga angay ngwagtangon.
0: May misain.
1: Piangan ginato ang ilang sindikato. Ato ginang kuhaon ka na insika. Ang big bus nga ginganlan og busli.
0: Saktogi ka bay? Kayang major posibleng mabalik sa katungdanan bay? Nga sa ato pa, mupalig-on sila sa ilang organisasyon.
1: Bahala og mabalik ang medyo sa serbisyo. Basta kay makuha na tong patay ang ilang big boss. Mapiang ragyapon na sila.
0: Nindot imong plano bay? Amanos gyapon sa pikas o pikas?
1: Daghan og daghan gilunya kaayot ang angay nga pangandaman bay, Sarge. Kay muulbo pagidon niya ang dakong gubat tali sa eskwadro. Og sa dakong sindikato sa Markang Dragon.

0: Dako, kung pagrespeto sa imong mga desisyon, Misael, maong dili ko maghilabot ni Anang Bahina.
1: Aliyah.
0: Sukli ang sab na ko og dakong respeto paghikugma ang imong pagmahal di rin ako.
1: Salamat.
0: Naibaw man ko ba nga nagtamunsab ka sa mga pung ni Anhing Daddy Mart?
1: Tinood ka na. Nakita man ko dako unsa ang iyang mga sakripisyo alang sa gipangandoy niyang krusada.
0: Ang ako lang ikabalakan. Kuno sa nalang unya ni Anak Adlaw. Ikaw na sa punya ang mawahan na ako, Misael.
1: Aliyah, palihog lang. Ay pagsulti, anak.
0: Dili ka na malikayan. Suma, kung ang sige ng hatan sa kong amahan, nga mo ay promotor ni Anang Kiparugan karon ninyong kusada.
1: Gusto na. Ikaw na. Palihog lang. Dili ko gusto maminaw niya, Aliyah.
0: Gusto ko lang ipahungaong akong kipati, Misael. Sakit kay nga kundugan. Ang pagloom ni ini din sa kundugan.
1: Aliyah.
0: Ang sama kay mahitabo na ko kung sino ko. Ikaw na sa bunyang mahanaw na ko sa hingpit. Makaya ka na ko. Ha, Misael?
1: Mas dubli pang akong pag-amping karon ngawa na ang imong Daddy Mart.
0: Misael.
1: Niyalang ko kanunay. Tungod ni mo. Aron panalipdan ka.
0: Kaysa naman lang unya'y manalipod na ako kung sipa ko. Mawa ka na usap unya, ha?
1: Dili ko mawa ni mo. Bisag unsa pa'y mahitabo. Magpakabuhi o magpakabuhi, giko Aliyah. Tungod ka lang sa tungkog ma.
2: Oras, hatag ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: Hi, hello mga kabisay, mga kabangagsaylong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Uji Kumpok Rekasa. Magpaibaw ka ninyo nga ang dramang Himayang Nahunlak ipasundayag na sab diha sa Sityo Apir sa Pagita, IS Fortuna Street, Manila, Mandaue City karong September 25. Kini, abo sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga, abo sa paningkamot ni Sir Brian Fernandez. Os mo na ko, September 25, magkita-kita na sab tariha o magling ngao.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Tuloy sa Diyos. Niangay man ko. Kung ano, maninda ko niya. Niasaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng uma. Kanang gika sa trabaho. Padong sa trabaho. Mainom siya ni. Siya makawa. Madyuni ka kapoy ma.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MXR Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MXR Capsule, dito akong believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3. Dito ako, believe.
6: Zen Living Testimonies.
7: Si Reynaldo Panyamugana, napaso sa Hit Gana, iyang yaplasan sa Zed Liniment Oil o dali na kininga na ulian.
8: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hit Gana mo to napaso ko. Pagkapaso niya, ako din siyang gibutangan o Zed Liniment.
7: May gani ka ng Zed Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
8: Tangan siya Zed Liniment. Wala yun siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Davao City.
0: Hi, hello mga kabisay, mga kabangagsaylong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kumpok Rekasa. Magpahibao na sad kaninyo nga ang dramang Sata ng Bakak, ikaw ang tinod. Ipasundayag na sa diha sa Barangay Punay Aluginsan. Abaw sa pag-sponsor sa itong mga barangay officials, pinanguluhan sa itong Barangay Kapitan Clarito Ray Adolfo, Barangay Gagawad Rosana Makiling, Lidinia Arpay, Richie Sara, Dindo Tanod-Tanod, Emilio Arpay, George Hario, Noli Cabigas, Marisol Gores, ang atong SK Chairman, ingusap Milpa Padinas, ang atong Barangay Treasurer, o Ani Daro, atong Barangay Secretary. O sabon ako, September 16, magkita-kita tariha, o maglingaw, halag kini sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Santa Cruz.
9: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labing adiri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
10: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines Tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
11: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu. Goodbye.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Ang drama Diskarte Pre nga sinuwat ti kasamang Jay Badayos ipasundayag diha sa barangay Maghaway, Talisay City, Cebu karong September 17, 2026 adlawng Huwebes. Kini ubos sa pagdapit nila ni Honorable Ricardo Cabatas, Victor Cabatas, Adrian Sigundino, Jewel Artes. For booking 0936-746-4089. Daghang salamat, magpa abot ko.
4: Hindi lang ako kapugnan mo, pati ang kabala ka, Misael.
5: Nag-una lang it kanuna yung iyong balatian, okay? Magbuhi o magpakabuhi ko tungod ni mo.
4: Misael.
5: Tungod ni mo, Aliyah.

0: Nakasabot kay ko sigibati karo ni Miss Aliyah by Miss Ail.
1: Naluoy ko nga magkunahuna sa kumpilangka by search.
0: Ay, ingay gudaya na batiyo sa tinuod nga may gugma, no?
1: Ha? Kay nga naman di. Wabalay ka mubati sa manyana nga doon ni Nangbutsyang?
0: Sabari abay ay! Kaya sige ang binuan ako kung may gugma na niya ay.
1: Ano?
0: Kaya bitugid ka nga layo kayong gintang sa mong edad.
1: Sabay ay.
0: Alam ko na igan ba eh. Ginanag dailurin na ba? Katabang nilang maming diya sa may iskina sa unahan ba?
1: Ano, sinang butsang? Usawa mo na ni mo nga in love bang kinani mo?
0: Ilis na tabi. Kung na sa liya.
1: Mumaga.
0: Huwag kita pamugusan na niya. Huwag itaon kumunguya po na niya ba yun eh. Magmanang gani ko na niya. Arang timaas ako pagtaho na na nga. Maguwang girgin ako siya. Iyaro mo nang kabubuton ba yun nga. Tawgo na ko siyang inday butyang. Mamugugiya ipasangpit ako niya.
1: Saan nga nahigugman si Nagbutsang ni mo?
0: Ano?
1: Gimahal ka niya. Saksi kami si Aliyah. Kung unsa kaniya ka pinangga.
0: Ah, gilami bagyod.

0: Ati Lalay. Oh, naman lang yung mga personel sa DILG o DOJ.
1: At bangon ni mo sila unya sa Prescon.
0: Ha? Huh? Prescon? Napag-iday tigamidya?
1: Ayaw pagreklamo kay pagbuot kini sa PNP Chief. Ang higsuna tong si Victory.
0: Oh, bao ba?
1: Mm. Niya, dawata kining papel. Og tuni. Aron dili ka mamislid sa matagtubag sa mga pangutana unya nimo sa taga DOJ o sa taga DILG.
0: Uy baya, scripted ay ang ilang mga pangutana o nga kung itubag nila.
1: It's purely manipulated.
0: Buta na tilalay. Okay, okay.
1: Og angay kang magpasalamat kaysa bagong Pilipinas, fair and square ang hustisya, Loy. Ah, ayaw pagkatawa, Loy. Gago ka.
2: Mami Loy. Oh, ay, Loy.
1: Ada.
2: Nakunak.
1: Oh, sige, tana. Manood na kita.
0: Uy, mayroon.
2: Uncle.
0: Pertinggara ni Uncle siya buang mo. Gipaunday yun ang rikas imong inahan anang imong pagkapayot.
2: Oh, Uncle.
1: Unsa pa. Tanaloy, manood na kita. Angay mong tagani kang malipay, gagisuportahan ka nining pag-umangkon mo. Byron, iha, tana, uban na mo sa sus.

0: Hello. Ngano na nawag ka?
1: Nagmonitor ko karon sa balita. Bahin sa gipahigayon yung press con. Gikustodi na sa iyas ang medyo.
0: Daan na siyang nag-ingon nga posible kunong adto siya sa facility sa Internal Affairs Service ikustodiya.
1: Dili kini mayon dilema doon. Musabiya na di ka.
0: Minjak.
1: Ayaw pa abutan nga mahimong uwahin na unya ang tanan.
0: Salig lang ako. Ako'y bahala sa akong kaugalingon.
1: Nabalaka ko alang nimo.
0: Hisaptan ko ikaw. Kapandilig pa karun ang gustong panahon. Palihog sapta ko. Doon ay kasikas. Urag na ay nagpanid.
1: Ampli diya. Bye.
0: Bye. Nagitaw sa kilid din ang bumbong sa my kitchen. Kinsa na? Ang kusinero nga sinoy nato.
2: Naari ka diha, Andrigli na.
0: Nagunsa ka diha, noy nato.
2: Nilipot ko dali sa iyo. Inday kay gusto kong limpiuhan din eh. Na tinamnan ako mga lamas ba?
0: Mao ba?
2: Huwag ko magtuo dahil naadigadi ha.
0: Siya ka ang tigpaniig ni Pinchak dinisood sa sindikato. Sino'y nato ka?
2: Nanon lang bihalimang nakatutok na ko yun dahil.
0: Noy nato, ayuhag yun ugda ang imong papel, Noy. Naibaw ko nga nakasabot ka. Ug unsay kahulugan sa akong gisulti. Amping, nga dili ka mabuk-an sa imong uho.
3: This Time Check is brought to you by Star Nutrimeats. Palit na og Star Nutrimeats. Lami ang masustansya. That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Uji Kumpok Rekasa. Magpaibaw ka rin niyo, nga ang dramang himayang nahunlak ipasundayag na sab. Diha sa Sityo Apir sa Pagita, IS Fortuna Street, Manila, Mandaue City, karong September 25. Kini, abo sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga, abo sa paningkamot ni Sir Brian Fernandez. Usbun ako, September 25, magkita-kita na sab tariha, og magli.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kumpok Rekasa. Magpahibao na sad kaninyo, nga ang dramang Satan ng Bakat, ikaw ang tinud. Ipasundayag na sab, diha sa Barangay Punay Aluginsan. Abaw sa pag-sponsor sa itong mga barangay officials, pinanguluhan sa itong Barangay Kapitan, Clarito Ray Adolfo, Barangay Gagawad, Rosana Makiling, Lidinia Arpay, Richie Sara, Dindo Tanod-Tanod, Emilio Arpay, George Hario, Noli Cabigas, Marisol Gores, ang atong SK Chairman, ingusab Milpa Padinas, ang atong Barangay Treasurer, o Ani Daro, atong Barangay Secretary. Usbon ako, September 16, magkita-kita tadiha, o maglingaw. Halag kini sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Santa Cruz.
5: Ang kinis na niya?
6: In fairness, nag-glow up.
7: May budget.

mga higala at ang iangupan pa mga sumpay ni atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Pangisgari, audio editor Lloyd Gabiara. Talit kayo sa RMN Drama!

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Di man ining akong isulti ni mo dyan eh.
2: Utsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
2: Oh, nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kong lumnganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa bani inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka, hadlok. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkakit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
2: Bisag tubuan pag tango, abay. Di ko ka mahadlok na ko.
3: Di lagi. Taon mong kuungo.
4: Jani, nga nung kaso kaon man ka?
5: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunan, Gapuldo!
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok na reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubos sa direksyon ni OG Kumpok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunubog kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pobring Dato!
7: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalin sa mga butika. PTX 500.
8: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og PTX 500. Kay halos tanan na akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan pag pa-check up na ako, nag-100 na lang.
7: DGX 500! Mabali ang mga butika.
9: Ako si Lady Ninta Mayra Luya, isang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3, tunay, natural, at original.
12: Hi, hello mga kabisay, mga kamangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kumpok Rakasa. Magpaibaw ka ninyo nga ang dramang Himayang Nahunlak ipasundayag na sab. Diha sa Sityo Apir sa Pagita, East Fortuna Street, Manila, Mandaue City, karong September 25. Kini, ubos sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga, opos pa rin kamot ni Sir Brian Fernandez. Os muna ko, September 25, magkita-kita na sa tariha o maglingaw.
13: Kulit, ging nang kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
14: O nga nung nagkapi, magkaan ang tamis, wala, Sir Max?
13: Ah, lagi. Basiglas na ni.
14: Mauna ang taas mo si Ogar. Murag presyos mo gas. May pa mag-seed panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
13: Gulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyaman coffee, maayon lang akong pamati. Dili na kasang akong sugar.
14: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
15: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judi siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Naay vitamin D3 pa ka.
16: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giauhag ko kamo sa pagtumal sa Life Extension Vitamin D3.
17: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
18: Mapalit sa mga butika.
17: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
12: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kompokrakasa. Pagpahibao na sad kaninyo, ya ang damang sata ng bakak, ikaw ang tinud. Ipasundayag na sa diha sa Barangay Punay Aluginsan. Abaw sa pag-sponsor sa itong mga barangay officials, pinanguluhan sa itong Barangay Kapitan Clarito Ray Adolfo, Barangay Gagawad Rosana Makiling, Lidinia Arpay, Richie Sara, Dindo Tanod-Tanod, Emilio Arpay, George Hario, Noli Cabigas, Marisol Gores, ang atong SK Chairman, ingusap Milpa Padina sa atong Barangay Treasurer o Ani Daro atong Barangay Secretary. Osbon ako, September 16, magkita-kita tadiha o maglingaw. Halad kini sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Santa Cruz.
19: 3 o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.

0: Ita hatod karato sa said marketing ang tigamautiga pura po sa said panyawan herbal capsule plus mangustin said liniment oil celebrity beauty kojic soap said kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang said panyawan coffee mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, naghuwat na ang finance department og certification gikan sa energy department nga ang presyo sa Dubai crude oil ni sobra na sa threshold niini. Tuon niini mahimo sila mosugyot og hingpit nga pagsuspenso sa excise taxes ngadto sa mga produkto sa LPG o kerosene. Sigun sa Finance Department, taguwat na lang si Secretary Frederick Goh o kumpirmasyon sa DOE nga ang Dubai crude oil ni sobra na sa $80 per barrel nga threshold base sa usa ka buwan nga average. Katong mga balita, gihatod ka nato sa said panyawan herbal capsule plus mangustin, said liniment oil, celebrity beauty kojic soap, said kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang said panyawan coffee mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang celebrity beauty kojic soap mga kasama mao labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk kana ilang natural ingredient aron sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene ug glutathione nga ilang papaputi ug papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tungod kay ang celebrity beauty kojic soap adunay natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat palit og gamit na sa celebrity beauty kojic soap nga available na sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy ug Queen's Pharmacy dinhi sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc ug Roosevelt Drug sa Batu, Leyte ug sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: RMN Newsbreak. Newsbreak. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
3: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
4: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
2: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
5: Ang lamig!
6: Tika, yakapin kita.
5: Sarap ng feeling.
7: Everest Air Conditioner.
5: Han, ano ever best place mo in the world?
6: Siyempre, right here with you.
5: Aww.
7: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
8: Ang drama! Diskarte pre! Nga sinuwat ti kasamang Jay Badayos, ipasundayag diha sa barangay Maghaway, Talisay City, Cebu. Karong September 17, 2026, adlawng Huwebes. Kini, ubos sa pagdapit ni Honorable Ricardo Cabatas, Victor Cabatas, Adrian Segundino, Jewel Artes. For booking, 0936-746-4089. Daghang salamat, magpaabot ko.

0: ug karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Mao na rason bay, nga kinahanglan magkasulti gid mi ni Milchi. Karong gabi o ugma sa gabi, mangita kong paagi nga makasulod sa bahay sa mga pater.
2: Unsa? Maghikong ka bay dyan eh?
1: Di sabloy.
2: Pero nibawagit ka, yadagag bantay ang bahay nila ni Dindo. Napay, imuig-agaw nga huwag yung pagbati ni mo.
1: Manimpaad langot ko bay. Kanabi daw mga sundao kung buwan to gubat. Doon na magyoy buhi nga mauli.
2: Ah, sundao man to. Mamuntoy ilang trabaho.
1: Pero, di mo sa kung kumahimutan nga maguna-una ni Milche. Sa ano naman bay, kung doon naging nahitabo niya. Gawas pa, gusto gid kong mahibaw kung unsang iyang nadiskubrihan bahin sa mga patay sa mga bata.
2: Ato na lang ka ng insultis, kapitan bay.
1: Wadalag ko'y salig ang kapitan na. Busa, kita lang una ang musulbad sa itong problema.
2: Pero sa pagkakaroon, ato unang atimanon si Lula kay lubong na ni Ina ugma.

0: Lindo.
1: Oh, Papsi.
0: Batayig na si Milchi.
1: Oh.
0: Dili mahimo nga makagawas pa kina siya sa bahay.
1: Oh, Papsi.
0: Naibaw ka na sa rason.
1: Oh.
0: Sige.
1: Oh. Oh. Ito na.
2: Nandito. Dito na ako sa amin ko.
1: Milchi, pahuway lang. Luya pa ka.
2: Anong luya man ko?
1: Kinahanglan mo pahuway ka. Aron malagsi ka.
2: Dito. Tuhoy ko. May pultahan nga. May hagdanan nga putol dito sa klinik.
1: Shhh! Milchi, imo lang kining huna-huna. Sige na. Katuog na pagbalik.

0: akal ulah. Medakpan lagi nak salah. Kena mga tao nga dautan. Mga pangag lagi nak salah badugay.
1: Nga nung mapangag man bay?
0: Ay, kuan, basta. Manginaot ko nga mga pangag ng mga tao na.
2: Johnny, mag-unsa naman lang ko karun. Gawa naman ang akong apo.
0: Ay, kabala ka, lula. Niawan, Miss Mikmik. Ubanan ka na mo sa inyo. Ah, di ba? Ikaw ang tipon sa mong payag.
1: Bay, marabi ang kahugno unang payag, bay.
0: Ah, bitaw sa? Ah, gilang, ako ning ipaayo.
2: Bibalik na yun ang tinuod ng mangtas ni Ining Tapita.
0: Ah, lula. Ayaw itong pagtuo nga ako ang mangtas, ha? Di lagi taon ako ang nakasunod sa pagkaungo ni Lulo Pilo. Kaliwat na mo ang ungo, lula. Pero, wagin may maka... Wagin may mangungo, eh.
3: Ay! Oy. Kumusta ka naman, lula?
2: Ay, kapitan! Huwag pa mag-ibalita bahin siya may patay sa akong apo. Nalubong na lang si Ina.
3: Ay! Huwag pa mangyot.
4: Iwan rin, Kap.
0: Kap, doon na ka ba'y gidudahan ka? Importante mo sa nang naana mo'y dudahan.
3: Ay! Naami gidudahan. Pero kuwang pamisibidin siya. Mga nga, dili pa na mo siya mahimong dakpon.
1: Kap, mahimong...

0: said, living testimonies.
1: Si Reynaldo Panyamugana napasok sa hit gana iyang yaplasan sa said liniment oil ug dali ra kini nga naulian.
2: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa hit gun mo to napasok ko. Pagkapasok niya ako din siya gibutangan o said liniment.
1: May gani kay nag said liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
2: Tangan siya said liniment o wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugan taga Bukana, Davao City.
3: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
4: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast-acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa mapinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
5: So fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines para sa masulhay ng pagpamuhi. Super Fiber, mabakal sa mga butika.
6: Hi, hello mga kabisay, mga kamangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Uji Kumpok Rakasa. Magpaibaw ka ninyo nga ang dramang Himayang Nahunlak ipasundayag na sab diha sa Sityo Apir sa Pagita, East Fortuna Street, Manila, Mandaue City, karong September 25. Kini, ubos sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga, ubos pa rin kamot ni Sir Brian Fernandez. Ubos muna ko, September 25, magkita-kita na sab tariha o magling
7: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated, recomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, Life Extension Vitamin D3 nga na-itatak LE, sigurado.
8: Siguraduhon yan tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke.
9: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
10: Ang galing-galing mo. Smart, Smart Dishwashing Paste ko. Smart. Prito ang ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday.
9: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula, tanggal galing ang sebo at bacteria.
10: Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to, tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste.
9: Heavy duty linis, bawat pahid.
11: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS. Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kumpok Rakasa. Magpahibaw na sad kaninyo nga ang dramang Sata ng Bakak, ikaw ang tinud. Ipasundayag na sa diha sa Barangay Punay Aluginsan. Abaw sa pag-sponsor sa itong mga barangay officials, pinanguluhan sa itong barangay kapitan Clarito Ray Adolfo, Barangay Gagawad Rosana Makiling, Lidinia Arpay, Richie Sara, Dindo Tanod-Tanod, Emilio Arpay, George Hario, Noli Cabigas, Marisol Gores, ang atong SK Chairman, ingusap Milba Padinas, ang atong Barangay Treasurer, o Ani Daro, atong Barangay Secretary. O sabon ako, September 16, magkita-kita tariha, o maglingaw. Halag kini sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Santa Cruz.
12: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
13: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko
14: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Bangong kumbaka Bloom sa Charm.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
12: ACS.
15: Apil na sa EQ Diapers e-Raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
16: Ang drama, diskarte pre, nga sinuot ni kasamang J. Baddayos, ipasundayag niya sa barangay Maghaway, Talisay City, Cebu. Karong September 17, 2026, adlawng Huwebes. Kini ubos sa pagdapit nila ni Honorable Ricardo Cabatas, Victor Cabatas, Adrian Segundino, Jewel Artes. For booking 0936-746-4089. Daghang salamat, magpaabot ko.
17: Ayaw na, kapitan. Kaliwat ra mong kukungo, kap. Di mong git kukungo. Maghisgot ang taglain ay. Karoon nga nalubong na si Inday Ina. Mutabang na kukpangita sa kriminal.
18: Ay, saan anak ba? Kitang tanan ang mangita sa kriminal. Kung mahimo, ako ang magpaungo niya.
19: Mga bata ang gustos maungungo, Lola. Mga bata.
17: Bitaw, Lola.
18: Kung doon naman tayo angayang ipaon, bata, yun.
17: Kap, daghan mang bata sa inyo. Pagpaon, usa.
19: Unsa?
18: Bitaw, Kap. Sigurado alang sab nga diligid siya makuha sa kriminal.
19: Ay! Wa mo mayabag. Ako yung anak ang akong ipaon.
17: Laim sa kayo kun laing ginikanan ang imong hangyoon aron ilang ipaon ang ilang anak, Kap. Kanang imo na lang.
19: Ay! Ah, di mahimo. Mas may pagkamo ang ipaon. Ikaw, Mikmik. Bata pa man kay kagpurma.
18: Ah, ako yun?
17: Bitaw, bay. Kung magsunog ang uniform o elementary, mura sa kag elementary tanaw ni.
18: Sige.
17: Ah, sugot ka ba?
18: Oo. Pero, magdalang kong armas.
19: Ay! Ato ng sabutan. Humaniling lubong ni Ina.

0: ممكن أهاجم أخك أو أسكت ليه؟ magkikita ko ni Johnny. Kinala masultin ako na yung ako ni Bawan. Ang ano ba ni? Nakala ko maning pultahan. Dindo! Dindo, bilihin yung pultahan! Dindo! Dindo, bilihin yung pultahan! Pagawas ako! Dindo! Dindo, bihiri pultahan!
1: Pasagde siya ang manangpit.
2: Pero Papsi, basin kun makaabot sa gawas ang iyang tingog.
1: Aw, pagkatulgon siya pag-usap.
2: Papsi, ngano si Bilchiman?
1: Tungod kay naa niya ang atong gikinahanglan.
2: Pero ako sa higala.
1: Dali ka angay magpada sa imong kaluoy sa higala.
2: Pero nagkagusto ko niya, Papsi.
1: Makakita ka pa og mas labaw pa ng Milche. Tanawa, nahilom na siya. Kapuyo na siya. Dino, ibutang sa mga una-una. Kung unsa ang mahitabo na to, kung si Milche ang atong piliyon.
2: Papsi!
0: Dino!
1: Diyan ka lang. Ako na yung pagkatuog ni Milche.
0: Salamat nga, Sir Darwin.
1: Kinanglang mo pa huwag ka, Milche. Dili, makaayon ni mo nga mahasol ka. Mastress ka. Makanaot na ni mo.
0: Sir, sir, papaulian na lang ko. Mapaulit na ko.
1: Milche, magsugod na ang imong trabaho. Nili ka na mahimong mapaulit pa.
0: Wansa?
1: Pahuay o na.
0: Wansaon na ninyong injection?
1: Kinangla magkapahuay ang imong una-huna.
0: Ayaw!

0: Asula so na huna. Eh. Di mo siya mawa.
1: Bye. Nakapahoy na kis lula. Nadarag yung tawag am-am.
0: Mimik, di man mawa sa kuna huna si Milchi.
1: Oh, tingalig na in love na ka niya.
0: Oh, wow, magut. Kwan ba? Di na mawa sa kuna huna ang iyong bayhon. Luyo sa bildo sa iyong kwarto sa bahay nila ni Dindo. Nanuktok yun siya.
1: Si Melchi juga ay mga kita, bay?
0: Siya lagi to. Klaro kayo. Mura siya, ug. Murag.
1: Murag, unsa?
0: Mura siya naghilak.
1: Unsa?
0: Ug di mawasak muna ho na ang iyang giingon nga. Doon na siya nahibawaan bahin sa mga gipatay ng mga bata.
1: Mau ba?
0: Mga kinahalam, magkasulti gini ni Melchi.
1: Saan lagi ni mo?
0: Karong gabi, ibay. Mauna ang Operation Milchi.
1: Unsa?

0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, hugihan lang gihapon na maligya pa ugmani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man ay kagmani, no? May, kung saan man yung kasinatian ay katungula pa kaka gamit sa itong kape.
3: Kasahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagay magsakit sa mga lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsan. Ang bukid turawan eh. Gani ay. Nag...
2: Ha, sa kulian?
3: O kato ganing ama nga mo rin na.
2: Abutin sa...
3: Ganing.
2: Sundan.
3: Niya, o sa awa pa ko nagamit. O magsangka ganit ko, mag-listo.
2: Baka nga sa bukid, ikigol ka sa ka?
3: Sa tiyan nga nagmintin ko, ano, ay, pwede nga ihaya.
2: Pwede na, mag-cut-cut tayo ko sa bukid.
3: Mag-cut-cut ba? Tanong
2: mo yung
3: sa bukid. Mag-rapag yung ko atang mga gulay yun. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, ko salamat.
2: Hindi pa kanan mo lang.
3: Sion.
2: Lido.
3: Alberto.
2: Tuloy mo edad.
3: Ah, ito anak ko, nabinta na ko.
1: Usa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
5: Paragis Bila Bila.
4: Paragis Bila Bila.
6: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Uji Kumpok Rakasa. Magpaibaw ka ninyo nga ang dramang Himayang Nahunlak ipasundayag na sab diha sa Sityo Apir sa Pagita, E.S. Fortuna Street, Banilad, Mandaue City, karong September 25. Kini, ubos sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga, ubos pa rin kamot ni Sir Brian Fernandez. Ubos muna ko, September 25, magkita-kita na sab tariha o maglinyaw.
7: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: Hi, hello mga kabisay, mga kabangagsaylong. Kini ang ubos niyo nga alagad sa kanginan. Kuya Oji Kompokrakasa, magpahibaw na sad kaninyo. Ya ang damang satanang bakak, ikaw ang tinod. Ipasundayag na sa diha sa Barangay Punay Aluginsan. Abaw sa pag-sponsor sa itong mga barangay officials, pinanguluhan sa itong Barangay Kapitan Clarito Ray Adolfo, Barangay Gagawads Rosana Makiling, Lidinia Arpay, Richie Sara, Dindo Tanod-Tanod, Emilio Arpay, George Harrio, Noli Camigas, Marisol Gores, ang atong SQ Chairman, ingusab, Milpa Padina, sa atong Barangay Treasurer, o Ani Daro, atong Barangay Secretary. O sabon ako, September 16, magkita-kita tadiha, o maglingaw, halag kini sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Santa Cruz.
1: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst, from a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 Coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si Attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
2: MX3, tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS! Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ngipin ay Max alaga, Max protectado pa.
8: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
9: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max alaga, Max protectado pa. Unique
8: Max alaga, Max protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
10: ACS. Ang drama diskarte pre nga sinuot ti kasamang J. Badayos ipasundayag diha sa barangay Maghaway, Talisay City, Cebu karong September 17, 2026, adlawng Huwebes. Kini ubos sa pagdapit nila ni Honorable Ricardo Cabatas, Victor Cabatas, Adrian Segundino, Jewel Artes. For booking 0936-746-4089. Daghang salamat, magpaabot ko.

mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakkasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunubog kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: TMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Kini nga portion hatod kanato sa The Original Koi Herbal Dieter Supplement. Daghang mga panghitabo sa atong palibot karon, dugang sa nasinating pag-usab-usab sa panahon, dugang stress o kakapoy sa panglawas. Hinungdan nga angayang kanunayon nato ang suplemento sa lawas aron active o adunay igong kusog sa matag adlaw. Ang The Original Koi Herbal Dieter Supplement dunay nagkadaiyang bitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o sa immune system. Aduna kini vitamin A, E o C. Ingon man zinc, calcium, iron, magnesium, thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ni ini mo ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug luya. Ang The Original Koi Herbal Dieter Supplement ginama sa mas advanced nga pharmaceutical company nga mao ang Organzen Herbal Products Trading. FDA approved kini. Manang bisan sa bag-ong karton ug mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12.50 lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Unsa pa ingyuat mga kasama? Palit na. The Original Koi Herbal Capsule.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Ang RMN Drama. Mamasin na usab. Pagdalit kaninyo ning Sukilanon.
4: Kung tinuod pa ko ni mong mahal, ngano karon ka man lang mipakita o mibalik? Hindihin ka man niya itong mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga mag-akos o kasumbungan sa akong mga

0: James pa sa ilo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisan di ko ba unas makadaghan ni kayon kini akong kasangkasing Melanie. Dili ko ihikaw ni mong ako pa sa ilo. Apan dili na ang pagsaling at kanhing bukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buon. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikaw mamatuon ang akong pagmasol.
1: Dili sa yun nga dawaton ang kamatuuran nila ni. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Napanandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
2: Kung mahiluna pa.

0: kung ikaw matuod ka na higugma. Palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na ba ang panahon? Tuaw sa kabinuhat kanakabsan sa paglaom. Nga mabalik pa ang kamadagayaon sa kapanimay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma o kamalipayon. May bidli siya pa nga mudan ag kaniya aron mapanhaw ang dugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilanong isanwat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring Engineer Ariel Arriba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording Engineer Lloyd Cabiana, dalit kalatur sa RMN Drama. Kun mahiluna ang

0: That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
1: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, niyamglay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang Bila Bila Coffee, maulian ka. Basta kainom ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab. Ang SED Celebrity Plus, Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione, o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
4: Hi, hello mga kabisay, mga kamangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Uji Kumpok Rakasa. Magpaibaw ka ninyo nga ang dramang Himayang Nahunlak ipasundayag na sab. Diha sa Sityo Apir sa Pagita, East Fortuna Street, Manila, Mandaue City, karong September 25. Kini, ubos sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga, ubos pa rin kamot ni Sir Brian Fernandez. Ubos muna ko, September 25, magkita-kita na sab tariha o magling. Yo.
5: The original Koi Herbal Capsule.
6: Ako di ay si Malutundag, taga Barangay Lorega. So ang tig-inuman yun anig Koi, kay ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila Koi. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Tipod siya makafeel nga, mara kay diabetic sila. Kung ano yun ang iyahang kanang pamati sa Koi, mas lagsik yun siya. So di mo ngon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
7: Wala sila na namugkoy ba sa may mga pamati din nila.
6: The usual nga bugat ilang lawas sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din kanang sa katigwang na pud sa mga senior kanang mga pupubukog mas nindot gid kung makainom sila og Koi na product. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
5: The Original Koi Herbal Capsule.
8: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
0: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
4: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Onchi Kompok Rakasa. Magpahibao na sad kaninyo nga ang dramang Sata ng Bakak, ikaw ang tinod. Ipasundayag na sa diha sa Barangay Punay Aluginsan. Abaw sa pag-sponsor sa itong mga barangay officials, pinanguluhan sa itong barangay kapitan Clarito Ray Adolfo, barangay gagawad Rosana Makiling, Lidinia Arpay, Richie Sara, Dindo Tanod-Tanod, Emilio Arpay, George Hario, Noli Cabigas, Marisol Gores, ang atong SK Chairman, ingusab Milpa Padinas, ang atong Barangay Treasurer, o Ani Daro, atong Barangay Secretary. Osbon ako, September 16, magkita-kita tariha, o maglingaw. Halag kini sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Santa Cruz.
9: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations! Week 2 winners sa 2,000 pesos cash nga silang Ginaida de la Serna, gikan sa Virama, Jessica A. Sacnanas, gikan sa Culoon, Dolores Zosa, gikan sa Compostela, og Jude Monterde, gikan sa Capital Site. Og major winner sa 5,000 pesos sa Week 2 nga si Junilyn Librando, gikan sa Capital Site. Padayon lang ang alagang Biogesic maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.

0: bath soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Ang drama Diskarte Pre nga sinuwat ti kasamang Jay Badayos ipasundayag diha sa barangay Maghaway, Talisay City, Cebu karong September 17, 2026 adlawng Huwebes. Kini ubos sa pagdapit nila ni Honorable Ricardo Cabatas, Victor Cabatas, Adrian Segundino, Jewel Artes. For booking 0936-746-4089. Daghang salamat, magpaabot ko.

0: Excuse me, sir.
1: Oh, yes, sir. Applicant ka, sir? Adura sa pika table pa nga yung form imo mafilapan, sir? Hay mga imo mga documents?
0: Dili ko aplikante, sir.
1: Oh, hala. Oh, sorry. Unsa man daya ato utanay mo, sir?
0: Mag-inquire lang ta ko kung mahimo, sir.
1: Oh, nga siyang di good mahimo. Unsa man ta na, sir?
0: Magpaila sa day ko sa kagalingon, sir. Ako si James Enriquez.
1: Yes, Sir Enriquez.
0: Hasban ko itong applicant bitaw, nining inyong agency, na inyo na napalarga, si Milani Enriquez, sir?
1: Kung usa may mga queries, sir, at ito ka mag-inquire ang babae bitaw, sir, karabas may table ka na ito sa mong manager, karaba ka na, at ito alin sa palihog, sir?
0: Oh, okay, sir, salamat.
2: Sir, Mr. Enriquez, wag may kahatag ni mga information about sa imong wife, sir. Labi na sa iyang contact number sa gawas. Kay brancher man gud ning among officer, ang main office namo tuwa man sa Manila. O kung doon na sila schedule sa paglarga, at doon naman namo i-forward sa main office ang tanan nilang mga documents.
0: Mao ba, ma'am?
2: Malgut, sir. But anyway, pagbilin lang og number, sir. O kung okay ra nimo, mahimong isuwat nimo ang imo mga pangutana kay tabangan ta ka nga ma-relay ni nga to sa head office. Og mutawag ra ko nimo anytime kung matubag na ang imong pangutana. Or pwede sab gani di ay tingali nga hatagan ko ikaw og number dito. Aron imo mismong matawgan o sa may preference nimo ka, sir.
0: Oh, okay na maghakon mangayon na lang ko sa number dito sa inyong head office, ma'am. Kay mo diretso na lang ko tawag para basahan sa akong mga pangutana. Aron nga dili na mo mahasol din eh.
2: Pwede ra gid kaayo, sir. But dili ko sure nga ma-entertain kanila. Kay nahibaw ka na karong panahon na. For security reason, nagkasabot ka tingali ining bahina, sir.
0: Yes, ma'am. Nagkasabot ko. Pero husband ko ni Milani Enriquez, ma'am. Dili ko mangingilad o scammer. May mga documents ko nga mahimong ipakita nimo sa authenticity sa akong nga gipanulti.
2: Sa akong nakita nimo, sir, mituo ko nimo. But I don't know dito sa head office. Gisultihan talang gid ka sa tinuod. Kay confidential manggod ng imong queries.
0: Okay, ma'am. Wa matalay ko mo, konsuway na lang ako. Pero, magbili na sa code number ni mo, ma'am, if ever mutabang ka na ako o na'y makatabang ni mo dito sa akong hangyo.
2: Mutabang ko ni mo, sir. Pagbili lang og number,

0: Tara si mong honos ni Hadong James ang mga bayad sa delivery kaniha. Pero ang kang Ma'am Tulabing, chike rin ba gibayad doon? Gisuhan rin niya.
1: Okay, Gregorio. Magsalamat.
0: Paliho ko niya kung chik doon. Kaya basipiat ba?
1: Okay, sige.
0: Sige doon.
1: Saan ba nakapan ito na mo?
0: Wapa doon, oy. Soon si Kapin pa man. Magluto pa si Perry yung utan sa likod. Lami kayo rin ihigip mong sabaw sa utan doon.
1: Ano ba daw, di mo magpalit ng isda nga maprito o masubak sa utan?
0: Ay, nagpalit tong, oy. Nagtugon man ka dong. Kaya girot na magprito ng sa kilo o tunga ng isda. Kaya ikuhaan o subak. Yang sobra para paniudto na to din, eh.
1: Ah, sige, paniudto na lang niya mo ha kung makaluto na spiryong. Wah, masaka ay customer ka ron.
0: Andong.
1: Mingaw rin orasa.
0: Kung andong ba? Paibaong ka na mo din sa suod ha kung niudto na lang ha.
1: Paniguro na lang mo inyong kaon. Kaya dili ko mo kaon.
0: Manali kayo pwede uto dong.
1: Ako ba tiyag gutom?
0: Uy.
1: Di ako na, Goryo. Masol siya ko.
0: Ay, sige, sige dong. Ano, uy. Hoy, hoy, man taong nagkabagas dong, James, uy. Eh, ano bang ka? Bura mag-dahok ay pildi.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa protein power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Uji Kumpok Rekasa. Magpaibaw ka ninyo nga ang dramang Himayang Nahunlak ipasundayag na sab diha sa Sityo Apir sa Pagita, IS Fortuna Street, Manila, Mandaue City, karong September 25. Kini, ubos sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga, ubos pa rin kamot ni Sir Brian Fernandez. Ubos muna ko, September 25, magkita-kita na sab tariha o magling.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
5: ACS.
6: Pirmi ka pangihi,
7: hanap ka paranaw,
6: ug pagpaminod sa mga tiin.
7: Basin aduna kay diabetes.
6: Mag-DTX 500.
7: Epektibo sa pagpamubo
6: sa blood sugar levels.
7: Di kaya ang diabetes.
6: Mag-DTX 500.
7: Karun dayon.
6: Mabalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar.
7: DTX 500.
6: DTX 500.
8: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko.
9: Sakit ipangihi o ako po dyan pusun sakit.
8: Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag.
9: O tulog ka kapsos sa gabi.
8: Simana lang nawala dyan ang sakit.
9: O nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
8: Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
6: DTX 500.
7: Pabali sa mga butika.
3: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Onchi Kumpok Rekasa. Magpahibao na sad kaninyo nga ang damang satanang bakak. Ikaw ang tinod. Ipasundayag na sa diha sa Barangay Punay Aluginsan. Abaw sa pag-sponsor sa itong mga barangay officials, pinanguluhan sa itong barangay kapitan Clarito Ray Adolfo, Barangay Gagawad Rosana Makiling, Lidinia Arpay, Richie Sara, Dindo Tanod-Tanod, Emilio Arpay, George Hario, Noli Cabigas, Marisol Gores, ang atong SK Chairman, ingusap Milpa Padinas, ang atong Barangay Treasurer, o Ani Daro, atong Barangay Secretary. O sabon ako, September 16, magkita-kita tadi ha, o maglingaw. Halad kini sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Santa Cruz.
10: Ang galing! Pangmatagalan!
11: Parang tayo lang han, no?
12: Everest Appliances.
10: Babe, ano ever best decision mo in life?
11: Siyempre, building a home with you.
10: Aww.
12: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest.
13: Ang drama! Diskarte pre! Nga sinuwat ti kasamang Jay Badayos, ipasundayag diha sa barangay Maghaway, Talisay City, Cebu. Karong September 17, 2026, adlawng Huwebes. Kini, ubos sa pagdapit ni Honorable Ricardo Cabatas, Victor Cabatas, Adrian Segundino, Jewel Artes. For booking, 0936-746-4089. Daghang salamat, magpaabot ko.
14: Tabagariyade ko yun ay, yung tayo ang giling mo.
15: Ako mantay ni Dong James kay Ate Tranding Kwan. Wala ko nakita niya na hoy-hoy kay Gabaga. Subo kayong miabot din sa gikan.
14: Lamay solte.
15: O may naging solte.
14: Siya pag-abot ba?
15: Siya pag-abot. Ako may misolte. Misolte na ako siya nga. Nasiyang hunos ang pinayad sa mga COD. Nga-giwan, gidilibin sa mga tao sa tindahan. Iyan sa mga kukulamber. Hello, Blacks. Ubas, utapan niya.
14: Pwede ay, pwede ka rin ko niyo ay. Dina mo'y ako gipasabuan.
16: Jugo agni mo ay.
14: Nibawa na magukong mga construction materials na mga baligya diha. Imo pa magustriyahan ay.
15: Sultihan na lang gani ka.
14: Hello may, mga tarungan bagyo kada. Masig dito siya sa agency nga nagpalarga ni Damilan ni. Ako pa rin sa ingnan nga, sana kay gayon nga ang last option niya nga magkakuha o impormasyon bahay ni Damilan ni. Ang agency record nga nagpalarga niya, ako sing inan anna.
15: Ang pagkatanong ti ha, ulito ba siya sa agency kayo mong gingon? Ako ingon nga, isagro ka niya.
14: Uy, sinyalan ka! Ay, gara-gara ha! Isugo ta ba di ka?
15: Wala yung nga, ayaw mong isugo, aron di ko masabahan.
14: Oh, hala no. Ibala ko ni mo? Uy, ay pagbinoang ha? Wabay ako magsugo, di mo? Bantay ka na ako magpasagad ang karihang guryo ha ka.
15: Relax,
14: Ikaw ay blood. Hello, may? Huwag ka malipay ni mo.
15: Ilipay sa biyay ko ni mo. Huwag man siya.
14: Yabag, ni mo guryo ha ka. Kurusa, babagtawang kamayong bayuta ka, oy. Pahuay, oy.

0: Taon sa mga anak ka. Ngawa mong kitubagang ang pagsigin akong tawag sa cellphone. O sa bukawas. Dole ko siyang room. Ay, anak ka. Laray. Chilsi! Langga! Langga!
1: Dad! Imbes ko, Dad! Kiss ko! Daddy!
0: Kung sabay problema ni mo, Langga, ganyan na naman kung nagsigtawag sa mong cellphone. Nagsigil malagbagting. O magiging mo ito baga. Nag-message pa ganay ko ni mo. O saka mo reply.
1: Kung saan man ako pagtupag o pag-reply ni mo, Dad, nga, nabilin man na nga akong cellphone sa ato.
0: Ha? Nabilin?
1: Oo, Dad.
0: Still lang. Nga nung nabilin man?
1: Akong nabiyaan.
0: Ay, di mo lang ga. Ah, nagtanaw-tanaw pag kunin mo dito sa may waiting area sa mga parents. Wasag ka mo anto.
1: Sorry, Dad.
0: Mata na. Para nga mag-lunch ka. Kahit tingalig mapas mo ka. Sa narong orasa, oh.
1: Human naman kog lunch, Dad.
0: O siya, human na kog lunch.
1: Bitaw, pinangga kay ko ni Ate Rica May. Iya ko ni dadaan sa akong favorite nga crispy chicken.
0: Unsa?
1: Gipalitan man pod gani ka niya, Dad. Pagsulti na ko nga magdungan ta og lunch. Milakaw siya palik para palitan ka.
0: Oh.
1: Ni ano turon siyang taod-taod kay... Ako naman good ang iyang napalitan daan good. Magpalit ko no siya para ninyong duha.
0: Dad.
1: Dili di kaganahan, Dad.
0: Chelsea, langga. Huwag ka masayod si mong ipanulti. Kaya dili ka pa makasabot.
1: Unsa may wak na ko masabti, Dad? Ha? Unsa man, Dad?
2: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
3: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi may iiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3. Dito ako believe.
6: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Uji Kumpok Rekasa. Magpaibaw ka rin niyo nga ang dramang Himayang Nahunlak ipasundayag na sab. Diha sa Sityo Apir sa Pagita, IS Fortuna Street, Manila, Mandaue City. Karong September 25. Kini, abo sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga. Abo sa paningkamot ni Sir Brian Fernandez. Usbon ako, September 25, magkita-kita na sabtariha o maglingaw.
7: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daga na mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. O maong nangita akong food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. O nipasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong kitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol o diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.
8: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa RMN Broadcast Center, ground floor, Capital Central Hotel and Suites, Ennis Cayo Street, Corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City, aron ma-validate pa-ilisi og official raffle stub. So what day og ihulog sa official raffle jackbox? Kada simana, doon na kichansa nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita halang ang DYHP o IFM Cebu Facebook page. Maone ang alagang Biogesic. Dunay cash prize nga pwedeng madaog o dunay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 for DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
6: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kompokrakasa. Magpahibao na sad kaninyo nga ang damang satan ng bakak, ikaw ang tinud. Ipasundayag na sa diha sa Barangay Punay Aluginsan. Abaw sa pag-sponsor sa itong mga barangay officials, pinanguluhan sa itong Barangay Kapitan Clarito Ray Adolfo, Barangay Gagawad Rosana Makiling, Lidinia Arpay, Richie Sara, Dindo Tanod-Tanod, Emilio Arpay, George Hario, Noli Cabigas, Marisol Gores, ang atong SK Chairman, ingusap Milpa Padinas, ang atong Barangay Treasurer, o Ani Daro, atong Barangay Sekretary. Osbon ako, September 16, magkita-kita tadiha, o mag

At ang ininyo ang sumpay sa atong sukilanon. Kung mahilo na ba ang panahon? Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mangkaw. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Gari. Dalit ka na to sa RMM Drama.

0: call ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Hello?
2: Nganong ikupya mo ang karaang painting?
1: Ako din nakit andin sa among bodega. Busa, ako ang tag-iya ini. Ugwa kay labot kung ako ning kopyahon.
2: Pilay presyo sa original.
1: Tili ni baligya.
2: Ginaang lang imo ning ibaligya nako.
3: Ang mga kolektor.
2: Palayo na sa painting.
1: Unsay na ang sa painting?
2: Ayaw na pangutana. Palayo na yun eh. Kahong dayon.
1: Ha?
2: Nagang.
1: Ano man? Rebecca, kining imong mga pinintal ang dangan sa kong kinabuhi. Busa kinahang nagkupon ko kining tanan.
4: Anong makarang imong ibuhat pa riyan?
1: Masang di komplido. Sunugol ko kining tanan niya ang pinintal.
4: Ayaw! Masuko siya!
1: Kinsa masuko?
4: Ang kolektor!
5: Adunay mga tao nga maulipon sa ilang gugma sa mga butang. Hangtod nga malimta na lang nila ang kabililhon sa pagbati sa usa ka tao. Ang kolektor, laing sugilanon nga puno sa tanghaga, mga pangutana nga lisod tubagon. Ang kolektor, tagsulat

0: Enrica Vidan. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, Ariel Mancao. Mga tunob og kasikas, Aldwin Nakurda. Ang Kolektor! Dalit kaninyo sa RMN Production Center. Ang Kolektor!
1: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality. ACS.
2: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
3: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila gani iha kong gipa inom sa capsule na. Pagka human ako og inom kay sala ko nakainom, naulian dayong kuha ng pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako.
4: Wow.
3: Tong nakahunahuna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
2: Sa Paragis Bila Bila dili na ka mag guwanta pa.
5: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Uji Kumpok Rekasa. Magpaibaw ka ninyo nga ang dramang Himayang Nahunlak ipasundayag na sab diha sa Sityo Apir sa Pagita, East Fortuna Street, Manila, Mandaue City karong September 25. Kini, ubos sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga, ubos pa rin kamot ni Sir Brian Fernandez. Usbon ako, September 25, magkita-kita na sa tariha og maglingaw.
6: Seth Living Testimonies.
7: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hit Gana iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil og dali ra kini nga naulian.
8: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hit Gana motor napaso ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan o Seth Liniment.
7: May gani kay nag Seth Liniment si Reynaldo og siya natabangan.
8: Tangan siya Seth Liniment wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
6: Living Testimonies.
9: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
10: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
9: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
10: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
9: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
11: ACS.
5: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kumpok Rekasa. Magpahibao na sad kaninyo nga ang dramang Satan ng Bakak, ikaw ang tinud. Ipasundayag na sa diha sa Barangay Punay Aluginsan. Abaw sa pag-sponsor sa itong mga barangay officials, pinanguluhan sa itong Barangay Kapitan Clarito Ray Adolfo, Barangay Gagawad Rosana Makiling, Lidinia Arpay, Luigi Sara, Dindo Tanod-Tanod, Emilio Arpay, George Hario, Noli Cabigas, Marisol Gores, ang atong SK Chairman, ingusap Milpa Padinas, ang atong Barangay Treasurer, o Ani Daro, atong Barangay Secretary. O sabon ako, September 16, magkita-kita tariha, o maglingaw. Halag kini sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Santa Cruz.
12: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. O maong nangita akong food supplement, arang pag-alibyo sa ako mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa Seth Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong kitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang Seth Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Seth Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa Seth Marketing.
13: Mga kasama, apil na sa alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic Bitbit sa Suwerte Raffle Promo. Para sa tsansang makadaog o cash prizes. Kada simana, dunay upat ka makadaog o 2,000 pesos cash o usa ka winner sa 5,000 pesos cash. Basin mauna usab kini ang imong tsansa ni imong makadaog sa grand prize nga 100,000 pesos. tan-awa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page. Alang sa mga detalye, maukini ang alagang Bayo Jessic. Doon ay cash prize na pwedeng madaog o doon na pa'y maayong pag-atiman na magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 1083 Series of 2026.
4: Ang drama Diskarte Pre nga sinuot ti kasamang Jay Badayos ipasundayag diha sa barangay Maghaway, Talisay City, Cebu karong September 17, 2026 adlawng Huwebes. Kini ubos sa pagdapit nila ni Honorable Ricardo Cabatas, Victor Cabatas, Adrian Sigondino, Jewel Artes. For booking 0936 746 4089. Daghang salamat, magpaabot ko.

0: Ang miyagi ato na sa Iran, nalipay kay si Marian sa nakit ang pinintal sa usag ka Rebecca nga nakuha niya sa budika. Apan nahibong siya sa iyang apuhan kay nasuko man ni og maayo sa painting. Mga higala, niya ang sumpay ning bag-otang sugilanon. Ang kolektor.
1: Dili ko ganahan nga magtanawon ni ini. Makaguol.
2: Lola, ayaw kaguol. Dili ka makakita sa maong painting kung dili ka mo so din sa akong kwarto.
1: Abot ni mo. Gahi kag o.
2: Wait la, la. Nakay ka ilang ang Rebecca?
1: Ayaw lito ka ka ng pangana.
2: Lola, nasuko ka ng maong pintuan. Kinsa man siya? Og nga nung may pinintal man siya sa bodega. La, la, relax.
1: Dili na kita maghisgot bahay ni Anang karaang pinintal.
2: La! Ay! Ay, Lola Sadwi. Pero, kinsa ka, Rebecca? Nga nung nasuko man si Lola ni mo? Pero, ganahan ko ining maong pinintal. Mura o kaan kaayo ang kamot sa pintol. Ug ang detalye, wow! Klaro kaayo bisan kun karaan na ni. Ako ning ilakpir ng akong kwarto aron dili makasod si Lola. Kaya tingalig iyan ning kawaton ug sunukon. Ah, naunsa na noon ni. Nawa noon akong mood sa pagpinta. Ay, ginigil si Lola. Maldita gid kaayo. Matog na lang ko eh.

0: Bibi, inom na, Bibi, inom na. Ayaw na paghilak. Uy, ang duyan. Kusapin nila, Piyo. Unsa tumakong na po? Bata man tumagisod sa kuna. Unya, kusapin nila, Piyo, ang kuna. Nihutang akong dugan.
1: Ayan! Ayan, ikaw ba ang bisiklet?
0: Oo, Lola. Kukan, sorry nga nakamata ka. Nagdamgo ko, Lola. Mainam mo na ko og tubig, ha?

0: Unsa? Naglago jud imong lula sa painting nga imong nakita sa bodega?
1: Ola kay. Ugwa ko makasabot kun ngano.
0: Kung kinsa man ang mong painting?
1: Kana ang nakapalabad sa kong uho.
0: Oy. Kaya labad-labad diha. Kaya mapiltag kompetisyon.
1: Maubitaw. Pero ganahan sa tiyo maibaw kung nga nung naglagot si Lula sa painting.
0: Ay, kabala ka. Musulti na gyapon yung Lula sa umabot. Sa pagkakaroon, focus una ta sa painting.
1: Okay. Pero, nga nung ka nagdamgo mang kusakuna, no?
0: Unsa may mong gidamgo?
1: Bata. May bata ang kuna, pero hilak lang ako na bati. Wala ko siya makita. Unya, nilabiyog ang kuna.
0: Oh, kuna din nga pwede matabiyog.
1: Jared, mapaulit na ko ha.
0: Nga naman?
1: Doon na lang

0: Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Uji Kumpok Rakasa. Magpaibaw ka rin niyo. Nga ang dramang himayang nahunlak, ipasundayag na sab. Diha sa Sityo Apir sa Pagita, IS Fortuna Street, Manila, Mandaue City. Karong September 25. Kini, abo sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga, opos pa rin kamot ni Sir Brian Fernandez. Os muna ko, September 25, magkita-kita na sa tariha o maglingaw.

0: 90% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.

0: Celebrate the best ever with Goldilocks.
1: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan. Kuya Onchi Kompok Rakasa, magpahibao na sad kaninyo. Ya ang damang sata ng bakat, ikaw ang tinod. Ipasundayag na sa diha sa Barangay Punay Aluginsan. Abaw sa pag-sponsor sa itong mga barangay officials, pinanguluhan sa itong barangay kapitan, Clarito Ray Adolfo, Barangay Gagawad, Rosana Makiling, Lidinia Arpay, Richie Sara, Dindo Tanod-Tanod, Emilio Arpay, George Hario, Noli Cabigas, Marisol Gores, ang atong SK Chairman, ingusab Milpa Padinas, ang atong Barangay Treasurer, o Ani Daro, atong Barangay Secretary. Osbon ako, September 16, magkita-kita tadi ha, o maglingaw, halad kini sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Santa Cruz.
2: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus, sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tunay, natural, at original.
5: Ang kinis na niya?
6: In fairness, nag-glow up.
7: May budget.

0: White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: Salamat sa Biotrope Verbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
5: Salamat sa Biotrope Verbal Capsules kay may ubos akong blood pressure.
6: Salamat sa Biotrope Verbal Capsules kay may kunhod na ang akong blood sugar.
7: Salamat sa Biotrope Verbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
8: Biotrope Herbal Capsules.
6: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
8: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
9: Biotrope Herbal Capsules, the wonderful supplement.
4: Salamat sa Biotrope Verbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
5: Salamat sa Biotrope Verbal Capsules kay may ubos akong blood pressure.
6: Salamat sa Biotrope Verbal Capsules kay may kunhod na ang akong blood sugar.
7: Salamat sa Biotrope Verbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
8: Biotrope Herbal Capsules.
6: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
8: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
9: Biotrope Herbal Capsules, the wonderful supplement.
10: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500! Ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX 500!
11: Ako si Makoy taga San Carlos. Ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
12: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan o inom duwa sa buntag, duwa sa gabi.
13: 2 weeks pa lang,
12: may alibyo na.
13: Pag 1 month kape
12: na ayaw na ako.
10: DTX 500!
14: Pumali sa mga butika.
15: Hi, I'm Sophia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsawon man diba, haggard kaayo. Para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest. Bisan stress, ganda mo! Stress tabs!
16: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult to doctor.
17: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
18: Ang drama, diskarte pre, nga sinuwat ti kasamang Jay Badayos, ipasundayag niya sa barangay Maghaway, Talisay City, Cebu. Karong September 17, 2026, adlawng Huwebes. Kini, ubos sa pagdapit nila ni Honorable Ricardo Cabatas, Victor Cabatas, Adrian Segundino, Jewel Artes. For booking, 09 36 746 4089. Daghang salamat, magpaabot ko.
19: Nasultihan ka ba ni Marian siyang damgula?
20: Pero dili na ang ayang hatagan o kahulugan ang damgo. Ug aron nga dili na mahasol si Marian, tambagay siya nga ilabay na ang karaang painting sa kuna.
21: Oh, liyan ang painting ni Rebecca. Ang kuna. Parehas niya sa kundam ko nga. Nga mulapyo ka.
22: Niagay ka sa mong kwarto paint?
21: Oh, kuyawan ko kung ato ka si Gawas. Tingali gawato ni Lula kining karaang painting. Nagbahadra ba siya nga iyan ay sunugun?
22: Mo ba?
21: Jared, tanawa ang karaang painting. Ang kuna. Mulapyog na siya nga kuna, no?
22: Oo. Klaro kayo iyang lawas nga mibuwag sa haligi.
21: O ang kamot sa babae nga nagunit sa kuna. Nangusog siya.
22: Tuod, mura siya og dunay emosyon samtang naggunit sa kuna.
21: Mura siya og naguol.
22: Kinsam ka ring bayhana, no?
21: Ang pangutana, kung kinsa si Rebecca.
22: Oh,
21: Nganong dili man gusto makabati si Lula sa iyangan?
22: Aw, nasuko siya.
21: Ha?
22: Di ba? Kung maglago tag tao, dili ba tag gusto nga makabati siyang pangan? Di ba? Kaya musaka dayo na itong dugo sa o. Maguba dayo na itong adlaw.
3: Marian, kinahanglan sugdan na nimo ang pag-paint sa replika nining painting ni Rebecca.
21: Okay, okay. Pero, gusto ko nga...
22: Dahil pa, kung sa may imong focus ini?
21: Ang emosyon ining babae nga nagtalikod nga nagtabyog sa kuna nga waisod nga bata.
22: Okay.
21: Karong gabi eh, sugdan ko na ni.
22: Ako sab. So, dili lang una na magkita?
21: Mm-mm. Unya na ta magkita kung mahuman ang atong mga gipang pintal.

0: sa phone?
1: Nasa yung kwarto. Nagpintal.
0: Wow! Seryoso sa siyang painting, no?
1: Oo.
0: Pwede malili?
1: Dili siya magpadistorbo. Hatdan lang siya pagkaon ni Balyang.
0: Ay, gusto kita siya makadaog, no? Hinoon! Dako masugod ang premyo. 100K nga malabo plus trophy.
1: Oy, kadako gudian ang premyo, ha?
0: Dako gigani. 60K ang second prize o 40K ang third. Diba? Oh, bongga! Mga, ayaw na lang nagsamuka si Marian siyang pag-paint. Support ka na lang, good granny.

0: kamay na lang gid ang kuwang. Mao man gid din ako. Bitalya na lang ang kuwang. Hello, Jared.
1: Lumayan. Ugma. Mao man ako sa akong gipaint. Ikaw?
0: Happy to sad. Bitalya na lang ang kuwang.
1: Gisunod gid nimo ang original?
0: Oh, Jared.
1: Kurma o. Excited ako makita sa mga obra.
0: Ugma, pwede kang muari sa bahay.
1: Pwedeng dad-on ako si Lolo Amel?
0: Kung kaya niya ang kamaldita ni Lola.

0: Ay, naunsya. Tuoma ka ng kamalditang kaluta, oy apo. Nagpaduga ang lang nashpusta.
1: Lo, lalaki ka. Itadali mong sabot sa mga batasan sa mga babae.
0: Oh, wa man ko'y problema, anak.
1: Lo, nga nang naglago at managmaayo ni mo si Lula Carlota?
0: Ang apo, ako magunya siyang gibastid.
1: Lo, ayaw na ginagumidyahis, Lula. Mauna nga, sa puto na kumakita ni mo.
0: Ah, sige. Magbehave na ko, apo. Magpagwapo ko, ugma.
1: Ah, na yun. Mamisita, maghata. Magpagwapo, gita.
2: Ah, kasakit sa kong buko-buko. Pero, okay na. Rebecca, kinsa magit ka? O kinsa kaning iyang model nga babae? Wait, sa pa may kuha nga? Akong i-check og maayo ang original nga painting sa kuna. Kinahanglang makopya ko ang tanang detalye. Wait. Karon pa ko makapantay ni mong painting? Nagatupang man dai ni og bildo nga bintana kining maong babae? Og napurma ang iyang nawong sa bildo sa bintana?

0: Ang Seed Liniment Oil, mas gamo pang mas epektibo nga haplas aron mawagtang dayo ng inyong mga sakit sa kalawasan. Kung doon ang kamoy biribiri, variko, sakit sa lutahan, sakit sa oo, ngipon o tiyan, epektibo ang paghaplas sa Seed Liniment Oil. Minutos lang, wagtang dayo ng inyong mga sakit sa lawas. Alang sa kababayanan nga dunay dysmenorrhea, epektibo sab ang paghaplas sa Seed Liniment Oil diya sa inyong puson, tiyan o oo. Wagtang dayo na ang inyong dysmenorrhea. Produkto sa Seed Pharma.
1: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
2: ACS. Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
4: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong, kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Uji Kumpok Rakasa. Magpaibaw ka ninyo, nga ang dramang himayang nahunlak, ipasundayag na sab, diha sa Sityo Apir sa Pagita, E.S. Fortuna Street, Manila, Mandaue City, karong September 25. Kini, abos sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga, abos pa rin kamot ni Sir Brian Fernandez. Nago, September 25, magkita-kita na sa tariha o maglingaw.
5: Igala, nakakape na ka? Kaya mo na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butikang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom o ganing mangosteen fruit extract? Kini, ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas ni mo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
6: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
7: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my client. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta, at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural, at original. Dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
10: Ang husay!
11: So easy to use. Everest Washing Machine. Hun, sino Everbest partner mo in the world?
10: Siyempre, it's you, babe.
11: Aww. Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
4: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kumpok Rakasa. Magpahibaw na sad kaninyo, nga ang damang satan ng bakak, ikaw ang tinud. Ipasundayag na sa diha sa Barangay Punay Aluginsan. Abaw sa pag-sponsor sa itong mga barangay officials, pinanguluhan sa itong barangay kapitan, Clarito Ray Adolfo, Barangay Gagawads, Rosana Makiling, Lidinia Arpay, Richie Sara, Dindo Tanod-Tanod, Emilio Arpay, George Hario, Noli Cabigas, Marisol Gores, ang atong SK Chairman, ingusap Milpa Padinas, ang atong Barangay Treasurer, o Ani Daro, atong Barangay Secretary. O sabon ako, September 16, magkita-kita tariha, o maglingaw, halag kini sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Santa Cruz.
12: Problema ba ni mong pagpaniwang o pirmi lang din ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
13: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
14: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
15: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko.
16: Smart Tudo.
15: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
16: Smart.
15: Tanggaling for everyday.
14: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
16: Bahit para walang bahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
15: Tanggaling-galing mo.
16: Smart Dishwashing Paste.
14: Heavy duty linis bawat pahit.
17: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
18: ACS.
19: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
20: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub. Sa bango ng Charm.
21: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
19: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
20: Bangong kumbaka bloom sa Charm.
21: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
22: ACS.
23: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon twin Jollibee product kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
24: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
25: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
26: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
24: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
25: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
26: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
24: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
27: Ang drama diskarte pre nga sinuwat ti kasamang Jay Baddayos ipasundayag diha sa barangay Maghaway, Talisay City, Cebu karong September 17, 2026 adlawng Huwebes. Kini ubos sa pagdapit nila ni Honorable Ricardo Cabatas, Victor Cabatas, Adrian Segundino, Jewel Artes. For booking 0936-746-4089. Daghang salamat, magpaabot ko.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: DYHP RMN Cebu, the official number 1. Radyo mo nationwide.

0: DYHB RMN Cebu, the official number one.
1: Radyo mo nationwide.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: Oh, paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
4: Kao na, diabetic ko. O grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200 over 110. Grabe gid akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon og sugar, ug nibalik ang akong kusog ug kadasig.
3: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha nga wala pa kasuway nining Vertigon?
4: Gidasig nako kamo nga mosuway na og Vertigon. Kay gaan kaayo og nindot gyud sa pamati sa lawas kung moinom ta niini.
3: Vertigon, balik kadasig, matag adlaw.
0: DYHB RMN Cebu, the official number one.
1: Radyo mo nationwide.

0: DYHB-RMN Cebu, the official number one.
1: Radyo mo nationwide.
2: Tas bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic property. Samo sa Charantine, gagapang mo buo sa glucose. Visin controls blood sugar. O polypeptide, gaparehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
3: Babalik sa pinakadulong yung butikin sa sugar.
2: DTX 500.
4: Ako dahil si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang. Tas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, jud kayong DTX 500.
2: DTX 500.

0: 500 ka ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Sharantine, gagapo mo bumusog glucose, visine, controls blood sugar, or polypeptide. Kaparehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
1: Ako dahil si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugangas. Kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka capsule. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Aktibo yun kayong DTX 500.
0: DTX 500.

Idaho. Ikaw, tinggas ba kaysa puti na baybayo? Kang bisan tinsang kasing-kasing, ikaw, mamanduyo. Kay perlas ka, na angay yun ang punon.

0: DYHBRMN Cebu, the official number one.
1: Radyo mo nationwide.
2: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
3: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Salada. Max Protectado pa.
2: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Salada. Max Protectado pa unique.
2: Max Salada. Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
4: ECS.
5: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations! Week 2 winners sa 2,000 pesos cash nga silang Zinaida de la Serna, gikan sa Virama, Jessica A. Sacnanas, gikan sa Culon, Dolores Zosa, gikan sa Compostela, og Jude Monterde, gikan sa Capital Site. Og major winner sa 5,000 pesos sa Week 2 nga si Junilyn Librando, gikan sa Capital Site. Padayon lang ang alagang Biogesic maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
0: DYHBRMN Cebu, the official number one.
1: Radyo mo nationwide.

Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

batuk ngomong ngebatuk. Ampun.

0: White Rose Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We are one by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
4: ACS.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
9: Biotrop Herbal Capsules.
7: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
9: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
10: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
11: Ang drama Diskarte Pre nga sinuwat ti kasamang Jay Badayos ipasundayag diha sa barangay Maghaway, Talisay City, Cebu karong September 17, 2026 adlawng Huwebes. Kini ubos sa pagdapit nila ni Honorable Ricardo Cabatas, Victor Cabatas, Adrian Segundino, Jewel Artes. For booking 0936-746-4089. Daghang salamat, magpaabot ko.
12: Para sa malimpyong adugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
13: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayo ang TTX 500.
12: TTX 500. Mapali sa mga butika.
14: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Haggard kaayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, ug niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests. Besides stress, ganda mo, stress tabs.
15: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
17: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pagharap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
19: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 capsule, dito ako believe.
20: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Be extraordinary with MX3.
22: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan. Kuya Oji Kompok Rakasa, magpahibao na sad kaninyo. Ya ang damang sata ng bakak, ikaw ang tinod. Ipasundayag na sa diha sa Barangay Punay Aluginsan. Abaw sa pag-sponsor sa itong mga barangay officials, pinanguluhan sa itong Barangay Kapitan Clarito Ray Adolfo, Barangay Gagawad Rosana Makiling, Lidinia Arpay, Richie Sara, Dindo Tanod-Tanod, Emilio Arpay, George Hario, Noli Camigas, Marisol Gores, ang atong SQ Chairman, ingusab, Milpa Padinas, ang atong Barangay Treasurer, o Ani.

0: darwatong barangay sekretary. Usbon ako, September 16, magkita-kita tani ha, o maglingaw. Halad kini sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Santa Cruz.
1: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basihan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang paglighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang cutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.

0: Pahina. Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun ato malikayan. Nga mubati tag panakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma. Ang Said Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, dismedurias kababayanan, katol-katol. Said Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa tinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang sa Said Liniment Oil. Busa, sa ingon niining balatian o problema, Said Liniment Oil ray kadang pata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugayng katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Said Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon ka ninyo, sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: sumayong paglawas.
1: Kung ikaw nagkakape sa St. Panyawan Coffee Mix, parisikini o St. Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula o itaktak ang sunodini sa imong kape nga St. Panyawan Coffee Mix. Ang kuna ang dobling bisa sa kape o kapsula. Secret 2, sumayong paglawas.
0: Secret 2, sumayong paglawas.
1: St. Panyawan Coffee Mix o St. Panyawan Plus Capsule. Mapalita ka ron sa mga butika.
2: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Uji Kumpok Rekasa. Magpaibaw ka ninyo nga ang dramang Himayang Nahunlak ipasundayag na sab diha sa Sityo Apir sa Pagita, E.S. Fortuna Street, Manila, Mandaue City karong September 25. Kini, abo sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga, abo sa paningkamot ni Sir Brian Fernandez. Usbon ako, September 25, magkita-kita na sa tariha o maglingaw.

0: kumusta, kumusta, kamutaran? Uy, adlaw na karuso pa doon mga bata. Uy, salamat eh sa mga taon na tabang sa subungan ni Ma'am Aida Tampos, ha? Hapon, muragdagan. At umiaging Bernice, murag ubay-ubay itong gitabangan si Ma'am Aida. Labi na yun. At yung iyang anak taon nga di hospital. Ya, daghan itabang taon nga maka... unsa tong giingon ni Mama Aida nga scan, oy basta gitabangan lang Mama Aida nakaabot og nahimo gitaon nga scan ang bata taon sa bati ang gibati taon dali 14 lipayas inahan nga nang baligya baligya ang taon mga pagkaon sud sa ospital sikreto sikreto taon yung baligya mo nang naka pundo pud sa taon siya palit og mga tambal siya anak bisa dili kayo gamay ra kay ginan siya pero iya lang gibuhat ang tanan para lang yun matabangan ang iyang pinanggal anak. Hala mga bata, thank you kayo sa tanang mga naghatag ha. Porting mga naghana naghatag. Uy, po'y rabuyag laning RMN DYHV Cebu. Basta maunay magkinahanglan daghan yung mga tao nga mutabang tungod sa programa ni Atty. Rufel Banyok nga transparent yun ang kwarta, makita yun yung asa pa doon yung kwarta. Why gikupta nga kwarta sa turniya na po'y rabuyag lang. Dili na siya magkupot sa kwarta ngayong ihatag. Diretso or si Ma'am Aida o si Inday Pops o si Inday Marisa o si Inday Arvi mo'y mo akupot sa inyohang kwarta mo na ipanghatag yun na sa mga tao. Makita mo na nato diretso na ihatag sa mga tao. Ngunong yaw-yaw makudirihan liyang inang sumpay sa kong aso ninyo ning simunaw na nga naguluhan buhing imahinasyon.
1: Unsa naman sab ang tuyon mo nako, Noy Segundo?
2: Ni ako aron sa pagtabang nimo, Dok Firmo. Aron ipaglaban nimo ang pagbati nimo para kang Jelaika nga akong anak.
1: Di akong dapita na sayop, Noy Segundo. Kayo man pilian ni Jelaika si Virgil. Gikalimta na sab nako ang akong pagpakabuang ngadto kaniya. Sa gugma nga iya lang giusikan.
2: Dok Firmo.
1: Osto na sa pagsigi ni magsunggal nako, Noy. Kay prangkang pagkasulti. Dili kay si Jelaika ray babae. Dili na ko interesado pa niya.
2: Do firmo.
1: Ah. Sige na. Makalikaw ka na, Noy Segundo. Kay dili og dili na gid ako interesado kun may tungod gani kang Jelaika.
2: Buset. Buset kay Jelaika. Ganang gusikan ni mo ng tawahan na. Kwartahan kay gikan sa abroad.

0: Unya, sa na po di ay ni Jelaika kung nga nung nawagtanga na og interes sa firma.
1: Oo, natural. Sa akin niya, kay gireject niya si Dofirmo. Og kadong naanhing na nga Virgil mo iyang gipili.
0: Na, di tama kabasol sa maong lalaki. Kaya ang atong Jelaika mo ay nagreject niya.
1: Pero wala na. Wala si Virgil. Patay na. Mahimo siyang mapadayon siyang tinguha.
0: May pagbati ng nasamdan. May garbo ng natandog. Busa atong sabton si Fermo ug irespeto na to ang iyang desisyon.
1: Mama Esther! Unsa man? Wa ba ni mo mahuna-huna? Ha? Nakwartahan na kayo karos Fermo?
0: Ay, o, lagi. Kwartahan. Pero iya magkanang inaguan. Wamantay labot.
1: Ay! Binasan ay! Huwag mo magkasabot na ko, ma.
0: Nabayot ka na siya. Nakasabot ko, oy! Nga nugod taong wa!
1: Unya, ma, ha?
0: So, therefore, I conclude. Nga naong yung kayo kang kwarta!
1: Onsa!
0: Okay nga, no? Di ba yung tinood? Uy, inahan ko ni mo, oy. Busa nakailag yung kayo ko ni mo segundo!
1: Mama Esther!

ang nakalintos nga amina. Tingit na din siya magpugna na. Tagto na din ko niya nga to sa dapit sa mga patay. Di na kumahimo nga magpabilin din sa limbo. Ferhel! Ferhel, hain ka naman! Nga nang dili ikaw makauban bisa nung pariho na kitang wa na sa kalibutan sa mga buhi. Kaswerte mo, Chilaika. Kay bisa din hisa lang kalibutan. Ikaw pagyahapon ang nahinumtuman ni Ferhel. Kaswerte ni mo! Pabuton ko ikaw, Ferhel! Pabuton ko ikaw dito sa atong kalibutan!

0: Chilay ka. Panahon na. Nga mubiyan ako ni Masayang Bil.
1: Virgil, nga nung kinahanglan mang mahanaw ka na ko sa ingkit. Nga nung man.
0: Tungod kay kabubuton sa Diyos, nga iyang buwagon ang duha nato kakalibutan. Ang iya sa mga buhi, alang lamang sa mga buhi. Samtang ang iya sa mga patay, alang lamang sa mga patay.
1: Virgil!
0: Nagtawag na ka na ako ang dapit. Ngamoy alang ka na ako. Ang kalibutan sa mga patay.
1: Paabot ako dito sa maong kalibutan, ha? Paabot ako, Virgil!
0: O, Jelaika. Paabotun ko ikaw, mahal ko. Pagpaabot ako kanimo sa way katapusan.
2: Sa dili pa ko padayon mga bata, painom-dom sa ta.
3: This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kuti Silka in as early as 7 days. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. Ang drama diskarte pre nga sinuwat ti kasamang Jay Badayos ipasundayag diha sa barangay Maghaway, Talisay City, Cebu karong September 17, 2026 adlawng Huwebes. Kini ubos sa pagdapit nila ni Honorable Ricardo Cabatas, Victor Cabatas, Adrian Segundino, Jewel Artes. For booking 0936-746-4089. Daghang salamat, magpaabot.
5: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
6: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kayat iyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ate nani na makawatong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayan na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule nilugwa ang dako na bato.
5: Sa paragi bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
8: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sad kini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
9: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kompo Krakasa. Magpahibao na sad kaninyo nga ang dramang Sata ng Bakak, ikaw ang tinod. Ipasundayag na sa diha sa Barangay Punay Aluginsan. Abaw sa pag-sponsor sa itong mga barangay officials, pinanguluhan sa itong Barangay Kapitan Clarito Ray Adolfo, Barangay Gagawad Rosana Makiling, Lidinia Arpay, Richie Sara, Dindo Tanod-Tanod, Emilio Arpay, George Hario, Noli Cabigas, Marisol Gores, ang atong SK Chairman, ingusab Milpa Padinas, ang atong Barangay Treasurer, o Ani Daro, atong Barangay Secretary. Osbon ako, September 16, magkita-kita tadiha, o maglingaw, halag kini sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Santa Cruz.
10: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan, kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance na ma-improve ang memory kalori habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
12: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bit-bit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang o 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ariman Broadcast Center, ground floor, Capital Central Hotel and Suites, Ennis Cayo Street, Corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi o official raffle stub. Sumati o gihulog sa official raffle drop box. Kada simana, doon akichansa nga makadaog o 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. O sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP o IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang BioJessic. Dunay cash prize nga pwedeng madaog o dunay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usaka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu o takon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 for DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
13: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
14: Ang galing-galing mo. Smart, smart dishwashing paste ko. Smart. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday.
13: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
14: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
13: Heavy duty linis, bawat pahit.
15: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
16: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
17: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob. Sa bango ng Charm.
18: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
16: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
17: Pangong kumbaka bloom sa Charm.
18: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
16: ACS.
19: Newsbreak. Mayong gabi kini yung Radio Man Marisa Abadien. Sa tuwang malitatog ka nato sa SED Marketing, ang tingamautiga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugong nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita.
20: Ni-rebound ang foreign direct investment kung FDI inflows, paingon din sa nasod na itong Hunyo, gikan sa natala sa malabayang tuig. Ang panasuta nga ang unang tunga sa buwan nga inflows, nagpabilin ubos, gumikan sa pagkunod sa foreign company sa ilang lending, ngadto sa mga lokal nga affiliates, ug subling ni buog mas ubos sa ilang mga kita. Base sa dato sa Central Bank, nilambo ang FDI inflows ug balik 35.1% ngadto sa $447 million nitong Hunyo gikan sa $331 million na natala sa susamang buwan nga tumiaging tuig. Apan ang mga marka gibanabana lamang nga 30% nga mas ubos kani sa $638 million nga natala sa milabayng buwan.
19: Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
1: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustina nga mao ang number one ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter ug tuberculosis. Daghan usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo ug natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustina. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustina, epektibo sab ang SED Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol ug high blood pressure, brain cancer ug panakit sa ulo gikan sa kuwang ug tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo ug circulation sa dugo. Samtang ayo gyapon kalimot mga kasama sa SED Liniment Oil, ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa, 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika ug Majesty Pharmacy dinhi sa Sugbo ug sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
21: RMN Newsbreak, Newsbreak.
22: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Uji Kumpok Rakasa. Magpaibaw ka ninyo nga ang dramang Himayang Nahunlak ipasundayag na sab diha sa Sityo Apir sa Pagita, E.S. Fortuna Street, Manila, Mandaue City, karong September 25. Kini, abos sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga, abos pa rin kamot ni Sir Brian Fernandez. Us muna ko, September 25, magkita-kita na sab tariha o maglingaw.

0: karon yang supay sa akong asoy kaninyo.
1: Pero, nganong sa'yo ka mag-ibawi sa Ginoo nako? Nganong man?
2: Chilay ka, mahal ko. Palihugan. Ayaw intro ng kwestiyon na ang kabubuton sa Diyos.
1: Pero,

0: Ingon sa ko, amigo, nakadungo ko na sila ni Ate Jilay ka nga nagsigigilak sa ila lola.
1: Oy, kay nga naman ko na.
0: Ambot lang.
1: Oh, wa na tingali uban niya ang kalag ni anhing ko yan ni Moverhill.
0: Masin tingali.
1: Kinalang masusit akin ni Bahina Jilay.
0: Na, tanawa, wapalipak. Si Ate mo na naglakaw pa ingon din ni sa ato, awo, la? Awa. Awa.
1: O siya tuod ka na. Aha. Hoy, magkag-abaga nga naglakaw ng maguwang muloy.
0: Gikan nga naghilak nga ni...
1: Oy, unsa di ay? Maaday ka na'y nahitabo, Jelay ka?
2: O lola, Esther. Wala man uban na ako ang kalag ni Verhel. Ni kayab naman sa kalibutan kung asa ni Mahiangay.
1: Oh, siyempre. Sa kalibutan sa mga patay, kay patay naman siya.
2: Uban ni ko sa menteryo lang. Di ako na ako ang iyang lubong.
1: Ay, karun pa oral ka makahunaw nagduaw sa iyang lubong, no?
2: Tungutigi pa to, umagod ako akong kaugalingon lang. Abuhi pa siya. Bisag iyang kalag, mo'y akong gikauban sa bahay.
1: Ay, pagkatingalahan ni ining imong sugilanon, Jilay ka. Lisod tuhuan apan mao'y tinood.
2: Ustugit ka, Lola Esther. Ang ubahin, nakaingon gyud nga, nalisuan ko sa maayong pangisip. Pero dili man gud. Tinuod nga kalag yun ni aning Verhel, mo'y akong gikauban.
1: Gikauban mo lagi. Pinaagis ay mong buhing imahinasyon.

0: kun mao ka na. Wa na'y makapugong sa tinguhan idok firmo diya ka ni mo, Jelay ka.
1: Ansa naman taong ka, Papa Segundo, eh? Sige makagpanghagad ng imong dok firmo.
0: Tungod kay siya. Siya ang sulbad sa krisis alang nako, anak.
1: Nanrabaho unta ka klaro pa. Kana kung gusto d'yo kang masulbad ang krisis sa imong kinabuhi.
0: Ay, pastilan! Iba pa mangyang na ginuton, oy!
1: Ayaw yung tanong ipanghagad nga rin ako na sfer mo pa, oy! Og labaw ng ayaw sa ko ipanghagad nga to niya. Kaya nasayod ko nga dili ka na sa interesado na ako. Humansa kong gibuhat niya nga wa na ko siya pilia.
0: Ako lagi unyay bahala. Ako'y bahala. Basta kay dawata lang yun ang iyang gugma. Haba, haba na. Aro masulbad na yun ang krisis.
1: Dili ko, Papa Segundo. Oh. Kay mamatay sad unya ko nga bawno na ko andako na kong gugma kang Virgel.

0: Nalipay yung kayo ko nga normal na kaayo kang ikasulte. O, niaga ni o, miduaw ka na yun sa lubong ni Virgil.
1: Lola Esther.
0: Paduol sa Ginoo, Jelay ka. Lingawa ang imong kagalingon pinaagi sa pag-alagad sa Diyos.
1: Sa pagkakaroon la, nausa na akong desisyon. Mularga ko og syudad aron manabaho una ito.
2: Huh?
1: Gusto na akong makalimtan ang mga sakit kayong panghitabo sa akong kinabuhi. Uban ni Virgil, nag-iisip ko ng akong bana. Bisan o, wa kami makasala ato niya.
0: Jelay ka. Okay, akong girespeto ka ng imo karong desisyon. Ang ako lang ang mag-amping kaunta dito.

0: bolsa. Milang tayong sinan sila ikaw, ma. Milang kang siyudan. Huwag magaling sa malanghid na ako, ma.
1: Oto, ana. Nagpasudad ng anak mong bayota kang amahanak ka.
0: Mama Esther!

din yung mga bata ang mga kasama na tapos kung aso inyo ning simunangon ng naguluhan. Buhing imahinasyon din nilang sa mga aso ni Kuya Gili at kinitanan sinuat ni Kuya Marvin Caballero niyang atong director si Ate Martis Barbalbo. Ang atong spinner si Kuya Joel Vince ang ato ang manager sa Bien Aqua. Unya atong soundman ang tag-iya sa Ricky Bangis Garing Dishwashing Liquid. Ujo editor, daghani sila si Kuya Randy Tayad, si Kuya Lloyd Gabiana o si Kuya Ariel Mangkao ang tag-iat taking bidding and rope installation. Kung sundo na may mga problema sa ato pong ceiling o ganang mga window glasses o ganang mga portahan diha o unsa pa diha banyo nga basta mga glasses o mga bildong banyo mga lindot kay nga mga banyo nga himuon ninyo bildohon niya tawag lang taking bidding and rope installation kay naar sila nga but trabaho anak sama sa kang Ma'am Shen nga Brumich PH cleaning services kada kang Ma'am Shen po limpiuhan ang tibuok niyong panimay lahi po na iahakay tanan limpiuhan anak unya kining tanan dalit ka na to sa RMN Drama.

0: Call ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
2: Nabagay ko diri ba? Bayad ko kay impact diri.
1: Kasarangan nga kasinatian.
2: Naasot diri kong lab.
3: Sure ka?
2: Magpasalita.
1: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpar sa gawas sa nasod.
4: Sa atin mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
1: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
5: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
1: RMN Drama Presents.
6: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
7: Bagong bayani ng sandata.
1: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag o tingog sa mga OFW. Tinuod ng mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Ngagihimo anog drama sa radyo.
8: Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakorda. Recording editor Lloyd Gapiana. Kinasika singa dalit kaninyo sa RMN Drama.
9: Kahit na konting
10: urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
11: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, nang bitaha agad akong ibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
10: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Ang drama Diskarte Pre nga sinuot ti kasamang Jay Badayos ipasundayag diha sa barangay Maghaway, Talisay City, Cebu karong September 17, 2026 adlawng Huwebes. Kini ubos sa pagdapit nila ni Honorable Ricardo Cabatas, Victor Cabatas, Adrian Sigondino, Jewel Artes. For booking 0936-746-4089. Daghang salamat, magpaabot ko.
5: Seth Living Testimonies.
6: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa hit gana iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
7: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa hit gun mo to napaso ko. Pagkapaso niya ako din siyang gibutangan o Seth Liniment.
6: May gani kay nag Seth Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
7: Tangan siya Seth Liniment o wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
8: The original Koi Herbal Capsule.
9: Ko di si Jetro Bungkalis, nag-edad o 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa the original Koi Herbal Capsule, agong pamati, gumarag, aluya, kapoy. Karoon nga, nakainom na ko sa Koi Original Capsule, agong pamati, lagsiksan niya, blood pressure ni boss, hindi normal na. Itong last na ko pag-sikap sa kumata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-sikap na ko, nahimo lang 500. Dagang salamat sa Koi Original Herbal Capsule.
8: The Original Koi Herbal Capsule.
10: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Onchi Kompok Rakasa. Magpahibao na sad kaninyo, ya ang damang sata ng bakat, ikaw ang tinod. Ipasundayag na sa diha sa Barangay Punay Aluginsan. Abaw sa pag-sponsor sa itong mga barangay officials, pinanguluhan sa itong barangay kapitan, Clarito Ray Adolfo, Barangay Gagawad, Rosana Makiling, Lidinia Arpay, Richie Sara, Dindo Tanod-Tanod, Emilio Arpay, George Hario, Noli Camigas, Marisol Gores, ang atong SK Chairman, ingusap Milpa Padinas, ang atong Barangay Treasurer, o Ani Daro, atong Barangay Secretary. O sabon ako, September 16, magkita-kita tadiha, o maglingaw. Halad kini sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Santa Cruz.
11: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin. With regular use, kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
12: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
13: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu. Goodbye.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kumpok Rakasa. Magpaibaw ka ninyo nga ang dramang Himayang Nahunlak, ipasundayag na sab. Diha sa Sityo Apir sa Pagita, IS Fortuna Street, Manila, Mandaue City, karong September 25. Kini, ubos sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga, ubos pa rin kamot ni Sir Brian Fernandez. Usbo na ko, September 25, magkita-kita na sab tariha, og mag lingaw.

Di na nga makapagawag tarong na. Day off man nung tanagoran. Oh. Sige, tingan. Manawak. Oh, sa mga ito kayo niya. Tubagun ba kanina ako? O dili? Ay. Di na ko gusto kong makita patagbalik din. Sorry. Pero malikay, nagit ko niyo.

0: Dong, ngano na pada manggaw kwarta para na ako?
1: Para na kayo magamit-gamit diha, Angkol.
0: Okay raman ko dire, Dong. May income ko.
1: Di alagod na, Angkol. May na lang na, naka extra.
0: Salamat kayo, ha? Totoo di ay. Nagkita na ba mo sa imong amahan?
1: Wapa, Angkol. Pero, ugma, day off man ako. Ako siya doon.

0: Niyan ako gawa sa bahay ni Papa. Manoktok ako.
1: Oh. Yes? Oh. Oh. John?
0: Tayo?
1: Nakatulto na kita sa amo.
0: Ha? Dinhi ka na po yun?
1: Oo. Oh. Giyon sa nimo pag...
2: Kinsan hanap?
0: Oh. Uy. Sir Ben?
2: Oh, John. Ano niyam ka?
0: Tay ba? Huwag kong magsabutan eh. Nganong niyaman mo?
1: Ikaw mo inianhi sa amo niya mga tanak kag nganong niyami?
0: Imong amahan si Sir Ben?
1: Oh.
2: Tay para ko di. Pero naglibog ko anida. Sudo na diri. Hey, sultihin mi nganong naabot ka din sa amo.
0: Nangita ko sa kumamahan. O kaninga address mo'y nahibawaan ako nga mo'y iyang gipuy andin sa laing nasod.
2: Usay pa nga si mong papa.
0: Reuben.
1: Oh. Dad. Imong anak si John?
0: Oh. Ha?
1: Reuben ang tinuod niya pangani, Daddy.
0: Sa ato pa? Igsunta? Ayun.
2: Anak?
0: Ah, dili. Di pwede. Di ko masukot kayo. So, nakos doon yan.
2: John.
3: This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
4: May budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Watrose Papaya.
1: Kuting sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Watrose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
3: ACS.
4: Ang drama, diskarte pre, nga sinuot ni kasamang Jay Baddayos, ipasundayag niya sa barangay Maghaway, Talisay City, Cebu. Karong September 17, 2026, adlawng Huwebes. Kini, ubos sa pagdapit nila ni Honorable Ricardo Cabatas, Victor Cabatas, Adrian Segundino, Jewel Artes. For booking, 0936-746-4089. Daghang salamat, magpaabot ko.
5: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Nakayaan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Pabalit sa mga butika. PTX 500.
6: Si Annabelle, as kayo ako po cholesterol level na sa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
5: DTX 500. Mabali sa mga butika.
7: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alam.

0: Doctor.
1: Multivitamins plus minerals. Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
2: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini, ang ubus niyong alagad sa kanginan. Kuya Onchi Kompokrakasa. Magpahibao na sad kaninyo. Ya ang damang satan ng bakak. Ikaw ang tinud. Ipasundayag na sa diha sa Barangay Punay Aluginsan. Abaw sa pag-sponsor sa itong mga barangay officials. Pinanguluhan sa itong barangay kapitan. Clarito Ray Adolfo. Barangay Gagawad. Rosana Makiling. Lidinia Arpay. Richie Sara, Dindo Tanod-Tanod, Emilio Arpay, George Harrio, Noli Camigas, Marisol Gores, ang atong SQ Chairman, ingusap, Milpa Padina, ang atong Barangay Treasurer, o Ani Daro, atong Barangay Secretary. O sabon ako, September 16, magkita-kita tadiha, o maglingaw, halag kini sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Santa Cruz.
3: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations! Week 2 winners sa 2,000 pesos cash nga silang Zinaida de la Serna, gikan sa Virama, Jessica A. Sacnanas, gikan sa Culon, Dolores Zosa, gikan sa Compostela, og Jude Monterde, gikan sa Capital Site. Og major winner sa 5,000 pesos sa Week 2 nga si Junilyn Librando, gikan sa Capital Site. Padayon lang ang alagang Biogesic maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
2: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kompokrakasa. Magpaibaw ka ninyo, nga ang dramang Himayang Nahunlak, ipasundayag na sab, diha sa Sityo Apir sa Pagita, E.S. Fortuna Street, Manila, Mandaue City, karong September 25. Kini, abaw sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga, abaw sa paningkamot ni Sir Brian Fernandez. Us muna ko, September 25, magkita-kita na sab tariha, og magling. Yeah.

Wa ko makasabot sa kong kipati. Mura ko giluod nga hugawan ko sa kong kaukalingon. Dili na ko madawat kung iksuon bagod na ko si Dayan.

0: Diyan, kalma lang.
1: Kalma? Ha, huwag kayo tumod ng musulti na ko, anak. Mauna lagi ni. Kung nahibaw pala ang unta ko nga iksuunak sa dayan, dito mahitabo. Imugilis sa... Kung huwag pala ang unta ka mubiya ni mama, kung huwag pala ang unta ka uban na mo, di ni mahitabo.
0: Mahitabo ang unsa.
2: Doon ay nahitabo na mo, Dad.
1: Mauna, tungod ni mo. Huwag ko'y kalibutan nga ako ding iksuun ang ikauban ako sa kama.
0: Di ni mo iksuun sila yan.
1: Usa?
0: Anak na siyang daan sa akong asawa. Mao nga ayaw nagkabalaka na. Ang atong istoryahan ang bahin nato. Kununsaon nga makabawi ko ni mo.

0: Nagayo siya og pasaylo nimo?
1: Oh, Angkol. Gusto ko nun iyang mamawi na ko.
0: Kana? Muna'y gusto. Kinanglan siyang mamawi nimo kay daghan kay siyang mga pagkuwang nimo, Chan.
1: Hindi na ako maguna-una sa iyong pagkuwang nako. Malipay na ko karon, Angkol, nga naana siya. O mamawi na siya nako.

Hapit na maumana ang kontrata. Mauli na ko sa Pilipinas. Oh. Sukad lang ha, na okay namin papa. Murag paspas naman kayong dagang sa panahon. Murag di na nasunod noon ko ganang mapaulis Pinas na.

0: unsa? Mularga na ka pa uli sa Pinas?
1: Opa, human naman ang akong utrata.
0: Sige, basta mag-amping ka, ha?
1: Opa.
0: Pwede mangayos sa imong address dito para in kaso kung may ipada ko nga package.
1: Sige ba?

0: Welcome home, Dong.
1: Selamat tanggol.
0: Mularga pa kayo balik?
1: Sa tinood lang, di ko gustong malayo pagbalik din, eh, Uncle. Pero gusto ko mabalik dito para magkauban pa mi ni Papa. Oh. May bisita ka, Uncle?
0: Wa man. Pablihi ko, no?
2: Anak.
1: Pa, nialagi ka?
2: Oh, di ba niingon ko nga mamawi ko nimo?
1: Pa.
2: Ani na ko po yung uban ni Munak? Di na ko mubalik sa lingnasod.
1: Ha? O niya imong pamilya dito?
2: Patay na ang mama ni Dayan. O si Dayan, kaya naman niya ang iyang kagalingon. O niya ako, di na ko gusto nga malayo pa ka na ko, anak.
1: Oh. Salamat pa.
3: This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest. Available in major appliance stores nationwide. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Ang drama, diskarte pre, nga sinuwat ti kasamang Jay Badayos, ipasundayag diha sa barangay Maghaway, Talisay City, Cebu. Karong September 17, 2026, adlawng Huwebes. Kini, ubos sa pagdapit nila ni Honorable Ricardo Cabatas, Victor Cabatas, Adrian Segundino, Jewel Artes. For booking, 0936-746-4089. Daghang salamat, magpaabot ko.

0: your power singing diva sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Zen Living Testimonies.
4: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginawa.
5: Na landing ko hospital yun at nagugos ko ginawa. Ang pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
4: Pinagi sa gahom sa Zen Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
5: Salamat kay na atong Sid Kugon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa Barangay Punabitan, Pukutso Tungaw.
3: Living Testimonies.
6: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong kini. Ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Ochi Kumpok Rakasa. Magpahibao na sad kaninyo, ya ang damang sata ng bakak, ikaw ang tinod. Ipasundayag na sa diha sa Barangay Punay Aluginsan. Abaw sa pag-sponsor sa itong mga barangay officials, pinanguluhan sa itong Barangay Kapitan, Clarito Ray Adolfo, Barangay Gagawad, Rosana Makiling, Lidinia Arpay, Richie Sara, Dindo Tanod-Tanod, Emilio Arpay, George Hario, Noli Cabigas, Marisol Gores, ang atong SK Chairman, ingusap Milpa Padinas, ang atong Barangay Treasurer, o Ani Daro, atong Barangay Secretary. O sabon ako, September 16, magkita-kita tadiha, o maglingaw, halag kini sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Santa Cruz.
7: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan, kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance. Ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance ay may nutrients na complete from A to zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral syndrome silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is a generic name of syndrome silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
6: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kumpok Rakasa. Magpaibaw ka rin nga ang dramang Himayang Nahunlak ipasundayag na sab. Diha sa Sityo Apir sa Pagita, E.S. Fortuna Street, Manila, Mandaue City. Karong September 25. Kering, abaw sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga, abaw sa paningkamot ni Sir Brian Fernandez. Usbon ako, September 25, magkita-kita na sa tariha o maglingaw.

kalipay. Mauragod na'y usang word nga akong i-describe sa kong kipati atong hikayuna. Grabe ang kalipay nga akong kipati. Ugwa na ko'y lain pang pangayon. Ginidalan ko to, daghang salamat. Inyong matatampo, John. Mga kasama, mao kato ang katapusang sumpay ning suatampo ni John dinining atong tulumanon bagong bayani. Kung doon ay kamuhi sa bilanon sa OFW, suwata kini ipipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd Floor, Osmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariu Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kiling sa ginanong kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikain. Ugubo sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kiling si Priscilla Daganas, muingon. Hangtong sa sunod na kayon, daghang salamat sa inyo. Pag-paminaw.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning sugilanon.
1: Dayon, muna.
2: Unsa kining dapita, Adonis?
1: Niya ka sa atong paraiso.
3: Oh, mabdus ka! Kinsa yamahan ni anak mo na! Kinsa!
2: Wa ko mahibaw, Papa Damian!
4: Sudah ko nang patyo sa para! Siya ang nagdaragi, Mas! Dili ka tulapit!
2: Ay,
4: Magdunga naglabay sa atong maso! Alpapay!

0: Mayong hapon, Garth. Manguta na lang ko, namuhi na ba ang mga estudyante?
1: Madawat ako!
0: Oh, uy! Nasi muna. Nagpaingo na din yung si Gate. Sir, salamat na lang. Natubag na nga kong pangutana.
2: Nga nun doon kayo makanigawa sa room.
1: Ay, naibilin man lang ako sa notebook.
2: Imo paging gibalik nga, naa pa may ugma, good.
3: Assignment notebook, magutun na ako. Importante man to.
2: Hala! Pa? Ni ani lagi ka sa mong eskwelahan pa?
3: Gipanid-an ni mo si Mona, Nay Damian?
2: Uy, Emmy.
3: Ay, sorry. Sorry, Nay Damian.
0: Oh, dini man ni agi ang jeep nga akong nasakyan, Emmy. Maong ni hunong lang po ko din eh.
3: Ah, okay, Nay Damian.
0: Oh, si Jeep. Hain man din siya. Ganong, wa man na kuyog ninyo.
3: Narang usan ni mo kaanak ni Damian ay. Nagdangan pa ingon din eh.
2: Oh. Em, naasi rin na.
3: Dili na to siya tatun muna. Lahos rata. Nindot og magpermi ni no nga kung haunta ni Noy Damian inigpauli na to sa ato.
0: Sulagmar ka ni higayon, karon, Emmy.
3: Mona, suko kay tagway si Rinner.
2: Ayaw lang siya tanawa, Emmy. Basigong siya yung buhaton. Naara ba si Papa?
3: Magdusa ka! Magantos ka!
2: Emmy, padayon lang tas nung paglakaw.
4: Kutisan mo pa, ha?
0: Oh, uy. Oh, sa to'y mong isulti, dong?
5: Panahon na kini sa akong pagpakitang gilas nga to ni Amy. Nara ang linalang lalaki nga akong karibal. Magkawas ko. Madugos dapit nga ni mutangan nila ni Amy. Patilahon ko karon kining akong karibal.
6: Amy, asa ka ba yun?
5: Dini ka lang, Adonis. Ayaw kong hilabte nining higayo na.
6: Amy!
0: Klaruhang imong isulti, no?
6: Ay, panghilabot, guwang.
0: Unsa? Baya, muabot pa kakainin akong inadrundong? Ngamuhingan ka man akong tiguwang?
2: Eh, may tanawa, imo pa mong gikusog sa pagsulti, nga magdusak ka, magantos ka. Si Papa na hinuin na lain sa kisulti ni Rinner.
3: Noy, Noy Damian, ayaw lang na siya tagda. Padayon ta sa atong pagpauli, Noy. Wapan na siya makatumar sa iyang tambal.
0: Ah, dili, Amy. Duha mong mga babae, may nang klaruhon anang tawhan ha, kinsay iyang gipasabot, nga mura sa guwapa.
3: Ay da, ako may iyang gipasabot, good noy.
0: Ikaw?
3: Oo, Noy Damian. Kay nanguyab na siya nako, unya akong gibasted.
4: Hilas.
0: Oh, Uy, ang buwang ay.
7: Pat Damian, ano lang siya tagdagod? Maldito ba yun na si Rinir? Haon na sa among spinahan, kamaldito.
0: Bisag ingon ini ng akong edad, Jeff. Dili ko mahadlok bisag kinsa. Basta may rason lang ko.
2: Pa, ayaw na lang lagi. Tana mo, padayo na ta pa. Tana mo, Emmy, Jeff.
5: Meron ang bugkirong at kayota. Ito nga, di ba yung sige? Dito ka. Kung maldito magani ka, mas maldito kung yung mabuanga ka. Alkansi ka na. Hindi ka makakita na ako, samtang ako. Makakita ko ni mo. Binuangan ko siya. Busikin na ko niyang bunggan. Ingon ini ay muk. Ay, kagay! Ay! Ay! May bilusis kong dunggan sa kita to eh. Kasi may bilusing, huwag kinikitang tao.
8: Hanggaw ka! Dili ko tao. Inkanto ko! Karon, sana sa di kadunggan may akong losiyon sa mga inyong
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washy!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
10: Mula noon hanggang ngayon!
12: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS. Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan. Kuya Oji Kompokrakasa, magpahibaw na sad kaninyo. Nga ang damang satanang bakak, ikaw ang tinod. Ipasundayag na sa diha sa Barangay Punay Aluginsan. Abaw sa pag-sponsor sa itong mga barangay officials, pinanguluhan sa itong Barangay Kapitan Clarito Ray Adolfo, Barangay Gagawad Rosana Makiling, Lidinia Arpay, Rigi Sara, Dindo Tanod-Tanod, Emilio Arpay, George Hario, Noli Cabigas, Marisol Gores, ang atong SK Chairman, ingusap Milpa Padinas, ang atong Barangay Treasurer, o Ani Darwa, atong Barangay Sekretary. O sabon ako, September 16, magkita-kita tadiha, o maglingaw, halad kini sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Santa Cruz.
15: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
16: Put na ming mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga, paragis bila-bila.
15: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
17: Sige kayo. Kuntungan. Sige. Tabang!
18: Kataluan na ini mong pagkali na lang. Dagan ka malagi. Patlok malagi ka.
17: Kasi mo tinilusis kundungan. Kibipuli rin ang paglusi. Sakit. Sakit kayo. Ala. Dugo. Nagdugo nga kundungan nga nalusi. Abdusoy. Ma!

0: Nanampit sa iyang inahan. Kalawan man di ay.
1: Amin.
0: Oh, Runes.
1: Nakita ko unsa gibuhat ni Musa linalang.
0: Unya?
1: Wa ko makauyon, amin.
0: Tuga-tuga siya. Nagkikaribal dito siya nako. Kang Imi? Aw. Katilaw, inoon siya nako.
1: Ayaw na katugpos ba, amin?
0: Ayaw lagi panghilabot nako, Adonis. Ako to paagis pagdiskarte. Aro na ko'y makaangko ni Imi.
1: Dili ingon ato nga paagi, amin. Tikas-tikas ng Imo.
0: Yay. Kalma lang, Adonis. Giduaan ko lang ang akong karibal.
1: Pakigduwa niyag patas nga paagi, amin. Dili siya makakita ni mo. Alkansi na siyang daan.

0: po ko. Ang nangyari sa dalunggan mo, ha?
1: Lolo, sa... Uy, tugay na kayo ka dito sa Gikas, Manila. Tinagalog lang gapong ka. Tabali ko, lo.
0: Ah, ang nangyari. Bakit maraming dugo ang iyong dalunggan? Oh, tubaga mo ako, Riner.
1: Teka po, yay, natubaga ko. Tabali sa gulong, isakit na kaya kong dunggan.
0: Ah, tumatakdan ka na kinapo.

Kuya Juan, kung gani ihada nga, mag-away sila si Noy Damian o Greener? Saun? Makalagot mang pugod siya? Bisag, wakoy gusto niya, mura man og mamugos? Uy, kanang bag nga dako. Mamanigida ni papaiking pag-aton niya sa iyang umangkon? Ngayon, papa? Nauling na dahil siya!

Murag na hutdan ako sa akong power sa pagpanambal. Ikapoy naman ko. Pasalo ako ninyo. Kutob na lang ko sa 50 ka numero. Munong nagus pagpanambal kay Luyan ng Gurs. Sabta na ilang ta. Balik lang mo ugma po na. Kupte lang na inyo hundo inday. Kay ikunting nyo na ko ang numero sa pagtawag. Pero dili pa ugma mo balik mo rin niya. Dili pa ugma sa Biyernes na. Ayaw mo kalimot nga sa adlong Martes o Biyernes na kumanambal. Oh, muna. Ayaw lang lain liha kay kikapoy na ko. Balik mo ika-Biyernes pohon. Salamat. Nagkataas ang akong edad, nagkamubo ng akong kusog sa pagpanambal. Aw, dawatong, unsaon, di mapurmay mo nga iatras ang edad, mapante mangyod. Di man minus, kundi adisyon man.

0: Pa? Papa Iking? Pa? Wa man si Papa Iking din is palibot sa mong bahay. Pero nga nung naaman ni iyang bag nga gigamit. Oh! Hello? May kasikas na akong nabati. Papa Iking? Ikaw na, pa? Tupag sa taon pa, oy! Wa may mitubag. Ang doon ako kairing, si Miming ug si BSI. Murag na hadlok. Akong atuon, basig doon ay dagkong ilaga nga naengkwentro. Sus, mauro di mga iring, talawan ug ilaga. Miming! BSI! Ngano mo? Ay, ngano magduwa? Ay, ana, nisuksok man mo. Hoy, yung samay yung ikahadlokan. Dagkong ilaga? Hoy! Ngano mo, hoy? Ano mo naman mong nahadlok? Miming! Bisay! Ngano mo? Ha? Anino? Managit akong anino? Kiso may tag-iya na? Kinsa man ka nga, tag-iya ng anino? Palihog lang, ayaw ko gadluka? Ayaw po nung gadluka ang duhan ako kay Ring? Kisa ka! Kung tao ka, pakita! Kung ungo ka, pahawa!
1: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
2: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diyang nagmuntin ko ato, ano naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Bukit turun eh, gani ay. Sa siya nga nagmintin ko, ana ay, tapos na
3: iyahayang.
2: Maglapag yung ko atang mga gulo yun.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bila Bila.
1: Paragis Bila Bila.
4: Paragis Bila Bila.
5: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Uji Kumpok Rakasa. Magpaibaw ka rin niyo nga ang dramang Himayang Nahunlak ipasundayag na sab diha sa Sityo Apir sa Pagita, E.S. Fortuna Street, Manila, Mandaue City, karong September 25. Kini, abo sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga, abo sa paningkamot ni Sir Brian Fernandez. Os mo na ko, September 25, magkita-kita na sab tariha o maglingaw.

0: Ako si Jig Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

Kay galaan, dapitong kamunamos pagpaminaw sa uban pang mga sumpay na itong sugilanon. Amara. Tagsuwat si Cel Danusos Cabrera, ubos sa direksyon ni Ri Arliano, Spenard Jewel Bense. Recording editor Randy Tayad, soundman Ricky Bangis Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style!
2: Timan ilang kini. Ngayon ikabot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ugwatas-watason ko ang iyong kasing-kasing na nagtago ni ng dughan mong malibuto.
1: Palami Style.
2: Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
3: Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko.
1: Kasilag Star!
4: Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanay nilang ta! Dali na ko gusto magkita laki pag imo kanino! Lisod ng papalik ko ng baha! Paigon sa bukid!
1: What's the Star? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balut dili gayud makabanlas sa mga lamasan dumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa RMN Drama. What's the Style?
5: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
6: ACS. Ang drama, diskarte pre, nga sinuwat ti kasamang J. Badayos, ipasundayag diha sa barangay Maghaway, Talisay City, Cebu. Karong September 17, 2026, adlawng Huwebes. Kini, ubos sa pagdapit nila ni Honorable Ricardo Cabatas, Victor Cabatas, Adrian Segundino, Jewel Artes. For booking, 0936-746-4089. Daghang salamat, magpaabot.
7: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.

0: Hello?
1: Leah, naka na sa eskwelahan ni Reven?
0: What? Di ba ikaw may misaad niya? Nga mo ay matambong silang meeting?
1: Nag-chat ko ni mo eh. Huwag ni mo gisin.
0: Na, saan na ko pagsin nga nagdali naman ko alam sa kong business meeting?
1: Nag-PM ko nga ikaw lang matambong sa school meeting ni Reven. Kay mapikin ako dali. Mapikin na aming mga visitors nga foreigners.
0: Unsaon ako pagsin nga nagdali naman ko alang po sa akong business meeting.
1: So, dili ka magatambong?
0: Dili. Tawag yung Sir Raven. Pahibaw ah.

0: Ay, dili na sad.
1: Say problema, uy.
0: Permi na lang ni. Kanusa ka sila, no? Dunay time na ko, Gladys?
1: Ay, busy na sad sila.
0: Busy sa tag-satag sa nila ka-business. Tanoy!
1: Asa man ta?
0: Useless nga. Ni ako sa school. Huwag mong kuy, parents nga mutabong sa PTA meeting. Oh, tanah!

0: My God, Raven, upo na ka. It's almost 10 PM.
1: Unalang sa pagbauli. Unalang dito.
0: No, di ka biyaan din eh. Last battle na lang imong gi-order ha, kaya mamauli na ta.
1: Masa may kong uliun? Karang puros maid o boy ang na dito sa amo? Gusto ko inig-abot na ko sa amo na asala si Mama Liha o si Papa Benny. Hala!
0: Basi na ana sila karong mga oras ha.
1: 100% ay, uwa sila dito. Kaadlaon o ugma pa sa buntag silang mamauli. Sining kabin kinabuhi ah. Nanan ako ang tanan. Sakyanan. Kwarta. Nindot ka bay. Pero way lami ipauli. Way lami. Way lami. Way
2: lami. Usama ka. Kaysa naglaban sa sariya.
1: Ako. Sama nanggal ka.
0: Raven, ayaw na pa. Raven.
1: Ano man? Ha? Ano? Mupalit mo. Ha?
2: Sugagot! Kabatanon pa ni mo, isugay ka
1: na! Nga ano mo nagbatanon, ha? Nga ano?
0: Raven! Sakto na ba? Raven, sa ba? Punong na kuno, anak, Ben! Gusto na! Gusto na, please! Please! Ayaw na ba, please! Gusto

0: sakit yung kabunog ng Riven Town. Ay, nga naman taon na taon. Bridge Hospital Town, Iglesias.
1: Dili man masugat si Riven, ay utik.
2: Sir, una mo mubiya din ni sir. Bayri sana yung nga buak nga butili din ni Riven.
0: Sa?
2: Bayri niyo, bayri.
0: Ang sa ba?
2: Kini mga butili nga buak.
0: May wag-ugmala na mo bayaran kay wow, may kwarta ron.
2: Nah, di naman yung sir. Kundi mong bayad ani, ipadani na mo sa prosinto kasi sa pulisan kining animal dako.
1: Sa? Ako nalang bayad. Kaliyan sa sir, ha? Oh. Mm. Oh, lera sir, oh. Makabiya na ba mi?
3: Mas mayo nga. Makakita sila mamaliya o papabini sa akong isura. Pwet!

0: Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
1: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala?
2: O, nanggamit na po, Ma'am. Pag-ikap na po sa kumbanin, Ma'am, no? Kanag-humok kayo.
1: Huh? Dili hapdos?
2: O, kira kayo, good, Ma'am.
1: Dili po siya nag-ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
2: Wala po, Ma'am.
0: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold, Kutis Celebrity ka!
3: Hi, hello mga kabinsay, mga kabangag sa ilong kini. Ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kompo Karkasa. Magpahibao na sad kaninyo. Ya ang damang sata ng bakak, ikaw ang tinod. Ipasundayag na sa diha sa Barangay Punay Aluginsan. Abaw sa pag-sponsor sa itong mga barangay officials, pinanguluhan sa itong Barangay Kapitan Clarito Ray Adolfo, Barangay Gagawad Rosana Makiling, Lidinia Arpay, Richie Sara, Dindo Tanod-Tanod, Emilio Arpay, George Hario, Noli Cabigas, Marisol Gores, ang atong SQ Chairman, ingusab Milpa Padina sa atong Barangay Treasurer o Ani Daro atong Barangay Secretary. Usbon ako, September 16, magkita-kita tadiha o maglingaw. Halad kini sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Santa Cruz.
4: Mga kasama, apil na sa alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa suwerte raffle promo para sa tsansang makadaog og cash prizes. Kada semana, dunay upat nga makadaog og 2,000 pesos cash og usa ka winner sa 5,000 pesos cash. Basin mauna usab kini ang imong tsansa nimong makadaog sa grand prize nga 100,000 pesos. Tan-awa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page. Alang sa mga detalye, maukini ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize na pwedeng madaog o doon na pa'y maayong pag-atiman na magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 1083 Series of 2026.

0: Nagpaka-uaw ka lang yun, Raven.
1: Buwan mo una-una. Daghan mig mga
2: kanya. Kana! Oh. Nindot na, papabini. Mamaliya. Sakto kayo. Nagpaka-uaw lang ko kay daghan mong mga sikat o mga dato ng mga negosyante. Nasama ninyo nga wala yung ginahon na ang pagtubog maayos sa iyong salapi. Ma! Pa! Uy, usan na doon yung kalibutan na nga magpabiling buhi. Mamatay tang tanan o ayaw niyo kalimding at bisag usa ka piso din ninyo madaslubnganan.
0: Raven!
1: Raven!

0: Unsa naman, Nuyutik? Naibaw ka na ba kung hain ka ron si Riven?
1: Iadto na ko si Gladys, sir. Og katubag iyang uyab, huwag man ko nung buadto sila, ha? Iadto sana ko yung mga classmates o mga barkada nga ako na ilan, pero huwag po sila kibaw asa ko, no?
2: Naghatang lagi glabat sa tong okay ni Sir Raven.
1: Sir BG, Ma'am Leah. Usara man ni Sir Raven nga inyong anak. At agi po tawad yung uras ang inyong anak nga naas inyong kiliran. Huwag yung laing gustos ng Raven taon. Nga doon na mo'y uras niya.
0: Nuyutik.

0: Okay, kinsa gina ano group sex diha? Gasmag! Magubot ang tanan. Ikaw. Ubot ang tanan. Sige, girls. Kamu na ibahala, mlipayan ako, ha? Okay na. Wag nila lang mo, boys. Ako sa kanang matagbal gid ko ba?
1: Kung mauna, mag-inamot lang din samtang mag-tanaw ninyo.

0: One week kang mapaulit sa inyo, Raven. Nabalaka sila si Tita Leia o si Tito Bonnie.
1: Blaka? Uy, wala niya Gladys, uy.
0: Ano na mga puwas sa imong liog? Ano na?
1: Hmm?
0: Kiss Mark? Kadagan ko na, na!
1: Kiss Mark? Tato na, eh!
0: Kiss Mark na, ikaw ilara!
1: Oh. Hasta ka, Gladys, bubuyan sa nako! Sige! Biyahe ko ninyong tanan! Pamilya mo!

0: Dom. Niinom na sad kamo pa mo kay kaon-taon.
1: Ah, okay rin ni Utik.
0: Dom, basing masakit ba taon ka ng kalaki ni mo?
1: Mas maayo. Karoon kung mamatay na ko, di na ko ka-fail o kasakit sa kong dughan. Kung saan ang orasa, almost 3 years kadlaon. Huwag pa'y mamalia o pa'y papabini ang niabot.
0: Oh, gusto na anak, gusto na. Kaunsa, para masudlan ang tiyan mo.
1: Mas maayo pa ka, may Utik. Concern pa ka para na ako. Pero kung ginikanan,
0: huwag yun. Sakto na ito, gusto na.

0: ako ng gani.
1: Gano, Leah?
0: Nalalaki nga mura't ang rasa. Ang atong anak na, si Raven ka na. Raven!

0: 7-chat, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kumpok Rakasa. Magpaibaw ka rin niyo, nga ang dramang Himayang Nahunlak, ipasundayag na sab. Diha sa Sityo Apir sa Pagita, IS Fortuna Street, Manila, Mandaue City, karong September 25. Kini, abo sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga, abo sa paningkamot ni Sir Brian Fernandez. Os mo na ko, September 25, magkita-kita na sab tariha, og maglingaw.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Eli, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
3: Ako si Eli Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, ang glen akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila Bila Coffee. Maulian ka. Ang hinoon, wak na may. Basta ang kainom ko, di naging baglayan ng kabuhi.
2: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni Agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Oil.
4: Unsay alipyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa Paragis Bila Bila Herbal Oil?
5: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako, pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Dagana man na tong akong pamanhod og ka normal, pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
2: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na hunlak?
7: Nay, away ko, tatay, nanay.
8: Palayasa kini bata. Palayasa ni Karol Yudayon.
9: Christian anak ni mo siya. Nanugod nga imo mong palayason.
8: Ah! Wa ko'y anak ka, Abdurmal!
9: Unsa?
8: Hoy! Ikaw! Layas ka lang yun, ha? Kung di ka gusto masakitan!
7: Hindi lang ko layas, tay! Nagmantangon na, tay!
9: Nagkaw-kagkaw-boy? Kinsa ka?
10: Kumusta ka na, aking mahal?
9: Kinsa ka?
10: Ako kini, si Jigo Salvador.
11: Kaloy po asawa ko.
9: Christian, bana ko. Christian, bana ko. Oh.
11: Marami.

0: kumbana. Ikaw!
1: Nagunsa ka din eh!
2: Ni ako arang pagayoon ng inyong pasaylo.
1: Pasaylo! Human sa tanan! Mangayo kas among pasaylo! Pwes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako! Pong layas na! Layas na ining panimay!
2: Pasaylo ako, anak.
0: Ayaw pagbiya! Ayaw migbiya, eh, Christian! Ayaw! Anak, Arthur, makapasaylo mangani ang Diyos? Kita pa ba nga tao?

Himayang nahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang nahunlak. Mugna sa panuwat ug direksyon ni OG Kumpok Rakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara. Tunog kasikas ni Ricky Bangiskari. Talit kaninyo sa RMN

0: kining drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
1: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
2: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
3: Pot na migmati ka niyo. Pag-check up ko dito. Pas duha pag yun ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panakpantukan. Sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi. Lami na, wala na ko iginombro ng mga kuan, unsa nga lain nga tambal.
4: Titik.
3: Oh, wala. Kana na lang yun. Sa kapi na lang yun niya. Nga Paragis Bilabila niya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na. Sa una maproblema na siya kada medical niya sa puti, lala na imong kuan tiba imong UTI. Kumuha ganina no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita ng kape nga Bilabila, okay na gyud kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag ang mga panalangin po sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simple ato din ang giampo no nga Lord, tagailan jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape. Nya og to inom na pugko. 3 times ini kape jud ko nga Paradis Bilabila. Lisa Hiram Pausos. Kuan ako 5-7.
2: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Okay, shout out time. Dia sa Toledo City, si Emily Villahermosa. Emily Villahermosa niya, si April Ray Pungasi. Kirby Ricablanca, Raul Tolentino, Alan Villahermosa, gika ni Pedro Pungasi. Si Rinaldo Reponte, Gustil Reponte, dia sa Katap, Bunlot, Cebu nga Cebu. Si Lucia Buloy, dia de la Rosa, Calatrava, Negros Occidental, gika ni Ricky Bangis Garing. Okay naman usab, shout out ni Dudung Nurbao, Michael Rosalina Herbias, Manager Nilo Talio, Beer Brihurik, Sunny Caballero, Ramil Bakil, Jermaline Carnales, Jumar Alim Hussain, Christine Camarillo, and Ronnie Ludovic. Ikan kini sa itong Bisay Founder Pangal, Salong, Wailan yung atong Writer Director, Oji Kumpok Rakasa. Wanaan mo kalimot mga higala sa itong drama, at tanginin niyo ang dinamas ng drama ang naguluhan, Himayang Nahunlak na ipatundayag dia sa dia sa sitio Aper Sampaguita, AS Fortuna Street, Mandawi City, karong September 25, sponsored by Ma'am Joy Alohipan Borga o Sir Brian Fernandez. Huwag ang linawas nga pasundayag usap sa dramang Budbud o Bibingka nga ipasundayag dia sa Palanas, Ronda, Cebu, karong Agosto 15, sponsored by Sir Toto Lirasan o Captain Ronizo Aquino o mga barangay official. Singuman, nila niya Merlin Lirasan, Misael Ipanto, Jimmy Jimina, alang kinialang kang Senior San Roque. Alright! Bueno mga igala, dito maglangan niya lang sumpay niya itong sugin lanon. Kita ho rin ni Gary nga nakita na sabi niya katong ituhuan niyang pulis. Huwag galing ang binakaw si Clara aron at tuon si Chris. Tuon man, nakita sila o gipasakay dayon siya ni Christian sa iyang ibay. Nasakpan sab sila ni Jigo o dali sila ni Palayo. Nagpanawagin taon si Gary nga iyang bana, pero nahinoong amaha ni Clara ni Jigo. Nireo sa panigatong sugin lanon, Himayang Nahunlak.
1: Sukat kang nagbudhikan na ako, akong pinili.
2: Apre, dali ka na kasi buwat na.
3: Clara! Clara! Clara!
2: Katong sakay sa iba, imong gitawag, sir?
3: Oh, good.
2: Ano anak to ni mo, sir?
3: Ha? Usa?
2: Badlungon kay imong anak, sir. Clara de iya nga.
3: Anak si imong mata!
2: Uy, kalain, masuko man.
3: Usa man ang ginaanin mo?
2: Abligyan, gigas Manila. Brato kay sir. Ginahan ka?
3: Ayaw din hi pamaligya. Amo ning teritoryo.
2: Usay!
3: Naninda sa mi anak din eh. Ato lang kas laing dapit.
2: Uy, sir, ano ka masayod, no? Dagang kong suki din hi, no? O gawas pa, dili ikay tangkiyan yung dapit, ha? Mong, ayaw pagbuot, kay wa, kay buot.
3: Usa! Suntukon, tigaron!
2: Tabang, tabang! Tabang na isigaw ang manok bagayo! Tabang, manok
3: mo! Hanggaw bayota! Pwe!

0: Hello, hello, hello. Maigala, kumusta? Maigala ka natong tanan. Yan na sa inyong igalas kanginan, Bray Arellano. Ban sa kong partner, Wild and Guapo sa DYHPC, Lloyd Gaviana. Lloyd, pasok Lloyd.
1: Kadlaw na tug inom ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule o ang Avocado Coffee Mix with Guava.
0: Huwagin mo man ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ay kalimtin niyo mga igara. Gawas nga pampalagsig na pampagana pa.

0: May padagan lagi ka dayon.
1: Ah, makalagot kayo itong bayota. Naglagot ko ito. Patakalagot ka sa baba.
0: Bitaw. Makalagot itong bayota.
1: Ito yung talang una ka kay... Unya pa maghatang hapon manuro eh.
0: Lucky. Unya na lang hapon ta. Kay sa'yo, pakaayo rin. Uy, lupit pa may hapon ni mo.
1: Ito may mingaon. Lalim ba?
0: Mingahan ko, ay na.
1: Abini mo. Nakita na sabi sa imong papa kagani ha?
0: Ay, mao ba?
1: Ganahan ang talagi kong magpaila niya.
0: Ay, ayaw cute. Kay stikto kay na si papa. Di na gustong maikasulti kong laing lalaki. Manigbas man gani nagsundang basta iyang masakpan ang lalaki.
1: Uy, kakuyogod.
0: Gani, maong likayigod na si papa ha?
1: Ah, okay.
0: Uy, kalis lang ko di mong ipahunong ng ipike.
1: Tungod niya, inay. Kalit nga, may babagsadan.
0: Ay, kinsay.
1: Kanakot na eh.
0: Uy.
2: Pre, Christian!
0: Kato man yung kauba na to, paduang sa Manila.
1: Ikaw malagi na, pre.
2: Uban sa po, pre.
1: Ah, ha?
2: Kugihan na, no, pre, ay?
1: Pre, ako na yung bagong e-bike. Namasahero na lang ko kay. Huwag pa mata makabalik sa Middle East.
2: May noon. Pero... Pre.
1: Pero unsa, pre?
2: Kwan ba? Sa sobra ni mong kogi ba? Wag ko nakita ng laing pasahero. Kita yun lagi siya.
1: Na-timing, pre?
2: Tabiliban ako, no, pre?
1: Ah?
2: May ikaw mo na-timing, da?
1: Pre.
2: Atos ako sa inyo, pre, ha?
1: Ha? Nga naman, pre?
2: Aw. May bawar ka niya, pre?
1: Kumusta naman ka, pre?
2: Yeah. Jobless taon, pre. Mag-i-income. May mga kinaam ka i-bike.
1: Naninguha lang, pre. Saan nga lisod mag-i-income?
2: Oo, lagi. Yaya, pre.
1: Hinilagot-agot.
2: Guantang taon na, eh.
1: Guantang taon sa naalay.
0: Kadiyot lang. Unsa magsulti pa mo kay... Maglakaw na lang ko.
1: Pre. Arinami, pre, ha?
2: Sige, pre. Padayon. Amping sila ni mo, pre.
1: Onsay nga.
2: Padayon mo, pre.
1: Okay.
2: Yaya, pari. Timpas ko niyo, niyo, pre.
3: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, nisuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
4: Pamantugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Tapos sa tambayon. Tapos ay ito, nag-take ako ng hirapal. Kaya nitawag si ating nani na maawa itong Bila-Bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna itong pag-take na ako ng doha ka pad. Mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila herbal capsule nilugwa ang dako na bato.
5: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
4: Nigawas siya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
5: Asin? Okay. Yeah, sa karon, o sa nagibati ni mo?
4: Okay naman ako sa karon. Mga na ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
5: So basi possible nga mabuntis ka?
1: Oo.
4: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
5: Sige. Pangalan ni mo tinuod apelido o taga-asa?
4: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
3: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
6: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambang ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, unsa lang diyan naghakay og bati. Taas akong uric, taas pud akong kriya, ug ako ang takuig ipangbati tanan daghan jud akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayo na paginom niya bisag unsa pagparagis na ka. Sisay yun, gisuwaya na ako, nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban ug nanambok na gani po karon naghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira og lumbog sa balay. Pero pag sugod na ginom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
3: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang paragis bila-bila herbal coffee.
7: Nay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man ikag mani, no? Nay, kung saan man mong kasinatian na ikatong wala pa ka gamit sa itong kape?
8: Katahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa mga lawas. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, halaw, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko. Makalag sa... Ang bukid doon eh. Gani ay. Nag...
7: Ha? Sa kulian?
8: O kato ganing ama nga mo rin na...
7: Bukid sa...
8: Ganing... Oo. Niya, o sa awa pa ko nagamit. O magsangka ganito, mag-listo.
7: Baka ka sa bukid, ikigol ka sa ka?
8: Sa tiya nga nag-mintin ko, ano, ay, pwede na iya.
7: Pwede na, makakat ka tayo ko sa bukid.
8: Makakat ka to, ah.
7: Tanong mo
8: yung sa mga mga. Magrapag ito at ang mga gulay yun. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kayo ka. Ay, salamat.
7: Pili pa kanan ni Mulay?
8: Siyon.
7: Pilido?
8: Alberto.
7: Pili mo ito?
8: Ah, ito anak ko, 90 na ko.
3: Usa, sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Og suwayipod, ang paragis bila-bila herbal capsule og paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Ay, daghanag sa mukha nung adlawa ko eh.
1: Bitaw, daghan yun.
0: Iyo, asa man ta ini?
1: Ito yung tanong kayo ng iskinita ha. Unya, ihato talagang balik sa inyo.
0: Okay, sige.

Nganong misa kay masas i-bite na gimaniho at tong serpolis? Uga sa magka sila paingon. Paspas sa bagay na kadagan palayo, muragwa sila kadungog sa kuntingog nga nagpanawag da. Ayaw ko kayo na nga kaila sila si Clara o kantong polis. Mitoro, murag imposible sab kayo.

Sakay na ko sa bus di pasaruan. Gikan din is inayawan pa doon sa kolon. Hindi anak ko tapit sa kukun. Muli ko na kining bus. Oh. Uy. Murag si Papa mo doon nag-drive ang e-bike. Nga may sakay nga sexing babae. Dili na ko maninaw pagkahiyo kay Bildo ang bintana ining bus. Og dili po na ko magkawas ang akong uusa bintana. Kinsa mga itong sexing babae nga pasahiro ni Papa Christian? Kinsa mga...

0: Okay na, Arthur. Napahimutang na nato ang atong tindahan din sa gawas sa bay.
1: Wanay kuwang ba?
0: Ang butane na lang, gudnak.
1: Butane? Kwarta ma. Kay magpalit ko.
0: Ah, sige, sige. At tula sa unahan pagpalit dong, ha? Dito sa may iskina kay mas barato dito. Diferensya og 2 pesos dito. Ay, maayo na lang kaayo na.
1: Oo, ma.

0: Niya na to sa dapit sentral ang gamaydan paingon sa inyo.
1: Ay, nindot kayong sakyan ng imong ipay, Christian. Hanay kayong sakyan.
0: Mas hanay kayong sakyan, Clara.
1: Ganahan ko, Ana.
0: Ngayong hapon, ha? Mabalik ko din ni Almanorita.
1: Oh, sige! Pero kung mahimo, ato lang ka sa eskina parking. Ako nalang maduol ni mo dito. Aron, di tamasak pa ni Papa.
2: Kinsang Papa, Clara?
1: Gary?
2: Kinsa!
3: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Og karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule og gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
4: Kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magusilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyun ako nga makabangon ako ba? Kung mabangon man ko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, gisa ka lang kakapsol, naulian na yung kuhan ng pagkagabi, pagkabuntag, nagkatindog na ko.
2: Wow.
4: Muto nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuhan niya. Kaya ganun, daghan ko gipangbati sa una, kay kada gabi, magbiko ka kong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na na ko, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, mag sa paray man ko, kamo ko maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha, ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
3: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na

Mga higala at ang iyang uban pang mga sumpay ni Bagutang Sugilaron, Himayang Lahunlak. Sugilaron nga sinuwat gubo sa direksyon ni O.G. Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gaviana, soundman Ricky Bangiskari. Dalit kaninyo sa RMN.

0: samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati ug kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
1: Kapoy kaayo sir, kanang magtrabaho ko, hago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Kaya nga, ni sulay ko aning paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko.
2: Kaya
1: ito naman? Maninda ko liha, may asaan sa bukat, na, dahil palingki.
2: Agri na, palingki.
1: Oo, maligi ako liha.
2: Ano ang palingki, ano mo na?
1: Mais.
2: Sikol. Yung ako ba, huwag mo sa kama, isa naminaw ka rin, isa yung testimonya sa yung bati na mawala yung mga kapi sa panawas sa isa itong doktor.
1: Katong ako makasulayan eh, sulay mo, diba? Mawala mo ka kapoy, ako bitong bata, na ako nanguma. Hindi po iyang ginom. Mo'y gamit niya, kanang gika sa trabaho, padong siya sa trabaho, mainom siya ane. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma. Mo'y ganyan na pilit, pero may nakapalitan. Soledad Rodriguez, Madaom, Dagom.
2: Kulay daw.
1: 24.
0: Usa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyo nga dumog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpaminod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun dayon.
6: Mabalik sa pinakadulong ng butihin sa inyong lugar.
5: DTX 500. DTX 500.
7: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
8: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
7: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
8: tulo pod ka kapsul sa gabi.
7: Simana lang nawala jud ang sakit.
8: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
7: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
5: DTX 500.
6: Pumali sa mga butika.
4: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
9: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
10: Naluhoy man gud ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ko gayom ma. Mitaas pag yun ang yang blood sugar.
9: Lakaw dayon ngadto sa butika. Pagpalit dayon og Biotroph herbal capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
10: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph herbal capsules. The wonder food supplement.
9: Biotroph herbal capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
4: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. AC-

0: Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Mga kasama, apil na sa alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic Bitbit sa Suwerte Raffle Promo para sa tsansang makadaog o cash prizes. Kada simana, dunay upat ka makadaog o 2,000 pesos cash o usa ka winner sa 5,000 pesos cash. Basin mauna usab kini ang imong tsansa nimong makadaog sa grand prize nga 100,000 pesos. Tan-awa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page. Alang sa mga detalye, maukini ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize na pwedeng madaog o doon na pa'y maayong pag-atiman na magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 1083 Series of 2026.

0: Coffin, sa mantsa, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
3: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo. Ani ana ang sulbad sa imong problema higala. Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angay kaunon o sa mga pagkaon nga angay likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitay na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jacusalem Street, Cebu City at Bangsa de Freeman o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas. O ania ang inyo Alternative Medicine Doctor.
5: Kasayuran sa maayong panglawas.
6: Naot nga nakainom na mo og DTX 500 o ang inyo nga superior antioxidant. Siyempre, ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan. Ang allergy, usa ka immune system response sa mga foreign substances nga normally dili makadaot sa lawas. Kini matawag nato nga usa ka overreaction o abnormal immune system response.
7: Correct.
6: Kasagaran, Sir GP, mutukar man lang ni ang allergy kung nabugo na ang imong immune system. Kaya kung healthy ang imong immune system, dili jud ka magka-allergy.
7: Pananglitan, butang nato allergy ka sa pagkaon. Adunay mga tawo nga dili allergy sa seafood, pero unya naka-develop na siyang allergy sa mga pagkaong dili man siya unta allergy katong sa una.
6: Common nga allergy, Sir GP, naa sa pasayan, kasag ug mga shellfish. Nangatol pag-ayo ang imong panit, maglisod ka ginawa ug hubakon ka. Nyang asthma usa ka form of allergic reaction. Ug ang pinaka-worst nga form of allergy is ang respiratory attack.
7: Delikado.
6: May pana nga ang panit kay katol raman o naga-labak-labak nga pula.
7: Oh, delikado og makamatay sa tao ang worst form of allergy. Ilabi na kong igon jud nini ang imong baga.
6: Naigitawag, Sir GP, nga asthmaticus. Kini usa ka medical emergency nga usa ka form sa asthma exacerbation nga dunay hypoxemia, hypercapnia o kining sobrang kadaghan nga carbon dioxide sa imong dugo tungod sa hypoventilation.
7: Dili ka ginhawa?
6: Kana bang dili ka kaginhawa og tarong? Unya ang musunod ana, sigurado yun, Sir GP, secondary respiratory failure.
7: Muna'y kuyaw.
6: Simple raman ang management sa allergy, Sir GP. Inom ka food supplement nga mga correct sa nabugo na nimo nga immune system.
7: Pusto.
6: Ang Mighty C, isip usa ka alkaline nga vitamin C, ang makatabang jud sa pagtarong sa imong ga wild nga immune system. Inubanan po sa pag-inom sa DTX 500, matag-adlaw aron mapugngan ang pagdaghan sa free radical sa imong lawas.
7: Mojudok!
6: Dako jud akong pasalamat sa Mighty C, Sir GP.
7: Oh.
6: Imagine, sa kadugay na nakong inom og massive dose pa, wala jud ko nakadevelop og allergic reaction.
7: Bitaw sa?
6: Abog, siminto, mga tambal, asma, kaluis Ginoo, wala jud ko makasulay. Nga ingon ana nga mag-allergy ka tungod sa DTX 500 og kining Mighty C, Sir GP.
8: DTX 500!
9: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako po niya pusun sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag, tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang na wala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
8: DTX 500!
6: Pabali sa mga butika. Manay kinanglan jud nila nga mag-DTX 500 og Mighty C, Sir GP. Kay dili man sila palakaon utan og prutas.
7: Pusto.
6: Unsa may ato makuha sa utan og prutas gawa sa nutrition og fiber. Siyempre, antioxidants. Gihatag nis Ginoo nato kining mga tanom aron na ay dipin sa batok sa init sa adlaw. I-transfer kini sa atong lawas sa matag higayon nga mukaon tag-utan o prutas. Ang tawag ni init, transferred antioxidants.
7: And we harvested the most potent antioxidant known to man. O kini, gisulod sa kapsula. Ang flavonoids o polycosanol nga nakuha na to sa disugard sugarcane extract, ang pinakapait nga party sa tubo. Muna'y naa sa DTX 500.
6: Naadyod na ang super antioxidant sa matag kapsula sa DTX 500. Muna nga kung allergy ang imong gi problema nga gapabalik-balik o dili makuha sa simple nga pag-inom o mga antihistamine, try mo ang DTX 500 o Mighty C.
7: Correct!
6: Ang approach sa allergies or GP is lifestyle modification. Una, ayun, nagkaon ng mga pagkaon nga makapa-allergy ni mo. Kabalo naman ka nga makapa-allergy na.
7: Bitaw sa?
6: Kaon pa jug ka? Kay lami?
7: Oh.
6: Avoidance and control ang first step kauban ang matag-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 o Mighty C. Dili sa yun ang pagpanginabuhi sa taong adunay allergy. Kay man, dili ka kapag gusto. Limitado ang imong kaon, limitado po ang imong malyok. Pila naman katuig ni mong inantos ka sa imong allergy. Tama na o sakto na sa pag-antos. Kulang regular gag exercise ang imong lawas. Maunang dili ni mo mapagawas ang mga toxin pinaagi sa pagtulo sa imong mga singot. Mag-DTX 500. Mag-MITC ka, dako jud ang makatabang nini sa imuhang allergy.
8: DTX 500!
10: Ako si Janice. Okay kayo maman akong menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500. Gito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
8: DTX 500.
11: Pumali sa mga butika.
8: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Jenna taga-amlan. Kahyper ko sa taas kaya akong asin. Sige ko og suka-suka. Patumar ko sa akong bana o Mighty C. Times a day. Tulo lang kaadlaw. Nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C. Kay epektibo jud kaayo.
8: Mighty C. Pumali sa mga butika.
13: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawag sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
14: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
15: Karong September 7 to 18, 2026. Alas 8 sa buntag, ngadto sa alas 4 sa hapon.
14: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
5: Kasayuran sa maayong panglawas.
6: Hinaot nga nakainom mo og DTX 500, the superior antioxidant og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa isulod ang inyong tiyan.
7: Hisgutan na to, Dok Ramil, ang pagkabuta sa mga mata tungod sa diabetes. Ang nalabian kataas nga sugar level sa imong dugo. Base sa statistics, ang pagkabuta tungod sa diabetes mao'y pinakamataas nga incidence sa pagkabuta sa mga kabatanunan.
6: Wala ra jud ta kahibalo sa feeling sa buta, pero sigurado jud ta, Sir GP, dili jud sayon dawaton. Imagine ha, dili nimo makita imong anak og imong pinanggas kinabuhi. Tinuod nga pag-istorya sa GP, mahadlok tang mabuta, pero wala ta mahadlok mukaon sige og tamis.
7: Muna.
6: Bisan pa nga naay diabetes. Unya na diagnose na jud ka sa doktor nga diabetic ka, hala kaon ra gyapon sa tamis og inom soft drinks. Dapat jud sayangan sila og palit og DTX 500 og Mighty C nga mauntay makatabang sa pagpamubo sa ilahang blood sugar og makapugong aron dili unta sila mabuta.
7: Gisayangan og palit sa DTX 500 og Mighty C, pero wala gisayangan sa ilang mata nga mabuta.
6: Na.
7: Ang diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mao ang pagkaguba sa mga gagmay nga mga ugat sa gitawag nga retinal blood vessels sa atoang mga mata nga mo resulta sa pagkabangag sa ugat. Pagdugo o retinal hemorrhage nga maoy mo pagguba sa atong pananaw. Og kung kani masobrahan na jud ang kondisyon, pwede kini mahimong irreversible nga damage sa retina. Bot pasabot, wa na jud sansa nga mabalik pang imong pananaw.
6: Ang problema sa diabetic retinopathy, Sir GP, maong dili may bawaan sa pasyente nga na-damage sa diay ang ugat sa iyang mata.
7: Correct.
6: Tungod kay wala man ni simptoma.
7: Hmm.
6: May balaan lang niya nga nana siya ay diabetic retinopathy o ang pagsugod sa dili maing pananaw.
7: Humaw pa na pagkaibawo.
8: DGX 500!
11: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay. Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako na yung gibanatan o inom duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
8: DGX 500!
16: Pumali sa mga butika.
7: Makagool dyan ka ayo. Paminawon, Dr. Ramil, nga ka nang may balaan mong ulahin na ang tanan.
6: Kung mag-inom ka sa DTX 500 o MyTC, matag-adlaw, daily dyan ka mabuta tungod sa diabetes or GP. Epektibo dyan ka ayaw ang DTX 500 or GP. Pagpamubo sa imong blood sugar level, daghan ang nakasulay inom sa DTX 500 o sa kanunay nilang inom sa GP, ninumubo ang ilang mga blood sugar. Karon, unsaon man pagtabang ni MyTC, paliguno ni MyTC ang mga gagmay nga ugat sa imong mata aron dili ni madaot tungod sa imong sugar.
7: Ilabi na jud kung may naakay high blood pressure. Triple jud ang risgo nga mabuta ka tungod sa diabetes o hypertension.
6: Ang nakamaayo lang yun aning powerful nga combination sa DTX 500 ug MyTC kay apil ang high blood pressure o ang imong kidneys protektahan jud aron dili madaot sa GP. Kung practical ka sa RGP, dirigid ni mo makita ang binta jud nga gagamit sa power duo.
7: Bintaha
6: ang DTX 500 o ang MyTC. Imagine, sa matag-adlaw ni mong pag-inom sa DTX 500 o MyTC, dili na ka mabuta. Dili ka may blood.
7: Dili.
6: Dili mag-uba ang imong kidneys. Dili. Ilabi sa tanan, makontrol ni ini ang imong diabetes.
7: Pagkanindot. Tsakto dyan na, Dr. Ramil, kay ang diabetes, tanang klase sa balatian, dala na anak niya. Pagkaguba si mong atay, kasing-kasing, kaugatan, mahimong maputulpod ang imong tiil. Pagkawala si mong pangdungog, o sa mga lalaki, apiktado pod ang imong junior.
6: Iyay, no? Susigurado, Jud, ang imong pananaw, usa pa ka mangit-ngitan. Likayi ang pagabuta tungod sa diabetes. Mag-inom, gyud, og DTX 500, og MyTC. Mintras, dili pa ulahi ang tanan.
7: Correct.
8: DTX 500.
17: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, halik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
8: DTX 500. Pabali sa mga butika. DTX 500.
18: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas, miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama, DTX 500. Duwa lang ka kapsula matag-adlaw. Sulod sa tulo ka siman. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
8: DTX 500. Pumali sa mga butika. MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako si Libot, taga Cebu. Ang kayotihay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drink. Patumar ko sa akong asawa og MyTC 2 times buntag o gabi. Ila lang kaadlaw nawala na akong UTI.
8: MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
20: Pumali sa mga butika.
8: MyTC.
6: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron jud nato Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya labi na imong tupad maglain ang kuan ang tsura.
7: Mo na giingon dok nga dili tanang tao nga gadubli og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabawaan na jud sa ilok.
6: Di na sila kinanglan pang magproblema Sir GP kay natay klinika Dio Fresh. Kayang-kaya jud walaon ang baho Sir GP tungod kay kining virgin coconut oil nga kampyon jud mupatay sa mga bakterya ug virus ug fungus na ana sa klinika Dio Fresh.
7: Unya all natural ba jud ni dok kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag kanang aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ani siya'y whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
6: Lahera jud Sir GP kung puti nang imong ilok unya humot pa jud.
7: Ubitaw. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jug klinika Dio Fresh.
6: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise Sir GP is ang blood circulation.
7: True.
6: Ang problema kasagaran kay wala nay panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
7: Exercise sa kama ba, Doc?
6: Dala na da Sir GP sa added benefit.
7: Oh,
6: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
7: Lami, jud din ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
6: Naadyo pa naon Sir GP nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
7: Ako dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee dok kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
6: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mixer GP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala o ni chia seed.
7: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naano siya ay disugard sugarcane extract. Gamoy, usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
6: Muna, igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
7: Of course. Pero, Doc, ug naman siya ay extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
6: Oo, nindot na.
7: Mm, nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes.
6: Mm.
7: May kamalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
6: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, sulayan na ninyo, gakapi ka na,
7: ga-detox ka pa!
8: DTX Coffee Mix!
16: Eric, ladies, mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kami yara inigali nga sang ang palaya extra.
8: DTX Coffee Mix! Mga butika, kasayuran sa maayong panglawas.
7: Mga ka-D3Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Doc Ramil Oy, nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3Bio nga adunay 10 times more potent compared mo sa ordinaryo nga plain D3.
7: Hisguta na to, Doc, ang unsa man jud ang kolesterol.
6: Mm.
7: Ang kolesterol is a kind of lipid. Unsa may kinalahi niya sa fat or tambok. Ang fat is also a kind of lipid.
6: Mm.
7: Ang fat, pwede rin nimo na ma-exercise aron mawala. Pwede pod nimo mahimong source of energy sa imong lawas.
6: Take note, Sir JP, ang kolesterol is lahi jud sa fat.
7: Correct.
6: Ug kasagaran nga mga kolesterol gi-produce ra jud sa atong lawas.
7: Mm. Kolesterol is not bad, ha?
6: Mm.
7: Kinahanglan kini sa ato ang lawas. Mauni ang ginagamit, sir, as raw material sa atong selula.
6: Mm.
7: Ginapagawas kini sa atong atay.
6: Correct. Kung wala ka gainom og D3Bio, minus jud ang pagproduce sa kolesterol, Sir JP.
7: O, unya, unsa may buhaton sa kolesterol, paghimo ni atay ni ini, tawgo ni siya og LDL.
6: Mm.
7: Ang LDL ihatod ni dito sa selula. Pag abot sa selula, mahimo ni siyang VLDL or very low density lipid.
6: Mm.
7: Tapos mudako ni siya, maghinay-hinay ni siyang pagawas og kolesterol.
6: Mm.
7: Padulong sa selula, kuhaon ni lysosomes, muingon ni si lysosomes nga, "Oy, ihatag na din si kolesterol kay buhato na ko ni siyang pader sa selula."
6: Correct.
7: Kung maayo ang pader sa imo ang selula, dili daling makasulod ang mga virus, bacteria og fungi kay nindot og ligon ang imo ang cell wall.
6: Mm.
7: Tungod kay nindot ang pag-deliver sa kolesterol. Kinisad ang LDL kay may pagkalaagan.
6: Mm. Dili man na iyang trabaho, Sir JP.
7: Oh.
6: Duha na iyang trabaho.
7: Mm.
6: Muhatod na siya o good and bad fat sa imuang lawas. Wala na siya ipili.
7: Oh.
6: Kung ang imong isulod sa imuang baba puro bad fats, ihatod po na niya dito.
7: Oh.
6: Gadaghan na siya ng gadaghan.
7: Mm.
6: Sa ato pa, mudaghan na po ang tambok sa imuang lawas. Ang nakaapan running LDL o BLDL, Sir JP, kay matrap din sila, gakasangit.
7: Mm.
6: Pagkaman, ma-oxidize. Ug mugahi na ni nga sila nga maoy mamahimong blockage o baral.
8: D3,

0: akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may visio.
2: Ang visio
1: ng may D3.
2: Kapalit sa mga
1: balita. D3 Bio.
3: Kung nakainom kag D3 Bio, pasabot, daghan kag HDL. Hipuson dayo na.
4: Correct. Unya, nakita nimo ang imuhang vitamin D3, naiingon ana ang function sa GP?
3: Wala.
4: Wala gyud. Makita ra jud nimo na siya sa D3 Bio. Ang LDL sa GP mao na ang tigkuha sa kolesterol aron mapalayo gikan sa imuhang atay.
3: Correct jud, Dr. Ramil.
4: Kay ihatod man niya ni while ang HDL or kining good cholesterol mao igakuha sa mga kapin o sobra nga mga bad cholesterol pabalik sa imong atay. Og paga buhaton na siya nga bile or abdo. Ang sekreto kinanglan bastante ang imong good cholesterol para nga ang tanan nga mga bad cholesterol kuhaon niya sa GP ug ma-neutralize niya.
3: So dapat mukhaon jud kag mga good fats dok. Oo, nuts, utong, avocado.
4: Siyempre, D3 Bio gyud nindot sa GP.
3: Oh, D3 Bio jud dapat ang gamiton. Ngano man kay walay MCT ang avocado. Ang olive oil wala po'y medium chain triglycerides nga mao'y nagapadagan sa HDL.
4: Sa bisyo ra gyud na makita og wala na sa plain and ordinary vitamin D3.
3: So unsa man ang mga trabaho ni HDL? Kung maba ang LDL sa imong dugo, kay basically kung daghan kag LDL sa imong lawas, paspas ra man ang production sa bile. Unya, kung daghan ang production sa bile,
4: dako ang chance mahimong gallstone.
3: Ay, kay musapok ang imong bile, most likely makadevelop jud ka og gallstones.
4: Pasabot sir JP, ang D3 Bio makatabang jud magprevent sa mga gallstones. Unya, ang imong vitamin D3 naiingon ana nga function.
3: Wala.
4: So D3 Bio jud ang maayo. Di ba sir JP ang rason nga nung daghan bad cholesterol ang imong lawas tungod kay daghan kang gikaon. Ang solusyon ana, magfasting ka aron makuhaan ang trabaho sa imuhang bad cholesterol or LDL. Nindot og maayo pod ang kombinasyon sa fasting og D3 Bio.
1: D3 Bio.
5: Ako si Nitag Andalaw na ay kidlistong. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kung ino natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
2: Ang visio.
1: Nga may D3.
2: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia. Dili ko makatulog inog kagabi. Ignan ko sa akong anak ma. Tumar good aning Mighty C ma. Si mana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C. Piktibo jud ka.
1: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
3: Ang baho sa ilok dok dili jud na malimod. Naadjoy mga tao nga bisag unsaon pagkaligo og ilis dili jud mawalang baho sa ilok samot na kong sington.
4: Sakto gyud pag human nila gligo sir GP ila jung trapuhan ng ilang ilok aron muugani. Unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
3: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok adlaw.
4: Actually sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mo baho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
3: Oho. I agree dok. Ang makamaayo pa jud aning Clinica Diofresh dok kay wa ni say aluminum. Sa to pa nan toxic.
4: Yes. So sa mga gapanimahog ilok dia, kini ra jud ang solusyon. Ligo matag adlaw panarapo og butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmaintainar sa atong health sir GP is circulation. Kung naa kay good circulation indot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
3: Muna dok nga dapat mag-exercise jud aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
4: Perfect. Ang Extend Food Supplement sir GP naay maka og Clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects sir GP kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
3: Correct. Wa jud nay side effects dok. Nay pakapinuon frontal effect.
4: Hello? Tay, pwede ka na.
3: Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon dok. Ang effects Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingon jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
4: Hala. Extend Food Supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
3: Ganahan jud ko ana dok, mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
4: Unya, inom pug kag kuhan nang extend, sigurado lami kayo. Ang pag-inom og kape sir GP, kauba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
3: Gusto.
4: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
3: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang Detox Coffee Mix adunay chia seeds, nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jod ang Detox Coffee Mix.
4: Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix tungod kini anaay Ganoderma Mushroom ug Stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
3: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jod. Unsa? Special pa.
4: Mao jod, Sir GP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
1: Kasayuran sa maayong panglawas.
3: Mayong adlaw mga ka-D3Bio, ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na sab si Doc Ramil Oy, hinaut kunta nga nainom nyo na ang inyong D3Bio. Nga doon ay 10 times more potent compare sa ordinaryo nga plain D3. Kung mo inom kag ordinary plain D3 kumparar sa D3Bio, ang D3Bio, gapadaghan siya sa imuang probiotics or good bacteria. Pero, ang ordinary nga plain D3, Sir GP, wala.
3: Check si D3Bio, ike si ordinary vitamin D3.
4: Ginapadaghan niya ang imuhang probiotics, kabalo naman ta, kapila na nato na gisgutan ang mga benepisyo nga mahatag sa probiotics.
3: Kung ga-D3Bio ka, daghan kag MCT or medium chain triglycerides.
4: Maudyod na ay superstar na, Sir GP. Medium chain triglycerides. Usa sa mga pinaka-superstar ang monolaurin. Ang lauric acid nga MCT, i-convert niya into monolaurin. Nga

0: niya naapod siya ay MCT or medium chain triglycerides like monolaurin. Nganong man nga patutuyo ni mong anak, aron mahimsog ug mulig-on ang iyang immune system. Kabalo ka kung unsay gyoy naasgata sa inahan nga mao'y gitutoy sa bata, it's the lauric acid nga naapod sa D3-bio. Pangutana, naabay lauric acid ang imong plain D3?
1: Wala!
0: May monolaurin ba ang imong plain D3?
1: Wala.
0: D3-bio ra ang naa. Pasabot Sir JP, nga kung gainom ka og D3-bio, pariho ra nga gatutoy ka sa imong inahan. Walay unda nga tutoy sa imong inahan kay tungod naka D3-bio ka.
2: D3-bio. Ako si Pili Kabug Nason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3-bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
3: D3-bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3-bio.
4: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3-bio, Mighty C o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha po sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawag wagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
5: Ang higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
6: Karong September 7 to 18, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
5: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
7: Kasayuran sa maayong panglawas.
8: Kadaghanan sa medium chain triglycerides, no? Ang gihisguta na to. Sige, ang lauric acid. Naakay caprylic acid, caproic acid, ug naapay capric acid.
0: Nasa nindot nga antioxidant nga makita ni mo sa BCO, Sir JP, nga kaya ni mong i-combine sa DTX 500. Pangutana, ado na ba'y bastante nga antioxidant ang imong plain D3 kumpara sa D3-bio?
8: Wala.
0: Kaya ang plain D3, walay BCO. So kung ako, ikaw, nga gustong makatipid, kung asa, ginapakapin running vitamin D3, D3-bio. Bio ka na lang.
8: Unsa pa jud? Lipid oxidation, which is a kind of oxidative stress. Free radical ni siya. Tungod ni sa D3-bio si ang glutathione, gapadaghan sa glutathione aron masuklan ang gitawag na to nga lipid oxidation o ang paggamit sa imong fats to energy. Kayo jud kaayo nang kuha o ni D3-bio ang iyang mga dunot. Unsa pa jud? Si D3-bio gapahait sa imong pangunahuna tungod sa ketones. Kay kung naa kay ketones, mayo jud ang energy sa imong utok. 2 to 3 times kuni siyang better compared sa glucose.
0: Ang ketone, Sir JP, the best jud na nga pagkaon sa imuhang brain. Samot na kay walay glucose. Ayaw pa sagdaay ang imuhang utok. Samot na kung dugay na, Sir JP, pananglitan. Mubiyahe ka. Kapina sa 8 ka oras, wala pa kay kaon.
8: Gutom na.
0: Kinahangla na adyugay D3-bio. Aron ang ketones nga naa sa D3-bio, mao'y kaunon sa imong utok.
8: Murag emergency source of energy, ano? It's the food for the brain, Doc.
0: Food for the brain, yun, Sir JP. Mao nang kanunay jud namong girekomendar sa among programa nga kung mo fasting ka, unya, maalanganin ka, kinahangla na kay balon nga mga nuts. Pero karon kay naa na may D3-bio. Mag-D3-bio ka na lang. Because of the ketones, kanang ketones mo, dyan na siya ay pinaka the best nga fuel. Kung sasakyanan pa na, fuel na sa aeroplano, Sir JP. Oh. High octane. Less ang aso, less ang bero, less ang abog.
8: Very
0: question.
8: Efficient.
0: Ang imong D3 na bay ketones?
8: Wala.
0: D3-bio lang dyan ang naay ketones. D3-bio lang ang kusgan. Klaro na kayo. Bisan pa research niyo BCO o D3 sa imuang lawas compared sa ordinary nga plain D3, time to upgrade the good, Sir JP. Ingon ana, dyan na ang kinabuhi.
8: What? Natay oras, Doko? Ako si Jean Paul Generoso.
0: Ako na usab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
8: Ayaw abusuhon.
4: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3-bio, Mighty C o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha po sa Lim Street, Cebu City.

0: at banglang sa Freeman kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
1: Higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
2: Karong September 7 to 18, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
1: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa

0: mamati. Apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw. Kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyo nga dumog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
3: Oras mga kasama, alas 9:17.
2: Straight to the point.
3: Hey, Pilipinas! Ngayong gabi, Luzon, Visayas o Mindanao. Ako na usab si Radio Man, Buin Arguno, makikuban kaninyo hangtod ta alas 12 ron sa tuwang gabi. Sa tuwang tulumanon ang Straight to the Point Evening Edition. Tagang nga po na itong pagtagad, kini nagkadaiyang nga mga init ka isyo nga may labot alungsod o ang nasod. Sa tuwa, sobra sa 40 kamang na pamilya, nawagtangan o panimay. Kini sa barangay sa Isidro, Dakbayan sa Talisay, gumikan sa sunog kaganihang buntag. Masab kataw ang naangol sa maong sunog. Ang Cebu City Council, nawagan na sa Executive Department at ang Mayor Nestor Archibald nga mo hatag og konkretong solusyon sa problema sa basura. Ikan kay apil sa na problema ron og mayo ang nagkadaiyang mga pamilya kon asa Manila ilabay ang ilahang basura. Pina og tagdugay mga kasamang mo kolekta og basura ang Cebu City Government. Kaya og magpataka pon sila og tamog silang basura naay multa. Dito sa kauluhan, si Kanhi House Speaker Martin Romualdez. Na-transfer na yun nga ito sa Philippine General Hospital. Ikan sa Cardinal sa Osaka Hospital diin siya gi-confine.

0: Presyo sab sa kurente, kuwarta yung pagsaka. Bisaka sumapa og 70% ang presyo nato sa kurente sa pagkakaroon. Nagina ito sa kurente, nagpagpagil fronta o mga rotational brownout. Nag-adlaw, doon na ginta brownout nga ma-experience. Sabi mayo, ma-imbestigaran kini sa tuang Department of Energy. Wa may sabotahe sa mga negosyante. Labot ining taas na kayo nga presyo sa tuang kuryente. Uban pa mga hiskutanan atong hatagan o patagad mga kasama sa tuang panag-uban. Kimbredosi na kita sa pagkaroon. Pilan lang yun kaadlaw ato ang paabuton. Pakpasko na ta. Ako partner gihapon diri sa Master Control, si kasamang Jerome Yap. So, muagi o natag-adlaw sa mga minatay. Indot rabaning ato ang adlaw sa mga minatay. Ugway kausaban ang iski og barangay eleksyon. Nanindot kayo, no? Ang ato aning kanana ang kuan kasama diro, ang ato ang eleksyon atol mas adlaw sa mga minatay. Binerana ay kunos buto at durahimu o sminteryo. Aron igbutar na to, manimaho patang kandila. Tamla kadaan og kandila, sa di pagkamot tamla og tinta. Doon ay mga hugon-hugon, i-postpone ang eleksyon sa barangay o panawa pa na pasar. Mao na ni ingon ang COMELEC, ayaw sa mo og una-una tungod kay wa pay balaod nga nagpostpone sa eleksyon sa ato ang barangay. Bitaw no. Ano mag-una-una man tinuod ta? Sige, og madayon magganit ning eleksyon sa ato ang barangay, labing maayo ay kay sus kapoy sumol na gyud kayo. Ato mga kapitan, nga ang ang pulihanan, sumol na kayang dagway sa barangay. Aghan kayong mga barangay kapitan, daw ginegosyo na lang ang ilahang posisyon dihas barangay. Sa usak simana, kausar ang tawan mo tungas barangay. Ha? Unya, sa usap pagyod ka adlaw nga makatungas barangay, di pagyod tibok adlaw kay naglabing tigbakay. Umol na kaayo, pulihana na gyud. Ala ka na mga kapitan ninyo nga pulihanan, pulihina. Ha? Pero kadto mga kapitan nga okay, maayong mo serbisyo, ah, sige, ipadayon ang ilahang serbisyo. Ha? Ato amang kong mabantayan ang maayong panerbisyo sa ato ang mga barangay officials panahon nga dunay katalagman. Oh, ug unsa sila ka-active nga mo-response panahon nga dunay bagyo, panahon nga dunay landslide, og panahon nga dunay baha, og uban pang matang sa katalagman. Lakip sa matest nato og unsa kamaayo ang ato ang mga barangay kapitan. Ritsotas mga barangay kapitan. Kaya kanyang ato ang mga barangay konsehal, ang uban nila sunod-sunuran raman sa mga barangay kapitan. Ang uban sa wala lang, no, didma lang. Ang prime mover gyo din ha sa barangay, ang mga barangay kapitan man. Matest usab nato og unsa kaligdong ang ato ang mga kapitan panahon nga dunay distribution sa ayuda. Panahon nga dunay distribution sa ayuda, mahibaw animo tarong ba ang kapitan kun kanana ang ayuda dili kana kapnan. Ha? Kay duha ra ba kunoy mahitabo? Ug dunay ayuda moagi pag barangay. Either kapnan or kawatan. Ug kalintahan lang kuno na kasalin-salin kinawat o kinapon, ang problema di yun ka mahatagan. Kay masailuan ka lang. Gumikan kay kontrapartido ka. Oh. So, mailhan na to na. Unsa man kaligdong kining ato ang mga barangay kapitan. So, ilailahan nyo daan kanang inyo ha mga barangay kapitan karon kung okay ba na sila. Ha? Sa akong nang giingon, sa pag-response sa nagkadaiyang mga katalagman din ha masukod, doon na ba'y competence ang inyong mga kapitan? Ikaduha, panahon nga doon ay ayuda din ha masukod, kung ligdong bang inyohang mga kapitan. Kung kanaganing ayuda pananglitan, doon ay ayuda tag-5,000, tibuo kina madawat ninyo sa pamilya, makaingon mo nga okay gag kay skap kay bubintaha ang amo ang ayuda wa kapni. Pero pananglitan kanang inyong ayuda 5,000 unta ang nadawat ninyo 2,000 na lang kay ang 3,000 gikap nang kapitan pastilan. Idyang tagina nyo siguro kanang mao nga kapitan. Og lain pod nga masukod kun duna bay kompetens kanang inyohang kapitan panahon nga dunay husay sa barangay. Oh, nga kanang inyohang mga kapitan dili kana magsilbing agent sa usa ka partido. Kay duna naman poy uban nga mga barangay kapitan nga puwerte gyud ka mga bias panahon nga muhusay. Hinungdan bitaw nga dili na hinuon mahusay diha sa barangay kay bias madaan. Ha? Adto madaan pustas pikas. So kamo mga barangay kapitan, ipakita gina ninyo ang neutrality dinha sa barangay kay dili na kurte ang barangay. Igor among mo advice kung kinsa may mga conflicting parties. Natural kanang gitawag og honest advice. Kay doon naman po yung mga problema nga. Problema sa barangay, doon ay legal issue. Ningo na nga ito ang Local Government Code of 1991. Kamu kuno mga lupong tagapamayapa nga ang chairman mao ang kapitan. In kaso og doon ay mga legal issue nga wa mo kahibaw, pwede kamong mangayo og legal opinion sa prosecutor. Pero pwede ko na, largo na lang sa Department of Interior and Local Government, kay magsige pa mag-antos fiscal, ang fiscal pertikabisi. Ang DILG, mao kanay dunay expertise pag tanaw og unsa may mga posible nga tubag sa nagkadaiya nga mga legal issues. Now, dihas barangay, daghan kay mga problema legal, oy. Oh. Pero mao man lagi, dili man pod pwede nga ang tanang kapitan abogado ubentaha tong ubang mga kapitan nga abogado kay makasabot og mga legal issues. Apan dili man kun tanan, unya ang ato a mismo nga Local Government Code of 1991. Wa man naghisgot kasamang jero makinahanglan abogado gyud ang ato ang mga politiko. Ato ang ganing presidente, pwede ra man dili abogado. Ato ang mga senador, pwede dili abogado. Now, bumintaha gyud unta sab og ang ato ang mga barangay officials dunay grado. Bisan dili abogado, at least dunay grado, no? Kay ang competence importante kayo. Oh, igabot ang ato sa lupon, sus kabulingit in taong agi. Oh, imbes nga ang lupon may muhusay, ang lupon na may hinuoy husayon. Ko nakasugat yung kung daghan nga mga problema. Kay dunay uban nga mga membro sa lupong tagapamayapa, kanang lupong tagapamayapa, ang chairman din ha, ang barangay kapitan, unya mo appoint ang kapitan o mga membro sa lupon kasamang Jerome. Nga dunay bay competence o dunay kabangkaagan o dunay katakos sa paghusay. Depende na kana sa mga barangay kapitan kung kinsa lang ilang itudlo nga mga membro sa lupon. Ako kadaghan ang ko kaengkwentro ambot nga no kang gitugtan kinis uban nga mga barangay kapitan. Kini bitag uban nga mga conflicting parties mag pagarbuhay? Ha? Magdag abogado nga tus barangay. Unya ang uban sa mga abogado ambot lang nga nung nalimot sila sa provision sa Local Government Code of 1991 nga wa may abogado nga muapir panahon sa conciliations and mediations diha sa pangkat or sa lupong tagapamayapa. Giklaro gyud na sa Local Government Code of 1991 nga non-appearance of a lawyer during barangay conciliations and mediations. Diha ko'y mga Clinton, isubo na ko ito ni. Ipadimulish mi ang amo ang kontra nagdamag abogado nga tos barangay. Maoba? Nga nagdaman? Oh, tulo pa yun kabuok? Wah, kuyawa! Be, akong giswatan. Nga kap, violation na. Sa Local Government Code of 1991, kanang inyohang gihimo. Nga no inyohang man ang papiro na ang mga abogado diha sa conciliations and mediation sa barangay? Di padapog reply. Ang tubag, dili ko na to barangay conciliation. Pulong-pulong ra. Ha? Di pag-iusa. Talisay ra ba? Ha? Ang usa, dridapitas Mandawi. Ang usa, dridapitas Talisay. Suf! Nag- conflict na ang mga parties? Kasagara na bang problema? Yuta? Oho! Nagda na mag-abogado tong Clement. Nga. Siya kuno'y abogado sa landowner. Uy! Inko, ha? Buhang nga ako na. Unya, ukirmas kapitan. Be, ako sang ipadadaan kap. Naunsa naguna kap? Ayaw na tugti ang usa ka partido nga magdag abogado para masaywar ng Pikas Party kay bawal na under the Local Government Code of 1991. Oh, wagi abogadong mo apir rin ha, gimando na sa Local Government Code of 1991 ang katarungang pambarangay law. Nga, o sa may purpose anak kasama ang Jerome nga panahon sa husay sa barangay walay abogado nga mo-represent sa isig ka party. Gawas og ang abogado mismo ang kumplinan. Or gawas og ang abogado mismo maoy gireklamo. Natural, ma-obligar siya og tunga. Kasi yaman, usama siya sa party. Og dili siya party, mag-represent siya sa iyang kliyente, diya butunga siya sa barangay, bawal na. Ha? Akong gi, suwatan ang kapitan. Kap, naunsa man na kap. Tubag sa ni kapitan nga, wa raman to atoni, istorya raman to. Na pagilain. Sus kadaghan ako kay kwentro oi. Na pailain. Na diri na pita na pod ay sa Ming Lanelia. Unpek pod ngadto sa barangay. Oy, ang Pikas Party nagdamag abogado kuno to. Mana lang. Kay makamao ang mga miyembro sa lupon, makamao ang kapitan, o gipagawas ang abogado. O, ubasa na ito mga kauban sa profession. Malimot, malimot no? Nga, bawal di ay ang abogado nga muapir sa husay dihas barangay. Now, maulagi na akong giingon, importante po nga ato ang mga kapitan, mahinumdum sila sa mga basic nilang trabaho dihas barangay. Labi na giyon panahon sa husay. Ha? Kaya panahon sa husay, nausam ni uban na itong mga kapitan nga laba pa mas judge. Kinibita mga kaso gani kasama dyan ng mga maabot na tuskurti. Ang uban na ni, og madapa na og magician, i-refer yun na sa magician. Labi na ni mga problema bitaw siyuta. Muagi na sa magician, sa dili pa ang trial proper. Unya, bago magsabot-sabot ka to, mayong gigani na ang taga-mediation office nga, oy kami dili may kurte, di ta maghiskot og merito diri sa kaso, ang ato sabot-sabot lang, og pwede pa ba nga magkasinabot mo, may posibilidad ba nga dunay settlement? Di gid maghiskot og merito sa kaso. Pero maka-appear nga to ang mga abogado sa mediation. Oh, ang abogado dili ka-appear rihas barangay. Pero sa mediation sa Department of Justice, pwede. Uli ang mga maayo kanang ato ang mga mediator din ha sa Department of Justice kay sakto gud sila sa seminar. O di maghiskot og merito sa kaso. Ang hiskutan sabot-sabot. Then di magkahusay ka sa manjerum sa Philippine Mediation Center. Ikabog ka to sa korte, may chance pa gyud. Tanaw sa korte nga, uy, may chance pa siguro gyud ni mahusay base dito sa mediation office. Wa lang ni sila nagkasinabot. Na paginay gitawag og judicial dispute resolution. Unsa man na? Ang parties ihusay sa judge. Ha? Judge ang husay kasabang Jerome. Sabot-sabot, mingon pa ang judge. Oy, dili ta maghiskot ha og merito sa kaso ang ato dinhi. Sabot-sabot og magkasinabot ba mo? Oh. Pero abot ni ris lupong tagapamayapa ang ba mga kapitan. Feeling nila, judge, you're not a judge. Kay walay barangay court. So din ha, sa barangay, sabot-sabot yun na, natural, doon ay katungod ang kapitan nga muhatag og honest opinion. Ha? Honest opinion. Panalitan. Panalitan ba? Nag-conflict sila kasamang Jerome sa utlanan sa yuta. Ha? Ang usa dunay tax declaration. Ang usa wa. Ang usa may survey. Ang usa may survey pero karaan nga survey. Ang usa ka party ang gikuptan approved plan nga survey. Ang usa ka party ang gikuptan ang bagong kanang survey. Kadaghan may kairo mga karaang survey nga nausab na. Kaniyan itong mga karaang panahon. So, dili pa man ito high-tech kaayo ni Adto. Karo na high-tech naman ta. Kani mga survey sa mga genetic engineers. Kana na ang gi-improve. Nigamit na sila ron og modern nga mga technologies. Ni adto uban nga mga genetic engineer, tudlo o naman o. Mao ba na diha? Ah, drawing na yun. Ah, resulta, pipiya to eh. Karon, gumikan sa mga modern nga mga teknolohiya, daghang kaya makaraan ng mga survey na usab. So, naglalis sila sa utlanan. Pag-abot nga ito sa barangay. Matag og honest opinion ang kapitan. Oy, doon na ba mo'y gikuptan nga mga papilis? O kap, o sa may gikuptan ni mo silingan number one? Kap, naadyon ko'y karaan nga survey kap. Kani ni ang yuta'a, nasood yun is akong yuta. Ikaw, silingan number two, unsa imo hang gikuptan? Kap, naadyon ko'y bago nga survey. Kining yuta akap base sa bagong survey, ako yun eh. Ingon na yun sa kapitan. Aw, si silingan number two ang nidaog. Dili na mao. Dili judge ang ato ama kapitan. Neutral sila. Ha? Pwede mo advice ang kapitan. Uy, parihas na ba mong dunay papil? Pwede siguro nga magpa-join survey mo. Gastuhin ninyo. Unya o kinsa man gani mudaog, depende na sa inyo ha panagsabot o kinsa'y masakto nga sukod. Ha? Uy, silingan ng birto, dili pagkakaingon nga nilapas ni siya sa imong yuta kay naaman po ni siya karaan nga survey. Mao na honest opinion. ikaw sab silingan number one, di pod kakaingon nga imo na nang yuta adayon kay naamam pod siya laing survey. Nag-conflict mo sa survey, labing maayo, mag-join survey ka mo. Ha? Ubang mga kapitan, ana, muingon na yan na, ah, si silingan number two, maoy ni daog. Bilis mo, judge. Ha? Kinahanglan, ipakita ganyan niyo ang neutrality nga to sa inyo ha, mga silingan. Kay kamo baya maoy amahan o inahan sa barangay. Now, di palain nga problema si Uta. Kumon kayo ni nga. Kap, kinesiya kap, nangilog sa akong yuta. Iyang gibaligya ang akong yuta. O maoba, o sa may imong ebidensya nga gibaligya ni sa imong silingan ang imong yuta. Naakap o. Na-transfer ng tax dik sa iyang ngalan. Uy, mao ba? Silingan ng biruan, unsa may imong ebidensya nga imo giningyo taas una, naama ko titulo kap. Di akap o. Oh. Unya, pag-anto na ako sa assessor, na-transfer naman ang tax declaration sa ngalan aning akong silingan. Nanikas ni siya kap. Mingan ba na yun ang kapitan? Ikaw, silingan na birto, tikasan ka. Dili, uy. Sabot-sabutan ang problema. Nga, o silingan number one, o silingan number two, parihas man ka mo, nga dunay mga claim sa yuta. May chance pa ba nga magkasinabot mo? O kap, magkasinabot pa mi, uy. O, okay na siya, labing maayo. Kadili man ko abogado, adto ka mo abogado, magpahimo mo og testamento ar masulbad ng inyong problema. Okay ra mo og moabot sa korte? Mas may utaka, di na lang moabot sa korte? Sabot-sabot lang? O, maunay maayo. Aron di kakwartang abogado. Kaya mag-abot mo sa korte, kwarta ka na sa abogado. Now, kinahanglan mo hatag og honest opinion ang kapitan nga dili magpakita og biases. Oh, kay nagkadaiya baya na mga problema nga moabot dinhas barangay. Sus, grabe ha, taghanang kaso din ha noon sa lupong tagapamayapa kasamang Jerome. Oh, unya, imbis magkasinabot, di na lang hinoon. Kay, otro sab ang kapitan nga husayon nun. Gawas na si si kaparte, magulbo lang sa kaparte, bias ni ang kapitan. O karon, hapit namang eleksyon, November 2, amaw na naroon. Ilalahan ng inyohang kapitan, doon na ba siya'y kompetens? Kamao ba siya siya'y trabaho? As kapitan. Ikaduha, panahon nga doon ay katalagman, unsa siya kaabtik nga mo respan. Kung dunay mga katalagman sa mas baha, sa mas bagyo, linog, og uban pa. Ha? Kago ba mga kapitan? Sus, panahon katalagman, di makitaan ay. Ha? Mag-hashtag na lang intaon ang mga silingan sa ilang Facebook nga hashtag nasaan si Kap. Og ang kaligdong sa inyong kapitan, matistinga na og dunay ayuda. Number one, og dunay ayuda, di ba mo masailuan? Number two, og dunay ayuda, di ba kapnan? Number three, og dunay ayuda, di ba kawatan? Panahos COVID ay daghan ng mga kapitan na milyonaryo at to ay. So, ang kapitan nga pulihan, wa na, pulihin na. Pero ang kapitan nga ligdong, maayo, tested, nga maayong mo serbisyo, dili kurakot, effective nga mo respond panahon sa katalagman, ipadayon ka na. Ha? Kana og dili pa katapusan sa term. Kay ang ato ang mga barangay kapitan tuloy na ka term straight. Sa usa ka term og atong tanaon ang Local Government Code of 1991 tulok tuig raon ta no. Pero tungod sa bisyo aning ato ang mga kongresista ug mga senador, sigilag extend, sigilag postpone ang elections barangay. Hayay, punino ato ang mga kapitan ana kay kada pa di kagasto. Ako'y amigo nga kapitan, bag-o lang akong naila-ila, taga-Talisay, matod pa niya, kasama Jerome, attorney. Karon bang umabot nga barangay, wa makitril ipangampanya. O nga naman kap, o mangampanya mi karon, makagasto naman mi. O niya, amos lang gihuwat-huwat, may untang mapuspon. Mao ba? Oy. Ya. Napo ko amigo dito sa Karkar. Oh, kapitan sap. Ingon dayon siya. Pida noon attorney. Og madayon kanining elections barangay. Makapangprinda na sa kog yuta ani. Oy. Ngano man kap? Na. Nitagam na ko oy. Kay ang akong hatag tag 50 raman. Ang akong kontra, ang hatag, tag 150, pagkalupiga. Ako sang ikumadyahan, aw, tistingay ka og tag 20-20 lang kap. Na, tag 20-20? Ha? Uso nang tag 20-20? Tag 20 kilos bugas? Kumadyahan ba? Anang bahato ni mo, kapitan? Kay saki na lang ning 20 kilong bugas nga saad ni Presidente BBM. O sa mga attorney, mamalit kang daghang bugas. Imbis kwarta imong ihatag, ibaligyan na nimong bugas ng tag 20. Oo. Makaingon na ng imuha mga kusintwinti. Maay din amo ang kapitan. Kaya natuman yun ang tag 20 kilo nga 20 pisos matag kilos bugas. Ay, palit ito kap o maayo lang nga bugas o dili kada bang makaon sa nga bugas na may tag 40 taon. O di, ibaligyan lang mo tag 20 eh. 20 pisos rin mo magasto. Usa o na kining eleksyon na to sa barangay kwartahay man po ni. Og hinatagay. Ah, madayon ganini, November 2. Adlaw sa mga minatay, murag sigurado ng ito sa Oliver Atis. Mali pa yung rama kaya itong ako itong i-hype-hype-hype kay siya, attorney, nindot kaya na. I-hype-hype po ni mo na. Murag, ganahan po kong mudagan pagkakonsyal. Bitaw. Oh. Sige, og kuan gani, kana na ang sigurado na mo nga kanang inyuhang kapitan, inyuhan ng sublian, sublian lang nga ninyo kay mas maay man po tinood kadto mga maayo nga mo serbisyo inyuhan ng pabalikon sa pwesto. Pero kadto ganing mga bulakbol ninyo mga kapitan, idyang tanay. Ha? Idyang klargo. Huwag rin, pus na. Kanang inaanang matang sa kapitan nga nagbilulakbol sila ang trabaho. Ang oras, alas 9:48 mga kasama. Ipaliho, kuno ko ano'y kasama, Jerome. Kinini ang unsa maning watay music tinhida kay napawam guning ato ang kuan ato ang napaong maning ato adering saon kaganiha kini ba pareho kuno ko ani kasama Jerome sa pag-refresh ani kay natay ikuan para Pasko, para feeling Christmas na kay pagkalaaya man og sige lang tag istorya din he niya wa tay gamay nga background. Okay, si kasamang Jerome Yap, ako aning partner. Okay, thank you kayo, kasamang Jerome. Mana or dena, pastila noy. Okay, thank you, kasamang Jerome, ha? Unya, mao na siya. Nanay mo gawas ana?
1: Oh, na dire to ni.
0: Pili lang ta, adi asa man ni ang mga music room nga kwan. Oh, nanay music mo gawas ana? Oh, kato mga Pasko-Pasko. Okay, beer month na rabata. Okay, thank you. Sige ko no. Oh. Okay. Christmas na lang. Katong chatcha. Oh, katong katong lang chatcha, katong kuan. Katong chatcha nga tas katong akong paborito kay aron nga di tala ayon din eh. Oh. Sige. Oy, kumusta man ato mga tigaminaw karon? Adlaw ng Sabado ron, ha? Oh, adlaw ng Sabado. Kana siguro, no? Asa man eh. Katong no copyright, ha? Chacha nga, kwan? Chacha nga Christmas?
1: No copyright, era.
0: Oh, kaya mag-copyright niya ta, ni? Oh. Sige. Thank you. Chacha nga, kwan? Kanang... Ito, sige, tistingan na to. Thank you. Ayaw kasama niya, Rom. Ha? Mga siguro ni. Basta di lang ito mag-copyright na ito mga music sa ginagmay ba kay aron nga o ka na, Chacha Christmas. Okay ko no. Suway ko no, suod naman na. Okay, thank you. Okay, thank you. Kasama Jerome. Okay. Adlaw Sabado karon, kumusta man mo di hoy? Kamo mga... makapaminaw sa tong programa matag adlaw ng Sabado lang. Ana ra kita, no? Di kaya ta seryoso. Lahi naman po na hinuunta karon kasamang Jerome kay kaming mga broadcaster karon di naman may seryoso mo programa, no? Kanapang di naman dili bas serious kaya ba? Kumpara na itong among mga mentors niya to. Awa mga mentors niya ito, mga seryoso mo, kaya ito sila mudag programa. Oh. So, Cameron, ay. Mga karaan ng mga radio broadcasters. O sana, si Kanhi Vice Governor Nanding Silisti. Andoy Fordoy. Oh. Kita para may intawan, may ni Sir Nanding, kumusta taon to na ko eh? Kumiya si Anhing Lou Arribalo. Pero kato Anhing Lou Arribalo, jolly gito siya nga mo programa sab kasamang Jerome. Niya mahilig sa to siya og music. Si Anhing Roger Solanti. Si Anhing Nash Alinio. Mga seryoso sila ng mga broadcaster, no? Kanang matuya mo mga mentor sila. Mga karaan yun nga mga radio broadcaster. Kami di namin seryoso ron. Yan to, kasang rabiha ka, istrikto o kanang pinulungang binisaya. Kameron ay saksak sinagol. Kay mas gihatagan na mo o bili ang mensahe nga masabtan ngadto sa kadaghanan. Sabi ta na mo na po kanang mingon nga paugnat sa kusog. Kung di naman kumahisgot og paugnat sa kusog. Sports na. Di siya pa maminaw anang paugnat sa kusog na pinulungan. Marami pa yung magkasabot, ana. Sports na. Oh. Ingon nga, usa to? Kanang atong balita sa udtong tutok. Usam lang udtong tutok na. Alas 12 na sa udto. Pero ato sila yun nga mga mentor kato mga karaan nga mga broadcaster. Yan to, sos. Kami mga reporter kasama ni Rom, di gin may kasulti o mangihi. Uy, nangihi. Ah, tawagan na yung kasusrom. Uy, ngano na yung kaara nangihi na? Ayaw, inang nangihi. Ina lang. Sugo sa lawas. Pero kami Rom, sa dautan na lang mangihi. Di mo na bastos. Uy, shout out! Yato sagod ka sa Manjerong, grabiha ka. Kamitikiloso ato mga broadcaster ni ato. Kuan god, kana na ang ila sa mong gamito ni ato, kana pa mga karaan, mga plaka. O, kato mga karaan, yun, plaka, gito ilang gamito na eh. Plaka, dayo na mas plaka, kuan. Kasit. Kasit tape. Ka, agi pagkuan ng kasit tape pa ng plaka, wa na eh. Kasit tape na. Yeah, humas kasit. Di-upgrade ka ng cartridge. Humas cartridge. O sa sunod? CD. Humas CD, wa na. Mauna na ron. Computerized na kayo. Oy, shout out nga to kang Shilo Pikiro. Aha, okay. Advance Merry Christmas, Attorney. Utana naglantaw na minaw karon sa tibuok kalibutan si Madam Lorna Margarita. Okay. Oy, si Joselito Bintoy kasama happy 63rd anniversary UHP 612. Oy, salamat kayo Joselito Bintoy. Ha? Na minaw medyo sa Purok Orchids Lamak pinamungahan. Okay. Uy, sa wakas ko noon, nakita na ginaya si kasamang Jerome Yap. Ah, oh, ako magiging partner. Isa man, madam, guwapo? Okay. Ang lesson reator ni og mudawat og kuan. Sani? Mudawat ko no. Okay. Mudawas sa hinatag o dili mabutar. Aw, kan na. Paldo ang butanti, ana. Di malas si Kap. Ang eleksyon kaysa mukan ko, mag-unay mga silingan. Daot-dao silang gilabanan nga kandidato. Mabita, ano? Na. Ang mga managsilingan niya, mga managkaliwat na baning uban. So, ibagin na utay. Ay, Shilo Pikiro. Si Rickson Marie, maayong gabi. Oy, may gabi, oy. Si Bandix Bandoy Erasmo Magali. Okay. Maayong gabi, attorney. Shout out akong amiga, si Dairuina Cecilio sa Southern Leyte. Salamat kayo. Gikandris Purok Tambis. Aha. Purok Tambis, Kandulawan, Talisay City. Okay, ayon gabi, adlaw Sabado, tanaw ko Facebook Ron Live, watching from Sitio. O, saan yung na-Sitio? Mga ito gini ha, Rickson Marie, no? Thank you. Okay, shout out na to kang Tanan. Braluna Batukan, good evening. Oy, ayaw lang, oy. Kung si Hal, good in town. Pore akong giingon, politiko, ay so. Unas tanan, o magpolitiko ta, wag yun tayo kwarta. Ikaduha, o mulan sarta, ay sigurado, di mo mabutar. Dodong, Aligada, maing gabi, Pilipinas. At Polonio Kanyiti, attorney, buhay pa bas, nanding si Liste, abili si Nerjid ko. Nakuan ang yung kabalita po ni Sir Nanding. Kataon na mingwa may nagkita ni Sir Nanding. Pero kantong bago pa kos DYHP, kaya nasuod ko DYHP good. Year 2002. Year 2002. Pabila kabuan ato, nagkita may ni Sir Nanding. na to. Si Ben Sarahina Serenio, may gabi from Houston, Texas, USA. Pagkamahal na basbugas ron attorney, no? From Sitio Campo, Barangay Bonbon, Cebu City. Tagpila na marong bugas. Ben Sarahina Serenio, may gabi from Houston, Texas. Di ba? Bugas ron. Kahit ang 40, no? Dapat tag 40, barkabarato nga bugas. Okay na, kisla nagmayo. Para-arang nga kasis bugas ron, tag 50 naman. Sinta. Pila namang ganador karon, lapas na bugas sinta. Hapit ang ganador, no? 50 kapin. Bawa ba?

seryoso na ito ni atong kinabuhi. Bubura kaya itong life o niya magsineryoso pata. Inato lang. Aha. Estilita, makipig, maiunta ko ng attorney Dili Madayon. Ay, kay samukan ko na siya. Sayo, shout out! Shout out. Jinggan, og an-an. Ay, anan. Oy, batod pang Lorna Margarita. Pariho ko nung tang gwapo kasama dyan. Kaso, kanang, wala na ko na chance. Oy, may pare sosilito bintoy. Oh, mayang gabi, happy Sabado. Oy. Sige. Si Quirino Siboko, attorney, update ni Martin. Martin, karata taon, hisgot runtang Martin. Kadto si Koan, attorney, si Isdi Tikson. Isdi Tikson, wala naman ko kaabot taon atong Isdi Tikson. Oy. Katog yung mga karaan kuno kayo nga mga radio broadcaster kasamang Jerome, nga mga legend, mga gahi, yun ba? Sila si Taliox Bakalso. Taliox, low graduate man to. Si Kuan, si Migs Enriquez. Dungog ko atong Migs Enriquez. Abogado man to. Bata pa ko eh. Magduha po man kong siyatong ato. Yeah, ang mga gahi kayo nga mga dramaturgo. Si Tiban. Patay naman yung taon. Ano yung Tiban daan? Mang, aha, Mang Dita mabutar sa iski o barangay election attorney, daghang kuskus balungus. Ano ba? Rickson Mario, daghang kuskus balungus ko ba? Mia Talia Margaret, daghan na di iron Mang Lamano attorney, kuyawan na nakaana attorney. Ano ba? Na, daghan Mang Lamano eh. Bisan good og. Nang law kas baboy ang imuhang kamot nagka kuan pa na nagka muritsing panas kana lamanuho jud ka. Tapos akong amigo kanya man koy amigo god nga taga Tihiro unya ang iyang trabaho kasama ni Jerome kay kanamang hulmador og pan unya hulmador kay kagpan magkabulingit kina sa harina ang imuhang kamot sus panahon kuno sa eleksyon ha. Oy bro, ayaw kalimti, lamano, ayaw lang bro, kay, kwan, ya, wapag ito na konsihal, ingaw na yung konsihal, ayaw lang konsihal, kay, daghan kayong kwan, daghan kayong harina ako ang kamot, ay, Jesus, ioy, di beta arti, alamano, gini, oy, pero, ay, pagkahumas eleksyon, maayos ang kuno, kaya wak ka daog. Jose Lito Bintoy, si attorney watching here in Mabulo. Oy, sige ko tanaw ni mo. Oy, thank you so much. Si Berto Pepito. Oh, thank you kay Berto. Ah. Si Michael Bintoy. Chris, si Bill Inusibag. Shout out ako mga comment. Shout out ako mga comment. Okay, thank you. Doon lang yung mga kanang itawag o sa tawag, ana? Evolution. Ni-evolve hasta, no, ang ato arong pagpanibya. Kanyan to, paghiskot ng tagkuan kay at lahat at ang hisgutanan ha kay Lunes, katos adlang Bernes, pastilan, kakapoy, hisgutan. Hisgut ang lahat-lahat, oy. O niya, ninutsan ka ng lahat lang ang mga discussions nato karon kasama ni Jerome kay ugmang adlawa ang birthday sa Diwa HP, ika 63 katuig.
nga anibersaryo sa DYHP, senior citizen na. Now, isulat natang mga ginagmay, mga experience na to. Akos una, usagers dakong factor paghulmas ako ang kinabuhi ang DYHP yun kasama ang Jerome. Kahit taga-bukid man ta. Ang among bukid, Cebu City rahin noon, pero bukid. Karon din naman, dili ingon nga bukid na yun kayo, pero bukid gihapon. Sa Mountain Barangay sa Agsungot, Cebu City. Unya, mga early 80s, wa pa may kurinti ni Adto kasama ni Jerome. Ang among silinga ni Adto, naka TV na og black and white. Unya, wa may kurinti. Ang gigamit para mo andar ang TV, ang kuan, kana na ang battery sa truck. Basta kay kada gabi, ang balay sa mong silingan, murag og sinihan. Sa mga early 80s, maotong panahon na nga kusog kayo ang radio. O maghisgot ha og medium of communications. Naghamagong medium of communications. Kaya nga to ang pag-istorya, medium naman eh. Kana magmaritis kasi mo silingan, medium naman na. Ang paghata magminsahe, but ang coverage sa medium, mapalapdan, mapatasan, gumikan sa DYHP. Ha? Well, di man taros moderno nga panahon ba? Mga early 80s, sa ako na hinanduman kasamang Jerome, ang sikat-sikat yun nga mga estasyonan sa unas radio. Ha, sa EM. Sa EM, ang DYHP, ang DYKC, ang DYRB, o ang DYCB. Maunay. Inuman ako, early 80s. Nga no, kay kanang mga mga estasyon, nagdrama na. Og maotong panahon nga kusog kayong drama sa radio. Kay wa pamantay lain kayong makit-an nga mga entertainment. Sa atong panahon kasama Jerome, mga early 80s og dili man gani drama sa radio ang ato lingaw. Wa lain kanag yung comics. Now, ako, wa pa ko nag-eskwela, ang edad siguro na ko ato kasama Jerome, 6 anyos. Dugay ra magyud kami naka-radio in town ato eh. Ha? Pagpalit yun in town sa akong papa o radio, sino ra magyud kayong radio ha? Unya, ang marka Abigon? Butangan na igbateri. O niya, kining bata, kita naptawam lang kita sa panahon nga dili pa ba moderno kayo ang teknolohiya. Maminaw, tausa maka nang nagtingog diha, sud. Sud, ha? Mora ito'y radio. O, mora, makapaminaw kong mga drama, makapaminaw kong mga balita. O, so, nakaingon po ko nga, igdako na ko. Musud po ko anang radio. So kabahin, oy, ang DYHP, nga naghatag og influences ato ang kinabuhi kasamang Jerome. Wa ko nagdahom. Kinirong, kana na ang microphone nga ato ang atubang, ang nagtingog ano ni Adto, mao nga ato ang mga mentor. Sila si Anhing Nash Alinio,
si Sir Nanding Silisti, si Anhing Lu Aribalo. Oh, kaya katong ako ang mama, igkabuntag adto kasamang Jerome. Na, di wa HP gito? Oh, di wa HP gito ang paminahon ni Anhing mama nako? Oh, unya, makapaminaw man ko ni Lu Aribalo. Oh, kadyali man kaya to si Anhing Lu Aribalo. Unya, makapaminaw sab ko ni Sir Nanding Silisti. Kay ako baya ang sugoon

ama kasama jerum og masyaw. Oh, postahe ni ha. Oh, isuwat din to. Kunya, kita nga bata, patintal matagduwa. So, pastilan, ang papustahan sa akong mama kay 5 to 10. Oh, dili man sa makaroon nga swertres, no? Nga tulurag yun ka numbers. Oh, di ato, pwede lang maupat basta 10 ang kuan. Ang usa ka numero. Oh, pustahin eh. 5 to 10. Nagimintin gito sa akong mama. 5 to 10. Ha? Ako suguon. Sus! Natintal ba ako? Kaagi man ko og hordaman kasama Jerome. Akong gipusta nga tos hordam ang sinsilyo. Sun na pil di bitaw na. Nahurot ang paras masyaw. Niya, kato ako ang mama ni Anto. Ako as tong atik-atikan kasama Jerome. Kaya mo na naman to ako mama nga. Ang tikit, ibuta lang niya ha. Ibuta nga ng karabitang kuwan. Ngilit bas haligi. Oh, ibuta lang niya ha. Iko ama o din ni style sa kong mama ha. Atik-atikan tanib eh. Igmata ikabuntag si Sir Nandis Listida yun mo paminaw nga. Oy, anigawas ron. 5. Shush, katrili na. Da, kumamataw. Huna-huna niya. Yay, dauna kita ni. Huna-huna po na ako. Yesus. Ubo daong ni kumamawara ba ito na napustahin. Katila yung kanig sangaros biyabas. Pasunod. 2. Yesus, wana. Kada ulit kita. Pag-ingon ni Sir Nanding, man, tatin na, oy, tin. 5, 2, 9, na. May ganit, naligas lang usa. Ako wala rin nahiskutan ba kay ang DYHP na himo na bitawang institusyon. So, sa 63 katuig na, nga nakikuban ta ninyo, unya, ni-evolve ang broadcast media. Ni adto kasama ang Jerome, wa pa may social media. Ha? Kami din rin ni adto. Pwede rami, eh. Nga bahalag, di ba hilamos, broadcast! Wa may makakita! Aron, di na mahimo, di sa ta manghilamos. Uy, kaya hinawayon kaya to ang mga viewers? Pero bisa, no? Ang naana ang nagkadaiya nga mga medium sama sa social media, wa pa ginawagtang ang DYHP ni adapt bata sa moderno nga teknolohiya. Mao na naa sabtay Facebook page ang DYHP. Pila naman ni ang followers sa DYHP ron kasama ang Jerome? 1.3 million. Okay. Salamat kayo. Mga followers sa DYHP nga niabot na og 1.3 million. Oh. So, kamo siguro, kamo mga batang 80s, batang 70s, dako og influence ninyo ang serbisyo sa DYHP. Oh, ato ako mga kaigsunan sa bukid. Batiri pa man sa una ang kanang ipatingog sa radio. Og ang batiri gani mo up-up na, ibuwan na sa init. O niya, ang mga mag-uuma kay ilang i kabit sa sungay skabaw ang radio. O niya, ikaw to. Ay, sos. Ang uba mga bata, mag-cutting classes. Ha? Kay na di kisa man kuno ganahan mo eskwela ana ganahan ka sila mamina atong drama nga Brando Bandido. Ha?
pagkaos atong panahon.

nangauso kayo ang mga istorya sa cowboy-cowboy. O, karon, kana mga istorya ang cowboy-cowboy, na maghihapoy mo tanaw na, but daghan mo kayo garon nga mga lingaw ning ato arong moderno nga teknolohiya gawas anang mga cowboy-cowboy. Kanto, mautong panahon na kasama, Jerome, nga basta cowboy-cowboy, gani. Ah, paminaw ang ginagayo. Oh. Unya ang bata, mag-cutting classes. Ha? Gano? Kay! Gustong maminaw sa drama nga Commander Cobra. So ni abot og 63 ka tuig ang DOHP ang uban nga mga estasyonan wa na in town ka survive. Oh. Well, ang uban nagtingog pa pero wa na gyud kaayo town kanang makaingon ta ba nga na wagtangan na gyud og usog dili na kaingon nga kusgan. Dili sa mas DOHP nga fighter gihapon bisan gis bisan sa moderno nga mga teknolohiya, ha? Kaya kini social media, dako baya kayo ni og factor kini social media ron. Pag minus sa audience sa kanang gitawag og mga traditional media, no? Sa mga mainstream media, sama sa radio. But ang DOHP, bisan pag na ang social media ni fight gapon gani na pa-expand pa sa DOHP ang atong panerbisyo ninyo. Kay bisan na amo din has abroad makapaminaman mo sa DOHP. Oh. Lahi man ko niyan to nga wala pa'y social media nga panalitan na amos Mindanao. Diga nahanggi mo mina mo diwa expect ang uban nga mga areas Mindanao mapapaminawan gihapon ato ang broadcast kasama ni Jerome. Pero usahay mo sa guo ko no. Sa Visayas area kusog yung kayo ang diwa expect diri sa Region 7. Oh. Karon sa tungod singali kay daghan na kay tagas na nga mga building diri dapitas may Northern Cebu dunay mga area diha nga murag mo siyok-siyok ng DOHP, no? Apila dito sa Southern Cebu, but ang buhaton sa ato ang mga tingkuminaw mo search sila sa official nga Facebook page sa DOHP. Oh. So magkapaminaw gihapon kay gi-live man ang mga programa sa DOHP pinagi sa official nga Facebook page. So, mauna na ah. Unya, hopefully, magpadayon pa ta. Makigbisog hapon ta kasama Jerome, no? Okay. Karon kami ni, kami karon kitaan ni kasama Jerome niya, anam kita sa mga karaan-karaan. Padung na batang mo retire sa ato ang trabaho as broadcaster. Ana, ana po yung mga musunod. O, sama there is the White Sparrow na sila kasamang Remart Pugoy. O, sila na po may musunod. Kasamang Binji Tanghian. Si kasamang Jean Gallardo. Kasamang Arby Biluso. O. Kami anis ato ni Rupil. Hinahina po mi. O. Puhon mo, exit mi. Ana, sila na po mo oy. Mupadayon. No? Mauna siya. Sana na ginaato ang kinabuhi, no? But sawa pa ang social media kasama Jerome ang pinakampaspas yun nga mo hatag og information ang radio. Oo. Ang DOHP yun. Ngano? Ang TV ang ilahang mga balita arenas hapon. Ang newspaper ang mga balita ig sunod adlaw pa. Ang radio on the spot makapaminaw na mo og balita. Akaron daghan man kayo mga media ron tungod sa social media. Kapwede naman mo mag video din ha
resulta viral dayon. Pero sa wapa na uso ang social media, ang radio yun, mo'y pinakapaspas nga medium. O sa may mo sunod pa ni, wapa ta kay ba uso maabot kay ang ato ang teknolohiya, apil na ang gitawag o broadcast media. O mahisko ta o broadcast media na anang radio o na anang TV. O radio, TV. Maragi na niya to. O maghisko ta og broadcast. Radio og TV. O, kami ni Adto kasamang Jerome, kami mga karaan-karaan nga mga reporter ba, matug mi nga to sa police station. Oo, karon ato ang mga millennials, daghan man ta mga millennials at niheron, sila si kasamang Benji Tanghian, millennial man eh, Arby Biloso, Jean Gallardo, Rimart Pogoy, mga millennial na sila. Nabilong sila sa mga bagong tubo. Kami nga karaan-karaan, sama ni kasamang Pulauro, ang gahe kayo. Ug manok para kasamang Jerome, perting kahian na Diyos panahon na, latan na na. Kami mga karaan-karaan nga mga reporter. Oh. Wa pa man nauso ni ato kasamang Jerome ang social media. Mga 1980s, 1990s. Ako nasuod ko pag-reporter mga 1990s na. Ako na hinanduman 1997 ko. Nagsugod pagka reporter as radio correspondent. Oh. No, sus 1997. Mailhan ang atong edad ani kasamang Jerome. Now, kami niya to, tungod kay wa pa man mauso ang social media, ang balita amo ginangkuhaon direkta sa among source. Uy. Oh, palalitan, police. Diretso gina. Gikas police. Sa doktor, gika ginas doktor. O niya, ang amo ang gamiton nga ebidensya nga kami maoy nakakuha anang balita. Kanto pang tape recorder kasamang Jerome, nga kasi tape ang gamiton. O niya, ang amo ang gamiton nga communications. Kanto pang over-over. Unheld radio ba? O, mapain tao na, no? Karon, silpo naman. O, pag-record, cellphone na, paspasan na. Unya, mga balita ron, paspas man kayo. Kaya tungod sa online. Kami niya ito kay kanalaging nagkadaiyang mga police station, labi na police reporter ka, ay, katulgan nga ni mong police station. Ay. Oh. Karon, bubibintaha na niyang ato ang mga batanon nga mga nagsunod na to kay sa online, kita naman sila balita na yun. Sa una, pagsugod na ko din is DOHP kasama Jerome, kutahan ba yami? Kutah. Tagpito ka na adlaw nga balita. Kanang pito ka balita ka na adlaw? Reporter ka? Tili na sa yun pangitaon, oy. Ha? Tili na sa yun pangitaon. Kanang pito ka mga balita ka na adlaw? Oh, nagtuubong sa iyo na pagpangitag berita, dili gina sa iyo. Karon sa iyo na lang kayo. Oh. So, dunay evolution sa ato ang broadcast media o ni-evolve usab ang DYHP. Hinoon, dako ning factor para ma-expand pa ang ato ang panerbisyo ninyo, mga suking tigpaminaw. Kaya ito sa mga interactions panalitan. Pinaagi naman sa
telepono, maka-interact mo. Karon kamo, maka-greet mo, pinagi sa ato ang official nga Facebook page. Unya, ang nakaayo sa kasamang Jerome, karon tungod kay nauso na ron ang official nga, kanini ang mga kinibang Facebook page. Paspas ang inyuhang mga comments din ha. Paspas ang inyuhang mga greetings ni Adto. Kinumdum pa mo? Ha? Nahinumdum pa mo ako? Pagsugod na ko dito sa DOHP kasama ni Jerome, 2002. Ako'y ni sunod yun ni Nanay Rose Masadre. Okay, pagkawa ni Sir Nanding, si Nanay Rose Masadre maoy ni handle sa program, then ako na dayon. Usog yun kayo ni Adto ang mga public service announcements, panawagan. Kaya pa man, although dahan na ito silpon good, apanili pa kayo, labi na itong wapagin na uso ang silpon. Kaya aray good rest di OHP, magdasok ang mga public service announcements. Oh, di ako nabantayan sa una nga public service announcement. Nga ano maning maong public service announcement? Ha? Nadugay na ako nabantayan nga dunay mga kud-kuda. Oh. E, maingon lang nga, padad ko dari og manok, lima kabuok. Ako nabantayan, ayay, mga kudman. Ha? Mga kudman. Ingon na, padad ko dari og manok, lima kabuok. Lahi man ay pasabot, di man ay manok. Ah, ako tong gihunong, ko ayay, kamantay ko ani. Na yung mga kud-kuda sa public service announcements. Pero ang labi na mga taga-Bukid o mga taga-Laging probinsya, manawagan rin sa DOHP niya, mahiwaw ano yung atos mga tagtungod, no? Kaya simple kay panawagan, no? Nga, maingon na yan nga. Atensyon! O kalabi na gidunay mamatay. Ha? Atensyon sa mga kaliwat, kadunay namatay. Oh. Sus, ako, kadaghan yun ko na ka-encounter. Nga nareklamo tong na-mention nga namatay. Kaya doon naman sa mga kwat sinanggo kaayo ni Adto. Nga ang ilahang kontra ba, ari i-public service sa DOHP, ipatuo nga namatay. Pagkabuntag na. Kinsa ka, sir? Sir, ako matong na public service ninyo nga namatay, wa man ko namatay, baka man ko ni pahibawa ni ko anak. Tarantado ang natawahan na, ha? Kawatan ng kanding. Nag-away mi ana di has barangay, sir. Ha? Perti kuyawas ako mga kaliwat kay public service ko nga namatay ko. Bahin to no sa mga gitawag og light moments ba sa dihang wa pa kay nauso ron ang sawa pa ni tabo nga nauso na ang social media. Karon nauso na mga social media so magpagwapo-gwapo sab kunuhay ta aron di ta sawayon. Lahat atong gihisgutan, no? Karong tataon siguro, atong hisgutan, o sa may nahitabo ni Kanhi House Speaker Martin Romualdez. Okay, igo na tong light moments na to. Ay, Jesus, kadaghan. Mga light issues. Ubay-ubay, o na. Mayang gabi kasama to ni si Edgar Gutierrez. Oo, si Sir Edgar, oy. Ang di na kumalimtan nga iyang programa nga Liti sa Udtong Tutok. Oh. Kaya si Sir Edgar Gutierrez, kana na ang legend po na sa radio broadcast, mentor ko na. Oh, si Sir Edgar Gutierrez, si Attorney Jane Paredes. Kapag suna kong DORC sa una, mga 1997, isuod ko as radio correspondent, o dili ba regular nga
nga reporter o radio correspondent ko. Then 1997 ngadto sa 1999 ngadto sa 2002 nasud tag DYLA akong amo ni adto si Anhing Serge Rimundi. Sa ako nang amigo sila diha si Sergio Tagalog, si Sergio Nix na Paliakan, o guban pa. 2002 hangtod ron. DOSP gaya punta, no? So from 2002 pila naman din katuig di ay kasama ni Jerome, 25 katuig naman ito, no? Ha? Sus, Ginoo ko! Kataw alang taani ang kasamang Remart Pugoy. Oy, si Madam Elsa Canizares. Oy, thank you. Isigota, oy. Issues ron. Karong tataod lang. At ang isigota na yung pagsaka sa Precious Corinte. At least, nag-una to mga light issues. So, adlang sa Baduron. Hindi ka tapalabig ka-stress, oy. Sa Apolonia Cañete lahi na magkaroon na torneo sa una radio pero tari na kita watch Android TV. Oo, lagi.

Maria Aluna Carpio. Okay, good evening. Shout out diri sa Damulog Sugod. Okay. Si Argalion Cades, mga biyator ni bahin ako, di yun ko mabuwag o paminaw di OHP. Oy, kay detalyado yun ang mga balita. Bisan pa naanay social media ato ni o bisan tua sa layo, di na maabot sa signal sa transmitter na ay may FB live stream o naapod ko'y app sa OHP. Maunga di yun ko mabitin sa OHP kay pwede maminaw o tinaw kayo nga signal pinagi sa apps o sa FB Live. Okay, thank you. Nag-watch gani ko karon from Ormoc City. Shout out ko sa mga naminaw dito sa among Islas Camotes. Aha! Ay, kaminaw nila sa imong programa. Tanan na lang, taga Camotes, labi pa dito sa mga bukirang bahin sa isla. Si Dides Cabrera, good evening. Minako, shout out. Okay, sa ako mga kaubanan ako sa Nicklens Disco Mobile. Na sila si Digit Nick, Digitor ni Banyo Toto, Tuding Junior Litoy, o sa mga Cabrera, Mier Dines, ni nga taga Tubigon, Bohol. Salamat kayo. Sa una, sab, atong malakbitan bitaw, kining evolution mga kasama sa radio broadcast. Radio broadcasting. Niadto kasamang Jerome. Ang ato ang mga FM stations. Og maminaw mo ang ilaha mga DJ mura og mga Amerikano og mga Amerikana. Ang accent kay pang-Amerikano gyud. Ang tingog ba nindot kay ang paminawon. Then, gamay rang adlib, more music, unya gamay ang adlib. Then, English. Karon ang FM na to, ni-evolve, ni-adapt sa EM nga program. Unya, bakya style. Oh. Kinumdum pa ko niya to? Mga 1990s kadtong DJ ni adto sa FM ganggaan og Kapidro. Oh. Kapidro. Oh. Unya sa DYHP. Si Sir Bear Urig Nudalo. Oh. Hangtod nga nagpadayon ang itong bakya. Ha? Nagpadayon lang ang binakya style sa FM. Ya, karon ang FM lahi na pod kay di adapt lagi sila sa AM nga programming gawa sa music na anay mga drama na anay mga komentaryo o ug uban pa unya magbisaya na ha magbisaya na ang mga DJ oh so sa mao na nakalahi no. So kita syurti ngayon mga batang itis ano yung kasamang Jerome kay nakapamina ba kita kung sa may mga evolution ba sa ito ang radio broadcasting o ang FM niya ito more music mag ito o, music niya gambay rang adlib o niya English mag English ang DJ o pero nakarito lang po na ito kay ang ilahasang playlist no. Maayo kayo pagkahanay. Oh, kanang mga Milo, kanang mga rock. Oh, kato mga FM stations niya to. Karon sagol-sagol na ang sa FM kay og dili pon mo adapt ang FM sa style sa EM. Ang chance anak mawagtangan pon sila og listener. Kay ngano? Usa sa factor nganong ni adapt ang FM sa programming sa EM. O music lang. Sa'yo naman kayo pangitaong music. Pwede na mag-YouTube largo. Ha?
bisan unsang classes music, imuha namang mapaminawan. So kinahanglan sila mo adlib. Kinahanglan sila mo adapt sa programming sa AM. Otherwise, mawani sila. Duwa na maminaw nila. So maapon na. Ni-evolve ang EM, ang FM stations, ni-adapt sila sa mga programming na sa EM. Ang EM, steady ang AM. Ha? Panalitan, UHP, steady na. Ha? However, doon ay mag-evolve. Doon ay mga innovation sama sa mga sama aneron, nag-live streaming ta sa atong official nga Facebook page para mapa-expand pa ang ato ang panerbisyo ninyo mga sukin tiko minaw. Okay, alas 10:38. Okay. Hatoy, taga-tagbigan Bohol. Uy, abay na blanin, no? Thank you, ha? Sa mahinay, attorney, kinsa ganitong original nga tingog sa handumanan sa usa ka awit, di man to si Priscilla Raganas, si Anhing Susan Alinio. Kanya ang magtambag sa unang yun nga legend sa kini ang akong suliran, si Doktora Abogada Lourdes Libres Rosa Russo.

ka, mga 10 years gikan karon. Igo-igo ta mo retire or sa kagma, ano, sa radio broadcasting. O karon ra bang buwana, September, gisaulog ang Press Freedom Month. O ang Broadcasters Month. Ano lang kasama niya rin? Kadaog na ka. Nagharap na daog niya. Tapos kasamang GC Sumampong, kanakadaog maghagbisiklita.

Oko oho, gininga hinoon ko sa kanhing panahon atorni oy. July daguya. Oh, kita. Hindi pa sa handu mo nato no ang ato ang mga karaang kagahapon. Sama nang magkaos tag tubig tabay. Karon daghan jud kayo mga kausaban sa ato ang kinabuhi. Ni adto kasama ang jero. Wa man kita lain nga source sa tubig nga mainom. Og di man tabay, tabay kanang di man tabay gani, tubig gripo. Karon di na man inom ng tubig gripo. Mineral water na eh. Ha? Ako wala jud katilaron og tubig gikas gripo. Mineral water na. Ha? Wala may manginom og tubig gikas gripo. Ampot na apa baka sa bukid na siguro. Oh, kanto mga lagyo og hakutanan sa mga refilling station. Pero bisan ka nis bukid. Isaka naman po nga to ang mga refilling station. So doon na naging dakong kalainan ron sa ato ang panahon. Basta ang ato mga needs, doon ay mga kausaban. Oh, diyan to, pwede rata ka ng tubig sa MCWD, pwede mo na itong imnonsum na. Karon, di na ay. Daanag ito ay mineral water nga gi andam sa ato ah. Bisan pobre ta, pero mineral water yun ang giinom oy. So doon ay mga kausaban. Oh, niadto ang mga bata, mga eskwela, pwede ra dili pares ang sinilas karon. Na mga gwapo-gwapo na gina ito mga anak ko pa eskwelahon kasama ni Jerome, kay complete uniform naman. Sa atong panahon, pwede ra ta eskwela, mga pusluton og purol, pwede ra, ha? Karon dili na magsilbi. So doon na gyoy mga adjustments na ning ato ang panahon karon nga kinahanglan ta mo adapt. Otherwise, mawa putas kananang uso, mabiyaan batas panahon. Hindi na noon takaapas o kung sa may mga bag-o karon. Yan to, o sa to, o magpadakag kwarta, palawan, karon, jikas lang largo eh. Sa una atorni, inikilom-kilom sa mahinay. Dagan pa uli, kay nailipak, lipak ti andam para bunal karon lahi na mga batanon, oy. Hilahan naman kayo masunod. Lagi, kanama sila ilang kagulingong kalibutan na karon. Ang mga millennials, produkto, baya sila bagong panahon. O niya, nangaminyo na sab sila. So, katong ilahang kultura as millennial kasama ni Jerome, masunod to sila ang mga anak. Unya ang ilaha mga anak naapoy kagulingon ng kalibutan. Kita ni adto bibitaha ta ni adto kay ang naghatag atong influence nito TV o radio raman. Karon pagka naghana na mga naghatag og influence sa mga bag-ong generation. Oy, good evening, Atty. Giteko og advance happy birthday nako tomorrow, oy. Arsenia Bulahan, happy birthday daan, ha? Happy birthday! Wana, Atty. Bisan sa bukid, mineral na yun. Amo lang yun, no? Miraluna batukan? O yan, doon na sa'y kalainan ron. Kaya mga batanon kasama ni Jerome, wala ko kakita nga nangguna. Oh, ha? Sa amua nga bukid sa una daghan pa to mga batan-on nga mangguna. Mangmarik karon wa na ko kita ay. Oh. Kay bahalag og usang trabaho basta di lang mo gunit og guna. So ang mga batan-on ron wa na pug kay mahigugma aning kinabuhi sa pagpanguma. Alas 10:45 mga kasama kinabuhi na day hatog kanato ha sa DTX 500. Taas ba ang presyon sa imahang dugo? Pasidunod kay diabetes, hypertension, wag kay bawana. Ang diabetes, hypertension mo resulta sa pagkabuta, pagkadaot sa kidney o uban pang komplikasyon sa masa stroke. Heart disease, dili ba nga samad, pagkaputol sa tiil o ang pagka-impotent sa mga lalaki. Kaya huwata nga mo grabe ang kondisyon, DTX 500 na matag-adlaw, DTX 500
your best choice against diabetic-induced hypertension. Okay, okay. Ituang naman ta ni attorney, oy. Kinatao mangutag 1970s, maog yun. Attorney, 4 years old bata karon kebaw naman mo silpon. Noon ni nang tudluan, maog yun. Berto Pepito. Agresibo sa doon ang ato ang mga batanon. Agresibo bang mo risgo sa mga bagong teknolohiya? Kirino si Boko, ang kulapo dyan. May wa na wa. Mao, no? Ang mga bata, duga sa makatuog ikagabi, kay mamina pa itong drama ang kulapo. Pagkahalina hinuos ko lapo at to kasama, Jerome. Okay, oras na to karon alas 10:47 mga kasama. Alas 10:47 ato kahang hinahinayag isgoting pipila ka mga isyu lang sa politika. Kay si Kanhi House Speaker Martin Romualdez. Anaa naman mga kasama sa Philippine General Hospital. Kibalhin siya mga kasama gikan sa usa ka ospital nga una siyang na-confine kay suma pa sa Sandigan Bayan. Di-request man ang iya mga abogado nga di lang unta ibalhin ba sa lahi nga ospital si Kanhi House Speaker Martin Romualdez. Pero niingon ang Sandigan Bayan, aw, gusto man ka ninyo og independent medical check-up sa panglawas sa Kanhi House Speaker adto ibalhin siya sa Philippine General Hospital. Oh. So, mao ni ang update sa pagkakaron kay ang ato ang Kanhi House Speaker suma pa dunay sakit sa kasing-kasing og uban pang matang sa sakit, no? Gikan ni siya sa Cardinal Santos Medical Center. Mautong dito ba siya posasi? O niya gisuluban siya orange nga t-shirt. Hindi na ba kayo og marka iyang t-shirt? Ay? Ha? Makasuya sa itong ditatak siyang t-shirt kay dunay PDL? Person deprived of liberty, PDL. Niadto kasama niya rong pira na, prisoner. Panahon ay kanhe Presidente Rodrigo Duterte, doon naman ko yung mga forum sa nagkadaiya nga mga human rights, sa nagkadaiya nga mga countries. Nga bisan piniriso, dili ni mo yaga-yagaan og address, no? So instead nga imong ingnon nga prisoner, pagkatago na og person deprived of liberty. Unya niadto ang suspect. No, suspect, daktang ka suspect. Ingnon na yung karon sa police nga person of interest. Di na suspect, person of interest. Ana og kag police. Oy, kada na ang imbitahan ka namo sa police station. Usa man ko sir, suspect ko? Adili ka suspect. Person of interest. Paora good na. Nasuspekan ka, tago lang kag person of interest. Ang nga na mag-iusap. Now, mauna ang update ron kay sinang ka giakusahan kini si Kanhi House Speaker Martin Romualdez nga nakapangkurap sa sobra sa 7 billion pesos para sa flood control projects. Og hinumdom kamo sa suna ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Iyatong gisaad
nga dunay mga patong-patong nga kaso ang ipasaka sa ombudsman batok ni kanhi House Speaker Martin Romualdez. Gani maton pang BBM. Gisakitan kuno siya kay iyarang kamag-anak ang kanhi House Speaker but dili siya pangulo sa iyang mga kamag-anak. Dili siya pangulo sa iyang mga higala. Dili siya pangulo sa iyang pamilya. Pangulo siya sa Republika sa Pilipinas. Mauna ka ni ang katinuuran sa saad ni Presidente BBM nga wa siya'y ilhon. Basta mangurakot, basta ma-involve o korupsyon. Kinahanglan mataral gayod sa hukmanan. Unya kay kaso, Planderman, huay piyansa. Kanus akaha, kutob nga i-hospital arrest. Kini si kanhi House Speaker Martin Romualdez. Kay karon o, kung nakabantay mo, ang mga politiko nga na-involve o mga nagkadaiyang kaso, kalit lang nangasakit. Kadto gyus irap mo ay nagpauso ani. Kaya si irap human siya na tangtang pagka presidente ni resign man to si irap. Kaya nag people power man lagi ang mga tao. Kadto bayas irap kasamang Jerome, labihan kasikat ngadtos masa. Oh. Mamagantong panahon nga ang mga Pilipino magsigisab og eksperimento. Hangtod gani ron, sige pamantang eksperimento. Kanag people power wanta. Panahon ni kanhi Presidente Ferdinand Marcos Sr. Kay sa ako ang gibalik-balik og ingon ninyo. Ang punchline ni kanhi Presidente Corazon Aquino sa pagpangampanya kasama ang Jerome? Tama na. Sobra na. Palitan na. Kanya, gigamit ang galunggong. Mga kababayan, napakamahal na ngayon ng galunggong. Tama na. Sobra na. Palitan na. Balik-balik, oy. Makarilit yun ang masa. Kay, labi na og ang imuhang sudaan galunggong, kanina yung galunggong, di ato, ang tuo ba kung usa ka ng galunggong, no? O ba ka ng guno? Buwad din ang agagmay kay nga buwad. Ha? Ang tawag na dito sa Manila, galunggong. Ha? Nagsuwa rong kagbuwad, agagmay kayo. Ha? Makarilit yun ka, niingon mas kuri nga. Tama na. Sobra na. Palita na. Mao nag-snap eleksyon. 1986. Nag-snap eleksyon to. Nganong itawag man to og snap eleksyon? Special eleksyon to. Kaya nadutlan man yun si Marcos Sr. sa panawagan na publiko. Nga mo naog siya spisto. Og aron pag-test sa mga Pilipino og naapabay pagsalig nga to niya, nagpatawag si Marcos Sr. og special election. Mao itong itawag snap election 1986. Ang running mate ni Cory Aquino, mag-isot na gamay ha, modern political history. Dili ko ingon nga modern, but makaingon ko nga modern gihapon. Bisag karaan-karaan na kayo, apa man kayo mga historians nga ni Tick Akbud ani? Ha? May on tanong do kamo mga history professors, pasuwat kamo libro eh? Modern political history. Sugda ninyo dili lang panahon ni Marcos Senior, pagsugod mo panahon ni Fidel Ramos. Oh. Kuha kayo mga historians nga nakatik up ani sa history. Luoy ang ato ang mga kanang estudyante sa history 1 o history 2.
ang ilahari yung makatunan kasagaran gikan sa pagsugod sa kalibutan up to kwan up to Marcos Senior nya ni Lincoln Scurry di hara ko to. Oh. Pero kung sa nahitabo panahon ni Cory Aquino up to present wa na nahiskutin no. Now. Nag-snap election ang running mate ni Cory Aquino si Doy Laurel. So ang singgit sa mga dilawan kay Yilo Mangyod ang political color ni Cory. Cory Doy. Oh, Cory Doy, no? Anak ba to? Ang sinyas, no? Cory Doy. Oh. Cory Aquino, Doy Laurel. Unya active kaayo ni adto ang nagkadaiyang mga NGOs. Ug usa sa mga stakeholder ang simbahan nga Katoliko. Ug usa sa mga vocal kaayo batok ni Marcos Senior si Anhing Jaime Cardinal Sin. Ha? Lahi sa ding ato adayin ko ano mga kanabang posisyon sa simbahan o mahimo na ikang cardinal unahon ding sulti mo nga ano no? Jaime Cardinal Sin. Oh. Instead nga Cardinal Jaime Sin. Unahon ang ano Jaime Cardinal Sin. Sama ni Anhing Juan. Katubang ato ang arsobispo sa Sugbo ni adto nga namatay na si kasayangan ato dili si Juan. Katubang Juan na po buutan sa bintahon to nga pagka cardinal ba no? Cardinal Vidal. Jose Cardinal Vidal. Oh, ano din, no? Mag-una ang ilangan. Now, active kayo ni Adto si Jaime Cardinal Sin. Usa siya sinaligan sa NAMFREL. Ang NAMFREL, usa to ka NGO. Gilangkuban sa nagkadaiya nga mga stakeholders. May ngunta mga stakeholders, nagkadaiya bang mga sektor? Na sektor sa negosyante, sektor sa mga mag-uuma, sektor sa mga aktivista ug uban pa no. Nag special election to actually ni ulbo ug mayo ang kasuko sa mga Pilipino human namatay si Ninoy Aquino. Kay kadto si Ninoy Aquino usa to siya ka charismatic leader. Ha? Umusulti si Ninoy Aquino kasama ni Jerome. Mabina yun ka? Ha? Oh, mabina yun ka. Siguro liwat, no? Si Cory Aquino, si kanang Chris Aquino siyang amahan. Kasi si Chris Aquino, charismatic man kay manulti. Pero more on entertainment lang si Chris Aquino. Kantos Ninoy, usa to ka political leader, pero charismatic kayang mga istorya. Ha? Unya gimahal si Ninoy dahang kay siya mga supporters ba. Sa dihang si Ninoy Aquino namatay, unya ang gidudahan lagi si Marcos Senior, mao na kapatay. Adito. Suko kayo ang mga supporters ni Ninoy. Kinamang ang kinamang katong nakaabot ato mga panahon na kay ni apamangganin yung uban ron. Katumang aktivista ba? Diri sa Cebu, panalitan, si Attorney Democrito Barsinas, naahaman, no? Ang kanhi presidente sa IBP, Cebu City Chapter, si retired Judge Mindrado Paredes, oh, mga aktivista sila ilang panahon. Si Kuan, si Attorney Frank Malilong, no? Namatod pa niya. Samtang nagklase sila. Dura mga sundao ba nga? Disuos classroom. Now, ang metabo, humana matay
si Ninoy Aquino kay giassassinate mas Ninoy dito sa airport sa Manila. Mao nang ginganlan ron og Ninoy Aquino International Airport. Suko kayo ang mga supporters ni Ninoy unya. Dako gito og dako kayo, dako nga percentage ba ang support sa mga Pinoy nga tong Ninoy gani na treatin si Marcos Senior nga posible nga Chris Ninoy Aquino ug mudagan ni pagka presidente sa Pilipinas pildihon siya. Oh, but di man maka pildi pa niya si Ninoy adto kay Marshallo man niyang tibuok Pilipinas. Unya ang tibuok Pilipinas under dictatorship ni kanhi presidente Ferdinand Marcos Sr. Ato lang ko din mahiskutan ang kabahin ba sa ato ang political history. Hinoon ako ni adto kasamang Jerome. Bata pa sab ko eh. Ha? Wa pa di ko ibuot adto ako kay bawo nga unsay Marshallo ba to? O, ang amo lang ni adto basta makita gani mi og mga nagfatig nga kuan kita mi mga nagfatig nga uniform hadlok mi okay buingom na to amo mga ginikanan basta hab makiat kay padakop jud kas pulis kita mi ni adto og kafgo hadlok san mi kay basi dakpon mis pulis Now, ano ito po? Ato na yung mahisgutan kay ako as a reporter, naka-chance pa ko og interview ni adto kasamang Jerome ni former Cebu City South District Congressman Antonio Quinco. Kanabang amahan ni Konsihal James Quinco. Kaya kami mga reporter ni adto. Atuom ginamo ang source. Oh, gawas og magkontak sa telepono. Oh, unya mag-record pa may og cassette tape niadto og telepono man. But kasagaran atuon gyud. Naka-interview ko ni kanhi Cebu City South District Congressman Antonio Quinco. Nga naka uba niya si Ninoy Aquino sa iyahang panahon. Kato kunoskuri Aquino, hilom naging ka ito nga housewife. Ang ugunay mga meeting, kaya usas nga giilang leader sa oposisyon si Ninoy Aquino mangyot. Si Kuri Aquino, wala ginay saba. Mutimtara o kape. O, kanto mga politiko nga kauban ni Ninoy, doon na sila mga discussions, timplahan o kape, hatagang tubig, maorgetown to ang rule ni Kuri Aquino. Unya, sa dihang namatay si Ninoy, kay gi-assassinate dito sa Manila, nagsabot-sabot ang oposisyon. Nga, kinsa man kay ato ang kuan? Pada ganun, ngamukuntra ni Marcos. Kay mauman lang itong panahon na ang mga taon, gusto nang manaog si Marcos. Niya, usaw man lang papakanaog ni Marcos nga, usaman ka diktador. Nadutla na ginadugay si Marcos Senior o nagpatawag siya og snap election. Pag-test kon unsa man, nisalig ba ang mga tao niya o kinsa kaha ang pilion sa mga tao? Ha? Katong panahon na kumpiyansa na kayo si Marcos Senior kaya wa man siya magtuo nga kayahon nga ang babae na niya maoy mo pildi niya si Kuri Aquino. So ano ito po? Nagsabot-sabot na ang oposisyon. Kinsa may ato ang pabanggaon ni Marcos? Ha? Matod pang kanhi Congressman Antonio Quinco.
sa dugay ko nilang sabot-sabot. Ilang nahunahunaan nga, uy, uglaki may atong pabanggaon. Murag pildi gihapon. Mangita ka taog kanana ang atong pangbato nga dunay karisma ngadto sa mga tao unya malumo. Ha? Nga malukmay ang mga tao. Sa sige nilang huna-huna, kinsa man. Ilang nahunahunaan, halabig maayo, ang asawa ni Ninoy, mo'y ato ang paraganon. Sinang kaniyana. Karon pag susin last background, si Cory Aquino kay wa tinood, nakahuman sa abogasiya, apan naka-eskwela og law. Aw, oh, ato ni paraganon. Mo ni atong pangkontra ni Marcos Senior. Og tuod man, ang running mate ni Cory Aquino, si Doy Laurel. Mauna, panahon sa kampanya, ang punchline ni Cory, napakamahal na ngayon ng galunggong. Tama na, sobra na, palita na. Ha? Makarilid yun ang mga tao. Ana. Hinumdum man ko panahon ni Kwan. Kanabang unsa to? Katubang eleksyon ba ni adtong 2010? Kinumdum atong eleksyon 2010? Kay si Duterte 2016 man. Kinsa man to nga eleksyon? Nidagan si Pinoy ato 2010. Nidagan sab si Manny Villar. Unya ang ipatuo ni Manny Villar nga pobre kay siya. Unya dito kuno siya puyo atong kanang boarding house nga to kayo. Unya ligo kuno siya basura, ana ba? Kato propaganda ra guto. 2010 tong election. Now, atong balikan, makarilit yun ang mga tao kay tinuuda. Mahal naman kayong galunggong. Dagan skore. Ang nihap, ang namfrel. Apis na, what's dog manginang namfrel? No, sukan pas una. Karon lang, murang dili na kayo, no? Active ang namfrel. Pero lahi rani atong karaang panahon ba? Sa ihap sa namfrel kasama Jerome, daog mas kuri. Pilis Marcos. Pero sa pag-ihap sa kumilik, daog Marcos, pilis kuri. Now, gamahan ang mga simbahan. Uya, si Jaime Cardinal Sin, vocal kayo. Ipahibaw dahin si Jaime Cardinal Sin, dinaya. Si Cory Aquino. Oh, dinaya sa kumilik. Unya, ang mga radio station sa simbahang katoliko ni Anto, ang turun, maamang hihapon, niya, vocal kayo against ni Marcos, ang Radio Veritas. Kanabang DYRF. Oh, pastilan. Unya, ang mga broadcaster po, nga mga anti-Marcos. Sama ni Anhing Inday Nita Curtis de Luz. Dako kay tong influence si Inday Nita Curtis de Luz. Kanunong pa mong Inday Nita Curtis de Luz? Ha? Makapaminaw ganin mong Inday Kin Galania, mamao na utingog ni Inday Nita Curtis de Luz, si Inday Kin, no? Broadcast si Inday Nita nga magtapok dihas Plaza Independencia, tapok dihas ang katapukanan yun ang may ni Anto kasama ni Jerome, ang Plaza Independencia man. Oh. Huwag sa nagkadaiya mga lugar na mag people power. Batok ni Marcos. Mauto people power. People power one. Unya, ang commander-in-chief
sa Armed Forces of the Philippines si Fabian Ver. Oh. Well, doon na maging mga biases sa political history. Kaya ko ba na ito mga historians na may kagalingan po nilang mga biases God? Magpadaba sila ang mga emotions. But sa mga video na na-upload din sa YouTube, kadto mga nag-rally, gusto unta ni Fabian Berba gamit ang pwersa. Pampusilon to. Unya, niingon si Marcos Sr., hey, no, huwag yan. Di gusto si Marcos Sr. og violence. Dili gusto di si Marcos Sr. nga muhimo og taas nga violence ang mga sundao.

Yan biar nga itong Marcos nga, Mr. President. Seryoso na ang threat. Mahimo na taog mas taas nga level sa nga pwersa. Ang buti pasabot ba nga o sa man, Mr. President, pangrakrakan tani. Ha? Ningos Marcos Senior, ayaw lang. Huwag niyong sasaktan ang mga tao. So, ano itabo, nagbalampuson ang ato ang People Power One. Mao to'y gitawag og peaceful revolution. Kaya ang revolution, God, umagis ko tag revolution, grabe gina, ginirahay ginagmaayo kasamang Jerum, umagis ko tag revolution. Sama panalitan sa Spanish Revolution? Ha? Panahon ba sa ang mga katsila mo diri ba? Sa ato ah. Ang Filipino-Spanish Revolution. Ginirahay mo to. Ang panahon po sa mga Hapon, ginirahay man to. Pero grabe to sa nagira diri sa ato as Pilipinas. Sa dihang giulipon pata sa Spain. Now, kadto maoy example sa gitawag og peaceful revolution. Unique to. Classes revolution kay wana agasi og daghang dugo. Oh, nanaog si Marcos Senior. Gikan spisto. Humang Marcos Senior kay kita lagi. Kuan man ta, kana na ang sobragos 20 katuig nga si Marcos Senior ni gaong sa Pilipinas niya. Gipaubos niya og dictatorship ang tibuok Pilipinas. So nakabuhi na tagikas diktador. Si Cory Aquino na. Adito naman po. Naunera si Cory Aquino sa iyahang punchline eh. Kay ang iyahang punchline sa kampanya, napakamahal na ngayon ng galunggong. Ay, sus, paglingko ni Cory, parting taas sa pesos galunggong. Unya, paglingko ni Cory, parting taas sa pesos bugas. Paglingko ni Cory, diha ni Sod ang Abu Sayyaf. Panahong Marcos Senior, guardiado atong teritoryo eh. Oh, dili basta-basta nga dunay mga foreigner nga magpatuga-tuga og sud sa Pilipinas. Dili basta-basta nga dunay mga terorista magpatuga-tuga og sud sa Pilipinas. Kay hugot kayo ang armed forces nato ni adto. Under martial law, mao na ang Abu Sayyaf wa to kasud panahon ni Marcos. Didto na sila ni Entrada panahon ni Cory Aquino, huyang man. Kay si Cory Aquino, wa man gisay kabangkaagan sa militare. Although doon na siya daghan nga mga advisors. Usa siyang advisor si Fidel Ramos, pero si Fidel Ramos sad kay sa iyang panahon. Lahi man po, naam po siya kagulingon niyang interest. Unya, kay luag ang security sa ato ang country. So, nasuna ni yung mga uban pa mga kontrabando. Ha? Panahon ni Marcos Senior, ang uso niya ito, marijuana raman. Ya, sakpang ganyan ka sundao, aw, dakpon ka nga ito. Bukbukon ka suwag presinto, ano nananom kang marijuana. Panahon ni Cory Aquino, dito na nanood pong daghang kayang mga kontrabando, apil na lang siya po. Luag man ang ato ang security na panahon Cory. Unya, hagsa ekonomiya, panahong Cory Aquino. Muna kaingon ang mga tao, Isus, bintaha man tong panahong Marcos Senior. Kay, sige pa may hatdandari o kanang mga vitamins na apay Nutriban. O, karon waan man. Huyang ang leadership ni Cory Aquino. Anang tubig ko niya, God, katong mga stakeholders po nga ni suporta pagpalagpot ni Marcos Senior. Now, paglingko ni Cory Aquino,
Iya mapo mga tao iya

itong pangawat. Yeah, kanaan mo sila mga interest pod nga giapas. Humangkore, kaya nga mga tao, sas kapuya ba yan, abi ba natong muasinso ng atong Pilipinas, ani? Mao to na ay artista, si Irap. Ha? Walang kamag-anak, walang kaibigan, ay so si Irap. Na isyo sa huwiting. Oh. Gi-impeach si Irap. Naglalis ang mga senador. Ablihan ba o dili ang white envelope nga dunay Jose Bilardi account? Kay kadto kunong Jose Bilardi. Mao kuno to si Irap. Lalis na yung mga senador. Ang mga tao sa emosyonal kayo, patdasmag dayon. Ha! Kadto mga supporters ni Irap, nag-rally. Irap resign. Irap resign dayon. Sas kami ni Adto, pastilan. Among-among yung taong ato pag-eskwila. Kay plus 10 ko no, basta mo apig rally. Apil mo grali ha, kay plus 10. Basta mga maestro, mga maestra niya to, sa nagkadayang universidad, ilang awhago na ang mga estudyante, rally taron ha, basta kay plus 10. Sunod adlaw, rally na po, another plus 10. Ang di mo apil, away plus. Labi na maatol o prelim, or ka na mga major exam, ang mo apil og rally, why midterm? Resign taos Irap, oy. Ha? Unya karong bag-o. Sumapas mga research. Kay gi-resign taos Irap kay tungod kuno atong white envelope nga Jose Bilardi kang Irap kuno to, nahibaw-an man dili man ito kang Irap. Unsa na to ka madali-dalion? Ha? Nilingko dayon si Gloria Arroyo kay ekonomista kuno. Ha? Sa iyang panahon napuno sa mga iskandalo. Oh, kadtong nagkaday katubang scam nga CTENBN deal. Ha? Gika China. Nagkadaya mga scam panahon ni Gloria Arroyo. Napusan siya tuig na lingkod sa Pilipinas, no? Mga ilana, mga dulas na po katuig. Ubay-ubay sinuog na himos Gloria. Oh, kay panahong Gloria Arroyo, iya man itong ipaligon ang bigasa ng bayan. Oh, katong itawag ba kasamang Jerome og bigasan ni Gloria. Oh, unya, naa siya mga tatayan nga nahimo. Kada mga mugbo nga mga tatayan, kanang tulay ni Gloria. Katupas Gloria, ipal-ipal po to. Programas bugas, bigasan ni Gloria. Unya, tatayan nga mugbo, tulay ni Gloria. Si Irap, gipailan matong kasong plunder. Ningos Irap, sakita sa akong tuhod, ay. Ailang ko ninyo prisuha. I-house arrest lang ko. Gi-house arrest si Irap. Panahon ni Gloria Macapagal Arroyo kay nalutsan man po siya guaran. Ningon po si Gloria ngadto sa Sandigan Bayan. Sakita sa ako ang liog, ay. Ayaw lang ko prisuhan ninyo. I-hospital arrest lang ko. Pagka-reverse na siya ang kaso, dali anak kabadbad ni Gloria sa kadina siya ang liog. Ay, kato bang sa tawag na, brace ba sa iyang liog? Oh. Unya, wa naman mag-wheelchair si Gloria.
Karon kining ato ang mga politiko. Sama ni kanhi House Speaker Martin Romualdez, mauna po ni. Ha? Sa drama pang anhing tiban, what's the style? Pasakit-sakit style. Kinsa man iro mga politiko nga niingon nga nasakit sila. Ayaw may prisuha ka nasakit me. Si Jingo Estrada. Oh, nasakit ko no siya sa tuhod. Hmm. Si Marcolita. Sakit sag kuno yang lawas. Da siya sakit. Kinsa pa. Si Kanhi House Speaker Martin Romualdez. Na siya sakit. Ang kanin taas ng opisyal, si Kanhi DPWN Secretary Bunuan, na siya'y sakit. So, itong saan tao na sila, uy? Si Lorin Legarda, kay Muraog Malutsan na nagwaran, ha? Napo ko na siya'y sakit. Pastilan. Modern na style, no? In kaso og Malutsan na nagwaran, manggawas din ang mga sakit. Ano naman na? Ha? Para nako, mas maayo siguro doon ay balaod nga ipasar ang Kongreso. Para dili magyon makabaliban na ang Supreme Court. Kaya ang kinigong ato ang gobyerno, doon ay mga co-independent branches of government. Ganong gitawag sila o co-independent? Sila tulo ba? Pulos sila independente na ang executive department. O sama ning executive na din ha ang presidente o kanto mga offices nga under sa presidente. O sama ni ang mga offices nga under sa presidente. Naghang kayo eh. Ha? Sa mapanalitan aning Philippine National Police, under man is presidente hapon. Ang Armed Forces of the Philippines, under man hapon is presidente. Ang Department of Justice, under man hapon eh. Sa executive department sila. Ang naatay gitawag og legislative department. Unsa man ni ang kongreso. Naa diha ang mga senador og naa ang mga kongresista. Ikatulo nga co-independent department ang judiciary. Ang pinakagamhanan ang Supreme Court ngadto na ubos. Supreme Court, Court of Appeals, Regional Trial Court, o mga municipal trial courts, municipal trial court in cities, municipal circuit trial courts. Ang kurti ba? Judiciary na. Now, og doon na gani balaod nga ipasar, dili na na pwedeng balibaran sa ato ang kurti. Kay balaod man. Ha? Ang himuon sa kurti, igo na gani silang mu-interpret. Mu-interpret ra og unsay balaod og dunay conflict sa mga interpretations sa balaod. Panalitan og duna untay balaod nga ipasar nga why piniriso nga tugtan nga i-hospital arrest o i-house arrest kinahanglan isud gyud sa jail facility sa ato ang gobyerno. Why politiko bisan unsa pay posisyon nga tugtan nga i-house arrest. Oh. Total, nga tos munting lupa kasama di room, naaman na yung mga doktor. Naaman na yung mga nurse. Ha? Nga nung kinahanglan pa magin sila og special nga medical treatment. O sa may nakalahi nila sa uban nga mga masakiton nga mga pinriso nga tuas munti. Ang nakalahi rin nila no, kaya sila'y minalita. Ang nakalahi ani uba mga politiko kay naay minalita. Oh. Mao gusto sila magpalahi og ospital. Ang Supreme Court ato, igo ra man gud mo interpret og unsay balaod. Pag ingon ni Gloria nga mga justices, if hospital arrest lang ko kay mabalik naman akong liog. Og dili ko ma og dili mamonitor og sakto ako ang health. Di ko na ang Supreme Court. Di ay, for humanitarian reasons. Sige, hospital arrest ka, kaya mabalik yun ng liog ni mo.
Now, mo naman hinuon ni gihimong katarungan sa ato ang mga politiko. Nga og na nagani warat, masakit na yun. Manalitan og ako'y mahimong kongresista? Ha? Og ako'y mahimong kongresista? Uy, pastila no? Kada og kahata? Og ako'y mahimong kongresista? Promise. Usas ipanday na kong balaod. Dili rin itugtan ang house arrest og ang hospital arrest. Tanan nga mga piniriso, tanan nga malutsan og warrant, regardless of their status in life, regardless of their positions in government or in private offices, isudyod sa mga jail facilities sa ato ang gobyerno, sa mas BGMP. Og doon na gani urgent needs ilahang panglawas, pwede nga mo request sila sa ato ang mga doktor sa gobyerno. Oh, kana og ako'y mahimong kongresista. Pero kana na ah, di gina mahitabo. Number one, wa ako'y kwarta. Ikaduha, di gina mabutar na ako. Ito, joke-joke, ramang itong ato akon, ako'y mahimong kongresista. Mahingon rin mo, daga na yan, tunay, daga na. Istorya rin, nag-ayo ninyo, niya di mo mabutar. Ito ay sukad masukad wajig ko ng andoy nga mahimong politiko. O kinaning ato ang private nga kinabuhi kasama niya ramoy. Nga magpuyo lang tang malinaon, magpuyo tag pinubre, simple nga kinabuhi, enough na na. O gusto tang muservisyo nga to sa mga tao, at talagang himuon ang ordinaryo nato nga mga pamaagi. Nga makaservisyo ta nga to sa mga tao. Ano musuod magitag politika? Ang uban hinoon, basin, ganahan ka sila din hadapita. Now, para na ako, naontay kongresista o senador, nga mo pasar o balaod, o niya labing mayo i-approve kini sa ato ang presidente. Nga dili na nitugtan ang mga hospital arrest o house arrest, kagiabuso naman ni sa ato ang mga politiko. Unya, mas maayo siguro sab. Gakining mga politiko nato nga magatubang na og mga kaso nga mga dinagko nga ang makonsider mga heinous crime sa mas plunder. Di na ni sila tugtan nga maka gawa sa nasod. Naunti, balaod na ano? Number one nga balaod. Dili na tugtan ang hospital arrest o house arrest. Aron dili na sigihan o balik-balik ning drama sa ato ang mga politiko nga og naa na gani warrant. Gusto lang atos balay o atos ospital. Ikaduha, nausa naman ning ato ang mga politiko ron. Magkasimho sila na anam ko'y warrant, a-abroad sa ko. Mas may dunay balaod, the fact nga naa na kay kaso nga heinous crime di nakatugtan nga mo abroad. Aron dili makabalibad na ang Supreme Court kay ang ato ang judiciary. Nga naa diha ang Supreme Court igor man ang mo interpret og unsay naa as balaod. Di man na pwedeng balibaran ang balaod. Pero naa kay politiko magpalig-alig ana. Ha? Sa maragod aning panahon ni kanhi presidente Rodrigo Duterte, nga usa sa sugyot death penalty. Ya diha to yung mga sugyot i-appeal to patyo og appeal ang mga kurakot. Ay suswag yun. Ha? Wa na pesista oy. Magayo. Pila ka mga politiko ka mga matay og naatay death penalty unya ma-appeal lang plunder o graft and corruption nga mga kaso.
So, maunay sa tari at ang mga politiko, ano? Mausab ni. O doon ay politiko nga magpaalig-alig. Nga idilit na ning house arrest o hospital arrest. Alabi siguro, di gindi hapon na makapasar. Kanang maong matang sa balaod nun. Oo. Oh. Kuto ba ginaspiling siguro? Kahadlok man po ato mga politiko, maunay sila na. Pero maulagi na. Mura naman iog. Unsa man siya kasama, Jerome? Ha? Mga recycle na ning dramas ato ang mga politicians? Nga og mga malutsan na ganis lagwaran, mga sakit madayon? Katuwa, panalut si Guarant, ah, mayuhag lawas? Sawa, panalut si Guarant, maaya makayang lawas? Karon nga, nalut sa na Guarant, ah. Mura na maghimat yun ang lawas. Kaingon sa mga tao, ana, pasakit-sakit sa kada. Be, tambalag malita. Balan ko ng balita. Pastila na unsa na na. Kinibahin na. Hatod ka na ito mga kasama sa Life Extension Vitamin D. Ibawa mo ang sakit ka cancer wa nagipiling edad, gender o ka-status nagpasabot. Bisan kinsa, bisan bata pa, mahimong mataptan o cancer. Ang good news na nalang mahimong paubos sa risgo nga mataptan o cancer ang usang katao, ang tubag, mga nga naadlaw nga pag-inom. Sa Miracle Vitamin Hormone, ang Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, gi-prescribe kini sa mga medical doctors sa Pilipinas o sa abroad. Isip kabahin sa cancer prevention o treatment therapy, ginama sa Amerika. Sa Life Extension Foundation, sa Liganis, nagkadaiya nga mga eksperto sa nagkadaiya mga dapit sa kalibutan. Nagpadayon ang libre nga medical check-up sa Life Extension Clinic. The Consolation Branch at tuan ninyo sa Cebu City na himutang Osminia Boulevard sa dool ni sa Cebu Doctors Building. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for Longer Life. Okay, si Ma'am Connie Buds, maunay ilahang strategy. Ang karaan na ng style, mauna ang kinaiya, Pilipino dayon sakit-sakit. Bisan ako attorney, maunay ako ang... bisan ako attorney, maunay akong bahaton, sakit-sakit. Dayon, kustrabahuan para absent ko, mangayit din kong medical certificate para di masuspenso sa trabaho. Huwag ako ipatuos, kumpanya, sakit-sakit dayon di ay to. Disco de mi gabi, sakit-sakit style. Si Victor Villagonzalo, bitaw, simple kinabuhi, basta na apirmi tay bugas. Aiglag apil, politika attorney, diri lang sigiraman magkalingaw tagtabi. Daog gihapon ka magkongresman, kusuga signal din na pita. Oy, mayang gabi eh. Politics is dirty, Lorna Margarita. GC Abilenosa, dagan attorney para makadaog kas pagka congressman. Doon na yun kay malita. Na. Ayaw na lang, anak. Kay, okay lang yung atong kinabuhi nga simple, oy. Anang, okay. Si Artabs Tabulong. Okay, sakto ka, attorney. Joy Sariad, was the style? Sakit-sakit style. Okay, was the style? Sakit-sakit style. Bandex Bandoy Erasmo Magali. Kita sa ani, attorney. Sakit-sakit na yun. Para maka-absent. Maka-disco sa pista. Edfair Abalayan. May gabi, si Baturag yun. Pwerte na ko katawas imong ingon attorney nga pasakit-sakit. Maulagi pasakit-sakit, no?
Lucy Datulay Talavera, good evening. Oy, butar yung kuni mo ator ni. Ayaw taon. Kay, okay na niyang ato ang kinabuhi. Una, wak tayo kwarta, ikaduha, hibaw ko, di mo mabutar ay. Ulug-ulugan ako ninyo. Ayaw na lang. Okay, Mia Talia Margaret Aylag pagsud politiko attorney. Oy, kay puspo, mapuspusan unya kag sangas batilis. Sa imong inahan sa damgo. Oy, namina diri ron sa Porok Orchids Lamag Pinamungahan. Aha, Iglesia Ariel Villaver.

0: si Boy Tagsip. Aha. Usa sa banggiitan nga congressman si Raul Dilmar sa Cebu City North District. Oh, mausad to, no? Si Cutie Dilmar man ron maoy, kwan. Nakasunod sa iyahang amahan. Maipod na unta, matarong po ng North District. Naghanap ang mga karsada dihang guba, Madam Cutie ay. Oy, si Ma'am Connie Barnes, butar ko no. Ay, ulog-ulog mo niya, oy. Bisan pag barangay konsihal, sigurado di ikin mo mabutar. Yok-yok, ramagutong ato. Ah, maumang yun na ilahang madadali sa lighot sa balaod. Oy, magpasakit-sakit man dayon. Si Ardin Cabiso, maulagi. Ano ka, magpasakit-sakit man dayon. Oy, si Sam, mahinay. Okay. Usa sa gisunod ko na pasakaan na gani og kaso, ang mga politiko sa GMA nag neck brace, nag wheelchair. Boy Tagsip. Oh, wala gito. Sa GMA model gito sad. Oy, oras na to karon oy, alas 11:40. Hinay lang mo ang inyuhang kurente kay pastilan. Perting taas na mas ito ang precious kurente rin, oy. Sumapan, saka mang kundunig si 70% kasamang Jerome. Ang ato ang kurente, ani? O saon naman lang na ito, ani? Ha? Then, matag kilowatt hour. Diri sa Visayas o Mindanao. Musaka o mga tag 20 pesos matag kilowatt hour. Ayay. Saol lang nato ani kanang 20 pesos matag kilowatt hour kasama ni Jerome og atuan ang tigumon og 100 kilowatts per hour ang imo makonsumo matag buwan di 2000 pud imo hang magasto sa additional cost aning kuryente. So hinahina data. Oh, nya saon lang ana naanad mo electric pan. Di pa mahimo ay magligo na mo diha singot. Oh. Plansa. Importante man kanang plansa. Kagaang matpod. Labi na og ang inyong duty sa opisina. Listen, sab kayo ang inyong sinina. Mag-kumut lang. Huwag plansa-plansa. Lahir ang maginang sinina imuharang ihangir. Yung kumparang ang imuhan ng iplansa. Ha? O sa pa may mga mo konsumo og mayo og kurinti. Karon, uban, wala naman kayo mauso TV ron, no? Ha? Uso pa TV ron kasama ni Jerome? Pero wala naman kayo nausong TV ron? Kaya, silpo naman kung kasagaran ang karon ang tanawas mga tao? Okay, kisa may mo tanawan ng mga TV ron nga. Sus, naghang mga show na nga. Bakit ana to diha sa ato ang silpon? Ha, napay mga salidas EII nga. Matod pang idol boyki, usik yung uras kay nangita siya asa maghang putol ani. Hindi mga salidas, mga insik ba? Nga itagalog, nindo to rapas ang istorya, magbaw ka pangita asa maghang sumpay. So akong balikon, so pastilan. Ang ato ang kurente ron, siya nang kaniana o tag 20 pesos ang pagsaka matag kilowatt hour. Dako na kayo ng iban sa ato ang pangonsumo matag adlaw. Now, magpingit sa kalisod ang mga konsumidor sa Sugbo o kasikbit ng mga dapit human kipahibaw nga posibleng mosaka hangtod 70% ang bayronos kurinti. Kini mao'y hinungdan na giduso ni Cebu 3rd District Representative Karen Hope Garcia ang dinaliang investigasyon sa Kongreso. Taliwa ni pagsaka sa presyo sa kurente gikan sa 11 pesos ngadto sa 19 pesos kada kilowatt hour. Giduso ni Garcia ang House Resolution 1439 aron susihon kung ngano nga ang mga ordinaryong konsumidor ang magpasan sa pagsaka sa presyo nga resulta sa nagpadayong krisis o mga short-term procurement decision sa utilities. Ang Sugbo o ang mga kasikbit nga probinsya sa Visayas na kasinatiron o sunod-sunod nga brownout. Subay sa data sa NGCP, nagpakita nga ang Visayas grid nakasinati og balik-balik ka problema diin nakatala sila og 94 ka mga yellow alerts og 31 ka mga red alerts sukad pa niadtong September 4 nga dunay dugang mga alerto nga gideklarar hangtod ron. So kataas maday aning ato ang bayronon, no? Una naman itong gipibaw sa mga negosyante nga maabot gani og mga 20 pesos matag kilowatt hour ang increase kaya di na kuno nila makaya. Ang uban nga mga coal power plants ni suspenso man sila ang operation tungod kay taas na og operational cost. Pero mao na isusihon sa ato ang Department of Energy kun DOE. Og wala bay sa butahi sa nagkadaiya karon nga mga utility distributors or kini mga energy suppliers. Kay nahinumdum ko kadtong di pakaidugay nga milingkod sa pwesto si Presidente Bongbong Marcos Jr. Nisaka ang presyo sa Ahos Bombay og tag Sibuyas Bombay, no? Nisaka tong presyo sa Sibuyas Bombay niabot og tag sa 1,000 pesos matag kilo. So, grabiha ato. Sa dihang iimbestigaran sa Department of Trade and Industry og sa Department of og sa National Food Authority. Nahibaw-an nga dunay sa botahis uban nga mga negosyante. So ang aning susihon ron sa tuang Department of Energy unsa man ni? Ha? Bago pagkari itong gipahibaw sa ato ang Pangulo, nga iyang giauhag ang Kongreso nga pangitaan o pamaagi, nga maminusan ang ato ang bayronon sa kurinte. Iyang giauhag ang mga nagkadaiyang suppliers o kurinte nga dili palabian o pabugat ang mga konsumidor. Gani? Gusto ni Presidente BBM nga kinibitang system loss, kining usik ba sa mga utility distributors sa pag-supply o kurinti, pili na kita maoy mo bayad ani? Kini din ilahang supply nga kurinti nga gipasa din nato kasama Jerome, doon na din mausik ani? Ha? Og tubig pa ni? Og tubig pa, muagis tubo. Unya, na ay mausik. Ang usik atong bayran. Kini kurinti man eh. Ang pag-supply na ay sa kurinti, padung atos nagkadaya mga konsumidor, na ay mausik ka na. Di man atong sa ang nausik, wak man na ito na konsumo. Ang gusto sa ito ang Pangulo, hunungo na na ang practice sa ito ang mga utility distributors nga ang mga consumers ang papasanon o bayad sa system loss sa gikonsumo nga kurinti. Bago pa ganitong anunsyo sa atong presidente, karon tiyabaw-tiyabaw na taan eh, kay porting taas sa mga precious kurinti ron. Ha? Tanawa niya ang inyuhang sunod nga bill sa kurinti, di ba mo banga ag-anas dako. So, unta, kapangitaan eh, ang saktong sulban, oy, kay nag-atubang taron sa krisis, ug doon na ba'y mga justifications ang ato ang mga utility suppliers pagpataas sa presyo silang kurinte? o dili baka ni sabotage ang gihimo sa mga negosyante Korinte o ilahang gi ilahalang gilipat-lipat kitang mga konsumidor. Susihan ninyo, Department of Energy, kay kamon man na o'y dunay otoridad pag-imbestigar ani, kay kami mga konsumidor, igor man taon ni mo bayad. Ha? Unya karon, mugawit man kita kurinte kay kining uban nga mga alternative supply nato sa energy. Dili pa magun stable kayo sa pagkakaron. Naa ni mga solar. Apa dili pa man stable kay ni mga solar? Ha? Ya mo bag solar pug ka sa man Jerome, imong balay kung pituhon ni mo solar, mapuhunan pa kadako no. Dako-dako sa kamagasto. Pero depende sa binuong kunos pangonsumo. So ang mga tao ron, kurinti pag yun ang kinahanglan. Oh, ya, taas na kayo. Ya nga to ang mga alternative supply sa energy, wa pa kayo igong suporta sa gobyerno, gani, gidiscourage mahinoon ang uban ng mga konsumidor, ayaw mo gamit yung solar. Kay delikado sunog. Oh. O ba ang mga kalinaangay ang suportahan sa atong panggobyerno, kini mga alternative ways paghatag o energy diri na to, sama aning solar, o sama ani mga battery, naghangkay mga battery nga mga pangbaligya na ron nga. Kaya na kunong paandaron ang computer. Kaya na kunong paandaron hastang aircon. Oh. Maita, no? Pero wapata kasiguro ulsa pa ni ka kalidad kini mga alternative nga mga supply nato sa kurinti. Samtang wa pa masiguro o di pa stable kayo ang mga alternative nga mga pamaagi para makakuha ta og energy. Trabaho sa ato ang Department of Energy nga imbestigaron kining taas nga increase sa presyo sa kurinti. Ha? Tanawan ni tao ninyo ang mga konsumidor kay sus nagbangaan nagatas kamahaldaan sa mga presyo sa palaliton. Punan pa aning taas na kayong pagsaka sa presyos kurinte. Asa na malang taon ta paingon ani? Ha? Tanawa ha? Na ay mga alternative nga pamaagi? Ang ubanon ni palit og electric cars. Kay mahal ang presyos gasolina og krudo. Electric cars kuno ilahan ang gigamit ron. Kasama Jerome, i-charge na ni mong battery nga tos kurinte. Unya, o sa magkamahitabuan eh, basig mas mahal pa hinoon ang inyuhang makarga sa inyuhang battery sa inyuhang sakinan, ikumparar sa pagpalit ninyo gasolina o krudo. Asa matakapili na ani? Ha? Pagitain niyo sulban taon, oy. O kami, mga ordinaryo ang taon, may nga mga magubuhis. Taas na kayong presyos tanan nga mga palaliton, bugas, sudan, perting mahala. Punan pa aning kurinti? Asa naman yung paingon ani? Warang di taong tayo kapailin ilinan ani kasama ang Jerome. Masao na lang ni. Kanya karon ra ba? Na, hindi na kita kagwantagway kurinti ay. Ngayon, uso naman po ron ang solar. Ubitaha gani ron, kanaan na ang solar no? Na tayo alternative source ba sa ato ang energy. Di ato gininoon kasama niya ron, pastilan. Ato itong nga balik-balikan ang ato ang kapanahunan, nga wapatay kurintis ato. Mag lampara lang in taon ta. Oh, magtuon ta. Mag lampara lang. Unya panahon sa pista, alipay katastanan kay mao man ang panahon na panahon sa pista ang ato ang Petromac perti hagaya. Ay, hayaga. Panahon sa pista og dunay mga okasyon hayag ang ato. Ang naanda ni ato lampara gyud, pastila ang ato ang naong usahay mapiskan na ng mga takuling. Karon mabintaha na natay mga alternative source of energy. Pero gamit nga pong dagkurinti. Huwag man tamaanad aning uban gud. O sa mga kanis, butahe na po eh. Ipasura ninyo eh, taga Department of Energy. Oy, shout out ko no, presidente sa Senior Citizen Organization ni Dai Susan Ayinsa, Silsa Arquiliano, Gila Lydia Ebarle Berdon. Okay, Susan Nabasca Enrique Logroño Ting. Bebe Purificacion Bacasio. Nora Anorma Kagdok and to all members. Senior Citizen Organization sa Cugon Central Ramos, Cebu City. Gikan kini ni Nini Salvador Baharias or Ornopia. Okay. Boy Tagsip. Aha. Para nako, na nagsunod yung ko sa rotational burnout pag-announce sa presidente sa SUNA nga tangtango na ang system law sa mga electric company. Doon na bakahay sabotahe ani atone? Muna ang investigaron sa tuang Department of Energy. Oy, Amping, Dora Margarita, thank you. Sige, salamat kayo, ha? Mama Mia. Sige, ugma na lang adlaw. Mag-uban tagbalik alas 3:30 sugod. Ang lungsod ug ang balaod. Kadaan na pud ra bay secret sponsor siguro ani. Di sa makay secret sponsor ani ay. O sa mangka Madam Lorna Margarita imong tong tinud-on. Uban ta, mag-uban ta og maoy, ha? Sa lungsod og ang balaod. Okay, Glenn Nunez. May gabi eh. Ako si Radio Man Buin Algono, nagpasalamat sa inyohang pagkaminaw. At akong partner din sa Master Control, si kasamang Jerome Yap og Nestor Romicilio Transmitter. Kaba na to, kasamang Oliver Atis, Alan Taladua, Roboy Boyser og Kabanan. Imayaw ng Ginoo og maayong gabi eh, Pilipinas.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.